0: on the air. Kamusta kayo mga bata? Mga kasama din natin ngayong umagang ito, 8 a.m. until 9 a.m. today. Sa Master Control na riyan, Miss Marichal Malimban at si Miss Camille Umaling. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. para sa isang oras ng mga bagong kaalaman at aral na hatid natin dito sa ating programa. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts, like and follow nyo na po kami. At mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang sa YouTube at Radyo Magazine at lahat ng mga nakikita ninyo sa social media na posting natin ay dumidirekta din po sa ating YT channel. Yung ating kwentong pambata, araw-araw na ginagawa natin dito sa programa ay naka-upload din sa ating YT channel. May playlist pa tayo doon, kaya pwede ninyong balikan yung mga episodes natin. At yung ating mobile app, ang PBS Receiver, kung wala kayong radyo sa bahay, hindi excuse yan para hindi nyo kami mapakinggan. Dahil meron tayong mobile app, PBS Receiver available sa Google Play Store at sa App Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. Kaya mga bata, ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay may PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, sa unang bahagi ng ating lessons ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin ang ibig sabihin ng characteristic. At para mas maunawaan natin ito at mas maging fun ang ating lessons of the day, makakasama rin natin live sa studio ngayong umagang ito, walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy!
8: Ayan, magandang umaga!
0: Kamusta ka, Engoy?
8: Ay, okay naman po.
0: Ayun. Si Engoy ay makakasama natin 8 a.m. until 9 a.m. din para bigyan kayo ng mga aral ngayong umagang ito. At sabi ko nga, Engoy, para sa unang bahagi na ating lessons, pag-uusapan natin ang characteristic ng isang individual. Pag narinig mo ba yung characteristic, Engoy, ano yung unang salita na naiisip mo tungkol sa kahulugan nito?
8: Yan po ba ay yung pagkatao?
0: Pwede.
8: Ng isang tao?
0: Pwede. Pag sinabi natin mga bata na characteristic, ito ay tumutukoy
8: sa katangian,
0: ano, yung mga character traits ng isang individual. Ito ay tumutukoy sa katangian. Pero alam mo ba, Engoy, na hindi lang ito basta katangian sa panlabas na anyo. Dahil merong character traits na panlabas at meron ding character traits na panloob.
8: Inside and outside.
0: Tama ka dyan, Engoy. Kaya every time na dinidescribe na natin ang isang kaibigan, o kaya kaklase, or even si mommy and si daddy, hindi lang dapat yung mga katangian niya panlabas yung sinasabi natin. Dapat yung mga character traits din on the inside. So, dalawa yan.
8: Dalawa.
0: Character traits on the outside and character traits on the inside. So, para mas maunawahan ninyo mga bata, para pag sinabi ni teacher, sige nga, i-describe mo nga yung best friend mo, alam mo kung paano mo siya i-describe on the outside, at alam mo rin kung paano mo siya i-describe on the inside. So, ito, Engoy, yung mga halimbawa ng character traits ng isang individual on the outside. So, tumutukoy dyan, syempre, yung mga physical na katangian. Katulad ng, sige nga, Engoy, magbigay ka nung nasa screen natin ngayon.
8: Ayan, black hair.
0: Oh, katulad nung bata, di ba? Meron siyang black hair. Ito ay character traits on the outside. Ano pa, Engoy?
8: White teeth.
0: O, kitang-kita naman. Talagang mapuputi ang ngipin ano, ni little girl. At ano pa, Engoy?
8: Cute smile.
0: Yes. At ang panghuli?
8: Morena skin.
0: Morena skin. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay kayumangging kulay. So ayan mga bata, kapag pinapadescribe sa inyo ang isang individual on the outside, lagi niyong tatandaan na ito yung mga katangian sa ating physical na kaanyuan. Katulad nung little girl na nasa screen natin ngayon, meron siyang black hair, maputi ang kanyang mga ngipin, meron din siyang cute na smile, at meron siyang morena skin. Very good, Engoy. At ito naman yung mga character traits niya on the inside. Katulad ng, Engoy?
8: Happy girl!
0: Kitang-kita naman, talagang masayahing bata siya. At siya rin ay?
8: Loving!
0: Very loving. At?
8: Smart!
0: Mm-hmm. At panghuli?
8: Honest!
0: Honest. So mga bata, pagka pinadescribe sa inyo ang character traits ng isang tao, isang kaibigan, on the inside, ito yung mga bagay o katangian na hindi lang natin nakikita sa panlabas na kaanyuan. Makikilala lang natin at malalaman lang natin ito kapag lubusan nakilala na natin siya. Katulad nun, malalaman mo lang na mapagmahal siya pag lagi mo siya nakakasama. Malalaman mo lang na matalino siya kapag ka nakikita mo na lagi talaga siyang sumasagot sa lahat ng mga questions ni teacher. At ano siya kapag ka talagang napatunayan mo sa sarili mo yung katapatan niya. So tatandaan ninyo mga bata, no, ang character traits ay tumutukoy sa katangian ng isang tao sa kanyang panlabas na anyo o physical na katangian at sa kanyang panloob na anyo o yung kanyang character traits on the inside. So ikaw, Engoy, kung tatanungin ka, ano mas gusto mo? Yung maganda ka on the outside o maganda ka on the inside?
8: Ah, syempre, maganda sa inside.
0: Inside. Yeah. Tama ka dyan, Engoy. Ano, sabi nga nila, yung mga magagandang katangian natin on the outside, eh, minsan, eh, talagang nawawala yan, lalo na pag lolot-lola ka na, di ba?
8: Yes!
0: medyo kumukulubot na yung mga mukha mo.
8: May wrinkles ka na.
0: Tapos minsan, kapag nasa adolescent stage ka na, tinatagyawat ka na. Yes. Pero yung katangian mo on the inside na ikaw ay mabuting tao, ikaw ay mapagbigay, mapagmahal, eh yan yung katangian na talagang hindi lilipas. Tama
8: oo,
0: ba?
8: Dadalhin mo hanggang pagtanda.
0: Tama ka dyan, Engoy. Kaya wag natin kakalimutan mga bata na every time na tayo ay nagde-describe ng isang tao, kaibigan man o kaklase, o maging si mommy, si daddy, o yung mga ate at kuya mo, wag ninyo laging kakalimutan yung character traits on the outside at character traits on the inside. Kung si Engoy i-describe ko ngayong umagang ito on the outside. Ang on the outside ni Engoy ay meron siyang black hair.
8: Yes.
0: Meron din siyang cute smile. At ang isa pang physical trait ni Engoy ay meron siyang dull eye. Kasi yung mata ni Engoy talagang bilog na bilog. On the inside naman, Engoy, kung i-describe ko siya, siya ay isang happy boy.
8: Yes!
0: Siya din ay isang smart boy.
8: Yes!
0: At si Engoy din ay merong kind heart. Ay, na-touch si Engoy. Tama ba?
8: Oo naman po.
0: Pero ako, Engoy, hindi ko na ipapadescribe yung sarili ko. So, parang kinakabahan ako. Wag na lang. So, ayun mga bata, sana naunawaan ninyo ngayon ang pagde-describe ng character traits ng isang tao sa panlabas na kaanyuan at sa kanyang panloob na kaanyuan. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons of the day. Magbabalik tayo dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
8: School on the Air!
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
12: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
16: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
18: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
18: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
19: Okay, class. Recess. Break time.
20: Yay! Tignan mo tong baon ko.
21: Anong baon mo? Pahingi naman.
19: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
22: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
23: Teacher?
19: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
23: Naku, nakakatakot naman po.
21: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
24: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
25: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
26: Fake news yan! Mali!
27: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
26: Fake news yan! Mali!
28: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
26: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
29: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
30: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
29: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
30: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Tuloy-tuloy pa rin ang ating lessons ngayong umagang ito dito sa School on the Air. Kasama pa rin ang inyong best friend, wala iba kung hindi si Engoy. Engoy, good morning!
1: Hi, good morning!
0: Samantala, Engoy, ano, para sa ating tuloy-tuloy na lessons ngayong umaga, pag-uusapan naman natin ang English time.
1: English time!
0: Today is English time. Alam mo ba, paborito kong subject yan nung nag-aaral ako elementary high school.
1: Siguro mataas po yung grade niyo dyan.
0: O hindi naman. Paborito lang, pero hindi naman nangangahulugan na talagang mataas yung grade natin. Talagang gising na gising lang ako every time na English ang pinag-uusapan namin sa classroom. So para sa ating English lesson ngayong umaga, mga bata, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa paggamit ng this and that. Use of this and that. At sa screen natin, ma-define natin kung kailan at kung paano ba natin ito ginagamit. Engoy, sige nga, basahin mo, kailan at paano ba ginagamit ang this sa sentence?
1: Ayan. Use this when you are referring to an object or person near you.
0: Totoo yan, ano? Ang this ay ginagamit sa sentence o pangungusap kapag tayo ay tumutukoy sa bagay o sa tao na malapit sa atin. Yan ang tatandaan ninyo. Either malapit o hawak mo yung isang bagay. At ang that naman, Engoy, ay ginagamit tuwing...
1: Use that when you are referring to an object in a distant place.
0: Yun. Kaya naka-bold yung near at distant natin kasi doon nagkakaiba yung paggamit natin ng this and that sa sentence.
1: Yan yung mga keyword.
0: Totoo ka dyan, Engoy, ano? Kaya kung ang this ay ginagamit sa mga bagay at tao na malapit o hawak natin, ang that naman ay ginagamit sa mga tao o sa mga bagay na malayo sa atin. So, mas madaling tandaan. This kapag malapit, that kapag malayo. At para mas maunawaan natin, Engoy, syempre meron tayong mga set of examples. Unang-una sa example natin. At gusto kong basahin mo, Engoy. Sige nga.
1: That is my new ball.
0: Sa pagkakataong ito, ginamit natin ay that kasi ang tinutukoy natin ay ang ball na malayo doon sa ating subject. That is my new ball. Very good, Engoy. At sa second example naman natin,
1: this is my little brother!
0: Yeah, tama ka, Engoy. At dito, ginamit naman natin ang this, mga bata. Dahil ang this ay tumutukoy sa tao o sa bagay na malapit o hawak natin. So, this is my little brother. Hawak-hawak niya yung little brother. Kaya ang ginamit natin ay this. At sa third example, Engoy,
1: that is a butterfly!
0: Tama! That is a butterfly. Mga bata, muli ang ginamit natin dito ay that. Dahil tumutukoy ito sa butterfly na lumilipad sa malayong distansya. Kaya that is a butterfly. At sa last example, Engoy,
1: this is my favorite ice cream flavor.
0: Wow, parang ang sarap naman nun, Engoy.
1: Okay, yung flavor yan.
0: Anong flavor? Feeling ko vanilla.
1: Ah, oo nga.
0: At dito, mga bata, muli ginamit natin ang this. Dahil ito ay tumutukoy sa bagay na malapit o hawak natin. This is my favorite ice cream flavor. So, tatandaan ninyo, mga bata, mas madaling maunawaan, tama ba? That kapag malayo, this ang gagamitin natin sa sentence kapag ito ay malapit o hawak-hawak mismo natin ang isang bagay. Kagaya na lamang nito, Engoy, this is a microphone. Dahil ito ay malapit sa akin. Ikaw ba, Engoy, pwede ka rin ba magbigay ng example ng this?
1: This is my microphone and that is yours.
0: Tama ka dyan, Engoy, ano? Very good si Engoy. So, this is my microphone and that is yours. Tama naman, tinutukoy kasi ni Engoy yung microphone niya at yung microphone na malapit sa akin. So, this time naman, Engoy, mag-iisip ka naman. Ako muna, ha?
1: Okay.
0: Gagamitan naman natin ng that in a sentence. So that is a television. Yung nasa harapan ko ngayon, malayo siya sa akin, kaya ang ginamit ko ay that. It's your turn, Ingoy.
1: That is a camera!
0: Tama, dahil malayo ang camera kay Ingoy, kaya naman ito ay ginamitan niya ng that. Muli mga bata, tatandaan ninyo this kapag malapit ang isang bagay at that naman kapag malayo ang isang bagay o isang tao na tinutukoy natin sa ating sentence. So may bago na naman tayo natutunan. Use of this and that. At sa sunod na nating English lesson, pag-uusapan naman natin kapag plural o marami yung tinutukoy natin. Maaring malapit sa atin o kaya malayo sa atin. Ano kaya yung salita na gagamitin natin sa mga sentences? So yan ang aabangan ninyo. Ngayon muna singular. Isa pa lang yung tinutukoy natin. Kaya this and that. Samantala mga bata, para sa tuloy-tuloy nating lessons of the day, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
6: School on the Air, on the katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
18: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
18: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
19: Okay, class. Recess. Break time.
20: Yay! Tignan mo tong baon ko.
21: Anong baon mo? Pahingi naman.
19: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
22: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
23: Teacher,
19: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
23: Naku, nakakatakot naman po.
21: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, tayo ay nagbabalik dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, syempre sa School on the Air. And this time ay isa sa paborito nating segment, ang ating kwentong pambata. At ngayon, ito naman ay ihatid ng inyong best friend na si Enggoy. Enggoy, meron ka bang handang kwento ngayon?
1: Ah, meron po!
0: Anong pamagat ng kwentong pambata natin?
1: Ang pamagat ay The Tale of Payatas.
0: The Tale of Payatas. So, ang ibig sabihin nito, yung... parang alamat, ano, ng lugar na payatas dito sa Lungsod Quezon.
1: Yes.
0: So, yung mga binabahagi naming kwento, lalo na ni Enggoy dito sa programa, ito ay mula sa donasyon ng Quezon City Public Library sa ating programa. So, meron silang mga libro na pinublish mismo nila at yun ay gusto natin ibahagi dito sa programa at yun yung isa-isa nating sinisimulan. So ngayon, ito naman ay tumutukoy sa kwento sa likod ng payatas. So pag sinabi nating tale, mga bata, ay ito ay produkto lamang ano ng imahinasyon ng sumulat nito. Kaya wala itong solid ano na katunayan na talagang nangyari ito. Ito ay produkto lamang ng imagination o alamat ano ng pinagmula ng isang lugar. Kaya para mas malinaw lang kasi baka sabihin ng mga bata eh lahat 100% na binahagi natin dito eh yan talaga yung kwento ng payatas dito sa Quezon City. Hindi. Yan ay produkto lamang ng imahinasyon ng sumulat nito. Tale of Payatas. Ready na kami, Enggoy. Simulan
1: yan,
0: na natin ang ating kwentong pambata.
1: Yan. The Tale of Payatas. Sa simula, may isang lugar na tinatawag na Payatas na matatagpuan sa puso ng lungsod Quezon. Ang pangalan ng lugar na ito ay nagmula sa payat sa taas na nangangahulugang bulok ang lupa. Noon, ang Payatas ay kilala bilang isang tambakan ng basura. Ang pinakamalaking tambakan ng basura sa Pilipinas. Tuwing umaga sa Payatas, gumigising ang mga residente dahil sa tunog na hatid ng tilaok ng manok at tawanan ng mga bata. Ang makikitid na mga daan ay dadalingkas sa mga barong-barong na ang mga dingding ay puno ng palamuting nagkukwento ng kanilang tapang at pag-asa. Noong 1976, idiniklara at kinilala bilang isang hiwalay na barangay ang Barangay Payatas. Natuwa ang mga residente. Itinigil na nila ang pagtawag sa kanilang barangay ng barangay bilang Ocho. Ang tambakan ng basura ay naging sanhi ng alalahanin sa mga naninirahan sa Payatas. Subalit nakatulong din ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahanan at trabaho sa mahigit 4,000 mangangalakal at kanilang pamilya. Patuloy ang pagbibigay tulong ng gobyerno upang mapaayos ang pamumuhay ng mga nakatira sa Payatas. Sa Payatas, maraming tao ang naninirahan ng sama-sama. May mga pamilyang mula sa hirap na rito na itayo ang kanilang tahanan. Kinalauna, nagsimulang mag

at bagong pangarap. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, alam ng mga tao sa payatas na sila ay buo at magkakasama. Ang lugar ay tulad ng isang kobrekamang may burol, sapa at bitak. May mahaba rin itong pilat na nagpapaalala sa lahat ng mga lumang kwento ng lugar. Ang mga itinayong bahay ay naghihintay ng mga bago at kapanabik-panabik na pangyayari. Ito ay lugar na puno ng lihim at pag-asa. Ang paglibot dito ay tila isang pakikipagsapalaran. Ang isang kalsada ay nasa matatarik na burol, habang ang iba ay tinatawid gamit ang tulay na gawa sa kahoy na nasa itaas ng sapa. Dinadaanan ito ng mga kotse at truck na umiiwas sa mga butas at lubak ng kalsada at ligaw na manok, habang ang mga motorsiklo ay mahusay na umiiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Hindi lahat ay nagmamay-ari ng kotse o motorsiklo. Marami ang sumasakay sa makukulay na mga jeep. Ang mga sasakyang ito ay bumabaybay sa lansangan, habang ang mga chopper nito ay sinisigaw ang kanilang destinasyon upang makakuha ng mga pasahero na nag-aakyat baba upang makasakay. Sa payatas, maglakad o sumakay man ng makukulay na jeep, lahat ng biyahe rito ay may dala na pambihirang karanasang para sa iyo. Sa mga bundok ng payatas, ang mga pamilya ay masayang namumuhay na tila mga sinulid ng isang malaking kumot sa pagkakabigkis-bigkis. Ang Area A at Area B ay may kani-kanilang kwento, habang sa lupang pangako, ang tahanan ng pinakamahihirap na pamilya may pag-asa na laging nagniningning. Sa ilalim ng pamamahala ni Dominador Bardocchello, ang mga pamilya mula sa Fort Bonifacio ay nagsama-sama at binuo ang Commonwealth Consumers Incorporated. Ipinakita nila kung gaano sila kalakas, kung sila ay kikilos bilang grupo, at ang patunay na kung magkakaisa, makakamit ang ating layunin. Matapos ang Rebolusyong EDSA noong September 1986, inilaban ng mga naninirahan sa payatas ang kanilang barangay upang mapasa kanila ang lupang kanilang tinitirhan at sila ay nanalo. Ang barangay payatas ay ginawa nilang katangay-tanging lugar, puno ng kasaysayan at kwento. Ang mga naninirahan sa barangay payatas ay masaya at ipinagmamalaki na dahil sa kanilang pagtutulungan, nakamit nila ang kanilang mga nilalayong gawain. Tulad ng isang malaking pamilya, lalong tumibay ang kanilang samahan. Basta sila ay sama-sama, sila ay handang humarap sa kahit anong pagsubok at hinaharap. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumago at umunlad ang barangay payatas bilang isang komunidad na natiling matatag at nagtutulungan ng mga tao upang mas mapabuti pa ang kanilang lagay sa kanilang mga tahanan. Alam nila na sa kanilang pagkakaisa, walang pagsubok na hindi nila malalampasan. Naging malungkot din ang buhay sa payatas. Ang dating payatas dump site, ang lugar kung saan dating nangangalakal ang mga tao, ay may dinalang panganib. Noong Hulyo 2000, gumuho ang burol ng basura na ikinamatay ng maraming tao. Marami ang nalungkot, ngunit nanatiling matatag at matapang. Ito ang barangay payatas, isang lugar na humaharap sa maraming pagsubok, ngunit nananatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa bawat pagsikat ng

0: ang mga bata ay naglalaro sa kalye habang nagkukwento ng istorya ang mga matatanda. Dito na muna nagtatapos ang aking kwento.
1: Ayun, napakaganda ng kwento natin. Ano, muli, ito ay mula sa Quezon City Public Library. Donasyon ito para sa ating programang School on the Air. At hindi naman talaga natin makakailaeng goya, no, na kapag narinig talaga natin yung payatas, ang unang pumapasok sa isipan natin ay tambak-tambak na mga basura.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Dumpsite.
1: Dumpsite. Pag narinig mo talaga yung payatas, yun talaga yung tumatatak na sa atin. Ano? Pero syempre, may mali din doon. At huwag sana natin laging isipin na ang payatas ay isang dump site. Dahil ito rin ay maraming mga mamamayang nakatira dito na nag-aasam din ng pag-asenso. Tama ba, Engoy? Mga mamamayan na syempre ay gusto rin ng kapayapaan, maunlad na bayan. Kaya sana alisin na natin sa ating isipan, ano, na pagpayatas, dump site, puro basura. Marami ring magagandang pwedeng makita,
0: yes,
1: dito. At syempre, yan ay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Mapa-local government unit at mapa-national government unit. At nakakatuwa, Engoy, ano, every habang nagkukwento ka nga, na-realize ko na maganda din pala na yung mga kwento patungkol sa lugar natin, kung saan tayo nakatira, ay isali natin sa wika na mauunawaan ng mga bata para alam din nila kung ano talaga yung nangyayari sa lugar mismo nila o sa community na kanilang tinitirhan. Katulad nung kwento natin ngayon na Tale of Payatas, hindi mo naman yan basta maibibigay lahat ng impormasyon sa bata ng straightforward, ano, na mauunawaan nila. So maganda na dinidetalye din natin sila o sa wika na mauunawaan din nila. So yan ang isa sa mga realization ko ngayon. Na sana yung mga local government units ay talagang nagbibigay sila ng initiative na mas maunawaan yung mga batas nila, panuntunan nila, at mga ibang bagay patungkol sa komunidad, hindi lamang sa mga magulang, ano, hindi lang sa mga guardians, pati na rin dun sa mga bata. At kung paano, isang paraan dyan ay ang storytelling o paggawa ng mga libro ayon sa wika ng mga bata. Maraming salamat, Engoy, para sa ating kwentong pambata.
0: Wala nga naman po!
1: The Tale of Payatas. At sa pagbabalik natin, marami pa rin po kaming hatid ni Engoy ngayong umagang ito. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Mga bata, sabay-sabay nating sabihin ang
0: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol, ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na, anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
13: anyare.
10: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
21: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Samantala, Engoy, nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong umagang ito para sa ating School on the Air Advisory. Engoy, may mga paalala lang tayo para sa'yo na din at sa lahat ng mga listeners natin and viewers. Ang ating School on the Air Advisory, paalala lang natin na ito ay para bigyang pansin at atensyon ang mga bata na merong kapansanan. Siyempre, tandaan natin, Engoy, ano? Na hindi lang dapat ang binibigyan ng kaungkulang respeto at pansin ay yung mga batang kagaya mo. Pati na rin siyempre yung mga may kapansanan. Sila din ay may kakayahan at may karapatan sa iba't ibang bagay kagaya ng maayos na edukasyon, healthcare, protection, at siyempre pakikilahok sa iba't ibang programa lalo na kung ito ay nakaayon sa kanilang kapakanan. So wag natin lagi silang ile-left behind, Engoy, ha? Hindi pala, hindi porket may kapansanan yung iyong kaklase o yung iyong kaibigan ay out of place o ile-left behind mo na siya. Kailangan ay maramdaman niya na siya ay kasama, siya ay kabilang sa grupo.
0: Kabilang sa grupo. Wag ibubuli.
1: Tama, wag ibubuli. Ano? Dapat lagi niya maramdaman na siya ay kabilang. At syempre, encourage din natin sila na isa boses kung ano man yung nararamdaman nila para nang sa ganun ay mabigyan din natin ito ng tulong at pagtugon. So yan ay paalala sa lahat ng mga matatanda, pati na rin sa mga bata. At ito pa, may kinalaman naman sa pangkalusugan, Engoy. Lagi mong tatandaan mula sa National Nutrition Council na dapat daw ang mga batang kagaya mo ay kumakain ng 2 serving ng prutas araw-araw.
0: Ah, prutas?
1: Oo, you have to eat 2 servings of fruit per day. Yan ang sabi ng National Nutrition Council. So kung yan man ay si Charmaine.
0: Si Charmaine.
1: O kaya naman si Melanie. Kilala mo ba si Melanie?
0: Si Melanie. Ah, ano ba yan?
1: Si Melanie.
0: Iba
1: ang
0: na yung mga pangalan nila.
1: Oo, iba na mga pangalan. Si Charmaine ay orange. Si yes. Melanie ay avocado. So dapat kumakain ka ng 2 servings ng Melanie at ng Charmaine every day. Pero mga bata, joke lang yun ha. Ang tawag pa rin sa orange ay orange at sa avocado ay avocado pa rin. Baka pag nag-recite kayo sa school at tinanong, ano ang prutas na mayaman sa potassium? Tumaas ka ng kamay ngayon. Ang sabi mo, Melanie! Ano ang prutas na mayaman sa vitamin C? Tumaas ka na naman ng kamay. Charmaine! Nako, mali yun mga bata, no? Tatandaan natin, ang orange ay orange at ang avocado ay avocado. So, dapat kumakain kayo niyan 2 servings per day. So, hindi lang naman orange at avocado. Nandiyan ang watermelon, pineapple, banana, mango, dragon fruit, at marami pang iba. At panghuli na lang, para sa ating School on the Air Advisory, ito ay magandang balita, hindi lamang sa mga mahilig magbasa, lalo tigit sa lahat sa mga pasahero na sumasakay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yes, dahil sila ay nakipag-partner sa National Library of the Philippines. Meron na sila ngayon na tinatawag na Reading Nook o Book Nook. Kaya Engoy, kapag sumakay ka ng PTEX at medyo matagal pa yung oras ng biyahe mo, hindi ka na maiinip.
0: Kasi may reading nook na.
1: May reading nook na. Meron na silang little library na kung saan pwede kang magbasa. At yung mga libro na yan ay mula sa donasyon ng National Library of the Philippines. Pero paalala ko lang sa'yo, Engoy, hindi pwedeng iuwi o hiramin yung mga libro. Baka naman bigla mong ilagay sa loob ng bag mo. Akala mo, libre na. Libre mo lang siyang pwedeng basahin kapag nandun ka sa terminal. Pero hindi po siya pwedeng iuwi.
0: Ayan ha, tandaan niyo yan ha.
1: Oo. Kaya sa lahat ng mga magulang, ano, pag may kasama kayong bata sa biyahe, sasakay kayo ng PTEX. Makulit ang mga bata, di ba?
0: Para, yes.
1: Para hindi sila magkulit, dalhin nyo na lang sila doon sa Reading Nook na hatid ng PTEX at ng National Library of the Philippines. Engoy, maraming salamat sa'yo.
0: Baka salamat din po!
1: Baka may gusto kang batiin.
0: Ay, babatiin ko si Janice. Mm. Happy birthday!
1: Happy birthday sa'yo, Janice. At sa lahat ng mga may birthday today, happy birthday. Thank you so much, Miss Marichal Malimban. Maraming salamat din kay Miss Camille Omali. At mga bata, maraming salamat sa inyo. Sana marami kayong natutunan mula sa ating mga lessons ngayong umagang ito. At bukas muli, pagbukas ng pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
0: School on the
21: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
13: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay!
22: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
23: PBS Receiver.
22: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
23: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
25: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas,
28: Radyo
25: Magazine
26: 1278 AM.
29: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
30: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
29: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
30: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
29: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
30: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
29: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
30: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
27: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
31: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
27: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
32: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
33: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
32: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
32: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
32: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
32: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
22: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
22: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
25: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas,
27: Radyo
25: Magazine,
6: 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ikaw ba ay naharana na?
10: Tumawin mo sana.
9: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
10: uso pa ba ang harana?
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
16: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Marina target na mapabuti ang kaligtasan at serbisyo ng mga barko sa Pilipinas. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. Inaasahang mapapabuti ng panukala ng memorandum o panukalang memorandum circular ng Maritime Industry Authority o Marina ang serbisyo at kaligtasan ng mga barkong rehistrado sa Pilipinas sa nanaglalayag sa karagatan ng bansa. Saklaw ng panukala ang pagsunod sa mga alituntunin, operasyon ng risk-based enforcement para sa mas ligtas at maayos na domestic maritime operations. Ayon kay Alkim Inter-Island Water Transport Services Representatives Miles Vidas, magsisilbi itong gabay sa mga shipping operators upang mapahusay ang serbisyo at matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon. Binigyan din naman ni Zamboanga Golden Dragon Shipping Corporation Representative Angie Campaner ang kahalagahan ng bukas na konsultasyon ng Marina sa mga sektor ng industriya bago ipatupad ang nasabing panukala. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, paglipat ng confidential funds sa hindi SDO, malinaw na paglabag sa joint circular ayon sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Ipinunto ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang paglilipat ng confidential funds mula sa designated special dispersing officers patungo sa ibang tao ang pinakamabigat na paglabag sa paggamit ng pondo. Sa pagsisiyasat ng Kamara noong 2024, lumabas na tinanggap umano ni na Colonel Raymond Lachica ng Vice President Security and Protection Group at Colonel Dennis Nolasco na security officer na itinalaga sa DepEd ang confidential funds matapos i-encash. Ayon ka Adyong, kapansin-pansing hindi binabanggit ng depensa ang mga pangalan ni Lachica at Nolasco dahil lalo umanong lilinaw ang sinasabing paglabag sa joint circular kapag napag-usapan ang kanilang papel. Git niya hindi maaari ilipat ng SDO sa ibang tao ang otoridad at responsibilidad nito sa paghawak ng confidential funds. Paliwanag naman ni House Prosecutor Kit Flores na bonded ang isang SDO kaya may pananagutan ito sa gobyerno sakaling mawala, ma-misuse o hindi ma-account ang pondo. Kapag anya ipinasa ang pera sa taong hindi naman SDO, nawawala ang proteksyon na kalaan sa pamahalaan. Diin ng prosekusyon, hindi lamang ito teknikal na usapin dahil malinaw itong paglabag sa panangtunan kahit pa merong mga dokumento isinumite para sa liquidation. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Senate inquiry tungkol sa EDSA rehab, sinusulong ni Senator Ping Lacson. Para sa detalye, pakinggan natin si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Nais ni Senador Ping Lacson na maimbestigahan ng Senado ang rehabilitasyon at pagkukumpini sa EDSA matapos muling gumitaw ang mga lubak sa mga bagong ayos na bahagi ng highway kasunod ng mga pag-ulan. Sa Senate Resolution 594, hiniling ni Lacson sa Senate Committee on Public Works na magsagawa ng inquiry in aid of legislation para suriin ang design at engineering standards ng mga proyekto at matukoy ang pananagutan sa mga depektibong imbrastruktura. Ayon sa Senador, nagpapakita ng malalim na problema sa planning, design, construction at management ng mga proyekto ang mabilis na pagkasira ng mga kalsadang ilang buwan pa lang matapos ayusin. Binanggit din niya ang malaking pondong inilaan ng gobyerno sa DPWH Asset Press Conservation Program para mapabuti ang kalidad at tibay ng mga national road laban sa mga kalamidad. Samantala, ipinaalala ni Lacson na nagkakahalaga na mahigit 1.18 billion pesos ang phase 1 ng EDSA rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense Street na natapos noong Abril, 2 buwan bago ang target na schedule. Nagkakahalaga naman ng mahigit 4 billion pesos ang phase 2 mula Orense hanggang Monumento. Ni Lacson, kailangan alamin kung nasunod ang tamang design at engineering standards, lalo na ang drainage dahil matagal ng problema ang epekto ng tubig sa asphalt roads. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
1: Suave.
8: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo
8: Magazine.
1: 1278 AM. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
9: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Julia para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan ay like at i-follow po kami sa aming social media pages. Search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, isend lamang po yan sa ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, para nga po ano, tuloy-tuloy nyo kaming masubaybayan. Pwedeng-pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. So mapapakinggan po dito hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And of course, ano, ito nga pong PBS Receiver ay downloadable, available po for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver application, and at the same time napapanood po sa Facebook and the YouTube live streaming. And bukod po riyan, inaanihan ko rin po kayo na bisitahin ang amin pong website. Ayan, kung mahilig kayong magbasa ng trending news stories, feature stories, ayan, pwedeng-pwede rin po i-visit lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. So lahat po ng feature stories na isinulat ng inyong lingkod at ng mga kasamahan natin dito nga po sa Radio Magazine ay mababasa po dito, ano, dahil tayo nga ang general information station. So lahat po ng mga trending topics, ano ba yung mga viral ngayon, mapa-education, tourism, parenting, women empowerment, environment, lahat po ayan, mababasa po dyan sa ating website. Again, visit po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radio Magazine 1278.
0: Alright, this morning nga po, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, gusto ko lang kayo itanong muna mga mare, mga pare. Pag ba sumasakit yung tiyan ninyo, ano yung una ninyong ginagawa? Kasi may ilan sa atin, di ba, na pag sumakit yung tiyan, parang hanggat tolerable naman, hahayaan lang. Di ba? Yung iba, magpapasearch na yan, ano, kay Dr. Google. Ano, hanggang sa siguro mag-overthink na tayo, eh, may mga nababasa na tayo nga hindi naman tama, hindi naman accurate, pero somehow pinaniniwalaan natin. Yung iba naman, nagde-desisyon mag-isa, umiinom ng gamot, ano, but of course, yung iba ay nagpapatingin, syempre, ano, sa doktor, sa mga ospital, sa mga clinic. I guess kanya-kanya tayo, ano, ng mga paraan pagkang tinampatan tayo ng sakit ng tiyan. Iba naman sabihin, ay siguro baka kailangan ko lang i-release, kailangan ko lang ilabas, di ba? But I guess itong pagsakit ng tiyan, mga mare, mga pare, ay hindi na normal kung palagi nating nararamdaman, di ba? And of course, depende rin kung saang parte ng tiyan ang sumasakit sa atin. And speaking of tiyan, dahil usapang pagsakit ng tiyan nga po tayo, ano, ay may makakasama po tayo this morning para mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. Dahil ngayon nga pong umagang ito ay usapang gallbladder tayo. So, with that, di ko na nga po patatagalin pa. Kasama po natin this morning ang General Surgeon mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Ann Baracchio Orias. Ayan. Good morning po, Doktora. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Julie po ito.
2: Magandang umaga, Maring Julie. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig ngayong umaga po.
0: Ayan, good morning po muli, Doc. And of course, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pag-papa-unlock na itong panayam natin this morning. And bilang panimula nga po, Doc, hindi ko na patatagilin pa. Kanina, napahapyawan ko sa mga kumare at kumpare natin na usapang pagsakit ng tiyan tayo. Specifically, tungkol nga po sa gallbladder, itong pag-uusapan natin. At isa po sa mga karaniwang nararanasan ng mga kababayan natin is ito nga pong sakit sa apdo o yung pamamaga ng gallbladder, which is in English ay kilala nga po bilang cholecystitis. Tama po ba itong pronunciation ko, Doc? So bilang panimula, baka pwede nyo pong ipaliwanag sa amin, ano po ba itong sakit na ito?
2: Tama po, Maring Jolie. Ang cholecystitis ay ang pamamaga ng gallbladder o yung tinatawag nating apdo. So, ang apdo ay isang maliit na organ sa ilalim ng ating atay. At ito ay nagsisilbing imbakan ng tinatawag na bile. Isa itong fluid na tumutulong sa pagtunaw ng taba sa kinakain natin. So, kadalasan po ay nagkakaroon ng pamamaga kapag may bato sa apdo na bumabara sa daanan ng bile. At dahil sa pagbabara, naiipon ng bile, pwedeng mairita o mamaga ang apdo at maaari itong mauwi sa impeksyon or ibang komplikasyon kung ito ay mapabayaan o hindi mabigyan ng lunas kaagad.
0: Ayan, na-mention niyo po, Doc, usually ang ito po ay pamamaga ng apdo, which is dahil nga po sa marahil bato sa apdo. So siguro, Doc, bukod po kaya doon, ano po kaya yung mga pangunahing sanhi nitong pamamaga ng gallbladder o yung tinatawag nga po na cholecystitis? Totoo po bang may kaugnayan ito, which is you have mentioned sa gallstones o yung bato sa apdo? Paano po ito naiuugnay sa isa't isa?
2: Opo, ang pinakakaraniwang sanhi ng cholecystitis ay tama ho, yung gallstones o bato sa apdo. So ang gallstones, ito ay maliliit na bato na namumuo sa loob ng ating apdo at para itong nagbabara sa parang masikip na tubo. So yun yung imagine natin, no? At dahil hindi makadaloy ang bile, naiipon ito, magkukos ito ng pamamaga ng apdo at nagiging sanhi ito ng matinding sakit o yung cholecystitis nga po.
0: Ayan. So dahil nga po sa gallstones. Pero posible po ba, Doc, na mamaga ang apdo natin kung halimbawa hindi dumaan sa pagkakaroon ng gallstone ang isang tao? Posible po ba yun?
2: Posible naman. Ngunit ito ay, kumbaga, bihira lang ito mangyari, pero mas madalas dahil pa rin sa bato sa apdo. May ibang mga dahilan, pero minsan lang naman ho yun.
0: Ayan.
2: Mas madalas bato sa apdo pa rin.
0: So, kumbaga, yung stage po pala na yun, pagkahalimbawa na maga na yung mismong apdo, mas malala na. Kasi hindi ho ba may mga taong may bato sa apdo? Pero kung tama po ang understanding ka, Doc, please correct me if I'm wrong, pero hindi pa naman namamaga yung apdo nila. So, ibig sabihin, nandun pa lang sila sa stage na may, yun nga po, may gallstones, and mas pag lumala, ay i-consider na po as cholecystitis. Tama po?
2: Tama po, Maring Jolie. Pwedeng mayroon tayong gallstones pero walang nararamdaman o walang sintomas. Pwede rin namang may gallstones pero may nararamdaman ho na mga sintomas po.
0: Ayan. And na-mention mo na, Doc, ayan, na simulan mo na po yung mga sintomas. Ano, baka pwede mong ibahagi sa amin? Ano-ano po ba yung sintomas o yung senyales ng cholecystitis na hindi natin dapat baliwalain?
2: So, ang pinakapangunahing sintomas ay ang matindi o pabalik-balik na sakit sa kanang itaas or bahagi ng ating tiyan. So, minsan, ito ay gumagapang or napupunta sa sakit sa kanang balikat o kaya naman sa likod natin. Madalas, nararamdaman ito kapag kakatapos lamang kumain o busog. At lalo na kapag heavy o mataba yung kinain natin. At maaari din ito kasama po sa mga senyales o sintomas, yung pagduduwal o yung pakiramdam na parang nasusuka at pagkakaroon ng lagnat. So, sa ganitong sitwasyon, mas mabuti na magpatingin tayo kaagad sa doktor.
0: Ayan, so yun po pala yung kailangan ni take note, Dok, ano, kanang bahagi sa itaas banda ho, ano. So sa tiyan po natin, Dok, saan banda yon? Kanang bahagi and upper part po. So ibig sabihin sa ilalim lang ho banda ng breast po ba ito? Tama po ba yun? Or...
2: Bali, ito po yung kanang itaas po ng tiyan, kung nasaan po yung abdo ay banda lang po sa baba ng ating ribs sa bandang kanan ho. So kung nakakapanyo ho yung ating ribs sa right side, yung abdo natin ay medyo nasa baba lang po nun. So nandun lang
0: Ayan.
2: po. So kung sumakit po doon, pwede pong sintomas yun ng pagkakaroon ho ng bato sa abdo.
0: Ayan, salamat Dok, ano, napakalinaw nito. Kasi yun nga po eh, may mga pagkakataon na marami sa atin ay sinasakitan ng tiyan. Pero of course, hindi naman po lahat ay dun nga sa kanang bahagi, ano, sa near the ribs as what you have mentioned. Pero ito Dok, ano po yung pinaka, siguro babalikan ko ho, ano, yung pinaka root cause talaga. Kasi sabi niyo po, hindi ba, bago yung cholecystitis ay syempre dadaan muna. Hindi lahat, pero most, ano, mostly po sa mga pasyente ay nagkakaroon ng gallstones. Pero ano po yung pinakasanhi talaga o root cause? I think na narinig ko rin po sa inyo kanina pagka kumain na matataba, ano. Pero baka pwede niyo pong ibahagi sa amin kung ano yung pinakadahilan kung bakit po nagsisimula sa gallstones hanggang sa mula lumala, nagkakaroon or nagiging cholecystitis na po yung sakit ng isang tao.
2: Okay. So ang gallstones po or yung bato sa abdo, usually, nagkakaroon po tayo nito kapag marami tayong sobrang o excess na cholesterol sa ating metabolism o sa ating pagtunaw. So, madalas may iba-ibang klase po ng gallstones, pero mas madalas po ang cholesterol stones ang mas common. So, dahil po ito sa excess o sobrang cholesterol sa dugo. So, yun po, madalas pwedeng maapektuhan yun ng ating kinakain o diet.
0: Ayan, so ibig sabihin ano sa pag-intake po talaga o sa pagkain natin ano bilang tao. And I am assuming Dok, siguro kaya siya tinawag nga ho na cholecystitis ano. Sabi niyo po, may kinalaman kasi sa cholesterol. So I think madaling tandaan ano, kaya nga doon po from the word cholesterol. Ayan, salamat po Dok. And siguro ito po usapang sakit ng tiyan tayo. And you've mentioned dito ho ano sa upper right part ng tiyan natin sa ilalim lang ho ng ribs. Pero paano po malalaman do kung simpleng pananakit lang ng tiyan o posibleng cholecystitis na pala po yung sakit ng isang tao? Although you've mentioned may mga ibang siguro sinyales or symptoms din ho. Sabi nyo, pwedeng umabot na hanggang shoulders or sa likod, even pagsusuka. Pero sometimes, Dok, hindi ho ba parang naging doktor kwak-kwak tayo eh? Ano, parang ina-assume natin, hala, baka sakit na to sa abdo or ba? Hindi naman pala. Ano? Pero kayo po, bilang eksperto, Dok, paano natin malalaman o madidistinguish kung simpleng sakit lang ng tiyan o baka may kinalaman na pala ito sa gallbladder natin?
2: Sa totoo lang, Maring Jolie, mahirap masabi ng sigurado base lamang sa sintomas dahil marami kasing iba't ibang sakit na pwedeng magdulot ng pananakit ng tiyan. Pero may ilang mga clues naman. So, katulad din po nung nabanggit ko kanina sa cholecystitis, kadalasan po talaga ay nasa kanang itaas na bahagi ng tiyan ang masakit. Maari itong tuloy-tuloy at matindi, tapos maaring may kasama nga po na pagsusuka at lagnat. Ngayon, kung ito ay paulit-ulit o kaya naman palala siya ng palala, tumatagal ng ilang oras, o kaya may kasama nga po na ibang sintomas, lalo na kunwari may paninilaw ng mata o balat, ito yung time na hindi natin pwedeng baliwalain at kailangan pong magpakonsulta agad. So, sabi niyo nga po, importante nga na hindi natin pwedeng i-diagnose ang sarili natin basta-basta. So, kailangan pa rin syempre ng physical examination ng doktor at mga pagsusuri o laboratory o mga test para makumpirma naman kung cholecystitis nga ba yung dahilan bakit masakit ang tiyan.
0: Ayan, thank you Doc sa paglilinaw na ito. Ano, I would agree with you na yun nga po, huwag tayong mag-self-diagnose. Ano, kasi ang hirap po mag-assume na may sakit ka sa ganito, ganyan, hanggang sa nag-overthink na. So mas maganda kung lumapit nga po sa eksperto para ma-check talaga yung pangangatawan natin. And again, ayan, sabi ni Doc, paalala niya sa atin, kung yun nga po, ano, pananakit sa upper right part ng chan natin. At kung ito po ay tumagal na, totoo naman, hindi ho ba pagka tumatagal na ay hindi na normal. And as what Doc Anne have mentioned, pagka may kasama na rin ibang mga senyales na nabanggit ni Doctor. Ayan, thank you po Doc. And gusto ko lang din po itanong Doc, sa kasalukuyan po ba, sino-sino po ano, kung or baka may datos po, sino-sino po yung mga mataas yung tsansa na magkaroon ano, ng ganitong kondisyon? May kinalaman po ba ito sa pagkain ng mga mamantika o mga matatabang pagkain or mga kalalakihan, mga kababaihan? Go ahead po.
2: Ah, okay. Tama po. So, may kinalaman, Maring Jolly, yung pagkain ng mamantikang pagkain. So, pag kumain kasi tayo ng mamantika, pinupwersa nito yung apdo natin na magtrabaho ng husto para maglabas ng maraming bile para matunaw yung kinain. So, kailangan ko lamang din linawin na ang mga fatty foods naman ay hindi naman direktang gumagawa ng gallstone overnight. So, kapag mayroong gallstones, kailangan pa rin iwasan ang matataba o heavy meals kasi pwede itong mag-trigger ng contraction ng ating apdo at magdulot ng pananakit o atake. So, tama po, totoo rin po, mas sa cholecystitis, mas karaniwan po ito sa mga kababaihan. So, mas madalas sa babae kaysa sa lalaki based po sa mga data. So, ito naman ay dahil sa mga natural na hormones tulad ng estrogen, ito ay nagpapataas ng cholesterol sa bile kaya mas mabilis din magkaroon ng bato ang mga babae. At iba pang factors katulad ng yun, mas mataas ang risk kapag tayo ay higit na 40 taong gulang o mas matanda na sa 40 years old. Kapag tayo naman ay may family history din at pag nagbubuntis, so epekto rin ng hormones o kaya naman pag bigla tayong pumayat ng sobrang bilis, pwede rin magkaroon ng bato sa apdo. At para lang din mas maging klaro sa ating mga nakikinig, hindi naman ibig sabihin na kapag babae ay magkakaroon na ng gallstones, so may epekto pa rin yung iba-ibang factors katulad ng mga genetics or hormones, yung edad, timbang, at diet.
0: Ayan. Grabe pala Doc, ano ang laki ng epekto ng hormones sa pangangatawan nating mga kababaihan. As what you have mentioned, ano, ang akala kasi na iba pagka sinabing hormones, hindi ho ba? Parang usually related lang madalas sa mood eh, hindi ho ba? So hindi lang po pala sa mood, ano, kundi dito nga po even sa mga kalamnan natin, ano. That's why mas malaki o mas mataas yung risk na mga kababaihan sa pagkakaroon ng gallstones. Ayan, salamat po Doc dito sa paglilinaw na ito. Pero kung halimbawa po Doc, ano, na ang isang tao ay, well, yun nga po sabi nyo, maybe sa family history, ano. Pero kung halimbawa po, ang isang tao ay hindi naman siya gaanong, siguro sa mga mamantikang pagkain, hindi naman siya mahilig sa mamantikang pagkain. Pero mahilig siya, for example, sa mga maalat, ano? Or yung ibang food po, ano, na hindi mamantika pero matataas, ano? Yung ibang content na chemical. Posible din po ba magkaroon ng gallstones? Or ng, magkaroon ng cholecystitis?
2: Yes po, posible rin na magkaroon ng cholecystitis, especially kung mahilig tayo sa maalat din na pagkain. Kasi kasama rin ito dun sa mga, kumbaga, high risk na pwedeng maging dahilan ng pag-build up ng bato sa apdo. At definitely, eventually magiging cholecystitis nga po ito. Although mas, syempre, mas kailangan nating iwasan pa rin yung mas fatty or matatabang pagkain.
0: Ayan, thank you po, Doc. Ano? Kung halimbawa naman po, since yun po na-mention nyo na yung mga sanhi, yung risk factors, kung sino ba yung mga mataas yung chance. Kung halimbawa po, Doc, na yun nga, ano, pinaghihinalaan na may cholecystitis ang isang tao, paano po yung pagsusuri dito, Doc? Ito po ba ay dumadaan sa mga laboratory tests or maybe chine-check yung mismong loob, ano? May mga ultrasound na ginagawa. Ayan, linawin niyo po sa amin, Doc, kung paano po yung pagsusuri para ma-make sure or malaman talaga kung may sakit ba ang isang tao sa kanyang gallstone, sa gallbladder.
2: Okay. Una po, so syempre, importante yung medical history at physical examination na ginagawa ng ating doktor. So tinitingnan ng doktor kung saan eksakto yung masakit o gaano ito katagal, at kung may kasama bang lagnat, pagsusuka o iba pang sintomas. Pangalawa, karaniwang ginagawa rin ang mga blood tests para makita kung meron bang senyales ng pamamaga o impeksyon sa katawan. Ginagamit rin itong mga blood test para ma-assess ang liver, yung atay natin, at iba pang organs. At panghuli or pangatlo, ang pinaka-importante, nabanggit po ni Maring Jolie, yung imaging test. O ito, sa maraming kaso, kailangan po ng abdominal ultrasound. Dahil nakikita po rito kung meron tayong gallstones, kung merong pamamaga o pagkapal sa gallbladder wall, at iba pang signs na maaaring makatulong sa pag-diagnose ng cholecystitis. At sa ilang sitwasyon, maaaring kailanganin ng iba pang imaging test bukod sa ultrasound. Depende naman ito sa findings ng doktor natin.
0: Ayan. So, kumbaga,

0: pwede pang obserbahan or bantayan lamang or bantayan ng follow-up at check-up. Kapag naman may sintomas, syempre ibang usapan. So, kung acute cholecystitis o yung tinatawag po na biglaan o matinding atake, karaniwan po ang unang hakbang doon ay isa-stabilize o pag-stabilize sa pasyente, pag-control sa kirot o pain, at nagbibigay din ng mga fluids o suero, at kung may infection, nagbibigay ng antibiotics. At madalas, sa mga pasyente na may sintomas ng cholecystitis, ang definitive treatment o ang pinakamabisang lunas, kumbaga, ay ang pagtanggal ng gallbladder o operasyon pa rin o yung tinatawag po na cholecystectomy. So ito naman po ay ginagawa na ngayon sa pamamagitan ng laparoscopy. Pag sinabi hong laparoscopy, isa itong operasyon na maliliit lang ang hiwa. At kaya naman, pag maliit lang ang hiwa, mabilis gumaling ang pasyente. At panghuli, nice ko lang din linawin, Maring Jolie. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na lahat nga ng gallstones ay kailangan agad operahan. So, may mga tao na, yun, may gallstones pero walang sintomas, pwede, obserbahan muna. Kung magkakaroon ng sintomas, doon, pwede, kailangan magpa-check up tayo. At, siyempre, mahalaga ma-assess ng doktor o ng siruhan o ng surgeon ang bawat pasyente ng mabuti.
1: Ayan. So since nagsisimula nga po ito do kano karaniwan sa gallstones, ibig sabihin if tama po ano, pwedeng gamutin muna hanggang so anong nangyayari do? Halimbawa po ano, yun nga po na find out na may gallstones ang isang tao. Although hindi naman po automatic na mamaga ang up do agad, hindi ho ba? So halimbawa po may gallstones ang isang tao and then nadaan pa sa gamot. Ano pong nangyayari sa dun sa mga bato do? Ito po ba natutunaw? Kasi may mga, ang dami ho ano, sa ating mga Pilipino sinasabi, yung usually po yung ginagamit nila yung mga herbal, organic, sinasabi nila, nung ginawa nila yon yung bato raw, sumama sa dumi or sa ihi nila. May mga ganyan pong paniniwala. Tama po ba ito, Dok? Or kung halimbawa po, medically treated talaga, yung totoong gamot ang iniinom ng isang tao, ito po ba ay sumasama talaga sa dumi natin pag labas ng excreta, no, ng dumi or ihi natin?
0: Okay. Magandang tanong yan, Maring Jolie. So, kung natutunaw ba ng gamot ang bato sa abdo, no? So, ang sagot po dyan ay depende. So, meron kasing yung mga bato sa abdo, may sizes po yan. Merong maliit lang, merong medyo malaki. So, meron pong mga kaso na kapag sobrang-sobrang liit ho ng gallstones o ng bato sa abdo, minsan po meron pong tinatawag na ursodeoxycholic acid. Ito po ay binibigay kapag maliit na maliit lamang ang bato. Usually, less than mga 0.3 or 0.2 centimeter. Halos 2 millimeters lang ho yun. So, sobrang liit. Binibigay ho siya minsan para lang masubukan kung posible pang matunaw. Kaya lang ito naman po ay tinitake or pinapainom usually sa span ng ilang buwan. At least mga 6 months para may makitang possible na epekto yung gamot. So, kapag naman po medyo malaki yung bato sa abdo, usually surgery talaga or operasyon ang solusyon. Kasi hindi na ito kayang tunawin ng mga gamot, katulad nung nabanggit ko kanina. At yung nabanggit nyo rin po na herbal medicine, sa ngayon, wala pang scientific na mga studies or data na nagpapatunay na talaga kung talaga bang nakakatunaw sila ng bato sa abdo. Kaya sa ngayon, hindi ko pa ma-advise na kumbaga mag-take tayo ng herbal para lang sa bato sa abdo.
1: Ayan, thank you Doc, ano, dito sa explanation ninyo. Kasi yun nga po, madalas nating marinig eh. Ay, uminom ka lang ng ganito, ng ganyan, lalabas yan sa kasasama yan, ano, sa ihi mo. And babalik ako Doc, dito naman po, ano, you've mentioned yung laparoscopy. So, sa laparoscopy po ba Doc, kung halimbawa po na hindi pa naman namamaga yung gallbladder ng isang tao, ito po ba yung bato lang po yung tinatanggal? Kasi hindi po ba may mga pagkakataon na yung mismong gallbladder na banggit niyo po kanina yung tatanggalin.

0: na mismo. Pero posible po ba na magstay pa yung gallbladder kung healthy pa naman po, kung healthy pa, ano na, tasim yung mga bato lang po ang ire-remove?
1: Magandang tanong yan, Maring Jolly, kasi common ho yan na tanong ng mga pasyente namin, no? So madalas, ang sinasabi ko ho dyan, usually, kailangan ho talagang tanggalin yung apdo kasama ng bato. So, hindi siya pwedeng iwanan sa katawan once na meron na tayo na-develop na bato sa apdo, at lalo kung may sintomas ng cholecystitis, kailangan pa rin ho na tanggalin yung ating apdo upang ito, yung cholecystitis, ay hindi na umulit at hindi na mag-form ulit ng mga bato or mga gallstones po.
0: Ayan, so ibig sabihin, ano, in most cases po pala, hindi lang yung bato yung tinatanggal, yung mismong gallbladder na po ng isang tao. Pero paano ito, Dok, nakaka-apekto? Ano po yun? Normal pa rin po ba yung magiging pamumuhay ng isang tao once na ma-remove na yung gallbladder niya? Kasi sabi ho nila, ang gallbladder, di ho ba, maliit lang, pero ang importante, napaka-importante ng function niya, since yun nga po, may kinalaman to sa mga taba na kinakain natin, ano, nakakatulong to para nga po ma-process yung cholesterol sa katawan natin. So, paano po yung effect ng pag-remove ng gallbladder sa isang tao?
1: So, madalas, since ang ginagawa ng ating apdo ay ito ay nagsisilbing imbakan para siyang storage area ng bile. Pero ang apdo naman ay hindi naman siya yung gumagawa ng bile. So ang bile natin ay nagmumula pa rin sa ating atay. So kapag ang apdo ay tinanggal during the operation para sa cholecystitis, pwede pa rin naman na mamuhay ng normal ang pasyente, or pwede pa rin normal yung activities, yung pagkain, kahit na wala na tayong apdo. So, tuloy pa rin yung paggawa ng atay sa bile, and dumadalo yung bile natin. Direkta na ito papunta sa ating bituka. Ngayon, patungkol naman, Maring Jolly, sa recovery matapos ang operasyon. So, karamihan po ng mga pasyente ay nakakabalik sa kanilang normal na activities, sa kanilang normal na pagkain pagkatapos ng mga ilang araw. Although may mga ilang pasyente na pwede maging sensitive sa matatabang pagkain, lalo na sa mga unang araw pagkatapos ng operasyon. Pero kadalasan naman po ay nakaka-adjust yung ating katawan kahit wala na tayong apdo.
0: Ayan. So, ibig sabihin, Dok, ano, magiging sensitibo. Paano yung effect, Dok, nung pagiging sensitibo? Kung halimbawa nga po, ano, na kumain ng isang tao ng matabang pagkain, tapos wala na siyang gallbladder. Ito po ba ay may mga, like, halimbawa, madalas na pagdumi, ano, excuse me po sa mga kumakain, or may other effect po ba, or sasakitan pa rin ng tiyan? Paano po yun, Dok?
1: Madalas ang complaint o kadalasang reklamo ng pasyente after ng operation sa apdo, yung pakiramdam ba na parang ano sila, hindi sila kaagad natutunawan, o kaya naman yung parang matagal silang matunawan. Sa English, ang tawag natin doon ay bloatedness. Yung parang puno yung tiyan mo pero hindi ka natutunawan kaagad. So, yun yung isang epekto. Tapos, regarding sa pagdumi, pwede rin ito mag-cause, since may bloatedness, pwede rin mag-cause ito ng medyo mas madalas na pagdumi natin. So, yun yung mga possible lang naman na pwedeng maging epekto after ng operasyon, although hindi naman po lahat ng pasyente ay nakakaranas ng ganun.
0: Ayan, salamat po, Dok, ano, pero at least ngayon po, ano, mas marami na sa atin ang aware sa kahalagahan ng gallbladder sa katawan natin. Samantala, Dok, ito rin po, ano, isa sa mga favorite ko itanong sa mga doktor, experts po na tulad ninyo, may mga misconception po ba o maling paniniwala? Well, we're talking about ngayon nga po, ano, dito sa cholecystitis na gusto nyo pong linawin sa publiko.
1: Okay, isa sa mga misconception ay kapag yun nga, kapag kami gallstones, kailangan daw operahan lahat. So, syempre, hindi naman po ganoon kasimple. So, may mga tao may bato sa apdo na walang sintomas, At maaaring hindi kailanganin ng operasyon kaagad. At yun, iba naman yung approach kapag mayroong sintomas o may mga komplikasyon na nararamdaman ang pasyente. At pangalawa, yung isa pa, yung most common nga na misconception o maling akala, napag-usapan rin po natin kanina, yung pag-inom ng herbal medicine o halamang gamot para makatunaw nga daw ng bato sa apdo. So, sa ngayon, wala nga itong tunay na basehan, wala pang scientific na data na nagsusupport dito. So, sa ngayon, hindi pa natin ina-advise na magbibigay ito ng lunas, lalo na kapag kayo ay may sintomas.
0: Ayan. And ito din, Doc, ano, may mga madalas kasi tayong marinig. Nakakatawa actually. Pero I think napakahalaga na linawin nyo din po ano sa publiko. Sinasabi po kasi ng iba, Doc, na bakit pa may gallbladder? Eh, pwede naman palang i-remove. Mamumuhay pa rin naman pala ng normal kahit walang gallbladder ang isang tao. So, papakinggan, Doc, nakakatawa siya. Pero I think mahalaga rin po ano, na malaman natin kung ano ba yung kahalagahan ng function o importance po ng function ng gallbladder natin. So, ano po kaya yung masasabi niyo po dito? Na parang ang sabi nila, wala naman palang quote and quote, wala naman palang silbi. Ano? Kasi pwede ka naman palang mamuhay kahit remove na yung gallbladder mo. Go ahead, Doc.
1: Actually po, naniniwala naman ako na yun, may, kumbaga, ginawa yung gallbladder, yung katawan natin, lahat ng organ sa ating katawan ay may specific na purpose or gamit, kumbaga. So, yun nga po, initially, ang purpose ng apdo natin is para siyang stock room or storage area para sa bile, para naman, kumbaga, doon muna itatago lahat ng bile habang hindi pa tayo kumakain. Tapos kapag tayo ay kumain na, doon magtatrabaho yung apdo natin para ilabas yung bile. Ngayon, ang maganda, kasi nga, kumbaga, nilikha tayo na ang katawan natin, kaya nating mag-adjust kapag kami nagbago sa ating katawan. Pag na-opera naman tayo sa bato sa apdo o natanggal yung ating apdo, kaya din mag-adjust ng ating pagtunaw, ng ating atay, ng ating mga bituka kapag nawala na yung apdo. So, kumbaga eventually, yung purpose ng apdo ay nako-compensate ng ating ibang organs at nakaka-adjust yung ating katawan pagtagal po.
0: Ayan. So, ibig sabihin, Doc, ano, parang, kumbaga, since meron tayong gallbladder, syempre, kumbaga, I think, ako naman, Doc, personally, ano, ang nasa isip ko, parang yun muna yung pananggalanga, di ba? Parang bago ka, syempre, since tayo, mga Pinoy, lalong-lalo na mahilig, ano, sa pagkain talaga, especially sa matataba, ano. So, kumbaga, parang before ka humantong siguro sa mas malala, yun nga po, yung pananggalang, yung storage dito sa gallbladder natin, sila muna. Yung nag-iimbak nga po nung tinatawag ano na nabile. Pero may mga pagkakataon din do kano na yung iba sinasabi halimbawa may gallstones, sasabihin nila wag mo nang patagalin yan, paopera mo na kasi mas pagka nag-emergency ano pag may pumutok diyan mas malaki yung gagastusin mo. Usually doc, ano po ba itong tinatawag na pag may pumutok ano, ito po ba yung mismong gallbladder o yung bile? Ayan po, baka pwede niyo rin pong linawin sa amin.
1: Okay. So, since ang cholecystitis nga po ay pamamaga siya ng apdo, so minsan ang nangyayari sa pamamaga, kumakapal siya ng kumakapal hanggang sa sobrang punong-puno na yung ating apdo at madami na siya masyadong laman na bile. Eventually, pag ito ay napabayaan o hindi naoperahan kaagad at namamaga po ito ng matindi, maari pong tama yung term, so maari itong pumutok o kaya mag-rupture at yung bile na laman ng apdo ay pwedeng magtapon or tumapon sa loob ng ating tiyan. So pag nangyari yun, pwedeng hindi lang dun sa kanan masakit, pwedeng buong tiyan natin, tapos maapektuhan din yung ibang organs pagtagal.
0: Ayan, kaya napakahalaga po talaga, Dok, ano, na magpa-check, magpatingin talaga sa mga eksperto para hindi na nga humantong sa ganun na mas malala. Samantala, Dok, ayan, baka may mga kumaret kumpare tayo ngayon na nag-overthink at natatakot na, ano. But of course, sabi nga nila, ano, gasgas na, pero sobrang effective pa rin until now. Prevention is better than cure. And speaking of, Dok, ano ba yung mga paraan para po maiwasan natin yung pagkakaroon po ng cholecystitis?
1: Ah, yun, tama. So, maring gasgas na, oh, paulit-ulit nga sinasabi, lalo na sa amin, yung mga doktor natin, no? So, pero karamihan talaga, ang susi sa pag-iwas sa cholecystitis at sa iba pang mga sakit, actually, ay pagkakaroon ng balanced diet. O, syempre, babawasan natin yung pagkain ng mga matataba, mga fatty, mga greasy, at yung mga highly processed na pagkain. So, hindi naman kailangang alisin lahat ng taba sa diet. Pero syempre, mas mabuti na kumain tayo ng maraming gulay, mga prutas, mga whole grains, at mga lean sources ng protina. At syempre, mahalaga yung kokontrolin din natin yung portion sizes ng ating kinakain. And mahalaga ring paalala, lalo na sa mga tao or mga taong gustong mag-diet or magbawas ng timbang, syempre yung pagpapanatili ng ating tamang timbang sa pamamagitan po ng dahan-dahan lamang na pagbawas ng timbang. So, hindi pwede yung bigla ang pagdudyeta.
0: Ayan, ano, napakahalaga ng pinupunto sa atin ni Doc, ano, yun nga po, yung tamang pagkain, healthy diet. And yun nga po, ano, hindi yung rapid change or biglang magda-diet ka dahil ano, naramdaman ka na siguro. Ano, sabi nga ni Doc, dahan-dahan, ano, para at least hanggang sa ma-achieve mo yung tamang weight o yung tamang timbang, yung goal mo na para sa iyo. Samantala, Doc, ayan, napakabilis po ng oras. Baka meron na lang din po kayong panghuling mensahe para sa mga kumare at kumpare nating nakatutok ngayon. May mga tips, advice, or nais po ba kayong iwan ng mensahe para sa ating lahat?
1: Gusto ko pong ipaalala sa lahat na yun, wag nating babaliwalain o wag nating ipagwawalang bahala ang paulit-ulit o matinding pananakit ng tiyan. Lalo na kung ito ay nasa kanang itaas ng tiyan dito sa ilalim ng ribs. O kaya naman pag meron tayong nararamdaman na kasamang pagsusuka at lagnat. Ngayon kung meron kayong ganitong sintomas, mas mabuti ang magpatingin ng maaga para malaman ang tunay na dahilan at mabigyan kayo ng tamang treatment. At lagi pong tatandaan na mas madaling gamutin ang problema kapag maaga pa ito nadadiagnose o natutukoy.
0: Ayan, napakaganda nun, ano? Mas madaling gamutin kung mas maagang nadadiagnose o natutukoy. Totoo, Dok, ano? Early diagnosis talaga kaysa dun sa malala na ano, mahihirapan tayong lahat. Samantala, Dok, may nagpapahabol lang din ho na tanong. Ano? Kanina ho kasi pinag-uusapan natin yung treatment, yung laparoscopy nga po. Ano? Usually daw ho ba, Dok, mga nasa magkano ho nagre-range? Ito po ba, posible nyo rin po bang masagot sa amin? Nasa magkano po yung laparoscopy procedure po?
1: Mahirap sagutin, Maring Jolly. So, again, depende ito sa maraming factors. So, meron tayong syempre iba-ibang hospital. May private hospital, may government hospital. Usually po, mas mura o mas bawas yung gagastusin kapag sa government hospital. Kasi kadalasan po sa government hospital, libre ang bayad ho. Walang bayad sa doktor at sa mga serbisyo ng hospital. Ngayon naman, pag sa private, syempre medyo may kamahalan. Although may advantage sa private kasi mas onti or mas maikli yung pila, mas mabilis kang maoperahan. Pero syempre, yun, medyo mas malaking halaga yung kailangang bayaran sa mga private hospitals. At sa mga private hospitals naman po, meron po silang iba-ibang package. May mga hospital na walang package, may hospital po na may mga packages. So, depende na lang ito sa bawat hospital. At yun, kung meron kayong hospital or preferred na puntahan na clinic, mas maganda po na doon po kayong magtanong para may specific din ho silang ma-advise.
0: Ayan. So, depende ho, ano, sabi nyo nga po, sa kaso nung cholecystitis ng isang tao, and at the same time, depende sa facility na pupuntahan natin. Ayan. Salamat po, Doc. And last na lang din po, bago ko po kayo bitawan, para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontakt, Doc? And pwede nyo rin po silang anayahan na i-like or i-follow if may social media pages po kayo.
1: Okay po. Para sa mga karagdagang tanong o konsultasyon, maaari niyo po akong bisitahin sa aking clinic sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Tuwing Biyernes po ito, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. At maaari niyo rin po akong i-message. Meron po akong official na Facebook page, Dr. Ann Orias General Surgery. O kaya naman po, tumawag sa aking secretary. Yun lang po. Maraming salamat po.
0: Ayan. Maraming salamat din po, Doc. Ano, napaka, I think, educational ang naging talakayan natin this morning. Marami po sa mga kumare at kumpare natin. Even ako po ang natuto ano, sa naging usapan natin ngayon. Muli, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang General Surgeon mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, si Dr. Ann Baracchio Orias. Maraming salamat po, Doktora, and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you so much. Alright, unti-unti na nga rin po akong magpapaalam, mga mare, mga pare. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. And of course, ano, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producers na sina Jared Moreno at siya Julia Nicola Cases. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguera. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama po ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas,
20: Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Impormasyon.
27: GIS, your general information station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
32: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
33: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
34: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, bending the law remark ni Vice President Sara Duterte, mas nakakabahala kaysa sub judice. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Higit na nakababahala umano kaysa sa usapin ng sub judice ang mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kumikwestiyon sa integridad ng impeachment proceedings ayon sa House Prosecution Panel. Ayon kay Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., walang pahayag mula sa prosecution na maituturing na kasing seryoso ng mga batikos ng Vice Presidente laban sa impeachment court at sa presiding officer nito. Partikular na tinukoy ng prosecution ang bending the law o pagbaluktot sa batas sa impeachment na pahayag ni Duterte. Git ni Tolosa, delikado ang ganito mga pahayag dahil maaaring nito sirain ang tiwala ng publiko sa proseso at questionin ang anumang desisyong hindi pabor kay Duterte. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Rido na hindi na lamang ang prosecution ang kinikwestiyon ng Vice Presidente kundi ang kredibilidad at integridad mismo ng impeachment court. Hinimok ni Rido ng defense team na kausapin ang kanilang kliyente at ipaliwanag nito mismo ang mga naging pahayag laban sa korte. Tiniyak naman ni Tolosa na igagalang ng prosekusyon ang magiging ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay na umano'y paglabag sa sub judice rule at umaasa siyang pantay na ipatutupad ang mga panuntunan sa lahat ng panig. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, digital accessibility at malayang access sa impormasyon ng mga persons with disabilities isinusulong ng minority leaders sa Kamara. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Paghain ng dalawang magkahiwalay na panukalang batas, si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima upang tiyakin ang accessibility ng mga website, mobile apps at online services para sa mga persons with disabilities o PWDs. Sa pamamagitan ng House Bill No. 10444, layunin ni De Lima na magtatag ng kauna-unahang batas sa digital accessibility sa bansa. Samantala, isinusulong naman ang House Bill 10445 ang pag-amyanda sa Magna Carta for Disabled Persons o RA 7277 upang tiyakin na ang karapatan ng PWDs sa impormasyon at pampublikong serbisyo. Ipinunto ni De Lima na gagamiting batayan ng panukala ang pandaigdigang pamantayan o Web Content Accessibility Guidelines para sa lahat ng mga website at digital platforms ng gobyerno at private sector tulad ng mga bangko, e-commerce, paaralan at ospital. Magtatalaga din ng mga ahensyang may kapangyarihang mag-audit at magpataw ng parusa sa mga platformang hindi tatalima sa pamantayan. Binigyan din ni De Lima na sa patuloy na paglipat ng mga pampublikong serbisyo at negosyo sa digital space, nararapat lamang na maging pantay at walang maiiwan na lipunan, physical man o online. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, nasa 70% ng mga apektadong tripulanteng Pinoy na apektado sa mga pag-atake sa Northern Black Sea nakauwi na sa bansa. Ayon yan sa DMW. Matagumpay ang naging opisyal na pagbisita ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa mga bansang Romania, Saudi Arabia at Turkiye. Ang naturang pagbisita ni Kakdak ay upang tiyakin ang sitwasyon at kalagayan ng mga Filipino seafarers sa naturang mga bansa na apektado ng pag-atake. Nakadaupang palad din mismo ni Secretary Kakdak ang mga tripulanteng naapektuhan ng missile at drone attacks, kung saan tiniyak nito na maibibigay ang mga kinakailangang tulong para sa mga tripulanteng Pilipino. Sa ngayon, nasa 70% o 174 sa kabuuang 261 na mga apektadong marinong Pinoy sa mga serye ng pag-atake ang matagumpay nang nakauwi. Patuloy naman ang isinasagawang pagpapauwi or repatriation efforts ng DMW, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga tripulanteng Pilipino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguerra.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influence na yan.
15: Radyo Magazine
6: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
11: Pasyal Pinas.
17: Pasyal. Pasyal
11: Pinas.
17: Pasyal Pinas.
11: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
18: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
17: Pasyal Pinas.
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
16: Love the Philippines.
11: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Webes, August 13, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Mr. Jared Moreno. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Uy, libre yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang amin pong mga featured guest at mga nakakakwentuhan sa aming programa ay inyo na rin pong mababasa sa aming website, ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Yan, yung mga nagiging guest ho namin ay nafe-feature din sa aming website. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Webes? Ang traffic? Grabe. O paano may pasok na yung mga main characters natin eh, no? Ang dami nang may pasok today. Bagamat nag-uulan pa rin po, especially dito sa Metro Manila, ay kahit pa paano sumisilip na ng bahagya ang haring araw. Pero maya-maya mawawala ulit and then aambon ulit. Kaya make sure mga beshies, nadala po ninyo ang inyong pananggalang sa ulan, kagaya ng payong o kaya naman ay kapote. O kung kagaya ko kayo na ayaw na nagpapayong, ayaw nagkakapote, mag-jacket na lang siguro ano, para hindi kayo magkasipon o magkalagnat. Dahil uso po rin ang sakit ngayon. Nako. Speaking of that, get well soon sa ating kasamahan kay Beshi Maru. Nako, may lagnat o tinatrangkaso tuloy. Anyway, mga beshies, ngayong araw po na ito ng Huwebes ay meron ho tayong makakakwentuhan sa ating programa. Alam nyo, kahit nag-uulan, hindi ho niyan malilimitahan ang ating kakayahan na mamasyal. Oo, mamamasyal pa rin tayo, especially sa mga pistahan. Mahilig ba kayo mamiesta? Sa amin kasi sa Indang Cavite, pag fiesta, fiesta talaga. So yan ang gagawin natin today mga beshies, mamamiesta tayo sa Bataan. At ngayong umaga pong ito, kasama natin ang ating mga kaibigan mula po sa Las Casas, Filipinas de Acuzar. Nasa linya po ng ating komunikasyon, ang Revenue and Marketing Manager nito, walang iba kundi si Miss Yuna Capitle. Good morning Miss Yuna, bumati po kayo sa ating mga viewers and listeners.
2: Good morning Ma'am Hazel!
0: Hi Ma'am! Yes, good morning po. Maraming salamat po for doing this interview. Kakwentuhan namin kayo ngayong umaga. And bukod kay Miss Yuna, kasama rin po natin ang Assistant Marketing Manager din ng Las Casas Filipinas de Acuzar, si Sir Revin Reyes. Hi sir, good morning po.
3: Morning. Morning, Ma'am Hazel.
0: Hello po. Hi po. Hello. Nako, we are very happy to have you po in our show and excited po kaming mamiesta. Oo, ngayong araw na ito. Syempre pag fiesta, pagkain 'yan eh. Yan ang ano natin, trip natin today. And more than that, ay pag-uusapan natin itong napakaganda po na Las Casas Filipinas de Acozar. Kaya ma'am and sir, para po simulan ng ating kwentuhan, ano po ba itong niluluto ninyo na pistahan sa Las Casas? At ano po yung concept behind this heritage and festival? Ganyan din po yung food series na ating uumpisahan. Anyone can answer po.
2: Actually, si Pistahan, we launched this last August 7. So, we come up a concept to make a different festival during rainy season. Mm-hmm. Kasi, ang ginagawa lang naman kasi natin during rainy season, nasa bahay, walang ginagawa. And then, we come up this kind of idea to have their reason, they have a reason to visit Las Casas. Mm-hmm. So, we pick four famous different festival and different area here in the Philippines. So that's why we come up this one. So magkakaroon tayo ng ano, different kinds of food. Of course, si Las Casas, we known as heritage, ano siya,
0: destination.
2: Mm-hmm. So why not we come up a food naman? Besides having a tourist spots like a heritage, we add-ons na yung magkaroon tayo ng different festivals and from the different regions po natin.
0: Mm-hmm. Naku, magandang pagkakataon yan, Miss Yuna, no? Para i-educate din yung ating mga visitors tungkol po dun sa iba't ibang fiesta that we have here in the country. And kapag pinagsama yung turismo at pagkain, ay naku, panalo yan.
2: Kasi, perfect combo.
0: Right, oo, perfect combo, lalo na pag maulan. Talagang mga Pinoy, kapag maulan, parang lalong sumasarap yung mga pagkain natin. Mahilig tayo sa iba't ibang uri ng pagkain. Pero ma'am, speaking of itong very exciting pistahan na ito, ano-ano naman po yung mga specific activities, gayon din po yung mga experiences na dapat nating abangan, ano? Dapat naming abangan as visitors dito po sa pistahan sa Las Casas.
2: Sir Rem?
0: Si Sir! Ayun, medyo hindi ko naririnig ang audio ni Sir. Sir, yeah.
3: Ayan. Hello, Ms. Hazel.
0: Hello.
3: Na-unmute pala. Ayan. Of course, ma'am, besides sa pistahan, meron din tayong mga, besides the highlight of Filipino food experience, beyond that, we also offer different activities and experiences po within Las Casas, which is we also have a balsa ride. Mm-hmm. They can enjoy the Umagong River po, which is very beautiful, of course. And also, we do have cultural shows and different cultural shows and activities that we do in Las Casas. Mm-hmm. And syempre, hindi mawawala yung photo shoot natin sa resort. Kasi yung architecture natin, as you know, is maganda. So, it's picturesque po.
0: Tama. Naku, yan talaga, sir and ma'am, yung pinupuntahan din ng mga turista sa Las Casas kasi sobrang ganda nung architecture at lang lahat ng sulok ng Las Casas ay picture perfect, sabi nga nila. So kung dadagdagan natin ng iba pang mga cultural activities, mas lalo pang maiinganyo yung mga turista na bisitahin nito dahil hindi lang siya maganda, kundi very educational for all of us. Pero ma'am, ma'am and sir, nabanggit natin kanina na ang pagkain ay napakalaki po ng bahagi sa ating kultura. Pero paano po natin ginagamit ang mga pagkain para maipakita, ika nga, ang ating heritage and traditions, especially sa ating mga festivals? So, yung different festivals po, may iba-iba pong pagkain na ihahain. Ganun po ba yung aabangan ng ating mga visitors?
2: Yes, actually. Kasi, ano yan, yung food kasi, may different kind of story. Mm-hmm. Na hindi natin alam how they prepare it, paano nila niluto. Tapos, like, right now, we have an ongoing Ibalong. Mm-hmm. So, pinapakita namin kung ano yung mga delicacies na sikat sa Bicol. Like, the Bicol Express, yes. Sinuglaw, and then yung tuna grilled natin. At least yun, malalaman nila, Ibalong pala is this from, from this kind of region. Mm-hmm. Kasi lahat tayo, specifically like adobo. We have different types of adobo. Pero hindi natin alam si Pampanga, si Bulacan, si Bisaya, may different types or different kinds of way how they cook the adobo. Like here, we're just only giving food or experience, and then of course the tourist destination. Mm-hmm. We're giving them education and then the story behind that specific food po.
0: Yan ang pinakamagandang bahagi po nitong ginawa ninyong pistahan sa Las Casas. Sabi ko nga, mas magiging interested tayo kasi malalaman natin yung kwento sa likod ng bawat pagkain na hinahain po sa atin. Kumbaga, hindi mo lang alam na ang Bicol Express ay galing Bicol, but alam mo yung iba pang mga pagkain na meron tayo sa iba't ibang rehiyon. So far, ma'am, nabanggit nyo po, Bicol ang bida this week? Weekly po ba?
2: This week,
0: ang iba? Ah, okay. So sa mga susunod po na linggo, ano naman po mga lugar ang bida po dito sa ating pistahan sa Las Casas?
2: Okay, for the next week, the Ibalong Festival will end on August 15. And then from August 16 to 29, it's Sinulog Festival. And then August 30 to August 12, it's Pahiyas. And also the last one, the September 13 to 25, the Mascara Festival. And the Grand Festival will be on September 26, yung apat na, fiesta, gaganapin natin siya on that the same day.
0: Wow!
2: Gagawin natin masaya, lahat nandoon na lahat. Puno yung buong Binondo Hall naman for that.
0: Mm-hmm. Nako, very exciting, ma'am. Ibig sabihin, Sinulog Festival, hindi ko na kinakailangan pumunta ng Cebu para ma-experience ito.
2: Yes.
0: Definitely.
2: Correct.
0: Ganun ang, ganun ang atake nitong mga pa-events dito po sa Las Casas, Filipinas de Acuzar. Pero ma'am, nabanggit nyo nga po, napakarami nitong mga festivals na ito. So paano natin tinitiyak na akma yung mga activities natin base dun sa tradisyon at kultura ng bawat festival na fini-feature natin? Nagkakaroon ba tayo, ma'am, ng consultation mula mismo sa, let's say, Cebu, mula sa Bicol? Paano po ninyo ito ginagawa?
2: Actually, of course, kinonsult namin yung mga chef namin regarding that. And then they do study for that kung paano yung the way they cook yung ganitong specific dishes from this region. And then, of course, nag-conduct kami ng feasibility regarding about para i-launch namin and then para maibigay namin kung ano yung meron sa Sinulog, dapat meron din sa Las Casas.
0: Exactly. Yan ang magandang malaman kasi ayaw naman natin na mali yung representation natin sa isang festival or sa isang lugar, di ba, Miss Yuna? Talagang napakahalaga nung research at of course consultation na inyo pong ginawa. Pero ma'am, itong mga activities na ito, day tour lamang ba ito for the whole week or pwede rin mag-overnight or pwede bang ganun ang gawin ng ating mga visitors?
2: Ayan ang kinaganda sa amin eh. Itong Pistahan Festival, it's a entrance na siya, day tour to night tour na siya. So may inclusion na siyang balsa and then the heritage tour na rin po siya. Of course, if you want to stay, we can give you you can book directly naman po on that specific day para mag-stay na rin and ma-experience mo yung total package ni Las Casas from food, accommodation, and then experience.
0: Yeah, no, di ba? Yun ang perfect combo din, Miss Yuna, na binabanggit kanina. Syempre,
2: bundle na to.
0: Oo, exactly. Napagod ka eh. Siyempre, nag-tour ka, kumain ka, nabusog ka.
2: Nalabas ka pa ba?
0: Tama, di ba? Kailangan magpahinga ka din. So, dun ka na magsistay. Dun ka na magstay mismo sa Las Casas. Pero ma'am, speaking of pagsistay, and I know napakaganda po ng inyong lugar, pero ang next question lagi dyan ng ating mga kababayan, gaano nga ba ka-affordable magstay sa Las Casas, Filipinas de Acuzar? Kung mag-avail po kami nitong pistahan sa Las Casas, magkano po ang kailangan naming bayarin including na yung entrance fee?
2: So, for the pistahan, meron tayong tinatawag na, of course, meron kaming nilalabas ngayon na flash rate. Every flash sale, every day yon, may window hour kami. Just stay tuned in our social media. Nagda-down siya into 1,099, pero original rate niya, it's 299 and then 3,499. That's the original rate because we do have a separate rate for the weekend and then weekdays. Pero for this flash sale, pag inaabangan mo siya, you can only get it for about 1,999 po.
0: Wow! 1,000 din yun mga beshies. Kaya yung flash sale nila, dapat yun yung ating...
2: Abangan, oh. Yes. And then for the accommodation right now, of course, hindi na natin masasabi, of course, kung gano'ng kaganda sila sa casas, most of the people think, ay, mahal dyan. Mm-hmm. So right now, we do have an ongoing monsoon markdown. It's up to 50% off. Wow. From cross out natin siya from 8-1 daw to ganito na lang siya. Mm-hmm. So if they can visit and explore our website, to check how much is the markdown sale and of course 2 versus na rin sa original rate niya before.
0: Ayan. Yan yung pagkakataon niyo mga beshies, no, para first hand makita po yung kagandahan ng Las Casas Filipinas de Acuzar. Kasi nga po sa pictures lang natin nakikita, 'di ba? Sa mga videos lang kasi feeling natin ano yung mamahalin eh, no. Pero sabi nga ni Miss Yuna, merong markdown, may mga special promos na pwede nating i-avail at pwede nating i-combo dun sa kanilang pistahan para naman yes, na yes. Kumpleto ang ating experience. Pero ma'am, beyond doon po sa mga cultural activities na inyo pong sinasagawa ngayon, ang Las Casas po talaga ay isa sa mga puntahan ng ating mga turista, even mga foreign tourists. So, paano yes. po natin inilalarawan ang Las Casas bilang isang cultural and heritage destination?
2: Actually, bawat bahay kasi, bawat sulok ni Las Casas may story. So, that's why hindi mo dapat palagpasin Jumoin sa tour, sa day tour. Kasi every destination, every casa that you're going to visit, there's the tour guide will be explaining to you kung paan siya na, kung kanino siya nanggaling, kung saan lugar siya nanggaling, and that you're not just only ma-educate, not just only entertainment and then travel, ma-educate ka from every side of Las Casas.
0: Mm-hmm. At yan yung magandang ma-appreciate din ng ating mga turista. No? Just recently, kapag pumupunta tayo sa iba't ibang mga lugar, na-appreciate ko na ngayon yung mga tour guide. Ang sarap makinig sa mga yes. tour guides natin, no? Ang dami nilang alam. Ang daming alam. I mean, ang dami nating matututunan mula sa kanila. So, yun din po yung ina-expect natin sa mga tour guides na meron po kayo sa Las Casas, ma'am.
2: Yes.
0: Definitely.
2: Actually, ma'am, kasi... Recently, right now, ano, diba? By the book na lang ang history.
0: Right. Mm-hmm.
2: So, ngayon, because of our tour guides in Las Casas, they're just explaining it verbally and then you experience, uy, dito pala yung bahay ni ganito, mm-hmm. bahay ng family ng ganito. Ano po? E di, syempre, malalaman din nila, ay, may ganito palang story behind these houses. Yeah. Kaya kailangan masama mo sa bucket list mo si Las Casas pag nag-travel ka.
0: Ayan na. Narinig niyo na from Miss Yuna, dapat kasama sa bucket list natin ang daanan at puntahan ang Las Casas, Filipinas. Pero ma'am, all in all, approximately gaano na po karaming mga casa o kaya mga structure ang meron po dyan sa Las Casas ngayon? Kasi ang laki-laki po eh. Oo.
2: Sir Reb?
3: Right now, we have 60+ Casas in Las Casas po. So, hindi ko lang sure kung ilan na siya ngayon, pero it's 60 plus, around 65 ganun.
0: Right. Mm-hmm. At ito pong mga ito ay tahanan ng sino-sinong mga mm-hmm. prominenteng tao, kung may idea po tayo. And even yung mga structure, ma'am, ano-ano po yung, or sir, ano-ano po yung makikita dito? Dito sa video, ang dami, ang gaganda, oh.
3: Yeah, yung ibang structures kasi dyan is, like for example, yung Hotel de Oriente is the first luxury hotel in Manila before. So, it's quite prominent that time. So, yung HDO Binis, actually hindi siya replica pero it's based on the looks or yung archives nung Hotel de Oriente before. So, it's not the exact replica pero yung itsura niya on exterior is ganun siya.
0: Ganun
3: and
0: ganun.
3: Also, yung naging house din yung Sir Rizal, which is Casa Binyan. So, there's a lot of story din sa casa na yun, which you can find out if you try our guided heritage walking tour.
0: Yeah, no, dapat talaga i-try natin. Pero sa isang araw ho ba ay maiikot namin ang Las Casas? Kasi parang ang laki-laki po nitong area na ito. Kakaya ba? Kaya ba?
2: Kaya naman. Basta kaya ng katawad po. So, to experience everything, especially lahat ng activities, of course, kulang talaga ang isang araw. Kasi every side kasi, hindi ka titigil mag-picture ng mag-picture eh. Kasi iba-iba siya ng ano, team, iba-iba siya ng kwento, iba-iba yung experience mo. So, siguro sa isang casa, you'll spend 10 minutes.
0: Mm-hmm.
2: And then, syempre, pag na-decide sa casa, marami kang activities like yung Kalesa ride, and then magbabike ka, and then of course, meron din kami mga water activities. We do have yacht, water, banana boat, and also meron din kami ino-offer na mga indoor activity, cultural indoor activity na normal na pag umulan sa labas, pwede mong gawin doon sa Casa Lubao na pwede kang maglaro ng mga chess, ng mga traditional Pilipina na games po.
0: Mm-hmm. Ayan. So, talagang ano, no, kahit rainy season o kaya summer, mainit, magandang panahon, ay maraming activities na pwede pong gawin sa Las Casas, Filipinas. And also, ma'am, I know, sobrang ano na nitong question na to, pero ito po ay very friendly kahit sa mga bata, sa mga senior citizens, or kahit sino ba man na mga turista na pupunta rito. Let's say, medyo masakit na yung tuhod, ma'am, pero gusto pa rin mag-ikot, pwede pa rin naman po.
2: Ah, yes, ma'am, pwede po. Actually, kaya meron kami mga vintage car na pwede na lang i-rent. Meron kaming tranvia, pwede silang sumakay doon. And then, actually, mga visitors namin, usually talaga, mga nasa 50s pataas. Yung mga nag-aano na lang, nag-uubos na lang ng pera nila.
0: Kayamanan.
2: Oo. Yung magugulat ka, it's a group of senior citizen. Basta medyo may mga range niya, average range 40 to 60, ganun na lang.
0: Mm-hmm.
2: And then yung of course mga Gen Z natin, madalas nating visitors sa Las Casas.
0: Right. And nabanggit mo mama no na mostly marami po sa mga 50 pataas na mga kababayan natin ang bumibisita po sa inyong lugar. Definitely may mga budget ang ating mga momshies ano. Pero ang mga ang mga Gen Zs natin ma'am and sir yung mga millennials din, paano po natin hinihikayat din sila ano na puntahan din ang Las Casas isama doon sa mga pinupuntahan nila kasi usually ang gusto nila Siargao, Boracay, 'di ba? Yung mga ganung uri ng activities. Paano natin pinoposition ang Las Casas na uy kami din, bisitahin nyo din kami.
2: So, Las Casas kasi is not just only for the rich people.
0: Magandang malinaw yan, ma'am. Magandang malinaw yan, oo.
2: Ano siya? Lahat pwede. Ultimo from 18 years old pataas, this is our target market right now. So that's why we do introduce night tour. We only you already have an access in Las Casas for about 999. It's a night tour.
0: Wow.
2: And then for the day tour right now, we do also have the 1,500 only. Mm-hmm. You do have an inclusions na the food credits, tour guide access, and then of course yung sa balsa ride.
0: Mm-hmm.
2: Kasi in that of course lahat tayo nagba-budget eh. Syempre alam naman natin ngayon yung sitwasyon natin ngayon. Of course, alam natin na ang hirap ng about sa money matters.
0: Yes.
2: So sinasabay namin yung trends sa needs and then wants ng tao.
0: Ayan.
2: So that's why kung kaya namin magbigay ng promo, we do it para at least once or twice or minsan paulit-ulit. Yung iba nga paulit-ulit, they want to visit Las Casas to experience what is Las Casas nga ba talaga.
0: Ayun. So, alam nyo sa mga naririnig ko ngayon, kina Miss Yuna and Sir Revin, mura lang pala ang pagbisita sa Las Casas. Kasi again, yeah, we thought mga beshies na talagang pang alta-alta lang ang Las Casas. Sa mga may mga budget lang. Pero narinig nyo naman as low as 999. May night tour, yes, na pala. So, itong, tell us more about it, ma'am. Yung night tour na inyo pong sinasabi, ito po ba ay kababalaghan at katatakutan? Especially, lalo na magno-November na din eh, no? Yun po ba yung tema nito or hindi naman?
2: Ay, hindi naman. Wala pa tayo sa Halloween party. Pero darating tayo dyan. Yes. Ang night tour is a entrance fee only in Las Casas during night. Nighttime, starting 6 p.m. Kasi usually, ang ganda ni Las Casas, lalo na paggabi. Mm-hmm. Lalo na yung streets, yung mga houses. Para kang nasa Venice. Wow. Tapos, iba yung experience. Actually, when I entered Las Casas, first time ko, na-in love talaga ako kay Las Casas. Mm-hmm.

0: ang location ng Las Casas Filipinas de Acuzar. Gaano po ba ito ka-accessible from Metro Manila?
1: From here to Quezon City, drive namin usually around 3 hours, 2.5, mga ganun. And then, if you're gonna take commute naman, I think three rides, 2 bus, and then 1 tricycle.
0: Ayan. So, doon na yun mismo sa harap ng Las Casas.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Once na nandun ka na sa Friendship Tower, pwede ka mag-tricycle, ihahatid ka nila dun sa Las Casas, and then yun na, you will start your journey na to experience the resort.
0: Ayun. Doon na mag-uumpisa ang ating Las Casas Filipinas journey. And also, Mama, no, dahil nga po, napakaganda ng lugar na ito na preserve yung mga cultural architecture natin and mga structures, paano po natin binabalanse yung ika nga ay preserving our heritage and making it engaging and accessible para naman din sa ating mga younger generation at yung mga modern na travelers natin na hindi lang for the pictures ang hanap, kundi ano po yung gusto rin nating baunin nila sa pag-alis naman nila ng Las Casas.
2: So, for us kasi, today's younger generation kasi, they experience things differently, no? So, they love visual contents, storytelling, and interactive experiences. So, yung mga experiences na yun, they can share with their, of course, friends and families. So, instead of presenting Las Casas as heritage na makikita lang sa history books, we want them to actually experience it. So, our goal is for the younger generation to see na this is our culture, this is something that we want to know more about and be proud of. So, yun yung gusto naming makita ng nababalance namin yung pagiging heritage and as well as accessible to our younger generation.
0: Mm-hmm. Na I think, Sir Rev, napakahalaga din ano, dahil yung mga even ako, hindi na ako bahagi yata ng kabataan, pero medyo drawn tayo doon sa kultura ng ibang mga bansa, di ba? Nandiyan
2: yes,
0: ang South Korea, wala naman ding masama ang America, but yung kultura natin mga Pinoy, minsan naisasantabi natin. So yung mga ganitong uri po ng activities, kumbaga magpapa-fire up doon sa ating pagka-Pilipino, yun yung sinasabi nila eh, di ba? Para na nare-remind tayo of how beautiful yung ating heritage at kung gaano kaganda yung ating kultura at tradisyon. Kaya thank you po for doing that for all of us, especially yung mga pistahan that you have sa Las Casas na for sure ay ma-appreciate, hindi lang ng mga may budget na mga momshies, kundi tayo din na mga millennials and mga Gen Z. Pero ma'am and sir, sa perspective po ninyo, ano, paano nakakatulong itong kagaya nga po ng pistahan sa Las Casas sa pagpapalakas ng cultural tourism at appreciation ng ating mga Pilipino dun sa ating pamana o yung heritage that we have?
1: It creates awareness and appreciations for Filipino heritage. And of course, to encourage pa rin si domestic and the international visitor to discover ano yung culture natin. Tapos of course, by this way kasi, we support our local culinary traditions and cultural storytelling. Kasi diba, sa food like this, bawat food may kwento. Sa bawat lahat ng tao sabay-sabay kumakain, nag-create ng memories and then ng kwento. Which is, ayun yung contributes natin para magkaroon tayo ng history. And then, during history, magkakaroon tayo ng ikukwento natin sa present natin.
0: Ayan, ang ganda ng sinabi ni Miss Yuna. I agree, ano? Kapag nasa hapag tayo, di ba, yung pamilya natin, doon tayo nagkakamustahan, doon tayo nag-update sa buhay ng isa't isa, di ba? Kahit naman magkakasama tayo, pero pagka kumakain tayo ng sabay-sabay, doon natin na isha-share ano, yung kwento ng isa't isa. So, kung pinagsasaluhan natin ang mga dishes na talagang ipinagmamalaki natin, eh, mas magiging naging bahagi na din siya nung ating pamumuhay at nung ating kwento. So yun yung talagang pinakamagandang takeaway natin dito po sa pistahan sa Las Casas. And para po sa mga viewers and listeners natin, Ma'am Yuna and Sir Rev, imbitahan po natin sila no, na mag-join dito po sa weekly

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Lesguera. Yan ha, napakinggan niyo mga Beshies ang kwento ng Las Casas Filipinas de Acuzar. Nakikita lang natin ito sa mga pictures and we thought na very, ano yun, no? Very expensive yung pagsistay sa naturang tourist destination. Pero upon hearing yung ating mga resource person kanina, meron naman palang affordable side yung pagbisita rito. Lalo pa ngayon na meron ho silang inuumpisahan na pistahan sa Las Casas na mas magpapaigil Ignite ika nga doon sa ating pagka-Pilipino and mas ma-appreciate natin yung Filipino dishes na ihahain sa atin kasabay ng iba't ibang mga fiesta or fiesta celebration na kanila pong i-feature kada linggo. And this week daw, ang bida ay yung mga pagkain mula po sa Bicol Region. So pwede mong itaon doon sa linggo na interested kang matikman yung mga pagkain kasi nabanggit nila may sinulog din, 'di ba? Merong pahiyas. So kung yung mga pagkain sa Quezon Province ang bet mo, so itapat mo yung pagbisita mo sa Las Casas kapag sineselebrate na nila ang Pahiyas Festival. Alright, mga beshi, speaking of celebration, ako nagse-celebrate din po ang mga blooms at 18. Ito po yung mga fans ng Beanie at ng SB19 dahil ang Department of Tourism naglunsad po ng microsites. Yun. Kumbaga parang ano to eh, website sa loob ng isang website. Parang ganun, no? Na dedicated lamang po para sa tourism campaigns na kabilang po ang ating mga P-pop influencers kagaya nga po ng Beanie at SB19. Ang bawat microsite, let's say yung microsite ng Beanie ay meron pong or naka-feature po dyan yung dream destination ng bawat miyembro. And may kasama ho yung exclusive discounted travel packages mula po sa DOT Accredited Tourism Partners. Let's say, ano, si Beanie Aya, sabi niya parang ang gusto niyang puntahan ay Batanes. Oh, yan. So, naka-feature yan dyan sa microsite na yan. And meron din hong mga travel deals na nakakabit dyan na pwede ho nating i-avail ano, bilang mga travelers. Mali nyo, makasama nyo si Beanie Aya, di ba? Oh, sabay-sabay na kayo para mas masaya. Maaari rin pong mag-interact ang fans sa pamamagitan po ng iba't ibang mga special features. Sa Beanie microsite, meron pong tinatawag na hashtag Bloom Trails. Kung saan ang mga blooms o mga fans ng Beanie ay maaari pong mag-share ng kanilang travel photos and captions. Yan ang pwede nyong i-share dyan. Ano? Siyempre, ano yan, out of your will yan ha, may permission ho ninyo yan. Kasi siyempre, picture nyo yan eh, di ba? And yung mga 18 naman, fans ng SB19, maaari naman kayong mag-send ng dedication messages na may kabit ho na favorite SB19 song doon po sa microsite ng SB19 dito sa tourism.gov.ph. Alam nyo, nakakatuwa kasi itong paglo-launch na ito ng DOT sa microsite at pag-announce mismo na ang SB19 at ang Beanie ay magiging tourism ambassadors ng ating bansa ay nakapagtala agad ng higit 100,000 Facebook engagements in less than 24 hours. Kaya ang ating tourism secretary Dita Anggara Mathay ay tuwan-tuwa and of course kanya ring ibinida kung paano nga ba ang Beanie at ang SB19 ay nakakadagdag influence, ika nga, doon sa mga travel destinations. And kapag na-influensyahan nila yung mga fans nila na bisitahin ng isang lugar, of course, mag-generate yan ng income doon sa local community na siyang makikinabang po, definitely, sa bawat visitors na pupunta sa kanilang bayan. Binanggit din po ng kalihim na magbe-benefit dito yung mga hotels, restaurants, attractions, tour operators, airlines, and of course, yung ating local community. Bahagi po ito ng second phase ng Discover More to Love Domestic Tourism Campaign na inumpisahan po nito lamang Hunyo at marami na po yung feedback at marami na rin yung nagustuhan, ano, ika nga, yung mga projects under this tourism campaign. Ang kampanya pong ito, ang target talaga nito at ang layunin nito ay makapagbigay ng mas accessible and mas magandang travel deals para sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga domestic destinations natin, makapagbigay ng discounted fares, hotel rates and attraction fees na abot kaya ng ating mga turista. Alam nyo, kasi kapag patuloy po yung tourism spending, ika nga, within the country, ay masusuportahan po nito yung ating local economy, yung provincial economy, and of course, yung local communities. Ang BINI at ang SB19 po patuloy na nakikipagtulungan sa DOT para i-promote yung ating Philippine destinations at sila rin po yung nagre-representa sa ating bansa. Saan man sila makarating? Lalo pa just recently, nasa ano sila? Nasa iba't ibang mga bansa. Kabilang po dyan, yung Binis Signals World Tour at yung Lollapalooza debut naman ng SB19. At sa susunod yata na buwan or ngayong August na yata ito no? Magpe-perform ang dalawang grupo sa Summer Sonic sa Japan naman yan. Asahan natin na mas marami pang mga turista, foreign tourist, ang mas maingan yung bumisita ng ating bansa dahil nalaman nila ito doon sa ating mga P-pop groups kagaya ng BINI at SB19. Alright, para naman po sa iba pang bahagi ng ating programa, bigyang daan naman natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. LTO Region 1, pinagtibay ang koordinasyon, pamamahala para sa mas maayos na serbisyo publiko. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Pinagtibay ng Land Transportation Office Region 1 ang koordinasyon at management systems nito para sa mas mahusay at mabilis na serbisyo publiko. Isinagawa ang Regional Monthly Conference at Regional Management Review na dinaluhan ng mga opisyal, division chiefs at district office heads ng rehiyon. Tinalakay sa pulong ang mga usaping operasyon, performance ng mga tanggapan at pag-aayos ng mga programa ayon sa strategic priorities ng ahensya. Binigyan din ang kahalagahan ng tama, maaasahan at ligtas na records bilang bahagi ng mahusay na pamamahala at serbisyo. Pinangunahan ni na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Suriben ang komperensya. Layunin din ng RMC at RMR na matukoy ang operational gaps, matugunan ang mga umuusbong na concern at may patupadagan ng kinakailangang intervention. Sinabi ng LTO Region 1 na patuloy nitong panlalakasin ang internal systems, accountability at kalidad ng serbisyong pampubliko para sa mga motorista at stakeholders sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, 261 na mga pamilya sa Singan formal nang nagtapos ng programang 4Ps. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Formal lang nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang 261 na family beneficiaries sa bayan ng Asinggan. Ito ay matapos maabot na malaking bahagi ng grupo antas na pagiging self-sufficient, habang iba naman ay natapos na ang takdang panahon ng pananatili sa programa. Ang kay Mildred Nicolas, Municipal Action Team Leader, 200 sa mga nagtapos ang kabilang sa client status 3, ibig sabihin kinilala silang self-sufficient. Batay sa Social Welfare and Development Indicator Assessment na sinagawa noong 2025. Ano yung pagtatapos sa hindi nangangahulugang mayaman na ang mga pamilya? Sa halip nangangahulugan ito na kaya na nilang tususan ang kanilang mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain, pang-araw-araw na gastusin at pag-aaral ng mga anak nang wala ng ayuda mula sa gobyerno. Samantalang natitirang 61 families ay dineklarang exiting households dahil wala na silang anak na pasok sa edad na sinusubaybay ng programa. Sa kabila ng pagtatapos, hinikayat ni Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. ang mga pamilya na huwag malungkot. Sa halip, hinikayat niya maito na gamitin ang pagkakataon upang maghanap ng trabaho, magtayo ng sariling business. Bilang suporta, plano ng alkalde na maglaan ng nasa 600,000 pesos sa budget para sa library packages na papamahagi sa mga grupong mabubuo ng mga nagtapos na benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Webes. At kasabay po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin earlier kina Miss Yuna Capitle and Sir Rev Reyes ng Las Casas Filipinas de Acuzar. Gayun din po sa ating executive producer Jared Moreno at ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Camille Umali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Thursday.
1: Pasyal Pinas!
4: Pasyal!
1: Pasyal Pinas!
4: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
5: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
5: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
6: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
16: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na atin laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas,
23: Radyo
22: Magazine,
24: 1278 AM.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Ligan ang Pangulong ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang nanawagan sa mga nasa barangay na magdoble kayod sa pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan tungkol sa pagtatapon ng basura. Samantala, pamahalaan naghahanap na ng lugar na pagtatayuan ng waste-to-energy facilities para solusyonan ang problema sa basura ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Headlines.
7: Mga lokal na pamahalaan na sangkot sa umano'y korupsyon sa basura, pinasisiwalat at pinaimbestigahan sa Kamara.
3: Headlines.
6: Office of Civil Defense patuloy ang assessment o pagtaya sa lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera.
3: Headlines.
7: Pagmatagalang relokasyon at socialized housing sa mga napinsala ng landslide sa Baguio City, tinatrabaho na ng pamahalaan.
3: Headlines.
6: Department of Agriculture tiniyak na walang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultura sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad.
3: Headlines.
7: House Prosecution Panel umaasa na hindi magiging hadlang ang sub judice rules sa pag-unawa ng publiko sa impeachment trial.
3: Headlines.
6: At satisfaction rating ng Administrasyong Marcos tumaas ayon sa survey ng Social Weather Stations.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: 5:05 po makalipas ang alas 11 ngayong araw ng Webes, August 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naghahanap na po ang gobyerno ng posibleng lugar para sa waste-to-energy facilities na nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa problema sa basura. Inilarawan ng Pangulo ang sitwasyon bilang kritikal makaraang inspeksyonin ang clearing at waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Binisita rin ng Pangulo ang Redemptorist Water Channel sa kahabaan ng Baclaran River kung saan tumambad ang tone-toneladang basura na nagpalutang-lutang makaraan ng isang linggong pagbuhos ng malakas ng ulan. Dahil dito, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang waste-to-energy system para madala ng mga LGU ang mga basura sa waste-to-energy plant sa halip na landfills, bagay na magastos at napupuno na.
8: It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto nang mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
7: Kaugnay naman sa mga panawagan na magpataw ng mas mahigpit na parusa laban sa illegal na pagtapon ng basura, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan munang tiyakin ng gobyerno na may sapat na mga pasilidad kung saan dapat maayos na itapon ang basura. Inihalimbawa nito ang Japan na may sistema kung saan hinihikayat ang mga tao sa tamang pagtapon ng basura.
8: Not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto nang mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
7: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Malacañang nanawagan sa mga nasa barangay na magdoble kayod sa pagbabantay sa kanilang mga constituents na kung saan-saan na lang nagtatapon ng basura. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan ng pansin ang palasyo ng mga opisyal sa barangay kasunod ng tumambad na mga basurang nagsipaglutangan sa ilog o sa ilang ilog dito sa National Capital Region. Ayon kay Palace Officer Yusek Claire Castro, nasa kamay ng mga barangay officials para mahuli ang mga walang habas na nagsisipagtapon ng basura kung saan-saan. May mga CCTV naman ni Castro sa mga barangay na doon ay makikita at matutumbok ang mga sasakupan nilang walang disiplina sa pagtatapon ng kanilang kalat. Kaya panawag nila sa mga opisyales ng barangay, doblehin ang pagtatrabaho para hindi na maulit pang eksenang tumambad sa Paranaque na animoy dagat ng basura at naging sarinang pagbaha sa iba't ibang lugar. Pagbibigay din ni Castro, ang mga basurang itinapon natin ay talagang babalik at babalik din sa atin. Pagkagyan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
10: Malaki pong tulong kung mismo ating mga taga-barangay ay although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to. Kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Binigyan din ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na isang whole of government approach ang isinasagawa ngayong clearing operations at waste collection sa mga pangunahing daluyan ng tubig, partikular sa Baclaran River sa Paranaque. Kung MMDA lang umano kasi maging ang iba pang lead agencies ang babraso sa paglilinis ng mga basura, ay hindi naman ito maituturing na sustainable. Oras na matapos na ang clearing at waste collection, ay saka na pagugulungin ang investigasyon kung ano ang pinag-uugatan ng hindi maubos-ubos na basura. Panawagan pa ng MMDA sa mga residente na huwag nang dumagdag pa sa matindi ng problema sa basura at sumunod sa mga alituntunin sa tamang disposal ng basura.
11: Plan muna, limis muna, no? Limis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito. So that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga polisiya na gagawin, paano hindi na maulit ito, no? So nakita natin na ang basurang ito ay hindi lamang galing sa Paranaque at karating na lugar, kundi nanggaling nga sa iba-ibang mga areas na nakapalibot sa Manila Bay. So tingnan natin kung mga policy adjustments ba ang kailangan para hindi ito maulit.
7: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mga local government unit na sangkot sa umano'y korupsyon sa basura, pinasisiwalat at pinaiimbestigahan. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Report. Jose Bongtadas Jr., si Ombudsman Jesus Crispin Boring Rimulya, natukuyin at imbestigahan ang mga lungsod at bayan na may issue umano sa korupsyon sa solid waste management. Sa kanyang privilege speech, binanggit ni Teves ang naunang hayag ni Remulla na may ilang malalaking lungsod na umano'y hindi nagpapatupad ng kanilang solid waste management plans dahil mas kumikita sa mga garbage hauler na binabayaran kada biyahe o truck. Ayon kay Teves, dapat may mapanagot at makulong kung mapatutunayang may korupsyon sa pamamahala ng basura at hindi lamang sa flood control issues. Giit niyang parehong nagdudulot ng pagbaha ang problema sa basura at kakulangan sa flood control dahil nababarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Kiling din niya kay DIRG Secretary John Vic Remulla na tutukan ang bawat LGU upang matiyak ang tamang pagpapatupad ng kanilang solid waste management plans. Di ni Teves nang hindi dapat iturin na secondary concern ng solid waste management dahil direkta na apektuhan ng mga komunidad tuwing nagbabara ang mga kanal at estero. Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Palalakasin ng Department of Education o DepEd ang pagtuturo sa tamang pagtapon ng basura sa mga paaralan. Tiwala si Education Secretary Sunny Angara na ang edukasyon sa segregation ang long-term solution sa problema ng basura. Dahil dito, inatasan ng kalihim ang mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng waste management. Batay sa datos ng kagawaran, mahigit 6.5 milyong estudyante ang apektado ng masamang panahon sa buong bansa dahil sa class suspensions, pinsala sa paaralan at paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation center.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa lagay ng ating panahon, yellow rainfall warning sa Metro Manila at ilang karating lalawigan makakaranas ng malakas na pag-ulan sa loob ng 3 oras ayon sa PAGASA. Si AJ Ignacio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Yes, John, kasunod nga ng pag-antas ng PAGASA ng yellow rainfall warning sa Metro Manila at iba pa mga karating lalawigan na makakaranas ng malakas na pag-uulan ang ilang lalawigan sa ilang baya o lungsod sa Metro Manila at ilang karating lalawigan sa loob ng 3 oras. Batay nga sa nilabas na abiso ng PAGASA, makakaranas ng malakas na pag-uulan sa buong Metro Manila, kabilang o partikular sa Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Pasay. Kabilang naman sa mga lalawigang nakapaloob sa naturang abiso ng PAGASA ay ang Pampanga. Kabilang din ang ilang mga lalawigan sa Florida Blanca, Lubao, Samsuan, Apalit, Bacolor, San Fernando, Macabebe at Masantol. Kabilang din sa Batangas ang Tanawan, Talisay, Agoncillo, San Nicolas, San Luis, Santo Tomas, Lipa at Malbar. At ang ilang mga lugar naman sa Laguna, kabilang ang Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Binyan at San Pedro. Sa Cavite naman, makakaranas din ng malakas na pag-uulan ang Carmona, General Mariano at Alvarez. Sa Tarlac naman ang Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at sa Bulacan naman ang bayan ng Kalumpit, Paumbong, Agonoy, Malolos at Bulacan-Bulacan. Samantala, sa kapapasok lamang na balita dyan, suspendido na ang panghapong face-to-face classes sa lungsod ng Quezon, kabilang na rin ang suspensyon ng klase sa buong lungsod ng Caloocan para sa panghapong klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Ang dalawang lungsod naman ay magpapatupad ng face-to-face ay ililipat sa asynchronous classes ang mga nasuspende na mga klase ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, pumalo na sa mahigit 3 milyon ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa report ni J-Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Aabot na nga, Ted, sa mahigit 1 milyong pamilya o katumbas ng 3.7 milyong individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat at ang pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo. Batay ito sa ulat ng National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw. Partikular sa mga apektado ay ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, kayin din ang Western Visayas at ang Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Mimaropa. Mula sa naturang bilang ay nasa 15,017 pamilya o katumbas ng 53,570 individual ang nananatili sa may 553 evacuation center. Kasunod dito ay nananatili naman sa 21 ang bilang ng mga nasawi habang meron ding 3 nawawala at 14 na sugatan. Sa mga napinsala ng mga kabahayan, nasa 1,339 ang napinsala. 103 rito ay totally damage, habang 1,336 naman ang partially damage. Nakapagtala naman ng NDRRNC na mahigit 2.6 na milyong pisong halaga o 6 na bilyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa mahigit 347 milyong piso naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Aabot naman sa 458 milyong piso ang naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, John at Ched, ay sinuspindi na rin ng pamahalaang lungsod ng San Juan, gayon din ng Mandaluyong, ang klase sa panghapong sesyon ng ngayong araw. Ito ay dahil na rin sa inilabas na heavy rainfall warning ng PAGASA ngayong araw na ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, umabot na sa mahigit 3.8 na milyong mag-aaral ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Ito po'y batay sa pinakahuling situation report ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, sa cloud ng suspensyon, ang 5,164 na public schools sa 6 na rehiyon, kabilang ang Region 3, Region 1, Region 4A, National Capital Region, Region 4B at Cordillera Administrative Region. Gayun din, apektado rin ng masamang panahon ang mahigit 163,000 na personnel ng DepEd. Samantala, nasa 217 na pampublikong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers, kung saan mahigit 6,400 na pamilya ang pansamantalang lumikas. Bukod pa rito, nakapagtala rin ang DepEd ng mga nasirang paaralan, kung saan mahigit 3,900 ang minor damage, mahigit 1,300 ang major damaged at mahigit 1,300 naman ang totally damaged. Bilang tugo, naglaan ang DepEd ng mahigit 32.6 million pesos para sa cleanup at clearing operation sa mga apektadong paaralan at mahigit 192.8 million pesos para sa minor repair ng mga nasilang silid aralan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Magpapatuloy ang offline kontrabaha initiatives ng Department of Public Works and Highways o DPWH para ibsan ang epekto ng masamang panahon. Ay kay DPWH Secretary Vince Dizon, dapat tugunan ang baradong waterways at pagbutihin ang pagkatapon ng basura para ibsan ang pagbaha. Bukod sa walang tigil na dredging, declogging at desilting ng mga estero, kanal at iba pang mga major waterway, magdaragdag din ng kagamitan at magde-deploy ng karagdagang tauhan para sa mas mabilis na flood mitigation efforts. Matama namang binabantayan ng kagawaran ang mga low-lying at flood-prone areas sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Naayos na ang nasirang trash trap na naging dahilan na pagpasok ng basura at ibabang debris sa Redemptorist Water Channel. Ang isang bahagi ng water channel ay nasa Paranaque City, habang ang kabila ay nasa Pasay City. Sa programang Boses, sinabi ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares na nagtulong-tulong ang dalawang LGU, ganun din ang MMDA, para ayusin ang nasirang trash trap na naging dahilan ng pagpasok ng basura mula sa Manila Bay.
15: Nais na po siya, pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier na ilalagay ko doon. Para yung trust po natin, ma-intercept po natin doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
6: Ang tinig ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Ilang biyahe ng mga pampasaherong sasakyang pandagat kanselado ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority. Ang balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Naglabas ang listahan ng Philippine Ports Authority o PPA ng mga kanseladong biyahe ngayong araw bunsod ng sama ng panahon. Base sa listahan, kanselado ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Batangas, Masbate at Mindoro ngayong araw, Huwebes, Agosto 13. Batay sa pinakahuling abiso ng PPA, apektado ang dalawang fast craft mula Batangas patungong Puerto Galera na nakatakdang bumiyahe kaninang alas 6 ng umaga at alas 9.45 ng umaga. Kansilado rin ang walang ang walong ng biyahe mula Puerto Galera patungo ng Batangas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3:45 mamayang hapon. Hindi rin babiyahe ang fast craft mula Masbate patungong Pilar Sosogun at ang bangka mula Claveria, Masbate patungong Pio Duran, Albay. Paglilinaw ng PPA, hindi sila ang nagkakansela ng mga biyahe. Otomatiko anilang suspendido ang paglalayag kapag nagpatupad ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpapatuloy ang isinasagawang assessment ng Office of Civil Defense sa lawak ng iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa panayam ng programang Boses kay OCD CAR Chief Engineer Jose Valera, sinabi nitong ikinakasana ang rapid damage and needs assessment sa Benguet, Bagyo at iba pang lugar sa CAR para malaman kung idedeklara na ang state of calamity sa nasabing mga lugar. Pagdating naman sa mga naapektuhang residente, pumalo na ito sa mahigit 24,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 65,000 na individual mula sa 348 na barangay sa buong rehiyon. Nasa 98 na pamilya naman ang nananatili sa 24 active evacuation centers sa rehiyon. Sumampa naman sa 15 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng bagyo at masamang panahon. 13 ang sugatan habang wala naman ang naitalang nawawala. Samantala, 7 major thoroughfares sa buong rehiyon ang nananatiling nakasara tulad ng Cannon Road, bunsod ng natamong pinsala.
17: So andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster assessment o yung ating RDA na ang tawag po natin para ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
6: Yan ang pahayag ni OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division Engineer Jose Valera.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Iimbestigahan ng mga otoridad ang pagkalat ng recycled at AI-generated na larawan at video ng mga bahang lugar sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Story III, nakipag-ugnay na sila sa PNP, DICT at CICC para imbestigahan ang malisyosong pagpapakalat na nasabing mga video at larawan. Una nang nagbabala ang pambansang pulisya sa publiko laban sa misinformation sa gitna ng kasalukuyang lagay ng panahon. Sinabi ni Torre na ang misinformation ay ipinapakalat ng mga individual na ayaw kilalanin ang mga pagbabago sa flood control mitigation ng pamahalaan, kabilang sa disaster-prone areas sa Metro Manila na hindi na nakitaan ng mataas na tubig baha at mabilis sumupa ay mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Isinusulong ng Pampanga ang pagkakaroon ng malalaking dam para maibsan ang pagbaha sa lalawigan bunsod ng mga pag-ulan. Lubog ngayon sa baha ang ilang lugar sa Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan, dahilan kaya isinailalim ang lalawigan sa state of calamity. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda na makakatulong ang mga dam para makontrol ang pagdaloy ng tubig-ulan mula sa ibang lalawigan. Patuloy aniyang nakikipag-ugnayan ang provincial government sa National Irrigation Administration at DPWH tungkol sa plano.
18: Yung river kasi, dire-diretso ang bilis ng pagbaba sa amin kasi kami ang pinto palabas ng mga Nueva Ecija, Tarlac, at ng bundok na Zambales, sa amin lahat ang palabas ng tubig. So sabi ko, pati hindi natin itry yung Sabo Dam, huwag lagay tayo ng seal sa Sabo Dam para hindi kami nahihirapan dito sa baba. At least makokontrol mo, pagka halimbawa, yung tubig, malakas talaga, pagka wala ng ulan, pwede nang i-release unti-unti.
6: Ang tinig ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Uumpisa na sa darating na August 15 ang pansamantalang pagpapatupad ng 16-hour truck ban sa kahabaan ng Maysan Road sa lungsod ng Valenzuela. Ito'y upang matulungan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa isasagawang re-blocking at pag-improve ng drainage system sa nasabing kalsada. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, ito'y upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa nasabing kalsada habang isinasagawa ang konstruksyon. Tanging may mga negosyo lamang sa kahabaan ng Maysan Road ang maaring makaraan at tatagal ito ng 6 na buwan.
19: Ang gagawin po natin, i-divert na rin po natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanit sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa EDNEX. That's number one. Number two po, i-extend na natin yung truck ban natin, signal, from 6 a.m. to 10 p.m. Dati may window pa yan ng ilang oras sa gitna. So ngayon, strict 16 hours, papagbawalan na po natin yung truck para quality ang gawa ng
7: Si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pinaiimbestigahan na ni Marilao Mayor Hamina C. ang 5 million pesos na river wall sa Barangay Prenza 2 na gumuho noong August 10 kasunod ng matinding ulan bunsod ng habagat. Kinwestiyon ng mga residente ang kalidad ng materyales at pagtatayo sa river wall na gumuho kahit 2 buwan pa lang ang nakalilipas nang ito'y makumpleto. Itinanggi naman ng contractor na JB Construction ang alegasyon na binawasan ang mga kanto ng proyekto at iginiit na mahigpitan nila silang sumunod sa engineering plans, steel specifications at concrete thickness. Isinisi ng kumpanya ang structural failure sa matinding hydroelastic pressure na dulot ng water saturated oil na tumutulak. Samantala, tiniyak ni Mayor C. na muling ipapatayo sa contractor ang proyekto nang walang bayad at patuloy na babantayan ang pagsasaayos dito.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Tinatrabaho ngayon ng gobyerno ang long-term relocation at socialized housing options sa mga naapektuhan ng landslide sa Baguio City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, tutulungan nilang makapagrenta sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang mga pamilya na hindi paligtas makauwi sa kanilang bahay. Kapabinisita ni Gatchalian at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang landslide area sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City, gayon din ang evacuation area at mga nagpapagaling sa ospital. Una na rin sinabi ni Magalong na idedeklarang no-build zone ang ground zero ng landslide matapos maobserbahan ng city engineers ang soil instability. Patuloy din pinangungunahan ng city government ang local response at koordinasyon ng relief operations kasama ang mga ahensya ng gobyerno para agad matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Una nang ipinaabot ng DSWD ang tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya habang sasagutin ang gastusin sa pagpapagaling sa mga biktima, gayon din ang pagpapagamot ng mga landslide survivor.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nakabantay na rin ang Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region sa sitwasyon at kalagayan ng mga dam sa Cordillera, partikular ang Ambuklao at Binga Dam. Sa panayam ng programang Boses kay OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division, Engineer Jose Valera, base umano sa nakuha nilang impormasyon sa dam administrators ay wala pa naman ang mga ito sa spilling capacity. Pero unti-unti na umanong nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Dam bilang precautionary measure sa posible pang madagdag na tubig dahil sa walang patid na pag-ulan. Tiniyak din ng OCD na hindi napuputol ang kanilang koordinasyon sa mga tagapamahala ng mga dam para agad na makaresponde sakaling magpakawala ito ng malaking volume ng tubig dahil sa serye ng pag-ulan.
17: Meron silang mga openings ng mga gates para hindi po, para makapanta, makontain pa yung mga additional na amount of water na sa katulang dam. So nasa manageable level pa lang po, ayon po sa latest po nila, ay halos wala pa sa normal level. Nakawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary. Para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
6: Yan ang pahayag ni OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division Engineer Jose Valera.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Pumalo na sa mahigit 347 na milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, gayon din ang habagat sa sektor ng agrikultura. Batay sa dato sa Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nagmula ito sa 6 na rehiyon, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Tinatayang aabot sa 12,161 na magasaka habang nasa 9,500 na metriko toneladang mga pananim ang apektado sa mahigit 10 hektaryang sakahan at taniman. Kasama na rin dito ang bigas, mais, kasava, high-value crops, livestock, poultry, gayon din ang iba pang agricultural infrastructures. Patuloy namang sumasailalim sa assessment at validation ang iba pang pinsalang idinulot ng masamang panahon sa naturang sektor.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na walang aasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultura bunsod o kasunod ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Maymay at Luis, ganun din ang matinding habagat. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maliit na bahagdan lang ng agri-produce ng bansa ang napinsala na papalo sa 9,500 metric tons. Aniya, maliit na bahagdan lang ito kung ikukumpara sa 20 million metric tons agri-produce ng bansa kada taon. Kaya naman, magiging stable pa rin ang presyo ng pangunahing agricultural products. Pagtitiyak pa ng opisyal na magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay sa presyuhan sa mga pamilihan upang walang magsamantala at magtaas ng presyo sa panahon ng kalamidad na kinakaharap ng bansa.
20: Value at saka yung volume na nawala po dahil dito sa dalawang bagyo, si Luis, si Maymay at saka po yung Sabagat, napakaliit na bahagi lang po nito. Kumpara doon sa annual production natin na 20 million metric tons. So dahil po dyan, wala po tayong inaasahan na papagalaw sa presyo ng ating agricultural commodities, lalo na po yung sa bigas.
6: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras natin, Pilipinas, alas 11.35 ng umaga. Sa iba nating mga balita, ikinasana ni na Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong ng Economic Development Committee o EDCOM at Subcommittee ng Inflation

0: Ay at iba pa. Tinalakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda gaya ng panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lagpas na sa 2 trilyong piso o nakaong nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan na higit sa target nito para sa naturang panahon. Umabot na sa 2.003 trillion pesos ang koleksyon ng BIR, 13.53 billion pesos na mas mataas sa 1.990 na trilyong pisong target o katumbas ng 6.68%. Mas mataas din ito ng 102.60 billion pesos kumpara sa kaparehong panahon o nakarang taon na may 5.4% na year-on-year growth. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakatulong sa pagtaas ng koleksyon ng mas pinaigting na tax compliance at pangongolekta ng revenue offices. Para naman sa Hulyo lamang, umabot sa 358.44 billion pesos ang gross collections ng ahensya na mas mataas ng 22.37 billion pesos sa target na 336.07 billion pesos. Sinabi ni Mendoza na ipagpapatuloy nito ang mga reforma sa ilalim ng BIR DARES kabilang ang pagpapasimple ng proseso, pagpapalawak ng digital services at pagpapalakas ang pagpapatupad ng batas sa buwis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tumaas ang satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa isang survey ng social weather stations. Lumabas sa survey na 42% ng adult Filipinos ang kontento sa performance ng administrasyon habang 17% ang satisfied o dissatisfied. 40% naman ang hindi kontento sa performance ng administrasyon. Sa kabuuan nito ay may plus 1 net satisfaction rating na tinukoy ng SWS bilang neutral. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29. Ang mas mataas na satisfaction rating ay 14-point recovery mula sa minus 13 na naitala noong March 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kaugnay nito, 12 sa 17 subjects na tinukoy ng social weather stations o SWS ang nakitaan na improvement sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni SWS Communications and IT Director Leo Rando La Rosa na ang pagtiyak ng administrasyon na walang magugutom na pamilyang Pilipino ang nakakuha ng pinakamataas na gains. Narito ang iba pang usapin na nakita na improvement sa ilalim ng Marcos administration.
3: Tumaas din po yung creating job opportunities, yung ensuring efficient public transportation, ensuring food security, defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea, helping the poor, ensuring oil companies don't take advantage of oil prices, improving children's education, generating solutions for the rising oil prices, and fighting inflation. Tapos tumaas din po yung implementing housing programs for the poor.
2: Si SWS Communications and IT Director Leo Rando La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, pansamantalang hindi pinapayagang maglayag ang mga Filipino Sea Farer patungong Northern Black Sea sa gitna ng ipapatuloy na girian sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ibinigay ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang direktiba sa manning agencies at principals kasunod ng isinasagawang security assessment mula sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Nilinaw ng kalihim na maaaring magpatuloy ang mga barko sa naturang lugar kahit walang sakay na Filipino seafarers. Subalit hindi dapat aniya na pumasok sa Northern Black Sea ang mga barko na naglalaman ng Filipino crew members. Una nang binisita ni Kakdak ang Filipino seafarer sa Romania, Turkey bilang bahagi ng kanyang 10 araw na biyahe sa 3 bansa kabilang ang Saudi Arabia. Ligtas mula sa pag-atake sa Northern Black Sea ang 261 Filipino crew members habang 174 ang nakabalik na sa Pilipinas. 3 naman ang nasawi sa pag-atake habang 1 ang nawawala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Matagumpay ang naging opisyal na pagbisita ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa mga bansang Romania, Saudi Arabia at Turkey. Anatuan ang pagbisita ni Kakdakay upang tiyakin ang sitwasyon.

0: at kalagayan ng mga Filipino seafarers sa naturang mga bansa na apektado ng pag-atake. Nakadaupang pala din mismo ni Secretary Kakdak ang mga tripulanteng naapektuhan ng missile at drone attacks, kung saan tiniyak nito na maibibigay ang mga kinakailangang tulong para sa mga tripulanteng Pilipino. Sa ngayon, nasa 70% o 174 sa kabuang 261 na ang mga apektadong marinong Pinoy sa mga serye ng pag-atake ang matagumpay nang nakauwi.
1: Mula sa 261, 174 na ang nakauwi. So higit kumulang mga 70% na. Ng mga tripulante na apektado ay nakauwi na. Pero sa kanasamang palad, merong tatlong nasawi, alam nyo na ito, merong isang missing. At ang objective natin, kaya tayo nagpunta doon, ay sinalubong natin, kinausap natin, nakiisa tayo sa mga seafarers na idinaong mula sa Northern Black Sea, idinaong sa Romania at sa Turkey.
0: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House Prosecution Panel umaasa na huwag maging hadlang ang sub judice rule sa pag-unawa ng publiko sa impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Napila ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na huwag hayaang maging hadlang ang sub judice rule sa karapatan ng mamamayang Pilipino na maunawaan ang nagaganap sa proseso ng paglilitis. Inihayag ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos i-anunsyo ni Presiding Officer at Senator Francis Cheese Escudero na maglalabas ang korte ng desisyon ukol sa mga posibleng paglabag sa sub-judice rule ng magkabilang panig sa susunod na linggo, August 17. Binigyan din ni Ridon na mahalagang maipaliwanag sa publiko ang mga technical at napakaraming dokumento sa trial upang maunawaan ng taong bayan ang proseso ng hustisya. Ayon naman kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa Jr., merong provision para sa fair at accurate reporting. Anya, basta nakabatay lamang ito sa mga ebidensya at testimonya na nailahad ng mga testigo para maipaliwanag ito na maigi sa labas ng korte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: So, very important po na ma-strike po yung balance dito po sa bagay po na ito. Kasi we do not want a trial that is divorced from the understanding of the public. Very important po na masapul po ng mga kababayan po natin bakit mahalaga yung pag-usapin ng pananagutan, bakit mahalaga na pag-usapan yung bawat piraso ng ebidensya. Technical naman ito, very document-based man ito, at parang mahirap man itong unawain at the level po of the trial. Kaya yun po yung talagang hihimukin po namin, yung pong Senate Impeachment Court, sa susunod pong linggo na strike po yung pong balance sa bagay po na ito.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senador Ping Lacson muling nanawagan na buwagin ang leadership fund sa national budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
6: Muling nanawagan si Senador Ping Lacson na tuluyan ang buwagin ang tinatawag na leadership fund o allocable sa national budget na anya'y mas masahol pa sa dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, nagbigay ang leadership fund ng magpakataon sa mga mambabata sa magpasok ng mga proyekto sa budget kahit nasa preparation stage pa lang ito bago pa isumite sa Kongreso ang National Expenditure Program o NEP. Anya, pinatutunayan ito ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ng mga aligasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Unang nabanggit ni Bunoan ang Leadership Fund of 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Lacson. Ayon kay Bunoan, isinasama ng DPWH sa NEP ang mga project proposal ng mga mababatas kabilang ang mga proyekto sa ilalim ng Leadership Fund. Sinabi ni Lacson na maaaring ipaliwanag dito kung bakit may bilyong-bilyong pisong individual allocations para sa ilang mambabatas. Binigyang din ni Lacson na hindi otomatikong nangangahulugan ang maling paggamit ng pondo ang budget insertions, pero maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at korupsyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali at tutok tayo ngayon sa Palace Press Briefing sa Malacanang. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan. pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: Ang offline kontrabaho.
8: Diyan pangigan natin ang press briefing sa palasyo ng Malacañang.
9: Niniwala ang Pangulo na hindi sapat na linisin lang ang ilog. Kailangan ang tuloy-tuloy na declogging at desilting ng mga daluyan ng tubig. Dahilan upang patuloy na ipatupad ang offline kontrabaha. Sa kabila ng mga hakbang na pamahalaan, hinikayat ng Pangulo ang taong bayan na makiisa sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang matinding pagbaha. Inaasahan din ng Pangulo ang pakiisa ng lokal na pamahalaan, mga barangay at mga komunidad upang mamanatiling malinis ang mga ilog at daluyan ng tubig. Naniniwala ang Pangulo na kayang solusyonan ang pagbaha kung magtutulungan ang bawat isa. Kahapon nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulo sa Waste Collection Operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City.
10: Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.

0: impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na Attorney kay Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututunan ito ng prosecution. Sa pananaw niyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial?
1: Even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay one day. Dahil kahit sa isang araw, mabilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natin tandaan, ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandiyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ikpaw, pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP, para kapag may tanong ang COA, madali niyo mapapakita kung saan talaga ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag nating kalimutan, meron pong VPSPG at bilang vice president, ang proteksyon po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. So, hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So, parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions? Okay.
0: Ma'am, yung sagutan ni na Attorney Capunan and Attorney Ferrer.
1: As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi... Sanay na nga tayo sa fake news. Pati ba naman sa hearing? Magkakaroon pa ng fake news. So, hindi po alam ang misleading questions. Kasi, para mong niloloko yung witness mo at pipiliti mong sumagot na oo o hindi.
0: Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense? Yung pagtatanong ng mga misleading questions?
1: Ayoko mag-judge. ayoko mag-judge sa style ng mga lawyer. So,

0: Peto ko na lang sa kanila yon.
1: Okay, thank you, ma'am.
2: Follow-up question, Kat Domingo, MSA.
3: Undersecretary, also as a lawyer, what do you make out of the defense's manifestation sa latter part ng hearing na apparently hindi po pala about sa misleading questions yung sinasabi daw na this is not allowed? Because when I'm not sure if you watched it live, pero while we were watching it, we were of the impression na yung sinasabi ng defense counsel na this is not allowed was pertaining to misleading questions. But then the manifestation later on, hindi daw pala yun yung tamang context. What do you make out of that manifestation of the lead defense counsel?
0: Alam mo, si isang lawyer, dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang mareretain sa'yo yan. So at that time, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction. Right there and then, sana, inorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct.
2: Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5.
4: Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte? So, sinampahan din sila ng DOJ.
0: May nakita ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grade threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung question din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo, ay napanood na.
4: Pero wala po bang conflict yun, Yuse, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President, and of course, one of the articles of impeachment is about grave threat. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte?
0: Iba po ang nature ng criminal case. Iba yung nature ng impeachment proceedings. So sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan.
4: Pero paano po makakaapekto yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man?
0: Iba pa rin. Halimbawa man na ito, halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats. So, pwede siyang maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun.
4: Thank you, Zek. Ano ba kulang?
0: As a lawyer, if you will watch the full video, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion.
4: What do you mean by that, Yusek? So, if it's not a simple grave threat, ano dapat?
0: For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition.
4: Thank you, Yusek.
2: Sunod po na tanong, Letner Zizo, DZRH.
5: Good afternoon, Yusek. Ma'am, nitong kasagsagan po ng habagat, ayon sa
1: Department of Education, nasa higit 200 paaralan pa rin yung nagamit na evacuation centers. Kumusta po ba yung implementasyon ng Ligtas Pinoy Act?
0: From the DPWH, hiningi ko po ito. Marami pa rin pong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers at ang Ligtas Pinoy Act po ay ito po ay isang act na pinangungunahan po ng NDRRMC at sa pamamagitan din po ng OCD. So ngayon ay nagpapa-implement po ang DPWH patungkol po dyan. And from the OCD naman po, per situation report na as of August 13, 2026, based na rin po sa DepEd, 299 schools used as evacuation centers in Ilocos Region, Central Luzon, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, and Central Visayas. And magkakaroon po, ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210.
1: Yung para po dun sa 32 for next year, may pondo na po yun?
0: Yan po yung proposal. Yes. Yan po yung proposal ng DPWH.
2: Sunod po na tanong, Kenneth Pasyente, PTV4.
5: Hi, Yusek. Yusek, kahapon matapos po yung inspeksyon ni Pangulo doon nga po sa Baclaran at Pasay, sinabi niya na kailangan magkaroon ng sapat na pasilidad para sa tapunan ng basura. Ano po yung mga konkretong hakbang ng administrasyon para sa pagkakaroon po ng karagdagang waste disposal facilities?
0: Actually, ngayon po ay pinag-uusapan na po yung plano patungkol sa waste to energy. Pero maliban po dyan ay nagbigay din po ng pahayag ang DENR. Regarding the solid waste management in NCR, mayroon pong 196 trash traps na na-install ang DENR to facilitate the collection of floating debris in the rivers and waterways. At mayroon po ngayon 1,500 Estero Rangers and River Warriors mobilized to conduct clean-up activities and collection of waste in waterways. At magkoconduct po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites and they will notify the barangays to conduct clean-up of the unclean sites. So marami po, pati po ito, magkakaroon din po, na meron din po adopt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adapt ng certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. At, pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura, ito ay isang example lamang po. Yung mga hinahire para sa tupad, sila ay in-engage para maglinis. Pero nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari, may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan, pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. So wag nating gayahin kung sino man yung mga iniidolo niyo mahilig sa fake news, wag niyo na pong tularan. Magkaisa po tayo para sa ating bansa.
2: Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Good afternoon, Yusek. Lumalabas po sa DPWH documents na si Redicon Construction yung nakakuha ng contract sa EDSA Rehab, nakakamakailanan nakitaan ng potholes. And then, Redicon was once associated sa construction firms ng CWS Party Representative Edwin Gardiola, alleged contractor nga daw po, na napangalanan sa tiniguri ang Cabral Files naman na binair ni Representative Leandro Leviste noong November 2025. Meron pong tanong si Dr. Tony Liachon sa kanyang Facebook page, bakit daw po pinayagan na makapag-bid ang mga contractors na may questionable reputation?
0: Sigurado po ba siya sa kanyang impormasyon? I mean, vetted ba? Verified ba? Na yung Redicon ay pag-aari ni Gardiola?
6: Yes po.
0: Oo, hindi mo natanong.
6: Po siya, nakita mo lang sa Facebook. Base doon sa dokumentong
0: nakapabas. Okay. Ayon sa DPWH, ang kanilang mga nakakontrata ngayon ay na meron naman pong dumaan naman po sa proper bidding. At ang mga nakukuha po nila ng mga contractor ay may sapat po na qualifications. At walang disqualification na pinrovide ng ating batas. At ayon na rin po sa DPWH, kung ano man po ang nangyari dito sa EDSA, kailangan ito mapanagutan, paimbestigahan kung talagang mayroong pagkukulang o mayroong pang-aabuso. At ito ay gagawin nang wala nang dapat bayaran ang gobyerno. Kailangan itong gawin at masaayos nang walang dapat nagastusin ang ating gobyerno. Especially ay under warranty pa ito. At ang isa sa pinaka-importanting binanggit po ng DPWH, ang Redicon ay hindi daw po pag-aari ni Gardiola. Ito po ay kilalang contractor at nai-engage ng mga conglomerates. Yan po ang ayon sa DPWH. So, hintayin na lang po natin ang iba pang mga detalye dahil pinasinungalingan nila na ang kanilang nakakontrata na Redicon ay pag-aari po ni Gardiola.
2: Sulit po tayo nung Clay Perdilla, PTV4.
3: Good afternoon po, Yusek. Yusek, former DPWH Secretary Bonoan told Sandigan Bayan that all senators in the previous Congress availed themselves of at least 500 million each from the leadership fund mula po sa DPWH to accommodate daw po their pet projects. Can the palace confirm that 2027 flood control projects na ipinasa po sa Congress ay based solely on the DPWH's assessment at wala pong nakonsiderang list mula po sa mga lawmakers?
0: Ayon sa DPWH, wala silang ganitong klaseng mga fund. So, bibigay ko po sa inyo mismo ang message ng DPWH. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments. And if needed, secured clearance from RDC and development councils to ensure that this benefit the people. Only projects that have complete documentary requirements such as plans, programs are submitted to ensure compliance with DBM guidelines. So maigpit po ang DBM. Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon.
3: Ma'am, follow up. Why is it important for the President that the 2027 NEP be free from lawmakers' project lists?
0: Okay. Sa totoo lang po, ay hindi naman talaga masama kung mayroong project ang ibang mga officials. Kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan, walang kickbacks, walang anumang anomalya. So, mainam po na kung talagang may mga proyekto naman at ito ay para sa ikagaganda ng kanilang lugar at para sa ikabubuti ng constituents, wala tayong nakikita na dapat itong tanggihan. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari, way, way back, na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo.
2: Follow-up question, Ivan Mayrina, Jamie 7.
7: Ma'am, but is the palace confirming that there was indeed leadership funds during the 2024 and 2025 budgets, during the time of Secretary Bonoan?
0: Wala po masasagot si Secretary Vince Tison dito kasi hindi pa po siya parte. So as of now, we say we can deny. Wala po siyang alam eh.
7: No.
0: Kung sa kanila po ito naganap at ito ay kanilang usapan, wala pong malalaman na anuman, ang sino man, walang malalaman ang sino man kung ito ay sariling usapan lang ni Secretary Bonoan at kung sino man yung local official.
7: And that is to say the President did not know about these leadership funds? Kung, well, as Secretary of Public Works, siya po ay alter ego ng Presidente at ang Pangulo po ay pumipirma sa budget in those years concerned. So, sinasabi po ba natin, hindi alam ng Pangulo ito, mga leadership funds na ito, natig 500 bilyon, a million, I think, for...
0: Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo yung nangopya, ipapaalam nyo ba sa teacher nyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, diba, bibigyan kayo ng penalty? So, ganun lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
7: So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators?
0: According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none.
2: Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times.
0: Yes, ma'am.
8: Ma'am, ACT Party List, ACT Teachers Party List Rep. Patiño, describe the proposed 2027 national budget as anti-poor and anti-people kasi daw po binawasan yung allocation for social services pero tinaasan naman yung for defense and infrastructure at anti-insurgency program. Ano pong reaction po?
0: Ito yung sinasabi ko eh. Sabi kanina ni Congressman Erice, puro ayuda. Diba? Wala sa infrastructure. Ngayon, kay Congressman Tinio, pinawasan naman daw yung ayuda. Kundi puro naman daw infrastructure. So, sino ba sa kanila nagsasabi ng totoo? Siguro dapat magsita muna sila or mag-usap muna sila, sino ba sa inyo nagsisinungaling? Diba? Sino sa inyong dalawa nagsisinungaling? O pareho ba kayo nagsisinungaling? Ulitin natin ha, yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor. Ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor. Yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project, ano ito? Pro-poor? Hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang, lumit ang budget dito. Ito po lahat ng ginagawa ng Pangulo ay pangkalahatan. So dapat yun yung maisip nila.
9: Radyo Magazine, 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine, 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan.
15: Six Information, GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
18: Radyo on the Go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
11: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika, sigla ng bansa. Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon, mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 19 na episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Maraming salamat sa mga kawika na sumubaybay sa 18 episode kasama ang talakayan, kasama ang ating tagapangulo ng KWF. At sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS Alan Alanige at sa Station Manager ng Radyo Magazine Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Mary Shol Malimban. At syempre mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Ray Marti Lolo at Rona P. Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:07 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 13 ng Agosto, taong 2026. Mga kawika, tunghayan ang aming handog na patakarang pangwika ngayong Huwebes ng Agosto.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Pinagtibay ng kalupunan ng KWF ang kapasyahan bilang 69-07, serye ng 2026 para sa ortografiyang Ubu Manuvu. Ang Ubu Manuvu ay isa sa mga kilalang wika na ginagamit sa bayan ng Arakan, Magbet, Antipas, Makilala, Present Rojas at Kidapawan, probinsya ng Cotabato at sa barangay Baguio at barangay Marilog sa lungsod Davao, probinsya ng Davao del Sur. Ang ortografiyang Ubu Manuvu ay magsisilbing isa sa mga kahingian upang magamit ang Ubu Manuvu bilang medium ng pagtuturo sa ilalim ng programang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE sangayon sa Batas Republika bilang 12027. Ito ay mahalagang publikasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng wikang Ubu Manuvu na makatutugon sa mandato ng KWF batay sa Batas Republika bilang 7104. Kaya naman mga kawika, matapos ang konsultasyon at ugnayan ng KWF at ng mga stakeholder ng Ubu Manuvu ay matapos din at matapos din ang serye ng pagsusuri at revisyon ng ortografiya ng nabanggit na wika, pinagtitibay ang kapasyahang ito bilang pagkilala sa opisyal na ortografiya ng wikang Ubu Manuvu at anumang pagbabago mga kawika sa ortografiyang ito ay dapat dumaan pa rin sa wastong konsultasyon ng KWF at ng mga stakeholder ng wika at pagkaraan ay sa pagpapatibay ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF. Sa bahaging ito mga kawika, sabay-sabay nating tunghayan ang handog naming wika alaman ngayong araw.
1: Tara na sa wika alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika alaman, halina't matuto kawikang Filipino. Bakit may nanganganib na wika? Batay sa pag-aaral ng komisyon sa wikang Filipino, may 20 wika tayo na mayroon na lamang 1,000 tagapagsalita at itinuturing ng mga nanganganib na wika. Ilan sa mga wikang ito ay ang wika ng mga kapatid nating Aita. Kapag nawala ang isang wika, nawawala rin ang natatanging kultura, karunungan, kasaysayan ng pangkat na gumagamit nito. Kaya dapat natin itong pangalagaan sa pamamagitan ng saliksik, wastong dokumentasyon, paggawa ng mga ortograpiya at diksyonaryo, at paggamit nito sa paaralan at tahanan. Dahil bilang Pilipino, trabaho nating pangalagaan ang ating mga nanganganib na katutubong wika. Halina't matuto, Kawikang Filipino!
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, kapag sinabi nating ortograpiya, hindi lamang ito tungkol sa kung paano tayo nagsusulat ng mga salita. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng malinaw, sistematiko at angkop na paraan upang maisulat ang isang wika mula sa mga tunog at titik hanggang sa mga tuntunin sa pagbabaybay. Ngunit paano nga ba nabubuo ang isang ortograpiya? Sino ang nagpapasya kung ang aling titik, baybay o tuntunin ang gagamitin? At paano natin titiyaking ang isang ortograpiya ay hindi lamang tama sa papel, kundi katanggap-tanggap, madaling gamitin at tunay na kumakatawan sa mga nagsasalita ng wika? Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na hitik sa mga wika at kultura, ang pagbuo po ng ortograpiya ay hindi lamang teknikal na gawain. Ito ay isang proseso ng pagkilala, pagpapahalaga at pagpapanatili sa identidad ng isang pamayanan. Kaya mga kawika, ngayong Huwebes, ating alamin ang proseso, simulain at kahalagahan ng pagbuo ng ortograpiya, sapagkat sa bawat titik na ating isinusulat, may wikang ating pinangangalagaan. At sa bawat salitang ating binabaybay, may kulturang ating ipinagpapatuloy. Mula sa tunog, tungo sa titik, at mula sa titik, tungo sa pagkakakilanlan, mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan, hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preservasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, kasama natin ng live ngayong hapon ang aking kasamahan sa sangay ng lingwistika, publikasyon at promosyon. Ang una nating panauhin ay isang katuwang na mananaliksik at tagapag-ugnay ng proyekto ng KWF, ginoong Christian D.S. Niles. Magandang hapon po, Sir Christian. At bumati po muna kayo sa ating mga kawika.
3: Marhay na hapon sa Indogabos. Binabati namin ang aming mga kasamahan sa Komisyon sa Wikang Pilipino at maging sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa.
0: Pagbati po sa lahat. Gayun din ay kasama rin po natin ng live, mga kawika, ang mananaliksik at tagapag-ugnay ng proyekto ng KWF, ginoong Rolien Mark M. Balisi. Magandang hapon po, Sir Rolien. Baka nais nyo rin pong bumati sa ating mga taga-subaybay.
4: Maayong hapon sa atong tanan. Binabati ko po ang aming mga katrabaho sa Komisyon sa Wikang Filipino mula Watson hanggang Harvester. Binabati ko din po ang aming mga katuwang na mga guro, partikular na sa mga Wikang Manobo, Obu Manobo at Manubu Dulangan sa Kidapawan at Sultan Kudarat, at sa atin po mga tagapakinig sa programang ito.
0: Pagbati po, at kasama rin po natin mga kawika ang linguistic specialist at ang tagapamahala ng proyektong pagbuo ng ortograpiya ng mga wika ng Pilipinas, Dr. Jose Evi G. Doclay. Magandang hapon po, Sir Evi. Baka nais nyo po munang batiin ang ating mga taga-subaybay, lalo na marami pong nakaabang ngayon na mga kawika natin dahil nais po talaga nilang matuto kung paano bumuo ng ortograpiya.
5: Maupay nga kilo, paaton nga tanan. Siyempre, binabati po natin ang ating mga gurong manunulat ng ortografiyang binubuo natin sa kasalukuyan, ang ASI, INI, ONHAN, at ang mga gurong manunulat din ng ating ortografiyang Akianon. At siyempre, ang ating mga masugid na taga-subaybay ng ating programang Tara Na.
0: Pagbati po sa lahat ng mga binati ng ating mga kasama natin ngayon sa studio at syempre pagbati po sa buong komisyon sa Wikang Filipino, lalong-lalo na no, yung aming sangay ng lingwistika, publikasyon at promosyon. Ang aming puno si Sir Jomar I. Caniega. Sir Evi, kanina pa natin pinag-uusapan o sinasabi yung salitang ortografiya, no, paulit-ulit mula umpisa, no, mula sa ating patakarang pangwika hanggang sa wika alaman, hanggang ngayon ay nasa segment tayo ng pag-usapan ay paara po sa masigit pang pagkakaunawa ng ating mga kawika. Ano po ba yung kahulugan ng ortografiya? Bakit ito mahalaga sa pagpapaunlad at pangangalaga ng mga katutubong wika sa Pilipinas at para sa kabatiran na rin ng lahat? Ilan na po ba ang kasalukuyang ortografiya na nabuo po ng Komisyon sa Wikang Filipino?
5: Sagutin ko muna yung unang yung ring tanong, ano, kung ilan na ang nabubuong ortografiya ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sa kasalukuyang tala po natin ay mayroon na po tayong nabuong 31 ortografiya. Hinggil doon sa unang tanong, no, kapag sinabi nating ortografiya, ito ay isang manual o gabay sa wastong pagbaybay at pagsulat ng isang wika. Nakasad dito ang mga tuntunin sa pagbaybay at pagsulat. Ang alpabeto, ang mga grafema, paggamit ng mga tuldik, pantig at pagpapantig, panghihiram ng mga salita at iba pang tuntunin ng isang wika kugnay sa pagsulat. Sa madaling sabi, ito ang nagsisilbing pamantayan upang maging pare-pareho ang paraan at sistema ng pagbaybay at pagsulat ng isang komunidad wika o mga komunidad na gumagamit ng wikang ito. Napakahalaga ng ortografiya sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng mga aklat, diksyonaryo, kagamit ng panturo o publikasyon at maging ng mga opisyal na dokumentong nakasulat sa isang wika. Kung walang isang pamantayan sa pagsulat, magkakaroon ng kalituhan sa pagbasa, pagsulat at pagtuturo ng wikang ito. Sa perspektiba ng KWF, higit pa rito ang kahalagahan ng ortografiya. Ito ay kasangkapan sa pangangalaga ng wikang katutubo. Kapag ang isang wika ay may sariling ortografiya, nagiging mas madali itong maitala, maituro, maisulat at maipamana sa susunod na saring lahi. Sa maraming komunidad, ang pagkakaroon ng ortografiya ay simbolo rin ng pagkilala ng Estado sa kanilang wika at kultura.
0: Mga kawika, pakatandaan natin yung ibinahagi sa atin ni Sir Evi kung ano ang ortografiya. Sabi niya, ito ang nagsisilbing pamantayan upang maging pare-pareho ang paraan at sistema ng pagbabaybay at pagsulat ng isang komunidad wika. Mga kawika, alam niyo ang KWF, gaya nga ng nabanggit ko kanina, ay may proyektong pagbuo ng ortografiya ng mga wika ng Pilipinas. Kaya kung kasama niyo kami ngayon sa studio, makikita niyo ay aming binabandila ang mga nabuo namin na mga ortografiya. At kasama nga natin sa studio ang mga kawanina na mamahala rito. Kaya naman Sir Evi, nais naming malaman ano ba yung layunin ng proyektong ito at paano ba ito nakatutulong sa edukasyon, no, lalo na dun sa paggamit ng mga katutubong wika sa paaralan at sa komunidad.
5: Tama ito at nasa ilalim ng sangay ng lingwistika, publikasyon at promosyon ang proyektong ito. Layunin ng proyektong ito na mabuo ang siyentipiko, makakomunidad at practical na ortografiya para sa iba't ibang katutubong wika ng bansa. Una, sinusuportahan nito ang edukasyon lalo na ang paggamit ng katutubong wika mula kindergarten hanggang baitang tatlo sa panahong ipinatutupad pa ang MTB-MLE na curriculum. Kapag may maayos na ortografiya, nagiging mas madali ang paggawa ng mga kagamitang panturo at mas nagiging epesyente ang pagtuturo at pagbabasa at pagsulat para sa mga mag-aaral. Ikalawa, isinusulong nito ang pagpapanatili ng mga wikang nanganganib ng mawala. Ang isang wikang may dokumentadong ortografiya ay mas madaling mapag-aralan, magamit sa panitikan, media, pananaliksik at iba pang larangan. At pangatlo, tugon din ito sa isinasaad ng batas sa pamansa bilang 12027 na dapat ay may opisyal na ortografiya ng isang wika na binuo at inilathala ng KWF. At pang-apat, ano, bahagi ito ng mas malaking layunin ng KWF na palaganapin ang kultura ng pagbabasa at pagsulat sa mga katutubong wika. upang manatiling buhay ang mga ito sa pang-araw-araw na gamit ng komunidad upang magpatuloy ito at manatiling umiiral at o ginagamit.
0: Nakasaad po sa gabay ng KWF na ginagamit ang OP, ortografiyang pambansa, bilang modelo. Ngunit hindi ito basta kinokopya. Marahil ito po yung tanong ng karamihan, Sir Evy. Paano tinitiyak ng KWF na balanse ang pagkakaroon ng pambansang pamantayan at ang paggalang, no, pananatili ng paggalang sa natatanging katangian ng bawat katutubong wika?
5: Yeah, mahalagang maunawaan na ang ortografiyang pambansa po ay isang modelo lamang. Hindi hulmahan ang bawat wika kasi ay may sariling katangian ito at karapatang umunlad batay sa sariling diwa at gamit ng komunidad. Ginagamit namin ito bilang panimulang balangkas dahil ang ortografiyang pambansa ay mayroon na itong matatag na mga prinsipyo sa pagsulat. Ngunit hindi namin ito basta ipinipilit sa lahat ng wika. Ang bawat katutubong wika ay may natatanging ponolohiya o sistema ng mga tunog, may sariling struktura, may sariling kasaysayan at sariling tradisyon sa pagsulat. Halimbawa, kung may tunog na wala sa Filipino, ngunit mahalagang ponema sa isang katutubong wika, maaaring magdagdag ng grafema o simbolo. Kung may tuntunin naman sa ortografiyang pambansa na hindi angkop sa struktura ng isang wika, maaari itong baguhin o kaya naman hindi gamitin. Ang mahalaga ay maging akma sa ponolohiya ng wika, praktikal gamitin at katanggap-tanggap ito sa komunidad.
0: Mga kawika, nalaman natin mula kay Sir Evy ang kahulugan at kahalagahan ng pagbuo ng ortografiya at maging ang gampanin at ambag nito sa sektor ng edukasyon. Pag-usapan naman natin, mga kawika, ang proseso ng pagbuo ng ortografiya. Sir Christian, pag tiningnan kasi natin yung proseso, no, ng pagbuo, yung mapa ng proseso sa pagbuo ng ortografiya, lagi itong nagsisimula doon sa pakikipag-ugnayan at masusing pananaliksik. Ano po ba yung pinakamahalagang datos na dapat kolektahin nating mga mananaliksik bago tayo bumuo o bago bumuo ng mga tuntunin para sa ortografiya ng isang wika?
3: Bukod doon sa pakikipag-ugnayan natin sa EPSEO o yung Indigenous Peoples Education Office or IPED, no, para sa planong pagbuo ng ortografiya, isa rin sa pinakamahalagang hakbang na ginagawa namin ay masusing pananaliksik, no? Ibig sabihin, itong mga wika ng ortografiya na to ay kinakailangan masuri ayon dun sa tunog o maging dun sa ponolohiya nila. At ngayon din, nangangalap din kami ng mga karagdagang pag-aaral pa. Mula dito sa mga nakalap naming pag-aaral at sinusuri na pinag-aaralan namin ang ponolohiya, o sabihin natin ito yung tumutukoy namin doon sa ano-ano yung mga makabuluhang tunog o yung mismong ponema nito. Sinusuri din namin ang kasalukuyang paraan na pagsulat kung mayroon na, dahil kung mayroon na, magandang senyalis yon. Pati ang mga nakasulat na akda, mga salin at iba pang dokumento. Kasama rin sa pagsusuri ang mga prosesong morfoponemiko, mga variasyon ng wika at mga tuntunin ginagamit ng komunidad. So, ibig sabihin, lahat ng impormasyong ito ay inilalagay sa isang ulat na siyang nagiging basehan upang makabuo ng isang ortografiya o yung pinakaunang borador nito.
0: Sir Christian, sa usaping proseso pa rin tayo, meron kasi tayong tinatawag na participatory approach, tama ano, kung saan aktibong nakikilahok ang mga komunidad sa ating o sa pagbuo ng ortografiya. Mga kawika, ang ibig sabihin ng participatory approach ay kumbaga ito yung pakikilahok ng komunidad at isa po ito sa tampok o sa mga tampok na bahagi ng proseso sa pagbuo ng ortografiya. Sir Christian, ibahagi mo naman sa ating mga kawika, bakit mahalagang marinig at maisama ang boses at kaalaman ng mga guro, elders, mga datu, cultural bearers, mga manunulat at iba pang tagapagsalita ng komunidad sa pagbuo ng ortografiya, gaya ng nasabi mo kanina, magandang senyales, no, tama na meron na silang existing o umiiral na mga panitikan. Sige, sir.
3: Naniniwala kasi ang KWF na ang tunay na may-ari ng wika ay yung mismong community, yung mismong komunidad natin. Kaya karaniwan ng kasama ang mga guro, especially yung sa DepEd, no? Katuwang natin, yung mga elders, yung mga nakakatanda, yung dato, yung buoy, or yung mga cultural bearers, maging yung mga manunulat natin at iba pang tagapagsalita ng komunidad sa pagbuo ng kanilang ortografiya. At sa ito naman ng orientasyon at konsultasyon at maging doon sa pagbabalidate or validasyon ng wika sa community, hindi lamang kami nagtuturo, nakikinig din kami dahil ang paggagamitan ng ortografiya ay community nga. Inaanyayahan namin yung mga naming lumahok yung mga guro, manunulat natin, elders o yung mga nakakatanda natin, dato, buoy, at yung mga cultural bearers natin. At maging yung mga kabataan dahil sila talaga yung gagamit nito sa kasalukuyan. At maging yung ating LGU at yung partnership natin dito sa kagawaran ng edukasyon. At maging doon sa akademya at sa media para mas maipalaganap pa itong wika na ito, na nag-i-exist pala talaga itong wika na to. At sa iba pang sektor upang ma-validate ang resulta ng unang burador ng ating ortografiya.
0: Alam natin na sa prosesong ito, maraming mahalagang impormasyon ang lumilitaw. Magbigay ka nga ng halimbawa, Sir Christian. Ano ba yung mga halimbawang mga impormasyon ang nakikita nyo minsan, bigla nyong na pagtatanto na lumalabas sa inyong mga pag-aaral, pananaliksik at pakikipag-usap sa komunidad? Ito ba yung mga salitang iba ang gamit sa iba't ibang barangay? Gaya ng may mga traditional silang paraan sa pagsulat na hindi po natin nakikita sa aklat? Tama ba? Dahil dito ay nabubuo yung ortografiya. At tama Sir Rolien, no? Yung ortografiya ay nabubuo hindi lamang produkto ng KWF, kundi ay pinagkaisang produkto ng buong komunidad.
4: Oh, tama po yun, no? So, doon papasok yung ideya ng participatory approach. So, tulungan talaga siya kasama ng komunidad, nung lokal na pamahalaan, yung iba pang mga organisasyon, at nung komunidad mismo dahil sila yung pinakauna makikinabang doon sa nabuo at binubuong pang-ortografiya.
0: At ang yan ay tumutugon, no, doon sa statement sa pahayag kanina ni Sir Christian na ang tunay na may-ari ng wika ay ang mismong komunidad nito. Kaya naman napakahalaga talaga, no, na meron tayong pakikipag-ugnayan sa komunidad doon sa mismong gumagamit ng wika sa partikular na komunidad. Sir Christian, alam natin na may mga pagkakataon. Kanina sabi natin may mga umiiral na ng mga salita, umiiral na ng sistema, at may mga pagkakataon na may umiiral na talaga na tradisyon ng pagsulat ang isang komunidad. Ngunit may mga tuntuning hindi lubusang tugma sa mga resulta ng mga isinasagawang pananaliksik. Paano ba ito pinamamahalaan ng KWF? Paano natin ito nire-resolba upang magkaroon ng pagkakasundo sa komunidad?
3: Isa ito talaga sa pinakamahalagang bahagi ng aming trabaho, yung pagiging mananaliksik, no? At hindi naman nangangulugan na hindi naman agad sinasabing mali yung kinagisnan na paraan ng pagsulat, no? Sa halip, sinusuri muna namin yung mismong ang kalakasan at maging yung kahinaan ng mismong umiiral na tradisyon, maging doon sa ponolohiya ng wika. At pagkatapos nito, iniahambing namin ito sa mga mungkahing tuntunin ng ortografiyang pangbansa, no? Ibig sabihin lahat ng ortografiya unique 'yon, no? Pag iba-iba yung mga kabanata nito. Kapag may pagkakaiba, inilalahad namin sa komunidad ang mga posibleng implikasyon na bawat option, no? Sa huli, ang layunin ay makabuo ng consensus o isang ortografiyang logical, efficient o epesyente at madaling matutuhan at higit sa lahat tinatanggap ng komunidad.
0: Dako naman tayo kay Sir Rolien. Matapos ang orientasyon, Sir, at paunang pagbuo ng borador, gaya na nabanggit kanina Sir Christian, dumaraan pa ito sa masusing pagsusuri. Kumbaga, hindi pa dun nagtatapos, no, yung tungkulin natin. Sinusuri pa yan, dumadaan pa sa konsultasyon at validasyon ng mga komunidad. Ano ba yung layunin ng yugtong ito at paano nakatutulong ang mga mungkahi ng komunidad sa pagsasapinal ng ortografiya?
4: Yung initial na borador na ortografiya, dumadaan pa ito sa masusing pagsusuri kasama ng KWF at yung mga manunulat at elders natin. Sa ganitong proseso, ipinipresenta ng mga manunulat sa KWF yung nabuo nilang initial na borador at kami naman ay nagbibigay ng mungkahi o komento para mas maiwas to pa ito kung meron mang kailangan pang ayusin. Pagkatapos nun, dumadako na tayo doon sa publikong konsultasyon o kadalasan dinatawag din siyang validation or validation ng community. Pagdating doon, sinusuri naman ito ng mga kinatawan ng komunidad mula sa iba't ibang sektor nito para makuha yung consensus na binabanggit niya kanina kung tinatanggap ba ito ng komunidad. So yung publikong konsultasyon, hindi lang siya basta presentation, layunin nito na tiyakin yung bawat tuntunin, halimbawa kung tama ba yung mga salitang ginagamit, kung kailangan bang ayusin yung salin para maging mas malinaw siya. Akma ba ito? Hindi ba ito nakakalito? At nauunawaan ba ito ng komunidad at tanggap ba nila ito? So, sa madaling salita, yung public consultation at validation, ito yung quality assurance process ng proyekto para masigurado na bago mailimbag yung ortografiya, tama talaga siya.
0: Mga ilang araw ang ginugugol natin sa pagsasagawa ng publikong konsultasyon?
4: Kadalasan, isang araw lang siya. Pero yung isang araw na yun, bago at pagkatapos ng publikong konsultasyon, marami pang pagpupulong na pinagdadaanan yung burador. Inuupuan ito ng mga namin, mga mananaliksik at ng mga manunulat para masigurado na pagdating doon sa publikong konsultasyon ay masinop na. Kumbaga, konti na lang yung kailangang ayusin. At kung may aayusin man pagkatapos ng publikong konsultasyon, inaayos na yun agad para mabilis na itong maipadala doon sa pagpapalimbag.
0: So, halimbawa, Sir Relien, dun sa bago yung mismong publikong konsultasyon, dahil kailangan face-to-face ba yun?
4: Sa mga nakaraang nadaluhan namin, kadalasan face-to-face siya.
0: Okay.
4: Pero syempre, may mga issue ng logistika at ng pondo. Sinusubukan namin ngayon magkaroon ng hybrid. So, pwedeng mag-meet yung mga elders at yung mga writers kasama ng komunidad. Tapos, kaming mga kawani ay mag-join via Zoom. Pero kung meron namang pondo, mas mainam talaga na andoon yung mga mananaliksik para kung meron mang mga diskusyon o hindi pagkakaunawaan, ay mas mabilis itong maresolba.
0: Para sa kabatiran ng iba na halimbawa ay merong isang individual na may inisyatiba na bubuin ko ang ortografiya ng wika namin. Anong gagawin niya? Pwede ba siyang lumiham sa KWF? Pwede ba siyang makipagtulungan sa KWF?
4: Pwede po, no? So, na kami ay nagagala kapag mayroong mga ganong inisyatiba. Ibig sabihin, mayroon talagang kagustuhan mula sa komunidad na maidokumento yung wika nila. So, kung mayroon po tayong mga community members na gusto nilang masimulan na yung ortografiya nila, maaari lamang po silang lumiham sa KWF para matugunan namin yung kanilang request at maisama namin ito sa schedule ng aming mga proyekto.
0: Okay. Ang tanong ko pa, kahit sino pwedeng sumagot no, sa ating mga panauhin ngayong hapon, gano'ng katagal ang tinatagal ng pagbuo ng ortografiya? Halimbawa, kung bubuuin ng yung ortografiyang kanina pinag-usapan natin, yung Ubu Monuvu, gano'ng katagal mula doon sa pinag-usapan natin kay Sir Christian na naikipag-ugnayan ka muna, kakaroon ka muna ng mga pulong, hanggang sa talagang maimprenta na siya sa ilalim ng aklat ng bayan, gano'ng katagal?
4: Depende po talaga kasi siya sa wika. Meron tayong mga ibang factors na kinoconsider. Halimbawa, kung yung wika ay mas maliit siya, kumbaga nasa isang probinsya lang, pwedeng mas mabilis yung proseso kasi yung issue ng logistics, mas mabilis tipunin yung komunidad. Pero meron din namang mga wika, halimbawa yung Bugkal at Ehongot, na yung mga nagsaslita ng wika na yun ay nakakalat sila sa tatlong probinsya, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. So, sa mga ganong kaso, medyo mas mahaba yung pinagdadaanan dahil mas marami tayong tao na kailangang konsultahin. Maliban din doon, lumalabas din doon kapag mayroong dialekto na or may mga dialectal differences sa isang wika. So, kailangan yung ortografiya ay inklusibo. Masalamin doon sa ating ginagawa yung lahat ng dialects ng wika na yun ay maisama din sila doon sa pagdodokumento sa ating ortografiya. So, wala tayong parang clear cut na ito ganito siya kahaba. So, nakadepende sa maraming salik. Pinakamabilis na kadalasan yung isang taon. Meron kaming mga na-encounter na umabot na siya ng 10 taon dahil
6: 10 taon.
4: Meron ng inisyatiba yung komunidad dati.
6: May ano na.
4: Tapos ayun, darating yung KWF para mas maiwas to ito. So merong maikli, merong mahaba.
0: Okay, so may mga pagkakataon na maikli. Mm-hmm. At may mga pagkakataon na mas humahaba pa na yung proseso, yung panahon.
3: Opo, dahil yung orthographya naman natin, pag nailimbag ito, hindi naman nangangahulugan na ito na talaga. Kumbaga, sa mga susunod na taon, 5 taon, pwede siyang ma-update, pwede siyang mas mapaganda. Example, kung may nakita sila doon sa wika nila na kailangan ilakip doon sa orthographya, gagawin yung revision, doon papasok po yung revision.
0: Okay. So mga kawika, dun sa may mga, kumbaga meron kayong inisyatiba na bumuo o kaya naman baka may, may bumuo na ng mga organisasyong pangwika sa bawat lugar natin, sa bawat sulok ng Pilipinas, makipag-ugnayan po kayo sa Komisyon sa Wikang Filipino, lalo na po sa aming team, sa SLPP, para naman mapag-usapan natin at maisama natin sa pipeline ng proyekto at makabuo tayo ng isang proyektong talaga namang tumutupad sa mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino. So Relian, tungo tayo dun sa hamon. No, hamon na nararanasan ninyo bilang o natin bilang mga mananaliksik ng KWF at tagapag-ugnay ng proyekto sa pagbuo ng ortografiya. Lalo na dun sa mga kakaunti pa yung mga dokumentasyon, kasi kanina sabi natin minsan meron na, minsan wala pa. Paano yung mga konti pa lang at wala pa talagang natatatag na tradisyon ng pagsulat?
4: So, kagaya po ng binanggit ninyo, may mga hamon talaga kayo nakiharap yung aming proyekto. Una, mayroong mga wika na kakaunti o wala pang dokumentasyon. Kaya kailangan muna magsagawa ng masusing pag-aaral, lalo na doon sa ponolohiya o yung palatunugan ng wika na to. Sa mga ganitong kaso, kadalalan na doon sa mga wikang nanganganib, at kadalasan yung mga wikang nanganganib, yung pagbuo ng ortografiya ay yun din yung unang hakbang nila sa pagsulat at literacy. So malaking hamon siya, kaya kailangan ng malapit na pakikipagtulungan doon sa mga elder, mga gurong manunulat at doon sa komunidad. Pangalawa, may mga komunidad na meron na silang may magkakaibang tradisyon ng pagsulat, lalo na kung magkakaibang bayan sila, no? Kaya kailangan muna magkaroon ng maingat na konsultasyon para makabuo ng iisang pamantayan. Pangatlo, may mga pagkakataon din na kailangan munang tukuyin kung yung sinasalita ba ng komunidad ay isang natatanging wika o dialekto lamang siya na isa pang mas malaking wika. So, kasama din yun doon sa parang pananaliksik na kailangan gawin bago magsimula sa yung ortografiya ng wika na yun. At ikaapat, mayroong mga pagkakataon na may mga natatanging tunog yung wika na wala doon sa ating ortografiyang pambansa. Kaya kailangan gabayan yung komunidad sa pagpapasya kung gagawa sila o magdadagdag sila ng titik o grafema. At kung magdadagdag man sila, kailangan ding talakayin yung tuntunin na, para doon. Yung mga desisyon na yun, syempre, kailangan nakaangkla siya doon sa Sintipukong Batay.

0: aralan.
1: So, kapag natanggap na namin yung lahat ng mungkahin mula sa konsultasyon, kagaya nung nabanggit kanina, gagawa kami ng final edit at copy editing. Pagkatapos nun, ipapalayout na din yung manuskrito. Pagkatapos nun, inihaharap namin yung buong ortografiya sa kalupunan ng mga commissioner ng KWF para maaprobahan ito. At kapag ito ay naaprobahan, naglalabas yung kalupunan ng mga commissioner ng isang kapasyahan o resolusyon na nagbibigay ng opisyal na imprimatur doon sa ortografiya. Saka lamang namin ito ina-applyan ng ISBN o CIP data sa Pambansa Aklatan ng Pilipinas or National Library of the Philippines para maihanda ito sa paglilimbag. Kapag nailimbag na ito, susunod na yung launching o yung paglulunsad nito sa komunidad kung saan binibigyang halaga yung pinagdaanan ng buong proseso, pinaparangalan yung mga parte ng komunidad na bumuo ng ortografiya at ibinabahagi na yung ortografiya doon sa komunidad. Maliban doon, ina-upload din ng KWF yung nailimbag na ortografiya doon sa ating repositoryo ng wika na mga wika sa Pilipinas para maging accessible ito sa mga mananaliksik, sa mga nag-aaral ng wika, at doon sa publiko na gusto lang siguro nilang malaman na gusto ko mag-aral ng iba pang wika sa Pilipinas. So, hindi lamang yung komunidad mismo yung nakikinabang doon sa ortografiya, pati yung publiko dahil nagiging mas malay sila na mayroong ganitong wika at nagiging oportunidad ito para mapag-aralan nila yung ibang katutubong wika ng Pilipinas.
0: Kaya naman mga kawika, sa mga nais na magkaroon ng CP nito, yung nakalimbag kasi nito yung hard copy, syempre binibigay natin yan sa komunidad dahil mas kailangan nila yan. Syempre nagbibigay din tayo ng kopya sa National Library of the Philippines dahil isa yan sa dapat nating pagbigyan. Ngunit sabi nga ng nabanggit ni Sir Rolien, ay meron tayong online copy sa ating KWP-propositoryo na maaari nyong bisitahin para makita ninyo ito yung mga ortografiyang nabuo na namin. No? Bisitahin po ang KWF-wika-at-kultura.ph. Ang tanong po natin no, ay para na sa ating lahat. No? Sa inyong pananaw, paano ba nakatutulong o makatutulong ang bawat Pilipino, yung ating mga kasubaybay ngayon, maging yung mga guro, magulang, mag-aaral, manunulat o yung mga karaniwang mamamayan sa pagpapahalaga o pangangalaga, pagpapayabong at patuloy na paggamit ng mga katutubong wika sa pamamagitan ng mga nabubuong ortografiya? Siguro simula natin kay Sir Rolien.
1: Ang pagbuo ng ortografiya, simula lamang ito, no? Hindi dito natatapos yung pananaliksik at pag-aaral. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung gagamitin ba ito ng komunidad, kung tinatanggap nila ito. No? Ang pagbuo ng ortografiya ay hindi lamang usapin ng pagtatakda kung paano isulat ang isang wika. Isa itong mahalagang hakbang upang mapangalagaan, mapayabong, mapalaganap at patuloy na magamit yung katutubong wika sa iba't ibang larangan o dominyo na ating buhay. Nagiging mas matatag din yung isang wika kapag mayroon siyang tuntuning na uunawaan at mas nagagamit ito ng mga nagsasalita nito. Maari din makatulong yung ating mga tagapanood, no? At bilang isang Pilipino, sa iba-ibang paraan, so halimbawa, bilang isang guro, pangalawang magulang ng mga bata, hinihimok namin kayo na gamitin yung ortografiyang nabuo natin sa pagtuturo at doon sa paghahanda ng mga kagamitang panturo upang maging bahagi ito ng MTB-MLE man yan o doon sa pang-araw-araw na edukasyon na gagamitin ng ating mga bata na nagsasalita ng katutubong wika. Bilang magulang naman, hinihimok din namin sa sila na gamitin yung katutubong wika nila sa loob ng kanilang tahanan at ituro ito sa kanilang mga anak. Yung pagkamatay kasi at yung panganganib ng isang wika, nagsusimula ito kapag hindi na inaituturo ng magulang sa kanilang anak yung kanilang katutubong wika. So, yung tahanan talaga yung mahalagang lugar kung saan na ipapasa yung wika sa susunod na salinlahi at para hindi ito mamatay.
0: Kasi nga naman, ano, ang wika ay mamamatay kapag hindi talaga natin ginamit. Kaya napakahalaga nung panawagan ni Sir Rolien. Ano naman ang inyong pananaw, Sir Christian?
2: Una sa lahat, yung ortografiya, kinakailangan talaga ito sa lahat. No? Una, malagang magamit ito ng mga mag-aaral. Bilang mga mag-aaral na matuto silang bumasa, sumulat, at higit sa lahat yung magsaliksik lalo na sa panahon ngayon at lumikha gamit yung sariling wika nila.

0: sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng bagong gamit at bagong buhay dun sa wika nila, no? At pangalawa, bilang manunulat, mananaliksik o at maging ngayon, no, yung pagiging content creator ay gamitin nila yung napagkaisahang ortograpiya sa mga akda, no? Publikasyon, video at maging doon sa social media para mas magamit natin yung mismong wika natin. At iba pang anyo ng komunikasyon at makakalikha rin sila ng mga bagong teksto at kaalaman sa pamamagitan ng ortograpiya nila. Sumunod, bilang kawani, no, ng pamahalaan at ng mismong lingkod bayan, gamitin nila yung mismong katutubong wika nila bilang wika ng komunikasyon, ang transaksyon at gawaing angkop dito, lalo na ngayon, no, na may mga namamatay talagang wika. So, sa pamamagitan nito, no, sa unang hakbang ng mga ganitong pamamaraan ay mapasisigla natin yung ating mga wika. At bilang karaniwang mamayan, tayo, no, at sa mga tagapakinig natin, no, na mahalaga kasi na magamit natin yung mismong wika natin dahil ito yung pinaka mabisang paraan para doon sa ating komunikasyon at maging dapat maipagpatuloy ito lalo na doon sa loob ng tahanan, no? Lagi't-lagi ito yung pinakapundasyon natin para mas lumago yung wika natin, maging doon sa community, sa paaralan, no? Sa trabaho, sa sining, sa technology ngayon, lalo na ngayon, at iba pang espasyo. Mahalaga rin maunawaan natin na ang komunidad na mismong gumagamit ng wika at maging ng ortograpiya, na yung ortograpiya ay hindi sapat para lang maging tuntunan natin o tungtungan natin para mas papalago yung wika natin. Ang ortograpiya ay kasangkapan lamang. So, ibig sabihin, ang tunay na nagpapasigla ng wika ay yung mismong community, yung komunidad mismo, dahil sila talaga yung may-ari ng wika. Ang mga taong gumagamit, ang mismong nagtuturo, at nagsusulat at lumilika ang nagpapasa nito sa susunod na henerasyon.
1: Kayo po, Sir Evie.
2: Sa konteksto ng mga katutubong wika ng Pilipinas, ang bawat pabubuong ortografiya ay dapat na nakaugat sa aktual na gamit, kaalaman ng mga tagapagsalita. Kaya mahalaga ang pakikilahok ng mga katutubong tagapagsalita o ang mga cultural bearers, guro, mga nakatatanda o elders, mga dato o buoy man, mga mananaliksik, kabataan, syempre, at iba pang mga stakeholders sa proseso ng pagbuo, pagpapatibay at paggamit nito. Sa ganitong pananaw, ang ortograpiya ay hindi lamang paraan ng pagsulat ng wika, kundi isang tulay ng pagpapanatili ng kultura, kaalaman, identidad at alaala ng mga pamayanan. Kapag ginagamit natin ang isang katutubong wika sa pagsasalin at pagsulat, binibigyan natin ito ng pagkakataong mabuhay sa hinaharap. Sa huli, ang pangangalaga sa mga katutubong wika ay pananagutan nating lahat. Ang bawat salitang ginagamit, bawat kwentong isinusulat, bawat awit na nalilika, bawat batang tinuturuan at bawat kaalamang na ipapasa sa sariling wika ay ambag natin sa pagpapatuloy ng buhay ng ating mga wika.
1: Sir Evie, dahil pinagdiriwang natin ngayon ang buwan ng wikang pambansa, ay baka may mga interesado tayong mga guro, mga eskwelahan, mga paaralan na nais kayong imbitahan para magkaroon ng pagsasanay sa pagbuo ng ortograpiya. Baka gusto nila ng iba namang paksa, no, na pag-usapan ngayong buwan ng wika. Paano nila tayo papaanyayahan, Sir Evie?
2: Ayan. Mahalaga po ito para sa amin, ano, na kayo ay kailangan lamang makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Lumiham lamang po kayo sa pamamagitan ng ating tagapangulo kay Atty. Marites Ibarrios Taran upang mapagbigyan po natin ang inyong pong kahilingan na pagsasanay naman upang maging katuwang tayo sa pagpapanatili at pagbuhay ng ating mga katutubong wika.
1: Kaya mga kawika sa mga interesado na magkaroon naman ng ibang paksa, iba naman ang pag-usapan natin ngayong buwan ng wika, ay huwag po kayong mag-atubiling lumiham sa Komisyon sa Wikang Filipino para po humiling ng libreng. Libre po, libreng pagsasanay sa pagbuo ng ortograpiya ng mga wika sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapa-unlock sa aming mga, o sa amin, para mapag-usapan po natin itong napakahalagang paksa, no, yung ortograpiya. Muli mga kawika, ang katuwang naman mananaliksik at tagapag-ugnay ng proyekto, Ginoong Christian D.S. Niles. Ang mananaliksik at tagapag-ugnay ng proyekto, Ginoong Rolien Mark M. Balisi. At ang linguistic specialist at tagapamahala ng proyektong pagbuo ng ortografiya ng mga wika ng Pilipinas, Dr. Jose Evie G. Duclay. Maraming salamat at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po.
1: Mga kawika, ang oras po natin ngayon ay 1:49 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ika-13 ng Agosto, taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, matuto tayo ng wikang senyas.
3: Ito ang senyas ng pananaliksik. Itapat ang dalawang kamay ng nakatalikod sa mukha. Itupi ang lahat ng daliri maliban sa mga hintuturo at hinlalato. Habang nasa ganitong posisyon, galawin ang mga kamay ng pakahik. Gawin ito ng dalawang beses. Ulitin natin. Itapat ang dalawang kamay ng nakatalikod sa mukha. Itupi ang lahat ng daliri maliban sa mga hintuturo at hinlalato. Habang nasa ganitong posisyon, galawin ang mga kamay ng pakahik. Gawin ito ng dalawang beses. Pananaliksik.
1: Maraming salamat, Kawikang Diana. Mga kawika, kasama ang ating mga mananaliksik, sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng salitang pananaliksik. Pananaliksik. Pananaliksik. Muli na naman tayong natuto ng senyas ngayong araw ng Huwebes. Para sa kabatiran ng lahat, narito ang mga nagwagi sa timpalak at gawad ng KWF. Para sa sanaysay ng taon 2026, Mark Anthony S. Angeles, ikatlong gantimpala. Emerson D. Baldemore, ikalawang gantimpala. Rexon H. Gaston, mananaysay ng taon 2026. Gawad Carlos Padilla, 2026, iginagawad kina Barangay Osmeña Solano, SK Tagapangulo, Natasha Jera E. Erese, Congressman Antonio L. Tino, at Senador Loren B. Legarda. Kampiyon ng Wika 2026, ipinagkakaloob kina Commissioner Reggie O. Cruz, Commissioner Evelyn C. Olikino, Commissioner Christian T. N. Aguado, Commissioner Alain Ross G. Dimson, Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., at Commissioner Carmelita C. Abdurrahman. Dangal ng Wika 2026, kategoryang individual, Justice Japar B. Dimaampaw. Kategoryang samahan, institusyon, kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Pagbati po sa lahat ng nagogi sa mga timpalak at gawad ng KWF ngayong buwan ng wikang pambansa 2026. Magkita-kita po tayo sa Buni, KWF Gabi ng Parangal sa 27 ng Agosto 2026. Maraming maraming salamat po sa lahat ng lumahok at nakiisa sa mga timpalak at gawad po ng KWF ngayong buwan ng wikang pambansa. At mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Webes, maligayang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat. Mga kawika, tara na!

0: Legacy. 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
10: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa'yo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
29: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
29: Fake news yan! Mali!
30: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
29: Fake news yan! Mali!
8: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
31: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
31: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
31: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
32: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
1: isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
26: Radyo Magazine
13: 1278 AM.
5: Aalertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Senate inquiry tungkol sa EDSA Rehab, sinusulong ni Senator Ping Lacson. Ang pag-ulat mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nais ni Senador Ping Lacson na maimbestigahan ng Senado ang rehabilitasyon at pagkukumpini sa EDSA matapos muling gumitaw ang mga lubak sa mga bagong ayos sa bahagi ng highway kasunod ng mga pag-ulan. Sa Senate Resolution 594, hiniling ni Lacson sa Senate Committee on Public Works na magsagawa ng inquiry in aid of legislation para suriin ang design at engineering standards sa mga proyekto at matukoy ang pananagutan sa mga depektibong imbrasatura. Ayon sa Senador, nagpapakita ng malalim na problema sa planning, design, construction at management ng mga proyekto ang mabilis na pagkasira ng mga kalsadang ilang buwan pa lang matapos ayusin. Binanggit din niya ang malaking pondong inilaan ng gobyerno sa DPWH Asset Press Conservation Program para mapabuti ang kalidad at tibay ng mga national road laban sa mga kalamidad. Samantala, ipinaalala ni Lacson na nagkakahalaga na mahigit 1.18 billion pesos ang phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense Street na natapos noong Abril, dalawang buwan bago ang target na schedule. Nagkakahalaga naman ng mahigit 4 billion pesos ang phase 2 mula Orense hanggang Monumento. Ni Lacson, kailangan alamin kung nasunod ang tamang design at engineering standards, lalo na ang drainage dahil matagal ng problema ang epekto ng tubig sa asphalt roads. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Vasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Digital accessibility at malayang access sa impormasyon ng mga persons with disabilities o PWDs isinusulong ng minority leaders sa Kamara. Ang buong detalye naman ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Paghain ng dalawang magkahiwalay na panukalang batas, si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima upang tiyakin ang accessibility ng mga website, mobile apps at online services para sa mga persons with disabilities o PWDs. Sa pamamagitan ng House Bill Number 10444, layunin ni De Lima na magtatag ng kauna-unahang batas sa digital accessibility sa bansa. Samantala, isinusulong naman ang House Bill 10445 ang pag-amyanda sa Magna Carta for Disabled Persons o RA 7277 upang tiyakin na ang karapatan ng PWDs sa impormasyon at pampublikong serbisyo. Ipinunto ni De Lima na gagamiting batayan ng panukala ang pandaigdigang pamantayan o Web Content Accessibility Guidelines para sa lahat ng mga website at digital platforms ng gobyerno at private sector tulad ng mga banko, e-commerce, paaralan at ospital. Magtatalaga din ng mga ahensyang may kapangyarihang mag-audit at magpataw ng parusa sa mga platformang hindi tatalima sa pamantayan. Binigyan din ni De Lima na sa patuloy na paglipat ng mga pampublikong serbisyo at negosyo sa digital space, nararapat lamang na maging pantay at walang maiiwan na lipunan, physical man o online. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Maritime Industry Authority o Marina, target na mapabuti ang kaligtasan at serbisyo ng mga barko sa Pilipinas. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Inaasahang mapapabuti ng panukala ng memorandum o panukalang memorandum circular ng Maritime Industry Authority o Marina ang serbisyo at kaligtasan ng mga barkong rehistrado sa Pilipinas na naglalayag sa karagatan ng bansa. Saklaw ng panukala ang pagsunod sa mga alituntunin, operasyon ng risk-based enforcement para sa mas ligtas at maayos na domestic maritime operations. Ayon kay Alkim Inter-Island Water Transport Services Representative Miles Vidas, magsisilbi itong gabay sa mga shipping operators upang mapahusay ang serbisyo at matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon. Binigyan din naman ni Zamboanga Golden Dragon Shipping Corporation Representative Angie Campaner ang kahalagahan ng bukas na konsultasyon ng Marina sa mga sektor ng industriya bago ipatupad ang nasabing panukala. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, 261 pamilya sa Asingan formal na nagtapos ng programang 4Peace. Ang pagulat naman ni Ated sa atin ni Leslie Gemino ng RP Tayug.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
5: Report. Formal lang nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang 261 na family beneficiaries sa bahay ng Asinggan. Ito'y matapos maabot na malaking bahagi ng grupo antas na pagiging self-sufficient, habang iba naman ay natapos na ang takdang panahon ng pananatili sa programa. Ang kay Mildred Nicolas, Municipal Action Team Leader, 200 sa mga nagtapos ang kabilang sa client status 3, ibig sabihin kinilala silang self-sufficient batay sa Social Welfare and Development Assessment na sinagawa noong 2025. Ano yung pagtatapos ay hindi nangangahulugang mayaman na ang mga pamilya. Sa halip nangangahulugan ito na kaya na nilang tususan ang kanilang mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain, pang-araw-araw na gastusin at pag-aaral ng mga anak nang wala ng ayuda mula sa gobyerno. Samantalang natitirang 61 families ay dineklarang exiting households dahil wala na silang anak na pasok sa edad na sinusubaybay ng programa. Sa kabila ng pagtatapos, sinikayat ni Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. ang mga pamilya na huwag malungkot. Sa halip, hinikayat niya may ito na gamitin ang pagkakataon upang maghanap ng trabaho, magtayo ng sariling business. Bilang suporta, plano ng alkalde na maglaan ng nasa 600,000 pesos sa budget para sa livelihood packages na papamahagi sa mga grupong mabubuo ng mga nagtapos na benepisyaryo. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
4: Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan.
9: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
15: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan po sa ating Marulas Transmitter. Sabi nga sa kabila daw ng mga hamon ng buhay, ano? Meron po tayong panauhin ngayon si Nanay Domitilia Sarino, isang 60 taong gulang na benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Peace. Sabi, walang edad ang pangarap at edukasyon, ano? Matapos ang maraming taon na inilaan po sa pamilya at paghahanap buhay, muli niyang niyakap ang pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS. At matagumpay na nagtapos po noong July 21, 2026. Ang kanyang kwento ay inspirasyon po ng tiyaga, determinasyon at pag-asa para sa bawat Pilipino na nangangarap ng mas magandang kinabukasan. At makakasama nga po natin ngayong araw na ito, ano, si Nanay Domitilia Sarino. Welcome po sa Radyo Magazine sa programang Home Econ Nanay. Magandang hapon! Ako, walang audio si Nanay Domitilia. Ulit po, Nay. Ayan, ano, Nanay Domitilia, magsisimula na po tayo ng ating kwentuhan.
7: Opo.
0: Ayan. Ano po ba ano yung naging pinakamalaking dahilan kung bakit nyo po na pagdesisyonan ano na bumalik sa pag-aaral kahit po sa edad na 60 na pong taon?
7: Gusto ko po magpagtapos dahil po natigil po ako dahil mahirap kami noon. Nawala na po ang papa ko, hindi na ako nakapagpatuloy mag-aaral. Sa ngayon, may pumunta po doon na teacher na als teacher daw po siya. Dati, utility po ako ng Bailey Hermosa Elementary School. Ang sabi na ni Ma'am Weng, ngayon nanay, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Sabi ko, Ma'am, opo, gusto mo ngayon mag-aaral ulit sa al. Sabi ko, Ma'am, Ama, matanda na po ako. Huwag na po. Sabi ni Ma'am, wala naman po daw sa edad ang pag-aaral. Kung gusto mo nga, sige nga, ipapalis na kita. Sabi ko mo, sige po, pagkakataon ko na po iyon para makapagtapos, makapagsimula muli.
0: Ayun naman, ano. Totoo naman po yun, ano, Nanay Domitilia. Wala talaga sa edad, ano. Basta ginusto at pangarap, ano. Gawa ng paraan, okay. Talaga naman pong kakayanin, ika nga. At ano naman po, ano, ang naging, kumbaga, pag-aalinlangan or takot na inyong hinarap bago po kayo tuluyang nag-enroll dito sa ALS?
7: Parang natatakot na po ako, ma'am, kasi matanda na po ako. Pero, nag-desisyon talaga po akong makapagtapos, inalis ko po yung takot. Patuloy po ako sa pag-aaral.
0: Ayun, tama naman yun, ano? Dapat harapin natin, ano, yung mga takot natin. Di ba, Nay?
7: Opo.
0: At Nanay, ano, eto nga po, ayan, at napasok na kayo sa ALS, ano, paano nyo po pinagsasabay-sabay, ano, ang inyong pag-aaral, gawaing bahay, paghahanap buhay, bilang isang ina at ganun din bilang isang asawa?
7: Sa umaga po, nag-aaral po ako, ma'am.
0: At
7: half day man lang po, pag-uwi ko, pasok sa mga gawing bahay, sa trabaho, at tuturuan ko pa po yung dalawa kong anak.
0: Nako, di talaga namang ang 24 oras ni nanay ay sulit na sulit, ano po. Bali, nay, ilang taon, anong grade na po yung dalawa nyo pang anak na tinuturuan nyo?
7: Grade 6 po, ma'am.
0: Oo, grade 6, ayun, ano. Sa tingin nyo po, ano, gaano naman kahalaga, no, ang suporta talaga ng pamilya? Sigurado po at suportado kayo ng iba nyong mga anak, hindi po ba? At ganun din yung ibang nagtitiwala sa inyo, tulad nga po nung ALS teacher, ano, na humikayat sa inyo. Ganun din ang DSW4P's, ano, case manager. Dito po sa inyong naging tagumpay, ano, nakapagtapos.
7: Opo.
0: Gaano po na ikahalaga yung suporta nila sa inyo?
7: Mahalaga talaga po, ma'am, ang suporta nila. Ang sabi nila, huwag kang sumuko, ipagpatuloy mo. Taya ng gabay ng inyong buhay.
0: Opo.
7: Makaahon kayo.
0: Nung una nyo po bang sabihin sa inyong pamilya, ano po ang naging reaksyon nila?
7: Sabi nila, kung kaya mo po, ma, sige, pagpatuloy mo po. Nasa likod lang po kami ninyo.
0: Ayun naman. Napakaganda ng suporta ng kanyang mga anak, ano? At ano naman po, Nanay Domitilia, ang naramdaman nyo? Eto na, July 21 na, nang tanggapin nyo po ang inyong diploma at kayo nakapagtapos dito sa ALS.
7: Masayang-masaya po ako, ma'am, dahil natupad ko po ang aking pangarap na makapagtapos sa junior high school po.
0: Mm-mm. At Nay, ano po ang inyong plano ngayon at nakatapos na kayo, ano, sa junior high school? May plano po ba kayong tumuloy sa senior high school?
7: Opo, ma'am. Next year po.
0: Ayun, ako, napakagandang balita niyan, ano po, Nay. Sabi nga, wala sa edad, ano. At sa inyo pong palagay, paano naman nakatulong, ano, ang 4Ps sa pag-unlad ng inyong pamilya at pagpapatupad nitong iyong mga pangarap?
7: Malaki po, ma'am, ang tulong ng 4Ps magmula po nung kami hirap na hirap. Kasi po, sa ngayon, may isa na po akong nakatapos sa 4Ps na pase. Nakapasa mo po siya sa teacher.
0: Teacher, oo. Bali, na ilan po ang inyong anak? Nakatapos na yung isa.
7: 9 po, ma'am.
0: Ayan, so may 8 ano, na nakasunod doon. Yung iba siguro may pamilya na rin po.
7: Opo, ma'am.
0: Oo. So, si nanay na ang susunod na makapagtatapos. Nay, kayo ba? Anong pangarap niyong kuhain pagtuntong ng kolehiyo?
7: Agriculture po, ma'am.
0: Ay. Bakit naman po yun ang napili niyong kurso?
7: Kasi po, ma'am, may lupa man po kaming taniman.
0: Mm-mm.
7: Alagaan ko na lang po yun.
0: Ayun, ano. Napakaganda nun, ano. Hindi mamamasukan si nanay kung hindi siya mismo ang magtatanim, ano. Pauunla rin niya yung kanilang lupa, ano. Doon siya magsisimula para sa kanyang paglago, ika nga. At ano naman po, Nay, ano, kung meron man yung pinakamahalagang aral na inyong natutunan, ano, nang kayo po ay magbalik eskwela?
7: Natuto po, ma'am, uli sa pagbasa at sa mga gawain hindi ko pa natutupan.
0: Opo. Nay, nung kayo'y pumapasok, ano, syempre po, ang mga kaklase nyo, mga teenagers, ano, ano po ang naging reaction nila? Or sa ALS, pare-parehas pong may mga edad na, ganun ba?
7: Hindi, ma'am po. Hindi po, ma'am. Uh-huh. Mas matanda po ako sa kanila. Tamay kaklase po ako, ma'am, na 18 years old po.
0: Tapos po, 18 years old yung pinakabata, tapos po susunod, yung pinakamatanda naman po is kayo yon.
7: Opo.
0: Ayun. At yung inyo pong teacher, ano naman po ang naging reaksyon nung kayo po unang pumasok ano sa paaralan?
7: Sabi niya, sige nga yan nanay, ipagpatuloy mo yan para sa kinabukasan na ng inyong pamilya.
0: Ayun, ano, napakaganda ng lahat ano na inyong makasalamuha eh talaga namang suportado ano ang inyong pangarap na makapagtapos ano. Marami rin po kasing nagsasabi ano na huli na para mag-aral pa, hindi po ba? Kapag ka, ayan, kayo, katulad po ninyo, kayo po nasa 60 years old na, no? Parang huli na para mag-aral pa. Ano pong masasabi nyo sa kanila?
7: Sabi ko, wala sa edad ang mangarap mag-aral muli. Huwag kayong matakot kasi magsimula muli tayo sa pag-aral para marating natin ang ating tagumpay.
0: Ayan. At ano naman po, Nay, ang inyong maipapayo ano sa mga katulad nyo na talaga namang may pangarap na makatapos ano, ayan, sabi nga natin na pagtapos na natin yung mga anak natin, eto na pagkakataon naman natin para sa ating mga sarili. Ano pong maipapayo nyo sa kanila kahit may edad na?
7: Sabi ko, kayo kung gusto nyo, ipagpatuloy nyo pag-aral ninyo, gayahin nyo ako. Ako 60 na ang edad ko, nagpatuloy pa ako para makamit ko ang tagumpay kong sa pagkakataon na gusto ko makapagtapos ng pag-aral.
0: At ano naman po ang reaksyon ng inyong kabiyak, ano, ng inyong asawa, nang kayo po ay magtapos noong July 2021, ano, nang matanggap nyo ang inyong diploma?
7: Ay, natuwa po siya. Sabi niya, hindi ka ngayon na, hindi ka nahiya, ang tanda-tanda mo. Sabi ko, hindi ako nahiya doon kasi gusto ko matapos ko ang pangarap ko.
0: Tama naman yun, ano? Hindi naman dapat ikahiya, ano, Nay? Ang pagiging may edad, ano? Basta sabi nga natin, maabot natin ang ating mga pangarap. Kayo po ba, ano pa po ang inyong pangarap ngayon bilang isang nanay at isang member ng Four Piece?
7: Ang pangarap ko po, ma, makagraduate lang po itong dalawa ko pang anak sa grade 6.
0: Mm-hmm. At syempre, para sa inyong sarili, Nay, anong pangarap nyo naman?
7: Para mapaunlad po mamang aming pamilya.
0: Ayun, makapagtapos din ano ng kolehiyo, sabi nga ni Nanay, sa agriculture. At may nais po ba kayong pasalamatan para dito sa inyong naging journey ano ng pag-aaral nyo dito sa ALS, nakatapos kayo? Go ahead po, Nay.
7: Pinapasalamatan ko po ang lahat na teacher sa Villa Hermosa na sumuporta po sa akin. Ang sabi nila, kaya mo yan. Go, go, go. Tapos, si Ma'am LJ po, so nagtiyaga sa akin magturo. Pinapasalamatan ko din po. Lalong-lalo na po si Ma'am Ja na ML naman namin po sa purpose. Pinapasalamatan ko po.
0: Ang inyo pong pamilya, mga anak nyo, baka po nais nyo batiin.
7: Wag na Ma'am. Kakalungkot.
0: Bakit naman, Nay? Ayan, at suportado sila sa inyong pag-aaral.
7: Batiin ko lang, Ma'am, yung teacher ko. Si Rosemary po, binabati ko ng magandang hapon sa kanya.
0: Ayan. At ano po ang payo nyo? Ayan, panghuli na lang po. Payo nyo doon sa dalawang anak nyo na nasa grade school pa lang. Ayan, at nakita na kahit kayo ay may edad na, talagang pinagpursigihan ano, na makatapos ng high school.
7: Opo.
0: Ano pong maipapayo nyo?
7: Ang sabi ko sa kanila, Ma'am, ipagpatuloy nyo kahit kayo mahina sa klase, tutulungan ko kayo na makatapos kayo ng grade 6.
0: Ayun. Napaka-inam na nanay nitong si Nanay Domitilia, no? Sa edad na 6 na po, talaga namang nagpursige at nagsikap na makatapos, ano? Nay, good luck po sa inyong pag-aaral, ano? Sa susunod na taon. Para sa senior high school at ganun din sa inyong pagkukolehiyo, sana po makatapos kayo ng agriculture para nga sa kinabukasan ng pamilya at maabot ang pangarap. Maraming salamat po, Nanay Domitilia Sarino, ang Fortis beneficiary.
7: Maraming salamat din po, Ma'am. God bless po.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
10: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
18: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
17: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
18: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
17: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
19: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
10: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
15: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At tayo po'y dadako na, no, sa What is Tips ni Nanay. Ang prutas po ay mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkain dahil nagbibigay ito ng mga bitamina, mineral, fiber at iba pang sustansyang kailangan ng ating katawan. Gayunpaman, ayon po sa mga eksperto, ang pangangailangan sa nutrisyon ay nagbabago ayon sa edad. Dahil dito, may mga prutas na mas angkop para sa mga bata, sa mga adult, at ganun din sa mga senior citizens, ano? Para masuportahan ang kanilang paglaki, kalusugan, at pangkalahatang kagalingan. Ito po yung para sa mga pambata. Ang mga bata po kasi ay nasa yugto ng mabilis na paglaki at pag-unlad. Kailangan nila ng mas maraming bitamina, mineral, at enerhiya para sa paglaki ng kanilang buto, utak, at resistensya. So, ito yung mga prutas ano, na pambata. Saging, nagbibigay po ito ng enerhiya at potassium para sa paglaki. Mansanas, may fiber para sa mga maayos na pagtunaw. Dalandan or kahel, mayaman naman ito sa vitamin C para sa matibay na resistensya. Mangga, may vitamin A para sa malusog na paningin. Pakwan, makakatulong naman sa hydration lalo na kapag mainit ang panahon. At papaya, para ito, mabuti ito no, para sa digestion at pag-iwas sa constipation. Samantala, para naman sa mga pang-adult o yung mga nasa hustong gulang na, kailangang mapanatili ano ang kanilang kalusugan sa puso, sa timbang, at lakas sa trabaho, sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga prutas po na may fiber, antioxidants, at healthy ay nakatutulong sa pag-iwas sa mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, at mataas na kolesterol. So, eto naman po yung mga pagkain ano, na pang-adult. Avocado. May healthy fats para sa puso. Ganun din kasama rin sa pang-adult ang mansanas. Tumutulong sa pag-control ng kolesterol. O, sa ibang benepisyo naman ano, ang mansanas para sa mga may edad. Ubas. May antioxidants ano para naman sa kalusugan ng puso. Pinya, nakakatulong sa digestion. Dalandan or kahel, nagpapalakas ng resistensya. At saging, nakakatulong sa blood pressure dahil sa taglay nitong potassium. At para naman sa pang-senior, habang tumatanda, bumabagal na kasi ang metabolismo, ano? At mas nagiging karaniwan ang mga problema sa pagtunaw. Ganon din sa puso at dehydration. Kailangan nila ng mga prutas na madaling nguyain at tunawin. May sapat na fiber, tubig, at nutrients. Para mapanatili ang lakas at maayos na digestion at kalusugan ng puso. Ito naman yung mga kailangan ng mga seniors. Papaya. O, diba? Madaling nguyain at mabuti pa para sa pangtunaw. Saging. Nagbibigay naman ito ng enerhiya. Ganun din ang potassium. Avocado. Mabuti para sa puso at utak. Pakwan. Nakakatulong para maiwasan ang dehydration. Mansanas, may fiber para sa bituka. Dalandan, may taglay na vitamin C para sa resistensya. Ubas, ito, nagtataglay ng antioxidants na maaaring makatulong sa kalusugan ng puso, ganun din ng utak. Pinakamagandang prutas po na maaaring kainin ng lahat. Lahat ng edad dyan, ha? Araw-araw. Una dyan, syempre, saging, mansanas, papaya, dalandan, pakwan, at avocado. Bakit daw mahalaga na naaayon ang pagkain ng prutas sa edad? Magkakaiba kasi ang nutritional needs ng bawat edad. So, iba-iba rin ang kakayanan ng katawan na tumunaw at gumamit ng nutrients. At nakakatulong rin ito sa pag-iwas sa mga sakit na karaniwan po sa bawat yugto ng buhay. At sinusuportahan ito ang tamang paglaki ng mga bata, produktibong pamumuhay ng mga adult, at malusog na pagtanda ng mga senior. Sa madaling salita po, ang tamang prutas sa tamang edad ay nakakatulong para matugunan ang natatanging pangangailangan ng katawan para sa paglaki.

0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
1: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
3: Uy, anak, kumakain ka na ba?
2: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
3: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
2: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
3: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
2: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
3: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
4: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
5: World class na tanawin. Explore na natin.
7: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
7: Influence na yan.
5: Radyo Magazine
8: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
11: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
11: Paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Ganun din, paki-download na rin po ang ating mobile app na PBS Receiver.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
22: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Less stress, more time. Ito po yung mga simpleng paraan para gawing mas madali ang buhay ng pamilya. Sa kagustuhan kasi ng mga magulang na mabigyan ng pinakamahusay ang kanilang anak, ano? Minsan ay hindi na nila namamalayan na napapakomplikado na nila yung mga simpleng gawain sa araw-araw. Sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano at simpleng routine, maaari pong mabawasan ng stress at magkaroon ng mas maraming oras para sa pamilya. Sobrang daming gawain sa isang araw. Kapag kasi pinupuno ang schedule ng bata ng maraming activities, nagiging nakakapagod po ito, no, para sa lahat, hindi lang para sa mga bata kundi para sa mga magulang. Komplikado. Kasi may mga

tutorials, may school activities, may sports, may music lesson, may family event, at marami pang iba, no? Para mas simple, pumili lamang ng isa or dalawang mahalagang aktibidad pagkatapos ng klase. Ayan, kung tutorial. Walang nakapirming oras ng pagtulog. Ang pabago-bagong oras po ng pagtulog ay nagdudulot ng pagkapuyat at iritasyon. Bakit komplikado? Natutulog minsan ng 9 p.m., minsan naman madaling araw na, hindi ba? Mas simple. Dapat magtakda ng pare-parehong oras ng tulog tuwing gabi. Paano gagawin yan? Patayin ang internet. O, diba? Alam naman natin ang mga bata eh. Gabi na, wait lang. Hanggang inabot na ng madaling araw, hindi ba? Pagmamadali tuwing umaga. Kapag kasi sa umaga, pag naghahanda ng gamit, halimbawa ng uniform, nagiging stressful ang simula ng araw. Nagiging komplikado ito kasi hinahanap pa lahat ng sapatos, ng school ID, ginagayak pa yung baon, bago umalis yung bata. Dapat kakain pa nga yan bago umalis eh, diba? Simple. Gawin nating simple. Dapat sa gabi pa lang, nakaready na ang lahat. Nandiyan na yung kanyang bag, yung kanyang school uniform, yung ID, yung sapatos. Tabi-tabi na siya, no? Para pagkagising ng bata, pagkaligo ng bata, andiyan na, ready na yung kanyang gamit. So, naiiwasan ng stress ng bata, ganun din ang magulang. Sobrang mahabang to-do list. Nako. Ang napakarami po kasing dapat gawin ay nakaka-overwhelm. Halimbawa, pinakokomplikado kasi. Halimbawa, 10 gawaing bahay ang ipinagagawa sa bata. Naku po, paano nga namang magagawa yon sa isang araw? Dapat unahin muna, no? Para mas simple. Unahin muna yung 3 sa pinakamahalagang gawain. O, pag natapos na yon, pamahingahin mo muna. Baka sakali, masundan pa ng mga isa or dalawa pa bago matulog. Biruin mo naman yung 10. Pagtigil ng bata, baka nagkandatulog na yan sa pagod. Sa dami ng pinagagawa, no? Hindi pagbibigay ng responsibilidad sa anak. Nako, kapag lahat ay ginagawa ng magulang, syempre, nakakapagod sobra. So, komplikado kasi dapat ang magulang nag-aayos ng bag ng anak araw-araw. Diba? Para mas simple, turuan mo ang anak mo na mag-ayos ng kanyang sariling gamit. Tingnan niya kung nandiyan yung kanyang books, notebooks, pen, pencil. O, diba? Lahat ng kailangan niya. Dapat turuan na natin yung bata para alam niya kung ano yung nawawala. Paulit-ulit na paalala. Pagpapaalala, no? Nakakaubos kasi yan ng oras. At pasensya, pagpaulit-ulit ng pagsasabi ng parehong bagay. Diba yung mga bata, akala lang nila, no? Pagpaulit-ulit ang nanay, sabi nila, ho, ulit-ulit naman. Nako, ang nanay, ang magulang din, ano? Napapagod ng paulit-ulit na pagpapaalala sa inyo. Huwag nga kayo dyan. Inaway yung mga anak, eh, diba? Kasi lagi natin naririnig yan. Ayan, paulit-ulit na lang, i-record na lang natin. Dapat kami din, re-record na lang para lagi nyong naaalala. 10 beses na pinapaalalahanan ng anak na magsipilyo, kumain na, gumawa na ng homework. Para mas simple, gumawa ng checklist na makikita ng bata. Ito, pagdating niya ng school, ito yung checklist. Una sa checklist, magpalit ng damit, magmerienda,
Pagkatapos, gumawa na ng assignment. O pagkatapos, ligpitin yung mga gamit. At pwede nang magpahinga, no, kapag nakatapos na.

at pagluluto ng iba't ibang pagkain para sa bawat miyembro. Naku, gaano kahirap yun? Kung ilan ang anak mo, yun ang lulutuin mo. Dapat tatlo lang ano, na magkakaiba. Dapat gulay, isda, or karne. Para sa lahat na yun.

0: At para mas simple, no, isang masustansyang pagkain na lang para sa buong pamilya. Huwag nang iba-iba. At magastos din yun. Hindi paggamit ng routine. Ayan, kapag walang nakasanayan kasing schedule, mas maraming kalituhan. Dapat kasi bata pa lang, sinasanay na natin ang mga bata. Itong oras na to, oras ng pag-aaral, oras ng paglalaro, oras ng pamamahinga. So, dapat gumawa ng araw-araw na routine na susundin ng lahat. Hindi lang ng bata, ano, kundi maging ng mas nakatatanda. Pagsisikap na maging perpektong magulang. Ayan, ang paghangad po ng pagiging perpekto ay nagdudulot ito ng hindi kinakailangang stress. Kasi wala namang perpekto. Yan ang tatandaan nyo, ano? Walang taong perpekto. Komplikado. Kailangan laging malinis ang bahay. Perfect lahat ng gawain, pagluluto, pagtuturo sa mga bata, at marami pang iba, no? Gawin nating simple. Tanggapin na sapat na maayos na lang, ano, at ligtas ang kapaligiran, ano, para sa lalong-lalo para sa ating mga anak, mga chikiting, ano. Huwag nang perpekto ang pangarapin, ano. Kung hindi, talagang stress ang abot mo. At hindi paglalaan ng oras para sa sarili. Ang pagod ng magulang ay mas madaling ma-stress at mawala ng pasensya. Siyempre, pag sobrang pagod na talaga, no, nakakainit ng ulo. Lalo na kapag nakita mong kakatapos mo lang maglinis, eto na naman, ang kalat na naman. Ay, nako. Buong araw nakatuon kasi sa pangangailangan ng pamilya. Dapat po, eto para mas simple. Gawin nating simple. Maglaan ka man lang ano, ng 10 to 15 minutes bawat araw para makapagpahinga. Makapag-nap, ika nga, 'di ba? Pag dating ng alas stress, oh, pahinga ka ng mga 10 to 15 minutes. Sabi nga yung konting idlip, eh malaking bagay 'yon, ano? Or gawin mo kung ano yung paborito mong gawain. Pwede kang mag ano ba 'yon? Mga cross stitch, diamond stitching, mga ganun. Or browse din, ano? Ang sikreto po sa mas magaan na araw-araw na buhay ng pamilya ay ang pagpaplano, syempre, pagkakaroon ng simpleng routine at pagbibigay ng angkop na responsibilidad sa bawat miyembro ng pamilya. Hindi kinakailangang maging perpekto ang lahat. Mas mahalaga ang mas maayos, masaya, at hindi gaanong stressful na tahanan.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong gargalan din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo, publiko.
1: Feel at home, tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Babatiin lang natin si Romel Livid, ano? Mapagpalang week pa rin pong muli, Ma'am si Marinela, sa guest at sa ating lahat. Ganun din sa aking ating nenet. At kuyang Andy dyan sa Gabby's Diner. At happy birthday, ah! Belated pala kay Boss Edwin Valenzuela ng Gabby's Diner na asawa ni Cecil Valenzuela.

0: Happy birthday. Ayan. Maraming maraming salamat po sa naging panauhin natin, ano, kay Nanay Domitilia Sarino. Four-piece beneficiary. Ganon din sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. At ganon din sa ating technical engineers, kay Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at sa ating Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo sa Monday na. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
5: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
7: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
15: Agahan
3: GIS Information.
6: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Dagling kaalaman.
20: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
19: Dagling kaalaman.

0: Cristinosa
1: Bandindi Heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Abertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Access sa libreng digital learning resources at Wi-Fi para sa mga estudyante sa kolehiyo, pasado na sa kamera. May pag-uulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Inaprubahan ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang panukala naglalayo magbigay ng libreng digital learning resources at Wi-Fi sa mga estudyante sa kolehiyo sa ilalim ng House Bill 9532 o Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act. Magkakaroon ng libreng access ang mga estudyante at guro sa pampubliko at pribadong higher education institutions sa digital textbooks, lecture videos, research papers at iba pang academic materials. Layunin itong tugunan ang hindi pantay na access sa learning resources at internet, lalo na para sa mga estudyanteng kapos sa pera at mga nasa rural o under-resourced campuses. Ayon kay Speaker Faustino D. III, hindi dapat nakadepende sa kakayahang bumili ng libro o magpalud ang kalidad ng edukasyon ng isang estudyante. Dagdag niya, kailangan tiyakin na ang kakulangan sa pera, connectivity at learning materials ay hindi magiging hadlang sa isang kabataan Pilipino na maabot ang kanyang potensyal. Sa parig naman ni House Higher and Technical Education Committee Chair Jude Alcidre, sinabi niyang hindi sapat na makapasok lamang sa kolehiyo ang isang estudyante. Dapat mayroon din siya libro, materyales, connectivity at academic support para magtagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, kadiwa ng Pangulo sa Pasay City umarangkada sa kabila ng masamang panahon. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Patuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang makapagbigay ng abot-kayang pagkain sa mga mamamayan. Katunayan sa Pasay City, natuloy pa rin ang pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo ngayong araw at isinagawa ito sa ground floor ng Pasay City Hall sa kabila ng masamang panahon. Marami namang mga residente ng Pasay City ang nakabili at dumayo sa kadiwa dahil tampok dito ang mura at sariwang pagkain. May mabibili rin na dekalidad na produkto tulad ng well-milled premium rice at may mga pangunahing bilihin tulad ng asukal, gulay at iba pa. Ayon naman kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, pagpapakita itong kaisa ang lokal na pamahalaan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng abot-kayang bilihin sa publiko kahit pa sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, dagdag sahod sa mga special needs teachers ay isinusulong sa Kongreso ng Paranaque, Solon. May pag-ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong itaas ang sweldo ng mga Special Needs Education o SNED teachers upang masolusyunan ang matinding kakulangan ng mga ganitong guro sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa ilalim ng House Bill No. 5574 na inihain ni Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan, itataas ang minimum salary grade level ng mga pampublikong guro sa elementarya at sekundarya mula sa salary grade 14 tungo sa salary grade 16. Nangangahulugan ito na ang basic pay na 45,694 ngayong taon at humigit kumulang na 47,800 sa taong 2027. Ipinunto naman mabatas na dapat ay pantay-pantay ang oportunidad sa edukasyon para sa lahat, ngunit mangyayari lamang ito kung may sapat na nakatalagang guro para sa mga mag-aaral na may kapansanan o learners with disability o LWDs. Nanawagan si Yamsuan sa Civil Service Commission na pabilisin ang pag-aproba sa revised qualification standards ng DepEd para sa bagong 600 plantilla positions ng SNED teachers na nakabinbin pa mula noong Abril. Lumalabas sa pag-aaral ng EDCOM 2 na 32% lamang ang mga paaralang may LWDs na mga nakatalagang SNED teachers at tatlo sa bawat apat na mag-aaral na may kapansanan ang isinasama na sa pangkalahatang klase. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Suave.
1: Learning from home, they need boring.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Tubungan sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas, 3:10 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
15: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
16: Green Mindset.
15: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 13, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
15: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Para sa tuloy-tuloy, nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig at sumasama dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, pagkuwentuhan po natin ang pagsagip at pangangalaga sa atin pong mga critically endangered Philippine crocodile. Alamin din po natin kung paano po tayo makakatulong at makakasuporta sa advokasya ng Mabuwaya Foundation Incorporated. Makakasama po natin ngayong hapon, joining us today in our program is Mr. Merline Van Weird, Executive Director, and Ms. Tess Gatan Balbas, Director of Operations ng Mabuwaya Foundation Incorporated. Magandang hapon po at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
6: Magandang hapon din po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig dito sa programang Green Mindset.
14: Yes po, maraming. Yes po. Yes sir. Yes sir and ma'am. Nako, maraming salamat po. Thank you for joining us today and sharing your story and the advocacy of Mabuwaya Foundation. And to start our conversation, to start po no ang ating kwentuhan. Kwentuhan niyo po kami kung kailan at paano po nabuo itong Mabuwaya Foundation Incorporated.
16: Yes, well, forgive me, I will say it in English. I hope that is fine.
14: Yes, sir, go ahead.
16: Our story started in 1999 when we discovered that there were still Philippine crocodiles living in Isabela province in northern Philippines. At that time, it was thought to be extinct, this species in northern Philippines. And both Tess and me were working at a conservation project, which was funded by the government of the Netherlands. And I am Dutch, I am from the Netherlands, that's why I was here to work for that project. Within the project, we started a program to study the Philippine crocodile and also set up a first conservation project. But when the project ended in 2002, there was no one to continue the conservation program. And that is when we founded the Mabuwaya Foundation. Of course, Mabuwaya is the contraction of Mabuhay Buaya, long live the crocodile. And in 2003, we started as a very small project, and that is now expanded to a much bigger conservation program.
14: Mm-hmm. That's how Mabuwaya Foundation started. And we are so grateful and madagdag kaalaman po sa amin that Mabuwaya is means mabuhay ang mga buwaya. And we know how it is important to really focus on the conservation of our critically endangered Philippine crocodile. And sir, you mentioned that you came from the Netherlands. What made you love the Philippines and continue this advocacy in promoting and conserving and the conservation of our critically endangered Philippine crocodiles?
16: Well, I am a biologist, mm-hmm. and for biologists, Philippines is a very special country because there are so many endemic species here, species that cannot be found anywhere else in the world. That makes the Philippines really quite unique. Mm-hmm. In my country, the Netherlands, we have zero endemic species. All the species we have are also found in other countries, mm-hmm. but the Philippines is blessed with all these endemic species. And at the same time, we know that the Philippines, that these species are threatened with extinction. Philippines has many endangered species. The Philippine crocodile is probably the rarest crocodile in the world. And crocodiles are not so easy to conserve because they're of their image. So I found it really a challenge to try to do something and work with my colleagues such as Tess to see if we can actually conserve a reptile like a predator, like the Philippine crocodile. And we've learned so much from it, how you can do that, and the biology of the species, but also how you can work with communities to conserve crocodiles. And that has been really the pleasure of my life.
14: Yes, sir. Nako, thank you so much for the appreciation to the Philippines and how rich our biodiversity and this critically endangered Philippine crocodiles are just ilan lamang po ito no sa mga patunay kung gaano kahalaga how it is important to conserve and really put your efforts para po mapangalagaan at masiguro po natin na hindi mawawala at hindi po maglalaho itong mga Philippine crocodiles natin. And for our listeners to really appreciate the efforts and the conservation initiatives of the Mabuhaya Foundation, Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano po yung particular na advocacy at mga inilulunsad pong gawain ng inyong foundation?
6: Yes po, katulad ng sabi kanina ni Merline, noong nakaraang mga unang taon, ang aming advokasya ay nakatuon lamang sa pangangalaga ng Philippine crocodile or tinatawag nilang bukarot sa kanilang natural na tahanan. Subalit, habang tumatagal ay nag-expand na po kami into a general biodiversity conservation organization in Northeast Luzon. And pinapangalagaan po namin ng iba't ibang endemic and threatened species dito, katulad po ng mga ibong tinatawag na Isabella Oriole, mga sea turtles, Varanus vitatawa at iba pa po. We work closely with national government agencies katulad ng Department of Environment and Natural Resources at ng National Commission on Indigenous Peoples. Lalong-lalo na po, we work closely with local government agencies or local government unit, and we promote sustainable use of our natural resources, katulad po halimbawa ng pagdedeklara natin ng fish sanctuaries and crocodile sanctuaries at pagtatalim ng mga punong kahoy sa paligid ng mga ito. We work closely with local communities, and we promote agroforestry, tree growing activities, and home gardens. Ang ginagawa pa rin po namin ay we organize women and youth para po makasama natin sa ating advokasya sa pangangalaga ng ating mga kapaligiran. And most especially po, marami po kaming ginagawang communication, education, and public awareness campaigns. At ito po yung nakikita nating napaka-importante na component ng ating activity, lalo na kung ang gusto mong pangalagaan ay ang animal na katulad po ni Philippine crocodile.
14: Yes, ma'am, nakakatuwa po nga marinig na bukod sa pangangalaga, conservation po ng ating mga bukarot, ay mas lumawak na po pala ang inyong inisyatiba at hindi na lamang po kayo no nakatutok dito sa atin pong mga Philippine crocodile. Natama po yung inyong binanggit na yung information campaign, yung pagbibigay kaalaman to inform our fellow Filipinos, lalo na po yung ating local communities, na sila po yung malaking tulong upang mapangalagaan at maproteksyonan po natin itong ating mga endemic species dito po sa ating bansa. At ma'am, kanina po no, nabanggit niyo po yung mag-coordination ninyo with our DENR. Technically, kamusta po yung coordination? Ano po yung mga tulong na nakukuha ninyo to proceed and to continue these initiatives of Mabuhaya Foundation?
6: Unang-una po, kasama po sila sa mga permitting na ginagawa namin. Kasama din po namin sila sa mga monitoring activities natin. At mga programa po nila, katulad po halimbawa ng pagtatanim din nila ng mga punong kahoy sa mga critical areas po na kung saan meron tayo mga pinangapangalagaang species katulad ng Philippine crocodile. So lahat, sa lahat po ng aspeto na ginagawa namin, maging ang pag-deputize po ng ating mga wildlife enforcement officers at pagkakaroon po ng ating mga bantay kalikasan at bantay sanctuary members, kasama po natin ang mga taga-DNR po.
14: Ako, maganda po, Barinig, na maganda po ang inyong coordination at talagang nagtutulungan po tayo upang masiguro na mapangalagaan po itong mga Philippine crocodile, yung iba pang mga endemic animals at maging yung kanila po ng natural habitat. And let's go back with Mr. Weird. Sir, can you tell us with all these efforts of Mabuhaya Foundation and throughout the years that you really strive to for the conservation of the Philippine crocodile, at this moment, kamusta po, what's the current status of our critically endangered Philippine crocodiles?
17: Well, at the moment, we know that there are still Philippine crocodiles in some of the West Mindanao, but we don't know exactly how many. But for sure, there are not that many crocodiles left there. Crocodiles were also reintroduced on Siargao Island in Mindanao. And then there are a few crocodiles in the wild in Abra, in the Cordillera, and in Cagayan province.
16: But the most important and the best known population is found in San Mariano in the Isabela province. There are at the moment about 100 crocodiles in the wild. So when we started in 1999, we found about 20 crocodiles, which was a very, very small population, very close to extinction. At the moment, there are about 100. So that is still a very small number, but much higher than it was. And then with all the challenges in conserving crocodiles, we are actually happy with that number. And we think that there is really a future for Philippine crocodiles in the wild. I must stress that the Philippine crocodile is still the rarest crocodile in the world. And there are not that many like famous species such as the giant panda. There are about 3,000 of them. So if you compare that with the maybe 200 Philippine crocodiles left in the entire country, it is a species that is still very, very rare. But we have good hope that the population will further recover. We work together with Isabela State University as well. We are actually at the moment in Isabela State University in San Mariano to further recover this population in the wild.
14: Mm-hmm. That's good news with the increasing number of our Filipino crocodiles. But can you tell us what is the greatest challenge in increasing the population of our critically endangered crocodiles?
16: Yeah, so crocodiles are, of course, freshwater. They live in water, in this case in freshwater, and they live in lowland areas. Mm-hmm. So in the Philippines, most efforts to protect nature are focused on mountain areas and forests. And wetlands are very much threatened by use by people. The water is being used for irrigation. Dams are being built. There's a lot of fishing, sometimes not sustainable. In Isabela, there's quite a lot of fishing with electricity, which is depleting rivers from fish and other resources. That is really a big threat to the crocodiles. I think the main direct threat used to be killing of crocodiles, and luckily that has really diminished. So in San Mariano, where we are right now, very few crocodiles are now killed by people, and that is because people are much more aware of the status of the crocodile, and also that you can actually live together with Philippine crocodiles. So our challenge is to keep that support for Philippine crocodile conservation and to maintain our education and communication programs so that everyone is convinced that crocodiles have a right to live and that they are actually something to be proud of.
14: Mm-hmm. That's the sad reality, how people look at our Filipino crocodiles. And we really hope that people realize that these Philippine crocodiles, along with our endangered species and endemic species here in the Philippines, that people and animals should coexist dito po, no, sa ating mundo. And para po mawala po natin, mabawasan po natin yung mga ganitong misconceptions about our Filipino crocodiles, can you tell us stories? Can you share any trivia about our Filipino crocodiles for people to realize that we should love, that we should appreciate the presence and importance of these crocodiles in our biodiversity?
16: Can I start? Yeah. So, what is interesting is that people that have no experience with crocodiles are very much afraid of crocodiles. But here in San Mariano, fishermen actually sometimes swim with crocodiles in the water. They see them in the water while they are doing spearfishing. And they're not afraid of the crocodiles because they know that Philippine crocodiles are relatively small and shy. And they will not attack people unless provoked. Another misconception about crocodiles is that they eat a lot. They actually don't, because they are reptiles, and reptiles are cold-blooded animals. They get their energy to warm up their body temperature from the sun by basking. That's what we see here, for example, the picture on the crocodile on the rock. It's basking. So crocodiles don't eat that much. If a big crocodile eats like a wild pig, it doesn't have to eat anything else for several weeks, and crocodiles eat only once in a few days. So the misconception that crocodiles are greedy or that they are voracious is really not true. I think that you have some more trivia for us.
6: Yeah, and I find this trivia really, really very cute and special. Dahil alam ba ninyo na bago pa man mapisa ang ating mga itlog ay tumutunog na po yung mga buhaya sa loob ng itlog at ang kanilang tunog ay katulad po nito. Ganyan po ang tunog ng mga baby crocodile sa kanilang itlog. Ang tawag dito ay pre-hatching calls. At para sa mga ilang buhaya, ang mga tunog na ito ay senyales na malapit nang mapisa ang mga itlog at oras na upang hukayin ang pugad. Pero alam nyo rin ba na hindi lamang para sa ilang buhaya ang tunog na ito? Ang pre-hatching calls ay paraan ng komunikasyon ng mga baby crocodiles. Ginagamit nila ang mga tunog na ito upang hikayatin ang iba pa nilang mga kapatid na mapisa ng sabay-sabay o sunod-sunod. Kaya kahit nasa loob pa lamang sila ng itlog, nagsisimula na po silang makipag-ugnayan sa isa't isa. At gusto ko lang din pong sabihin na ang Philippine crocodile, katulad ng ating mga nating mga Pinoy, they are small, shy, and beautiful.
14: Ako, maraming salamat po sa inyong mga trivia at dagdag impormasyon na inyo pong ibinahagi. At muli po, no, yung pagiging shy o mahiyain po, no, ng ating mga crocodiles, iyan po yung dapat malaman ng ating mga kababayan upang mawala po, no, yung takot at hindi po magandang impression nila sa atin pong mga Philippine crocodile. At ma'am, pag-usapan po natin itong pre-hatching calls o yung huni at tunog po, no, na ginagawa ng atin pong mga baby crocs. At ma'am, kwentuhan niyo po kami kung dahil dito po sa mga ibinahagi ninyong larawan, yung ilan po, no, sa mga nesting sites o yung mga pugad po ng ating mga Philippine crocodiles ay parang nasa damuhan. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan yung proseso po kung paano niyo po namomonitor, paano niyo po nahahanap itong mga pugad na ito hanggang sa mapisa po itong mga new baby crocodiles natin, no?
6: Meron po kaming program na tinatawag na Head Start Program. Ito po ay para mas makatulong sa pagpapadami ng mga crocodiles dahil alam po natin na ang mga buhaya pag napisa ay napakaliit, so napakarami po ng mga hayop na pwede silang patayin. So kasama po sa aming Head Start Program, halimbawa kapag panahon na ng kanilang paggawa ng nest ay meron po kaming mga kasamang bantay sanctuary members na nakatalaga po sa bawat Philippine Crocodile Sanctuary sa San Mariano. So tuwing buwan po ng April, kami po ay naghahanap ng pugad. Kapag nahanap na po namin ng pugad, ay binabantayan po ito ng ating mga community volunteers o yung tinatawag nating bantay sanctuary members. At dahil po alam namin na yung incubation period ng ating mga buhaya ay 60 to 90 days. May mga pagkakataon na po na araw-araw po nating pinupuntahan yung nest nila at kapag nakarinig na nga po tayo ng tunog na katulad ng tunog ko kanina, ay babantayan po ng ating mga volunteers. At kinokolekta po natin yung mga babies at inilalagay po natin sila sa Head Start Program. Inaalagaan ng 24 months o hanggat umabot sila sa 60 centimeters bago natin po sila pinapakawalan sa kanilang natural habitat kasama po yung mga communities, ating mga volunteers, ating mga politicians at iba pong sumusuporta sa conservation ng ating Philippine crocodiles.
14: Mm-hmm. At ma'am, linawin lamang po natin, ma'am, bali po, no, yung mga itlog ay hindi nyo po inililipat. Kung saan po mangitlog yung mga crocodiles ay yun lamang po, no, yung maaring binabakuran nyo at iminomonitor. Pero wala pong a certain area na pinaglilipatan po kayo para ma-secure yung mga itlog?
6: Ay ito pong mga nasa wild areas ay doon po talaga sila, hindi po namin kinukuha sila na itlog.
14: Mhm, ayun po, no, yung malinaw, talagang hindi po natin.
6: Kapag sila po ay napisa. Kapag sila po ay napisa, saka lang natin sila kinokolekta.
14: So talagang hindi po natin nadidisturb yung natural behavior, yung natural process po ng pagpapadami ng atin po ng mga Philippine crocodile. At ma'am, tuwing kailan po, no, anong buwan po nangingitlog, karaniwang nangingitlog, yung hatching season din po, no, nitong ating mga Philippine crocodiles?
6: Normally po, sila ay nangingitlog sa buwan ng Abril. Tapos ngayon pong July and early August po sila napipisa. Sa katunayan po, ngayong taon, sa aming 7 nest ay 2 nest na po yung napisa.
14: At ma'am, kamusta po yung survival rate o yung dami po nung mga Philippine crocodiles na napisa kumpara po doon sa dami po ng itlog?
6: Yung record namin as of this year, ngayon, yung first na napisa ay 12 out of 24. Pero yung kahapon po ay 16 ang nakitang napisa. Namatay lang po yung isa, 15 po yung nakuha ng team namin kahapon.
14: At ito po nga ganitong scenario na hindi po lahat ay napipisa. Ito po ba ay normal na sa proseso po ng ating pagpaparami at conservation efforts para po sa ating Philippine crocodiles?
6: Yes po, nangyayari po talaga yon. Hindi naman po 100% na napipisa ang laman ng bawat nest. Meron po talagang nangyayari na meron din po tayong mga infertile. At kapag may nabiyak po kasi meron po tayong mga ants na pumapasok na maaari pong pumatay sa mga nasa loob.
14: At ma'am, tama po, no, 7 pugad po, 7 nesting sites po, no, yung binabantayan natin ngayong taon dyan po sa area nyo, sa May San Mariano, sa Isabela.
6: Yes po, and ito po yung first record na meron po kaming 7 nest.
14: At
6: first time po.
14: Comparing, ma'am, sa previous years, ilan lang po yung mga nesting areas na atin po nga namumonitor? At ano po yung indikasyon na nga ganito nga pagdami po at pagkaroon ng karagdagang mga nesting sites? Ito po ba ay positibo dahil maaaring talagang dumarami na po at nadaragdagan pa ang population po ng ating Philippine crocodiles?
6: Well, yung mga previous years po namin, meron kaming 2, may 4, ganun lang. Pero nakikita po natin na tumataas naman po yung ating pugad ngayon. So sa amin po ay napaka good news dahil alam po natin na may mga matured individuals na kaya na pong magpadami or mangitlog. So super good news po ito sa amin.
14: At kami rin po, no, ay talagang natutuwa dito po, no, sa magandang progress at sa patuloy pong magandang positive result ng lahat po ng inyong conservation efforts para po sa ating Filipino crocodile. At ma'am, aside po dito sa inyong nabanggit na Head Start program, ano pa po yung other programs na kasalukuyan po nga ginagawa at mga iba pa pong programa na pwede pong suportahan ng atin pong mga kababayan? No?
6: Siguro gusto natin na kapag ang ating mga kababayan ay makakita ng buhaya, ay maaari po sigurong ipaalam sa amin, sa Mabuhay Foundation o sa DNR, para po ma-check natin ang kanilang kalagayan or i-confirm po natin kung ito po talaga ay talagang Philippine crocodile. At sana pag makakita sila ay huwag po nilang patayin ang mga Philippine crocodile bagkus ito po ay ating pangalagaan. At isa pa po ang gusto nating iano sa mga tao na huwag po nating sirain ang tahanan ng ating mga Philippine crocodile at iba pong ating mga animals dito sa Northern Luzon o sa ating mga environment. Bagkus, magtanim po tayo para po sa ikabubuti ng kanilang habitat at para na rin po makatulong tayo sa pag-mitigate natin ng climate change. Makikinabang po ang ating mga crocodiles and then makikinabang din po tayong mga tao.
14: Ma'am, you've mentioned po, no, yung pananakit at pagpatay sa mga crocodiles. Mayroon pa rin po bang mga recorded incidents na ganito dyan po sa inyong lugar?
6: Few years ago, meron naman pong

0: is really meant to increase the survival chances of baby crocodiles. Because when they are born, they're very small and they're very vulnerable. They are predated upon by snakes and monitor lizards and fish even. But when they grow bigger, they are much more resilient. That's why we head start them, give them a head start, so they have much higher survival chances.
1: Mm-hmm.
0: So we will continue with that head start program as long as it is necessary, and with captive breeding as well. But there is interest in other municipalities now to also reintroduce crocodiles in areas where they have gone locally extinct. So we hope that in the future there will be many more sites in Isabela, Cagayan, maybe other places of the Philippines, where Philippine crocodiles will again live and thrive in the wild.
1: We really do hope that the captive breeding efforts will be successful and will really help a lot in regaining the population of our Filipino crocodiles. Sir, can you repeat, do you have a data or number on the count of our Philippine crocodiles in the wild?
0: Yeah, so we only have good figures for the areas where we work, which is mainly in Isabela province. So in San Mariano, there are about 100 crocodiles in the wild at the moment. And in the facility we have here, the Philippine Crocodile Conservation Center, we have about 40 crocodiles. And most of these will be released back into the wild.
1: Mm-hmm.
0: So for the whole Philippines, we don't know exactly how many crocodiles there still are in Mindanao, but we think that there are less than 200 crocodiles in total in the wild, Philippine crocodiles.
1: Mm-hmm. Thanks for the information, sir. And with all these efforts and all your hard work and your sacrifices to really increase and regain the population of our Philippine crocodiles, it's very important to have a proper mindset. Sir, can you tell us, can you share what mindset should the Filipinos have to help save our critically endangered Philippine crocodiles and also the efforts of protecting the entirety of our environment?
0: Well, what I see is that there is actually a lot of support for crocodile conservation. There's also people that are not familiar with crocodiles are often scared of crocodiles. They think these are dangerous monsters. But I think, as Tess explained, once people are more familiar with the Philippine crocodile, maybe hold the crocodile themselves or see them for themselves, the love for crocodiles grows. And what I see is that in the Philippines, there is a lot of interest in conservation, in biodiversity conservation. Many people find this actually important, including conservation of crocodiles. And if I compare that with my own country, with the Netherlands, in my country, recently, the wolf came back. You're all familiar with wolves, right? And the wolf came back naturally to the Netherlands, and there's a big discussion. Everyone is scared of wolves, and many people think that these wolves need to be shot, whereas wolves are also not dangerous. You can actually live together with wolves very well. So I see that in the Philippines, there's actually a lot of support for crocodile conservation, but it really depends on the information that people receive. So communication campaigns are very important. The role of the media, your own role with radio programs like the one you are making, very important to inform people about the importance of conservation. And I think with that, with communication and education, everyone will support conservation, including crocodile conservation.
1: Mm-hmm. We really do hope.
0: And Tess, I'm not sure if you can...
2: Yeah. Oo, siguro ay iwasan nating ikumpara ang mga buhaya, lalong-lalo ng Philippine crocodile, sa ating mga corrupt officials sa gobyerno, dahil napaka-unfair naman po nito sa mga buhaya. Kasi bilang mga cold-blooded animals, as mentioned by Merline, hindi naman po sila matakaw sa kahit na ano pamang bagay. At higit sa lahat po, ang Philippine crocodile ay hindi dapat katakutan dahil ito ay maliit, mahiyain at napakaganda. Ito ay dapat nating ipagmalaki dahil dito lamang po ito sa Pilipinas matatagpuan. Actually, dito po sa bayan ng San Mariano, ang Philippine crocodile po ay flagship species ng kanilang local government unit. At ang kanilang slogan actually ay Philippine crocodile, something to be proud of. So yun po dapat ang mindset nating lahat.
1: Talagang napakagandang mindset po, no, na dapat tayong maging proud sa atin po nga nag-iisa at endemic na Filipina crocodile. At ma'am, bago po tayo magtapos, ulitin lamang po natin kung paano po tayo maaaring sumuporta at tumulong po sa mga ginagawa ng Mabuhaya Foundation. At nakita po namin na mayroon po kayong program kung saan pwede pong mag-adopt ng mga crocodiles. Tama po, ma'am.
2: Yes po. So, meron po tayong tinatawag na Crocodiles in the River and Our Children in the School program na kung saan ang isang individual po or yung isang organization ay pwede pong mag-donate sa amin. Dati po, ang minimum namin is 50,000 to support yung crocodile sa 2 taon. At yung iba po doon ay ibinibili po namin ng mga school supplies, mga information materials na ibinibigay po namin sa mga bata, lalong-lalo na sa mga lugar po na malapit sa Philippine crocodile areas.
1: At so far po, no, ito ay continuous at pwede pa rin po. Any details po kung saan nila pwedeng makita yung other pong details sa para po sa other programs ng Mabuhaya Foundation?
2: Para po sa karagdagang kaalaman at mga ginagawa ng Mabuhaya Foundation, pwede po ninyong bisitahin ang aming Facebook page, Mabuhaya Foundation. Pwede po ninyong bisitahin ang aming website, www.mabuhaya.org. So, meron din po kaming Instagram na pwede pong tingnan, Mabuhaya Foundation.
1: Yes, ma'am. Naku, muli po. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon, sir. Thank you so much for joining us today and sharing your knowledge and sharing your love and appreciation for the Philippine crocodiles. Muli po, maraming salamat sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.
2: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much for having us.
1: Muli po atin pong nakapanayam si Mr. Merline Van Weir, ang Executive Director ng Mabuhaya Foundation, and si Ms. Tess Agatan Balbas, ang kanila naman pong Director of Operations. So muli po, maaari niyo pong bisitahin at sundan ang social media platforms ng Mabuhaya Foundation. Maaari niyo rin pong bisitahin ang mabuhaya.org para po makita ang iba pang impormasyon at detalye sa lahat po ng inisyatibo at lahat po ng isinasagawang hakbang ng kanilang organisasyon upang mapangalagaan at patuloy pong maparami itong mga critically endangered Filipino crocodile, lalo na po dito sa bahagi ng Northern Luzon. Na muli po, no, itong mabuhaya na ang ibig sabihin daw po, no, ay mabuhay ang mga buhaya ay isa pong napakagandang mensahe na hindi po natin dapat sukuan, na dapat po tayong maging kaisa at tumulong po dito sa mga conservation efforts. Sa tayo po ay natutuwa sa magandang ugnayan ng Mabuhaya Foundation with our DNR and our local government units, at syempre maging po, no, sa ating academe ang lahat po ng mga paaralan, lahat po ng organisasyon na kanilang katuwang upang mapalawak pa ang pagkakaroon ng dagdag kaalaman patungkol sa ating Filipino crocodile. Muli po, no, narinig nyo yung napakagandang mensahe kung ano po yung totoong pag-uugali, yung totoong katangian po, no, ng ating Philippine crocodile na talagang taliwas po, no, doon sa mga dahilan kung bakit tayo dapat matakot sa kanila. Muli, sabi nga po sa atin ni Mr. Merline at ni Ms. Tess na hindi po tayo dapat matakot. At muli, tulad po ng isinusulong ng iba pa nating mga nakapanayam na conservationist, hindi po natin mapipilit yung ating mga sarili na mahalin at pangalagaan ang isang hayop at pangalagaan ng ating kapaligiran kung hindi po natin ito tunay na nauunawaan. Kaya po yung mga patuloy na hakbang upang maipakilala ang patuloy po ng mga information campaign upang ituwid yung atin pong pagkakakilala at patuloy pong magdagdag kaalaman sa atin pong mga Philippine crocodile. Ito po yung gusto nating makita na patuloy pa pong dumami at patuloy pa pong magbigay ng tamang impormasyon para po sa ating kapwa Pilipino. Muli, sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Mabuhayan Foundation Incorporated. Bisitahin nyo po ang mabuhayan.org upang makita po yung kabuuanan ng detalye kung paano po masusuportahan ang kanilang mga programa. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Mr. Jared Moreno. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Raj Magazine 1278 AM.
3: Raj Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
16: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
4: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
4: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
24: 78.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
31: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
32: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
31: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
33: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
34: Swak na budget recipes.
33: Light na buong family.
35: Tala kayang makakalikasan.
33: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
36: World class na tanawin.
37: Explore na natin.
38: Love the Philippines.
39: Likhang sining na proudly Pinoy.
40: Influx na yan.
20: Radyo Magazine,
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
12: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang tatak Pinoy. Tara na at maki-join.
0: Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayo ngayong hapon? Sana po'y nasa mabuti tayong kalagayan. At syempre sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan at kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy pa ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Atin ang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
4: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
5: Dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa
5: Iskultura.

0: Another museum ang muling tatataka sa ating listahan, mga ka-frenny. Naku, saan? Ay, may bago tayong museo na maaaring mabisita dito po sa ating bansa. Kung saan ay maaaring nyo makita kung saan nagsisimula yung paggawa, pag-amyenda, pagpasa ng mga batas dito po sa ating bansa. Yung timeline of history niyan. Yan ang maganda rin, no, na mapag-usapan at malaman yung kasaysayan nito, yung mga taong umupo, paano yung naging flow ng kanilang termino. Dahil po ay meron pong bagong museo dito sa Quezon City ang maaaring makapagbigay ng isang interactive na experience para po sa ating lahat kasama ang ating pamilya. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama mula sa The House, the Legislative Museum of the House of Representatives. Makakasama po natin ngayong hapon si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa The House. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at sa lahat po ng mga nanonood sa ating social media accounts. Isang karangalan po para sa amin na sa The House Legislative Museum ang maikwento po sa inyo ang kauna-unahang Legislative Museum and Conservation Laboratory sa bansa. Ang museo po hindi lamang tahanan ng mga makasaysayang artifact at dokumento, kundi isa rin po itong buhay na espasyo kung saan maaaring matuklasan po ng bawat pamilyang Pilipino at mamamayang Pilipino ang kasaysayan po ng ating Kongreso at ang pag-unlad po ng ating demokrasya, lalo na po ang mahalagang papel ng bawat mamamayan sa nation building po na ating tinatawag. Magandang hapon pong muli.
0: Wow! Very well said, sir. Naku, panimula pa lamang yan. Naku, punong-puno na po ang introduction sa atin ni Sir Jeremy. Pero sir, congratulations of course. Dahil ito po ay parang nabalitaan po namin ay kakabukas pa lamang, sir.
1: Yes, opo. Pero kung babalikan po, matagal na pong merong museo ang loob ng Kongreso. Hindi lang po siya ganun talaga kabukas sa publiko. Nasa isang maliit na espasyo lamang po siya. At noong nagkaroon na po tayo ng tsansa na maipakita na po sa publiko at may sayos na po ang mga mahalagang dokumento at mga artifacts na meron po tayo sa loob ng Kongreso. Ito po ay istorya ng 119 years of Philippine Legislature. Kaya naman po naging masaya po kami na i-anunsyo sa atin pong mga kababayan na tayo na po ay bukas sa publiko at handa na po tayong tanggapin sila ng mga oras.
0: Ayun sir, nabanggit nyo nga po kanina, ito po yung kauna-unahang Legislative Museum at Conservative Laboratory sa bansa. Ano pong ibig sabihin nito sir, and ano po yung inyong layunin sa pagkakatatag nitong museo?
1: Nako, layunin po ng pagtatag ng Legislative Museum and Conservation Laboratory ay siyempre maipreserba, maprotektahan at maipasa po sa susunod nating mga henerasyon ang kasaysayan po at ang kwento ng House of Representatives o Kongreso po at ng demokrasya sa ating bansa. Ito po ay hindi lamang isang lugar na naglalaman po ng mga lumang bagay o dokumento, kundi sentro na rin po ito ng edukasyon kung saan maaari pong matutunan ng bawat estudyante, ordinaryong mamamayan, kung paano nga ba umunlad ang ating sistema ng pamahalaan sa paglipas po ng panahon. Layunin po ng museo na gawing mas malapit sa publiko ang House of Representatives. Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may Kongreso. Ang mga kwento sa Kongreso, syempre, ayan po, no? Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman po sa pamamagitan ng museum na ito, ay mas naipapakita po natin at mas maipapadama po natin ang halaga po ng batas, pulisiya at mga desisyon po na naging bahagi po sa mas malaking kwento po ng ating bansa.
0: Naku sir, na, napaka-helpful nito para sa lahat, lalong-lalo na sa mga estudyante. Kasi actually, marami naman po sa atin ang nahihirapan intindihin yung mga nagaganap sa government, yung mga branches nito. Madaling basahin pero kung minsan mahirap unawain kung ano po yung talagang trabaho nila. Pero dito sir, kung sa inyo pong sa inyo pong palagay, additional question sir, kung i-explain niyo po sa isang estudyante, ano po ba yung trabaho dito sa Kongreso?
1: Nako, malawak po ang trabaho ng Kongreso, pero para sa mas madaling pagkakaintindi po no, ang Kongreso po ay narito para bigyan po ng proteksyon ang bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng paggawa ng batas at pag-amienda po ng mga batas. Sana po maintindihan ng bawat mamamayan na may mga batas po tayong hindi na po nagagamit o hindi na po angkop sa panahon na meron po tayo ngayon. Kaya po kailangan na po siyang amiendahan at ibagay na rin po sa panahon po na meron tayo ngayon. Kaya kung babalikan po ang mga kwento ng ibang batas na yan, kailangan na po talagang ma-update sa, yun nga sabi nila, ma-update na po ang iilan at magkaroon na rin po ng mga bagong batas na babagay na po sa mga hamon ng ating panahon po ngayon.
0: Magandang nabanggit niya sir kasi marami rin syempre nag curious na bakit ang dami po nating patuloy na ginagawang batas kung marami naman na po tayong naipasang mga batas na tama rin po yun na maipaliwanag natin sa ating kababayan na inaangkop po natin sa nangyayari at sa nararanasan natin ngayon. And sir, dito po sa inyong museo, maaari po ba kayo magbigay ng ilang mahalagang yugto sa kasaysayan na maaaring makita po dito sa inyong museo?
1: Opo. So sa mga bibisita po, nako, makikita po ninyo sa loob po ng museo natin ang iba't ibang yugto po ng pag-unlad ng legislatura po dito sa Bansang Pilipinas mula pa po sa sinaunang sistema ng pamamahala ng atin pong mga ninuno hanggang sa panahon po ng himagsikan at pagtatag po ng Malolos Congress na kinilala po natin bilang kauna-unahang kongreso sa Asia. Makikita rin po natin dito ang siyempre pagbabago po ng panahon ng mga Amerikano, Commonwealth at panahon po ng digmaan, kwento po ng martial law at ang pagbabalik po natin sa demokrasya noong 1987. At syempre, ang patuloy po natin na pag-unlad ng Kongreso hanggang sa kasalukuyan naman po. Sa bawat gallery po, dahil may 8 galleries po tayo na inyo pong mabibisita, makikita po ninyo kung paano nga ba hinubog ng iba't ibang pangyayari sa kasaysayan ang ating mga institusyon at syempre ang atin pong mga batas.
0: And
1: kung may dadagdag ko nga kapatid na Mary Rose, no, kung bibisita po kayo sa house museum na ito, parang masasabi niyo pong living museum po siya. Dahil maliban sa nandito na po, nakikita niyo yung mga lumang dokumento, kauna-unahang dokumento at iba pa, nasa loob po kayo ng mismong napakaliking museo na kung tawagin po natin ay House of Representatives. At dito niyo po masasaksihan kung paano nga ba ginagawa ang isang batas at paano nga ba pinag-uusapan ang mga mahalagang batas na para po sa ikaunlad ng ating bansa.
0: Sir, matanong ko lang, paano po kayo nagsimula dito sa museo na mangalagaan at base na rin syempre sa timeline, sa tamang timeline ng ating kasaysayan dito sa Kongreso?
1: Oo, 2019 naging hamon po sa amin kung paano na ba natin mapoprotektahan ang mga importanteng dokumento. So nung nagkaroon po ng tsansa na magkaroon po tayo ng ganito kalaking espasyo, dito na po nagsimula yung kung paano na ba natin to ibibigay o ipapakita sa ating mga kababayan ang kwento po ng ating legislatura. So nagkaroon po tayo ng visual timeline ng kasaysayan ng ating legislatura. Dito niyo po makikita kung paano ba nagsimula yung konsepto ng pamumuno at paggawa ng mga patakaran sa mga sinaunang barangay. Kung paano ito naging mas organisadong sistema ang batas at representasyon. At habang kayo po ay umiikot sa iba't ibang galleries po ng ating museo, eh para na rin po kayong naglalakbay sa iba't ibang panahon po ng ating kasaysayan. Makikita po ninyo kung paano nga ba nagbago ang bawat institusyon. Makikita ninyo kung saan ba unang naging tahanan ng House of Representatives o Kongreso ng Pilipinas, hanggang sa may mga iilang naging lugar din po na naging tahanan din po ng Kongreso. At kung paano po lumawak, syempre yung partisipasyon po ng bawat mamamayan sa pamahalaan at kung paano naman po umunlad ang proseso ng paggawa ng batas upang tumugon po sa bawat hamon ng ating henerasyon.
0: May mga nagtatanong din syempre dito, sir, paano po ba usually yung proseso ng paggawa ng batas dito sa Kongreso?
1: Oo, ano, napakadaling itanong pero napakahirap po talagang magpasa ng isang batas. Sa totoo lang po, meron po tayong mga tinatawag na level, ano, kung saan. Siyempre, mauuna po yan sa pag-file po ng panukala. Diyan po ay kailangan nyo po, meron po kayong isang representante na magiging boses nyo po sa Kongreso o di kaya naman po sa Senado para po ipaglaban po ang batas o panukala po na gusto ninyong maging batas po sa ating bansa. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng first reading o unang tawag po sa loob ng plenaryo. Dito po babasahin kung ano po ang titulo o title po ninyong bill, yung number po at kung sino po yung author. At saka naman po siya ipapadala sa committee ba, kung aning committee po ba siya nararapat, kunyari po kung sa health, education, sa youth, or sa higher ed. So may mga ganun po tayo, mga standing committees at mga special committees. At dun po, sa committee na yun, nagkakaroon po ng pangunang debate kung saan kailangan niyo pong ipresenta kung ano nga ba ang importansya talaga ng batas na isinusulat ninyo o baka dagdag batas lang po ito na copy-paste naman po sa naging ibang batas o di kaya pag-aamiyanda lang po ito ng batas. Kapag naging successful po kayo doon, ito yung sinasabi naming magkakaroon po ng second round. Dito na po yung second reading kung saan sa loob po ng plenaryo, magkakaroon na po ng debate ang bawat miyembro po ng mababang kapulungan. Pag-uusapan na po dito kung ipapasa po ba o hindi. At kung napagtagumpayan po ninyo, magkakaroon na po ng third reading at approval na po ng inyong panukalang batas. Mahaba-habang proseso po, so sana po maintindihan po ng ating mga mamamayang Pilipino at syempre sa ating mga estudyante na hindi po ganoon kadali na gumawa ng isang batas nga para po sa ikabubuti ng bawat isa, dahil napakahirap po, ilang pag-aaral po ang kailangan gawin, ilang research nga ang kailangan pang buuin para po yung maisulit po natin yung paggawa sa ganoong batas.
0: Sir, matanong ko lang, may mga comments din tayong nababasa na may ano ba yung pagkakaiba ng ginagawang batas dito sa Kongreso sa Senado?
1: Ayun. Meron po tayong mga batas na pareho po. Meron po tayong tinatawag na Congress version at Senate version. So minsan po, may panukalang batas po ang isang senador na kahalintulad po ng panukalang batas ng isang kongresista. At kung may mga ganun po, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na bicam. Okay? Nagkakaroon po sila ng tsansa na mag-usap po at para pag-usapan kung anong version po ba ng batas ang kanila pong ipapasa. Nagkakaroon po dito ng brainstorming kung ano nga ba ang magiging laman ng final o yung huling klase o version po ng batas. At kapag napag-usapan na po, ito na po yung kanilang itataas sa plenaryo para po maaprubahan at mapirmahan po ng ating Pangulo.
0: Naku, ang challenging actually, sir, mapakinggan na actually napaka-challenging talaga sa ating mga Pilipino. Kahit sino naman po siguro na mapag-aralan itong mga ginagawa ng ating mga kababayan dito sa government and dito sa Kongreso, sa Senado, and yung differences lang din nun, kung minsan nakakalito na rin. Pero sir, dito nabanggit yung nga po sa museo, makikita yung timeline of course ng mga naging speakers. Maaari po ba kayo magbigay ng ilan sa mga umupong speaker dito po sa ating Kongreso and yung mga naiambag po nila dito sa ating bansa?
1: Nako, ibibida ko po sa inyo ang tatlong speaker po natin na naging pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Una na po diyan, si Speaker Manuel, si Speaker Sergio Osmeña po. Nailalal po siyang Speaker of the House sa edad po na 29. At siya po ang pinakamatagal na umupo bilang speaker sa loob po ng 15 years.
0: Wow.
1: Sumunod po diyan ay si Speaker Manuel Rojas naman po for 12 years. Naging pangulo din po siya at syempre ang nag-iisang speaker po na babae. Ito, baliktad lang po nangyari. Naging pangulo po muna siya bago po naging speaker. Former President and now Representative Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So yun po ang mga iilan po sa mga speakers po natin na tumatak po sa ating bansa. Siyempre, isa na rin po sa naging longest serving speaker po natin ay si Speaker De Venecia, kung saan umupo po siya at nakilala po sa loob po ng 13 years naman
0: wow.
1: po.
0: Sir, matanong ko lang, gaano po ba kabigat yung posisyon ng pagiging Speaker of the House?
1: Ay nako, napakabigat po. Sa totoo lang, ano, kung hindi man po mabubuting pagpupuri, eh, minsan masasamang pagpupuri din po ang binibigat binabato sa ating speaker. Pero isipin na lang po natin, ano, ang speaker po, sa madaling sabi po, kunwari po sa local government units po, ayan, no? Sa ganung setup po, sila po yung tinatawag nating vice mayor. Oo. Pero ang dagdag po dito, sila din po yung parang mayor ng ating buong kongreso dahil sila po yung ama ng ating buong kongreso at siya po yung napili na boses at representante po ng lahat ng mga kongresista natin. So napakalaking trabaho po yan dahil una na dyan ay kailangan po maisigurado na yung priority legislative agenda po ng ating Pangulo ay maipasa po bago man po magtapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. At syempre, ang pagkikipag-ugnayan rin po niya sa Senado, importante din po yun na nagkakaroon po ng magandang balanse ang Senado at Kongreso. Kaya importante din po na magkaibigan o magkakilala o iisang misyon ang ating pong speaker at ang ating pong Senate President.
0: Yun. And nabanggit yung nga po sir na ito rin po ay syempre isang interactive museum. Ano-ano po ba yung mga makasaysayang bagay yung maaaring makita sa museum? Parang nakikita po namin napakarami po yung maaaring makita dito.
1: Yes, oo. Kung bibisita po kayo, dito niyo po makikita yung una pong pinaglagyan ng ating 1935 Constitution.
0: Mm-hmm.
1: O yung tinatawag po nating gold and laid chess. At the same time, yung mga original copies po natin ng 1935 Constitution at 1987 Constitution na makikita niyo po sa loob po ng ating museum. At syempre, kung kanina napag-usapan lang natin kung paano nga ba ginagawang batas ng isang panukala, eh dito po sa loob ng museum na ito, magkakaroon po kayo ng tsansa na gawin po yun.
0: Wow.
1: O sinasabing ginagawang laro kung paano nga ba yun na nagpapasa po ng isang batas
0: wow.
1: through our interactive table na tinatawag po. At syempre, meron din po tayong audiovisual rooms kung saan po mapapanood at makikita po ninyo kung ano ba nangyayari sa isang committee hearing at sa loob po mismo ng plenary. Maliban pa po dyan, syempre, yung opportunity po ninyo na magkaroon po ng picture kasama po ang ating speaker para po may souvenir na rin kayo.
0: Ayun. And sir, nabanggit nyo nga kanina na parang may reenactment ng pagsasagawa, ng pagpapasa ng batas. May mga nakikita rin po kami na, tama po ba, gavel po ba ang tawag doon?
1: Yes, ito naman po yung mga symbol of authorities natin, yung gavel and rest na ginamit po ng ating mga former speakers na itago po natin. At syempre yung mace po na ginamit po ng Kongreso po natin mula po 1907 hanggang po sa ngayon na panahon po natin.
0: Ayun, gavel pala. Pero sir, patanong ka lang, para saan po ginagamit itong gavel para naman maintindihan? Kasi nakikita po natin minsan sa mga live coverages sa ating mga telebisyon na kapag may mga important or mga special coverage na napapanood tayo, nakikita nila ito'y pinapalo. Bakit po ba, sir?
1: Oo, napaka-importanting gamit po nito dahil simbolo po ito ng otoridad ng nakaupong speaker o di kaya po nakaupong head po ng isang plenaryo sa araw po na yan. Ito po ang nagpapatibay ng bawat desisyon po na nabubuo po sa loob ng plenaryo. Kaya napaka-importante po niyan, lalo na rin po yung mga miss po na tinatawag natin. Kung mapapansin niyo po sa Senado at sa Kongreso, kapag nakatayo po siya, ay talagang lahat po sila ay sumusunod sa batas or rules na nasa loob po ng plenaryo. At kapag nakahiga naman po siya o nakarest, ay ibig sabihin po hindi po valid o wala po munang batayan ang kanila pong mga pag-uusapan.
0: Ayun, syempre dito sa inyong museo, sir, maaari niyo po ba kaming libutin? Ano-ano po yung mga galleries na maaaring makita po dito sa loob ng inyong museo?
1: Naka po, sa loob po ng walong gallery po na ito, unang-una pong bubungad sa inyo ay ang kwento po ng ating kasaysayan sa legislatura mula po sa Malolos Congress hanggang sa present po natin na Batasan Building. Makikita niyo po dito yung original po nating mga constitution books. At kapag lumipat naman po kayo sa gallery 2, nandito po yung ating symbol of authorities, yung mace and gavels po na ginamit po ng mga former speakers natin. Sa Gallery 3 naman po ay masasaksihan at maiintindihan nyo po kung paano nga ba ginagawa ang isang panukala at ang batas through our interactive game. At sa Gallery 4 naman po ay makikilala nyo po ang ating mga former speakers at ang iba pang mga naging lideres po ng ating kongreso at makikilala nyo po ang kanilang kwento kung paano nga ba sila nagtagumpay sa kanila pong pagserbisyo bilang speaker. Meron naman po tayong Gallery 5, changing exhibits po ito. Ibig sabihin po, kada taon meron po itong pagbabago. This year, dahil po tayo po ay host ng ASEAN at ng AIPA or ASEAN Interparliamentary Assembly, makikita po ninyo doon ang iba't ibang mga regalo po ng ating mga ASEAN countries at mga non-ASEAN countries na naitago po natin at naipreserba po natin dito po sa ating kongreso. At kung lubipat naman po tayo sa Gallery 6-7, magkatabi lang po kasi kaya 6-7 ako, ito naman po yung audiovisual room natin kung saan masasaksihan nyo po, mas maiintindihan nyo po at mas mararamdaman niyo po kung paano nga ba nagkakaroon ng isang committee hearing at debate ang ating pong mga kongreso. Ang ating pong mga kongresista sa loob po ng kongreso dahil seryoso po sila sa pagpapanukala po ng mga batas para sa bawat mamamayang Pilipino.
0: Ayun, ako sir, malaking bagay na sa ngayon, actually mostly sa mga museo po dito sa ating bansa na ginagawa nilang interactive kasi syempre ay mas madali po naiintindihan, aminin natin mas madaling naiintindihan ng ating mga kababayan kapag nakikita nila, nahahawakan or yun talagang parang sabi nga natin kanina yung may reenactment, yung mga bagay na nakikita po, yung talagang layunin ng museo na ipaintindi sa ating mga kababayan. And sir, ito pong museo, saan po ito matatagpuan? Kasi sa lawak po ng batasan pambansan. Naku, napakalawak po. Saan po ba dapat kami pumunta?
1: Totoo yan, no? Sa sinabi mo kanina, dagdag ko lang, importante na yung mga museo din ngayon ay sumunod na rin sa kung ano nga ba ang, hindi naman uso, pero kung ano nga bang angkop sa panahon ngayon, ano? At naging konsiderasyon din po yan sa paggawa natin ng museum na ito dahil sa totoo lang, yung ganitong klaseng museum, napakaseryoso po kung iisipin dahil sa mga dokumento, yung mga artifacts at kung ano pa. Pero dahil po sa naging direction po ng ating mga lideres dito po sa Kongreso, naipasok po natin yung ating pong digital thing para po sa ating mga galleries po ng ating museum. At hindi lamang po ito ngayon ha, dahil magkakaroon pa po tayo ng mga paparating pa po na mga pagbabago at syempre dagdag po na mga kaalaman at iba pa pong makikita sa loob po ng museum. So makikita nyo po ang The House Legislative Museum sa loob po ng Library, Archives and Museum Building. Harap lang po ng flagpole ng Batasan Complex. So pagpasok nyo po sa loob, diretso na po kayo sa library. Nasa third floor lamang po kami. At para po sa mga gustong bumisita, bisitahin niyo lamang po ang aming official Facebook page, ang The House Legislative Museum, House of Representatives. At pwede po kayong magpa-register po doon. Bumisita po kayo Lunes hanggang Webes po muna ngayon dahil yun po yung mga office hours natin mula po alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga paaralan naman po dahil na-experience namin na may mga paaralan, sobrang dami po nilang bumisita biglaan, diba ganun? Iniimbitahan po namin kayong magkaroon ng at least a week in advance na booking o pagbibigay mensahe po sa amin para po mas ma-accommodate namin kayo ng maayos po dito. So maliban po sa museo, ay mabibisita nyo rin po yung library ng ating kongreso. At syempre yung ating pong archives section po kung saan makikita nyo rin po yung digitization and digitalization program naman po ng Legislative Information Resources and Management Department naman po.
0: Ayun, and ito po ba ay libre, sir?
1: Nako po, yun po yung magandang balita dahil libre po ito, wala pong bayad. Pero paalala po ha, may nakita po kasi kami na may mga nasa tour guiding at ano na ginagawang negosyo po, no? Paalala po, Diyos ko Lord, wag naman po. Libre po ito, wala po kaming sinisingil na bayad, kahit piso. Ang kailangan nyo lang po ay magpakita ng ID at saka bumisita lang po at i-enjoy nyo lang po ang kwento ng atin pong kongreso.
0: Ayun, ako ha, meron pa lang mga ganyang pangyayari at ako malalakas ang loob, dyan pa talaga ginagawa.
1: Oo, sir.
0: And sir, sa lawak po nito, matanong ko lang, waka nakaligtaan ko, saan po ito parte ng batasan yung mga gate, sir?
1: Oo. Normally, dumadaan po tayo sa North Gate po talaga lahat. Ano? At tayo po ay nasa gitnang bahagi po ng atin pong batasan complex. So, pagpasok niyo po sa North Gate, ituturo po kayo kung saan po banda ang library and archives and museum building po. Separate building po ito sa loob ng batasan.
0: Ayun, maraming salamat Sir Jeremy. And ito na po yung pagkakataon, imbitahan po natin ng ating mga kababayan na bisitahin po itong museo ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
1: Opo, naku, unang-una maraming salamat po Ms. Mary Rose ha, sa pagkakataong maipakilala po ang The House Legislative Museum and Conservation Laboratory ng House of Representatives. At syempre sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at nanonood sa ating programa, inaanyayahan po namin kayong lahat, lalong-lalo na po ang mga estudyante, mga guro, pamilya at mga mamamayang Pilipino na nais pong mas makilala ang kasaysayan ng ating bansa na bumisita at maranasan po ang mga kwento ng ating legislatura at demokrasya. Dahil sa bawat batas po na ating tinatamasa ngayon ay may mga kasaysayang dapat alalahanin at mga aral po na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Naway magsilbi po ang The House Legislative Museum bilang inspirasyon po sana upang mas mahalin po natin ang ating kasaysayan, pahalagahan ang ating institusyon, at tigit sa lahat po ay makilahok po tayo bilang responsableng mamamayan. Muli, maraming salamat po Ms. Mary Rose po at sa lahat po na kasama natin sa programing ito. Mabuhay po kayo at ang sambayan ng Pilipino.
0: Ayun, sana po eh, mabisita ko na rin po yan soon, sir. Naku, araw-araw ko pa man din yan nadadaanan.
1: Maraming... Ako mismo ang magtutur sa'yo.
0: Ayun, aabangan ko yan, sir. Maraming salamat, Sir Jeremy, sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa Legislative Museum. Dito po yan sa Batasan Pambansa Complex. Dito po yan sa Quezon City. Para sa mga hindi pa nakakalam, yan din ay malapit din sa Sandigan Bayan kung kayo ay magagawi. Yan, sa mga pa-Fairview. Ayun, nakakatawa sabi nga ni sir, parang nag-upgrade itong kanilang museo na open naman na po pala ito. Pero hindi lamang totally sa public. And this time, sabi nga ni Sir Jeremy, maganda rin na ginawa itong interactive. Kasi nga rin po, syempre, nabanggit nga natin kanina, sa hirap man intindihin yung trabaho ng ating mga kababayan dito sa gobyerno, lalo na dito sa Kongreso. Yung timeline din ng ating kasaysayan sa paggawa ng batas. Yung nabanggit nga natin kanina, yung pag-amyenda. At yung mga naging kontribusyon ng mga naging Speaker of the House na tinatawag natin. Maaari nyo po yan mabisita at mas lalong maunawaan dito sa The House o The Legislative Museum. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Maya-maya, meron pa tayong pagkakwentuhan dito lamang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
10: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
9: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, at the apat na bahagi.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Kayo ba mga ka-frenny, lalo na sa ating mga kababayan, mga ka-frenny nga estudyante ngayon, lalong-lalo na sa kolehiyo. For sure, yung karamihan po sa atin, meron tayong mga subject na government or governance. Legal, yung parang gano'n, no? Legal and governance, tama ba yung aking pagkakatanda? Ano yung mga naiintindihan nyo dyan, aminin nyo mga ka-frenny? Ako sa totoo lang, nung estudyante pa lamang tayo dito sa LPU Manila, sa Intramuros, medyo nahirapan din ako ha, kung actually kung hindi naman ikaw ay talagang nagtitake ng law or anything related sa ating governance. Parang kuminsan ang hirap talaga kabisaduhin ano, or intindihin yung pagsisimula ng paggawa ng batas, yung iba't ibang mga ginagampanan ng ating mga ahensya. Kasi ang dami niyan eh, may mga mandato yan eh. Pero sa totoo lang ano, yung siguro yung masasabi kong pwede natin ma-advise. Wow, talaga ma-advise talaga. E manood ng mga balita dito sa ating mga telebisyon, makinig sa radyo, yung mga nagaganap dito sa atin sa kapaligiran. Doon pwede natin talagang maintindihan yung ginagawa ng mga agency dito sa ating bansa, tulad na rin nito ng House of Representatives, ng Senado, and of course dito

0: ng pangulo. And ito, himay-himayin natin. Di ba kanina nabanggit nga natin itong the Legislative Museum ay matatagpuan po sa batasang pambansa. Pero marami po sa atin, siguro kayo ha, mga ka-frenny, kung kayo ay nagagawi dito sa Quezon City, ay maaaring for sure ay nadaanan nyo na. At sa lawak po nito, parang circle nga po ito eh. Madadaanan nyo na yung iba't ibang wing. Nabanggit nga ni Sir Jeremy kanina, no? May iba't ibang wing. May north wing, may south wing. Ganun siya kalawak. Ito pong batasang pambansa, ito po yung tinatawag natin sa sangay ng gobyerno na gumagawa po ng batas sa Pilipinas. Noon pa po nung panahon ng batas militar, kung saan ay binubuo ng mga, yung itong isahang kamara, binubuo ng mga halal na kinatawan mula sa mga probinsya, distrito, lungsod, at mga sektoral na kinatawan ng kabataan, manggagawa, at magsasaka. Kaya kung nakikita nyo po sa inyong mga telebisyon, kung minsan yung nabanggit natin na special coverages dito sa House of Representatives, malawak ano, malawak yung parang kanilang classroom, ika nga yung room nila dito sa House of Representatives. Kasi po, yung mga representatives, from the name itself, House of Representatives, yung mga representatives natin dito sa mga probinsya po, dito sa ating bansa, ay nagsasama-sama para magkaisa at gumawa ng batas sa ikagaganda syempre ng ating pamamalaka dito po sa ating bansa. At syempre, mula po ito sa pangunguna ng Speaker of the House, kung saan ay ito pong batasang pambansa ay binuo ayon po sa konstitusyon noon pang taong 1973. Oh, ganyan ah. Napakatagal na rin ano. Na pinagtibay din sa kaparehong taon. At hanggang sa ngayon po ay nagagamit pa rin natin itong batasang pambansa complex. Ayan ah. Actually may complex na dahil nga sa lawak dito na maaari niyong matagpuan sa Quezon City. At ito, may singit ko lang ha. Ito naman, mag-jump naman tayo dito sa National Archives of the Philippines. Dahil, good news ha, mas madali na pong ma-access ng publiko ang ating kasaysayan patungkol po sa pagtatatag ng mga bayan at parokya sa Pilipinas matapos po inunsad ng National Archives of the Philippines ang Ereksyon de los Pueblos System. Wow! Naglalaman po ito ng libu-libong digitized na dokumento at iba pang makasaysayang tala mula sa panahon ng pananakop ng Espanya. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng ating mga mananaliksik at history enthusiasts sa loob at labas ng bansa, at patuloy naman ding madaragdagan ang NAP ng mga record at materyales upang higit pang mapayaman ang online archive dito. Naku, malaking tulong po ito. Yung ganitong klaseng proyekto na kung saan ay nakiki-join tayo no sa digital movement natin sa ngayon. Lahat naman mostly ay nakikita na natin online. Kaya sana no, marami pa sana sa ating mga government agencies na makiisa at gumawa ng app na para mas madali pong makita ng ating mga kababayan yung mga services na inyong ino-offer.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
2: Paano po?
1: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan, kahit kailan o saan man, samahang bayanihan. Dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura!
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
2: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Na tanawin. Explore na natin!
7: Love the Philippines!
6: Likhang sining na proudly Pinoy!
7: Influx na yan!
6: Radyo Magazine
8: 1278
9: Radyo Pilipinas
10: Radyo Publiko.
11: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
12: Tara na sa Eskultura!
0: Maraming salamat sa isang oras na ating pag-samahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives. At syempre, maraming salamat din sa ating mga ka-frenny sa technical side. Sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura!
10: Eskultura!
6: Magazine
8: 1278 AM.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
17: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
18: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
17: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
18: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
17: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
18: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
17: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
18: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
19: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
19: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
19: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
17: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Radyo Pilipinas.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
24: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine, 1278.
5: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
9: Agahan.
21: 66 Impormasyon,
26: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Oras po natin, 20 segundo makalipas ang alas 5 ng hapon. Maulan pa rin, magandang hapon po. At welcome sa ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Gaya po ng dati, puno ng magagandang musika at mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat, ang ating pong palatuntunan. Kaya ito naman ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang. Pero huwag nyo kaming iiwan. Hayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo. Dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: At narito po muna magiging lagay ng ating panahon. Patuloy na naapektuhan po ng habagat ang buong Luzon, maging ang western section ng Visayas. Kaya naman daranas po no, ng occasional rains itong Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Dala siyempre pa ng habagat. Tayo po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, the rest of Mimaropa, the rest of Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Makararanas po ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dala ng habagat. Lalalabing bahagi po ng Luzon, bahagyang magiging maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Habang ang lalalabing bahagi pa ng ating bansa, bahagyang magiging maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, dala po ng localized thunderstorms. At posible po ang mga flash floods o yung landslides. Yan, dahil sa moderate to heavy rains at times. Pinakamababang temperatura dito po sa Quezon City, dyan sa Science Garden, Diliman. 25.5 degrees Celsius kaninang alas 5 ng umaga. Pinakamataas 27.6 degrees Celsius, alas 10 ng umaga. 6:20 p.m. lulubog po ang haring araw. Babalik yan bukas ng umaga 5:42 a.m.

0: Meron na po tayong 13 kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Narito po ang ating balitaan sa ating Letters and Souvenirs. Pangulo, walang alam sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund. Inihiwalay ng Malacañang ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alegasyon ng dating DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa umano'y 24 na bilyong pisong leadership fund na inilaan umano para sa mga senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung alam umano ng Pangulo ang naturang pondo, hindi niya ito kukonsintihin. Sa testimonya ni Bonoan sa Sandigan Bayan nitong Miyerkules, sinabi niyang may allocation umano ang DPWH para sa mga senador na nagre-rekwenda ng listahan ng mga proyekto. At ayon sa kanya, 500 milyong piso ang umano'y alokasyon para sa bawat senador, habang 1 bilyong piso naman para sa mga may committee chairmanship. Ilang senador na ang tumanggi sa naturang aligasyon. Sinabi rin ni Castro na wala ng planong magpasagawa pa o magpagawa pa ng internal investigation ang Pangulong Marcos dahil nasa Sandigan Bayan na ang usapin. Samantala, ayon sa Palacio, walang leadership fund sa proposed 2027 DPWH budget at ang mga proyekto ay nakabatay umano sa pangangailangan ng local at regional governments. Narito po muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family!
2: Tala kayang makakalikasan!
1: Anything under the sun!
3: Radyo Magazine 1278 AM
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Textcam.
5: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
3: Suave.
14: Learning from home na hindi boring.
5: Radyo Magazine
3: 1278 AM.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At bago pa po sa ating musika, narito pa pagpapatuloy ng ating balitaan. Higit 3.7 million na katao o higit 1 million families ang naapektuhan na ng pinagsamang epekto nitong Tropical Cyclone Luis at Maymay at ng Enhanced Southwest Monsoon o yung Habagat. Ayon po sa Office of Civil Defense, hanggang alas 6 kaninang umaga, ngayon pong Webes yan, umabot na sa 3,733,883 individuals o 1,087,246 families ang apektado sa iba't ibang rehiyon. Kabilang dyan ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, ang CAR, Metro Manila at Mimaropa. Higit 53,500 na katao ang kasalukuyang nasa may 553 evacuation centers. Niulat din ng OCD ang 21 namatay, 14 ang nasugatan at 3 nawawala. Pinakamaraming fatalities sa Benguet na may 15, kabilang ang 10 sa Baguio City. Lahat ng mga ito ay dahilan sa landslides. Samantala, higit 1,300 kabahayan naman ang napinsala habang tinatayang 2.64 billion pesos ang infrastructure damage at higit 347 million pesos naman ang agricultural losses. Umabot na rin sa 458 million pesos ang tulong na naibigay ng pamahalaan sa mga naapektuhang komunidad.
3: Letters and Suits.

27 and a half minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Naharap sa katiting na supply situation itong power grid sa Visayas at Mindanao ngayong Huwebes dahil yan sa pagkapalya o pag-shutdown ng ilang power plants. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, yellow alert ang Visayas mula pa kaninang alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 6 ng gabi, at susundan niya ng red alert naman mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ngayong gabi. Magkakaroon muli ng yellow alert mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. May available capacity na 2,283 megawatts ang Visayas laban sa peak demand nito na 2,360 megawatts. Samantala, nasa ilalim naman ng yellow alert ang Mindanao sa ilang oras ngayong araw, kasama na riyan ang mamayang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. May available capacity itong 2,785 megawatts kumpara sa peak demand na 2,604 megawatts. Ayon sa NGCP, kabilang sa dahilan ang unavailability ng ilang malalaking coal plants, limitadong power import mula sa Mindanao, maintenance at emergency shutdowns at mataas na system demand. Kapag red alert, may posibilidad ng scheduled rotational power interruptions para makaiwas sa pagbagsak ng buong grid.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine

Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong gabi. Narito pa po pagpapatuloy ng ating balitaan. May bagong social protection measure para sa mga contract of service o COS at job order o JO workers sa national government. Sa ilalim ng Administrative Order Number 43, pinayagan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang voluntary deduction at remittance ng contributions sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund mula sa compensation ng mga COS at JO workers. Pero kinakailangan ang kanilang consent. Sakop nito mga departamento, ahensya, bureaus at iba pang tanggapan ng national government pati government-owned and controlled corporations at state universities and colleges. At dito'y hinikayat din ng mga local government units na sundin ang mga provisyon ng naturang order. Inatasan ng concerned agencies na gumawa ng mekanismo para makalahok ang mga COS at JO workers at direktang maremit ang kanilang contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nilinaw naman sa administrative order na hindi nito babaguhin ang umiiral na contractual relationship ng mga COS at JO workers sa government agencies. Ang naturang administrative order ay nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto nitong June 3, 2026. Sa iba pang balita, DNR, hanggang 65,000 tonelada ng basura ang nabubuo araw-araw. Umabot daw sa 61,000 hanggang 65,000 tons ng basura bawat araw ang nalilikha sa buong bansa. Ayon po yan sa

0: Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, bawat Pilipino ay nag-generate ng tinatayang 0.75 kilogram ng waste kada araw. Pero ang malaking problema raw dito ay 52% lamang ng kabuuang basura ang nakokolekta. Ang natitirang 48% ay maaring mapunta sa wastewater, bodies of water o manatiling nakakalat sa mga kalsada. Partikular itong concern ngayong rainy season at habagat dahil maaring bumara ang mga drainage at waterways at makapagpalala pa ng mga pagbaha. Nauna nang nanawagan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko at mga local government units na ayusin ang pagtatapo ng basura. Ayon naman sa DENR, hindi naging madali ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang National Solid Waste Management Act of 2001, lalo na sa mga maliliit na bayan na walang sapat na kakayanan para magtayo ng sariling landfill. Sinabi pa ng ahensya na kailangang balikan at palakasin ang mga probisyon ng batas para mas maayos na matugunan ang problema sa basura. Meron na po tayong 46 and a half minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, narito po muna ilang pang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
8: Mano ba?
7: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
11: OPLAN contra text scams.
10: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
11: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Pilipinas.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
16: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
18: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
18: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
22: Suave.
25: Learning from home, hindi boring.
26: Radyo Magazine
3: 1278 AM.
0: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs dito po sa Radio Magazine. Meron lamang tayo siyam na minuto bago ang alas 6 ng gabi at dulong bahagi na ng ating palatuntunan. At sa atin pang huling news item dito po sa ating letters and souvenirs balitaan. Muling pinalalahanan ng Department of Education ng mga personnel nito na huwag isasangla o gagawing collateral sa utang ang kanilang ATM payroll cards. Sa DepEd Memorandum Number 049 Series of 2026, muling pinagbawal ang pagsuko ng ATM payroll cards sa mga nagpapautang. Ayon sa DepEd, ang tinatawag na sangla ATM ay isang high-risk at abusive lending practice dahil maaaring humantong sa uncontrolled withdrawals, financial exploitation, sobrang pagkakautang at maling paggamit ng personal information. Pinayuan din ng mga empleyado na umiwas sa informal o yung unauthorized lending schemes na may excessive interest at mapangabusong terms. Sa halip, inirekomenda ng DepEd ang pagkuha ng loans mula sa accredited at regulated institutions kabilang ang GSIS, DepEd Provident Fund, Land Bank at Pag-ibig Fund. Maaari ring makipagtransaksyon sa SEC-registered at duly licensed lending companies at iba pang accredited private lenders. Inatasan ng mga tanggapan at paaralan ng DepEd na agad na ipalaganap at mahigpit na ipatupad ang naturang paalala.

Kasabay po ng awiting ang Taipan, samantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Rona Bella Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, kay Boss Julius Ungab. And thank you, Boss Reden. Ako po, si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat at ingat po, maulan pa rin.

0: hearts a virgin. Radio Magazine 1278. Bubong at sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
3: GIS, your general information station.
4: Radio Magazine 1278 AM.

0: Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat mo ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tambak ng basura sa ilang daluyan ng tubig sa Metro Manila, Malacañang, tiniyak na nakatutok ang pamahalaan sa pagsasaayos ng sistema sa waste disposal. Department of Environment and Natural Resources, pinagana na ang halos 200 trash traps para sa pangongolekta ng mga basura sa ilog. NDRRMC nakapagtala na ng mahigit 3 milyong individual na apektado ng habagat. Mga ahensya ng pamahalaan hindi tumitigil sa pagbibigay ng iba't ibang tulong at suporta sa mga apektado ng kalamidad. Habagat patuloy nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kung hanggang kailan pa yan magtatagal, alamin! Pangulong Marcos Jr., mas pinalawak pa ang social protection coverage para sa contract of service at job order workers sa gobyerno. At palasyo, sinuspindi na ang pasok sa gobyerno at klase sa Metro Manila at ilang pang probinsya ngayong hapon. Ilang lugar sa bansa, nagkansila na rin ng pasok hanggang bukas.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, binigyang diin ng pamahalaan ng patuloy sa pag-aksyon para sa mas maayos na waste disposal system. Kasunod ng pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang lugar na may inagod na sangkaterbang basura dahil sa pag-ulang dulot ng habagat.
3: Para mapakinabangan ang mga basurang yan, inaayos na ng pamahalaan ang Waste to Energy Initiative para i-convert ang kinokolektang basura sa kuryente. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakasaksi ng tila dagat ng basura sa Jokno Pumping Station sa Pasay at sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Matapos anurin ang mga ito dahil sa walang humpay na pag-uulan bunsod ng habagat. Kaya ang mga kinukulang ahensya ng pamahalaan tutok sa pagpapaigting ng sistema para sa maayos na waste disposal, batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gumagana na ngayon ang nasa 196 na trash traps ng DENR para sa maayos na pangulo.

0: kolekta ng floating debris sa mga ilog at waterways. Nasa 1,500 na Estero Rangers at River Warriors na rin ang nakadeploy para naman tumulong sa cleanup activities at paglilinis ng mga daluyan ng tubig.
1: Meron din pong adopt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adopt na certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. At pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura.
0: Aminado si Armando na hindi madali ang kanilang trabaho sa pagkukolekta ng nakalutang na basura. Pero okay na rin basta may kita at makatulong sa kalikasan.
2: Ang sistema po kasi niyan, ahakutin namin ngayon, mawawala, maubos na. Mga isang araw lang, dalawang araw, nandiyan na naman.
0: Nagpaalala naman ang Malacanang sa mga kinukuha para magtrabaho sa paglilinis ng mga basura na gawing maayos ang kanilang trabaho. Mayroon daw kasing ilan na pang photo op lang ang ginagawa.
1: Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapapicture lang. Kunwari may basurang winalis, pero after that ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila. And then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit paano ay meron kayong mapagkakitaan. Pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos.
0: Sa harap naman ng pananatili bilang evacuation centers ng nasa halos 300 eskwelahan sa bansa, bunsod ng pananalasa ng bagyong Maymay, Luis at Habagat, sinabi ng palasyo na pinalalakas ng gobyerno ang pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act.
1: Ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers.
0: Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na pinaplansya na ng pamahalaan ang pagsusulong ng Waste to Energy Initiative para mapakinabangan ng mga basura. Sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, kayang makapag-generate ng 200 megawatts ng kuryente ang nakokolektang 9,000 tons ng basura sa Metro Manila kada araw. Ini-evaluate na raw sa ngayon ang tatayuan ng pasilidad sa Rizal, Navotas at Tondo para rito. Pero titiyakin ang pagsunod sa environmental requirements para hindi makadagdag sa emisyon.
3: This is a generation project, so it does not require any GAA kasi energy is a deregulated industry on generation. So yung mga proponents natin, ang gagastos, babayaran lang natin siya sa energy na produce niya.
0: Kenneth, pasyente para sa bayan.
4: Naging operational ang Navotas Navigational Gate sa gitna ng pag-ulang dala ng hanging habagat. Napigilan nito ang pag-apaw ng seawater mula sa Navotas Malabon River tuwing high tide, isa sa naging dahilan kaya't walang naranasang pagbaha sa Navotas City. Bahagi naman ng flood control system sa lungsod ang coastal dike, floodgate, concrete box, culvert at pumping stations na walang naging aberya para kaagad mailabas ang tubig mula sa naranasang pag-ulan. Target ng Navotas LGU ang pagkakaroon ng bago at ikalawang navigational gate na bahagi ng pagbibigay prioridad sa mga infrastruktura kontra baha at maibsan ang pangamba ng mga residente tuwing umuulan.
5: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapabilis sa paggawa ng maayos na flood control projects, kung saan kabilang din sa mga ito ang pagpapalawak ng mga drainage system, pagpapagana ng pumping stations at regular na paglilinis ng mga estero at iba pang waterways. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Tuloy-tuloy ang dredging operations at pagkakabit ng mga nature-friendly gabion wall para palawakin ang Butuanon River sa Barangay Bacayan, Cebu City. 37% na ang natapos ng Department of Public Works and Highways sa ginagawang flood mitigation project. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang pagsasagawa ng flood control measures para sa mga residente ng Villa del Rio 1 at karatig lugar nito, kaugnay ng mga napinsalang lugar dahil sa flash flood noong bagyong Tino. Inaasahang mapababagal nito ang pag-agos ng tubig at makaiwas sa pagbaha. Samantala, habang tuloy-tuloy ang paglilinis ng Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran sa Parañaque City, ayon kay Mayor Edwin Olivares, naayos na ang trash trap na nasira at isa sa naging dahilan kung bakit inanod at natambak ang mga basura sa water channel. Dahil ang isang bahagi ng water channel ay sa Pasay City, nagtulong-tulong ang dalawang LGU kasama ang MMDA para ayusin ang trash trap.
7: Kaya nung gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier ilalagay po doon. Para yung trust po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
6: Napansin naman ng Valenzuela City LGU ang pagbabago sa ilang bahagi ng lungsod dahil sa mga clearing at dredging operations.
8: Kung maaaraga nyo last year nung Karina, Yung Paso de Blas dito sa NREX, underwater to for 6 hours. In fact, nagsara yung NREX ng 6 na oras noon. Talagang standstill yung mga sasakyan dito.
6: Tinitiyak naman ng DPWH, kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang pagpapaigting sa mga flood control projects, kabilang ang pagpapalawak ng mga drainage system, pagpapagana ng pumping stations, at regular na paglilinis ng mga estero at iba pang waterways. Paulit-ulit naman ang paalala sa ating mga kababayan sa tamang pagtatapo ng basura na makatutulong na mabawasan ang mga pagbaha sa bansa. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Tiwala ang Agriculture Department na bahagya lang ang naging pinsala ng hanging habagat sa sektor ng agrikultura dahil sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Matapos ang nagdaang pananalasa ng mga bagyo at habagat, nananatiling matatag ang sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, sa kabila ng naitalang kabuuang 197 million pesos na halaga ng pinsala sa mga pananim, infrastruktura at iba pang agricultural assets. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, pinakamalaki sa naitalang pinsala ang sektor ng palay na umabot sa 143 million pesos. Kasunod ang mga gulayan at high-value crops na nasa 30 million pesos, habang 15.8 million pesos naman ang pinsala sa irrigation facilities. Dagdag pa ni De Mesa, bagamat naapektuhan ang higit 6,000 hektarya ng palayan, karamihan dito ay bahagyang napinsala lamang at may posibilidad pang makarecover sa tulong ng mga inihandang intervensyon ng kagawaran. Tiniyak din ng DA na nakahanda ang mga binhi, pataba at iba pang farm inputs para sa agarang rehabilitasyon sa oras ng muling pagtatanim ng mga apektadong magsasaka.
10: Meron tayong more than 110 million na worth ng mga preposition items kagaya ng mga binhi ng palay, mais at gulay. At anytime na ready na uli yung ating mga magsasaka na magtanim after ng ating mga rehabilitation recovery effort, available nito agad. Ito yung utos ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko na for immediate recovery.
9: Binigyang diin ni De Mesa na hindi inaasahang magkakaroon ng malaking epekto ang pinsala sa supply ng pagkain at presyo ng bigas dahil maliit lang anya ang nawalang produksyon kumpara sa kabuuang ani ng bansa.
10: Yung value at saka yung volume na nawala po dahil dito sa dalawang bagyo, si Luis, si Maymay at saka po yung Sabagat, ang napakaliit na bahagi lang po nito ulit, 4,500 metric tons, kumpara doon sa annual production natin at 20 million metric tons. So dahil po dyan, wala po tayong inaasahan na paggalaw sa presyo ng ating agricultural commodities, lalo na po yung sa bigas.
9: Dagdag pa niya, naghanda ang DA ng mga financial assistance program para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang ang Survival and Recovery Loan Package.
10: Ito po ay 25,000 pesos. Wala po itong collateral, wala rin po itong interest na pwede po nilang bayaran up to 5 years.
9: Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga LGU upang matiyak ang mabilis at patas na distribusyon ng ayuda, mapanatili ang presyo ng pangunahing bilihin at mapalakas ang katatagan ng sektor ng agrikultura laban sa mga susunod pang kalamidad. Elijah Canlas, para sa Bayan.
5: Tiniyak ng Department of Agriculture, Cordillera, ang patuloy na pagmo-monitor sa naging epekto sa agrikultura ng nagdaang mga bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV, Cordillera.
11: Apektado ang karamihang magsasaka sa lalawigan ng Benguet dahil sa dalawang linggong pag-ulan. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, problemado ang mga farmer disposer gaya ni Aling Lovelin dahil bumaba ang presyo ng mga Highland vegetable. Anya, ang mga gulay gaya ng repolyo, lettuce, wombok at iba pa ay nabubulok na dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan.
12: Di napalpalabas, di kwakot, medyo na bumabawi ko mati, parang tatamanan. Permi nga, nagbalin nga jay first class, awanan, nagbalin nga class B amin. So nga, lost capital manan. Problema nun, tinext nga ipuunan manan. So nga, kastoy, jay palagtututo na, dinagal na timula.
11: Ang magsasakang si Manong Ivor naman, nahihirapan dahil marami sa mga ibinabiyahin nilang gulay mula sa Mangkayan, Benguet ang nabubulok na.
13: Halos nadadaralan, dagiti mulmula mi, na runot, dagiti kay mulmula, dagiti maharbes mo taanggat na bagyo, nadadaralan. Tipris humot, parmi nga nagbabay, so nga dumawdawat kami kuma, iti tulong iti government tayo. Numabalin, natulong kuma iti government tayo matlaanggat, apan iti direct nga farmer kuma.
11: Sa pinakahuling datos naman ng Department of Agriculture Cordillera, 16.48 million pesos ang danyo sa agrikultura bunsod ng dalawang linggong pag-ulan. Pinakamalaking danyos ay mula sa mga iba't ibang uri ng Highland vegetables na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Mahigit 600,000 pesos naman sa livestock, mahigit 144,000 pesos sa farm structures at 7,000 pesos sa machineries at equipment. Samantalang mahigit 433 metric tons ang nasirang agricultural products. Mahigit 1,000 ang apektadong magsasaka na may napinsalang sakahang aabot sa 318 ektarya.
14: Yung mga farmers natin na naaapektuhan pag may mga ganitong kalamidad, siguraduhin lang po natin na i-report natin sa DA, sa pamamagitan ng mga agricultural technicians natin. Sila yung nag-report sa atin para mabigyan sila ng kaukulang support.
11: Sa monitoring ng ahensya, hindi umano malubha ang naging epekto ng mga bagyo at habagat sa target nilang agricultural production ng rehiyon ngayong taon.
15: Ang rice and corn and then including yung high value, may mga available na seed reserve ang ating agency, binibigay natin sa kanila to replant, yung mga pwedeng i-replant.
11: Nagpapatuloy ang monitoring ng ahensya sa lawak ng pinsala sa mga lalawigan. Jezreel Kate Tapizar, para sa Bayan.
4: Kiniyak ng Office of Civil Defense Cordillera na sapat ang supply ng mga ipinamamahaging tulong sa mga apektado ng sama ng panahon sa rehiyon, habang patuloy rin ang ginagawang pagbabantay ng ahensya sa lagay ng panahon at epekto nito. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi, Pangustia ng PTV Cordillera.
16: Maigting ang monitoring ng Office of Civil Defense Cordillera sa naging epekto ng bagyong Maymay at habagat sa rehiyon. Nananatili namang nakahanda ang mga food at non-food items, communication systems at iba pa.
17: So far po, sufficient naman po yung ating supplies dito sa rehiyon ng Cordillera. At kung meron naman pong pangailangan ay magre-request na lang po kami, no?
16: Sa pinakahuling datos ng tanggapan, aabot sa 23,000 na pamilya na may mahigit 61,000 na individual ang apektado sa rehiyon. Mahigit 2,000 na pamilya ang napagkalooban ng tulong na aabot sa 4.8 million pesos. 15 katao naman ang naitalang casualties na kasalukuyang bineberipika ng tanggapan. Mahigit 370 na kalsada at 5 tulay ang apektado. 7 kalsada ang hindi pa madaanan. 108 na bahay ang nasira. 99 ang bahagyang nasira at 9 naman ang tuluyang nasira. Sa sektor ng imprastruktura, aabot sa mahigit 300 ang nasirang mga kalsada na nagkakahalaga ng 1.2 milyon pesos. Samantala, pinayuan ng ahensya ang mga turista na ipagpaliban muna ang kanilang biyahe kung wala naman silang mahalagang pakay sa Baguio City at Benguet kasabay ng nararanasang ulan.
17: Unang-una po ay patuloy po ang ating paghahanda at huwag tayong magsasawa na sa ating mga responses, no? Alagaan natin ang ating sarili dahil dahil nga po ang sabi ng PAGASA, ito po ay baka hanggang Webex po, no? Bago gumanda yung panahon. At meron na naman po tayong mga minomonitor outside of our Philippine area of responsibilities ng mga adverse weather condition. Unang-una, ipagpaliban muna po yung mga pag-travel na hindi naman po importante. At yung tourism activities ay di-discourage muna natin.
16: Bridget Marcasi Pangosvian, para sa Bayan.
5: Nakataas pa rin sa red alert status ang Emergency Operations Center ng Office of Civil Defense Region 3 dahil sa patuloy na pag-ulan sa Central Luzon, lalo na sa Zambales at Bataan. Batay sa huling ulat, mahigit 400 barangay ang nakararanas ng pagbaha sa rehiyon. Sa kasagsagan ng bagyo, agad na rumesponde ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office at LGU sa isolated areas para matulungan ang mga apektadong residente. Sa ngayon, merong pang 268 evacuation centers na bukas para sa mga residenteng kinakailangang lumikas. Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko.
18: Tayo po ay mag-ingat pa rin po, no, dahil tayo pa rin po ay nakakaranas ng mga pag-ulan, no, at at the same time meron pa rin pong mga flooded areas sa ating pong mga lugar, so tayo po ay maging mapanuri sa ating paligid, no, and hinihikayat po namin ng ating mga kababayan na sumunod po sa mga otoridad, sa mga DRRMO offices natin kung kinakailangan, kung tayo po ay pinayuhan na, no? Huwag na po tayong mag-atubili po na sumunod po sa kanila.
4: Umabot sa 180,000 consumer connections ang naapektuhan ng mga pag-ulang dala ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat ayon sa National Electrification Administration o NEA. Karamihan sa mga apektado ay ang electric cooperative sa Luzon, partikular na sa Beneco sa Benguet, Elco 2 sa Pampanga, Sameco 2 sa Zambales, Baterec 1 at 2 sa Batangas at Ormeco sa Oriental Mindoro. Target ng NEA na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa loob ng linggong ito, lalo na sa mga bulubunduking lugar sa Cordillera at mga lugar na nakaranas ng landslide. Sa ngayon, dalawang electric cooperatives na may humigit kumulang 7,000 consumer connections na lang ang patuloy na nire-restore.
19: Patuloy po ang restoration efforts na ginagawa po ng mga electric cooperatives po kasama po ang National Electrification Administration upang balik po at supply po ng kuryente sa mga apektado pong lugar. Humihingi lang po kami ng onting pag-unawa at kooperasyon as na minsan po may delay lang po sa pag-restore sapagkat ay inuunat din po namin o iniisip din po namin ang kapakanan po ng mga line workers po na nagre-restore po ng ating mga linya po ng kuryente. At isa lang sa lamang rin po na paalaala sa ating mga kababayan na kapag meron po tayong mga nakitang mga nakalaylay na linya po ng kuryente o mga naputol po ng linya ay iwasan po natin ito at agad pong i-report sa electric cooperative at o sa mga local authority po.
5: Hiniling ni Education Secretary Sonia Gara sa Malacanang ang pagpapalawak ng emergency labor support sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad para sa mga pampublikong paaralang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Layunin nito mapabilis ang paglilinis at pagsasaayos ng learning spaces bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2.0. Samantala, sinabi ng DepEd na umabot na sa mahigit 9,300 institutions sa bansa ang pasok sa kolaborasyon nito sa DOLE para sa Brigada Eskwela. Umabot na rin sa humigit kumulang 171,000 ang mga benepisyaryo ng programa. Sa unang taya, mahigit 3,000 silid-aralan ang nagtamo ng bahagyang pinsala dahil sa masamang panahon. Iminungkahi rin ng kalihin na i-deploy ang tupad workers sa ilang pampublikong eskwelahan na ginagamit bilang evacuation centers para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan dito.
4: Pumalo na sa 21 ang naitalang nasawi, 14 ang sugatan habang 3 ang nawawala dahil sa epekto ng habagat base sa pinakahuling datos ng NDRRMC. Pinakamaraming naitalang casualty sa Benguet kung saan 15 ang nasawi dahil sa mga landslide sa La Trinidad, Baguio City at Atok habang may naitalang iba pang insidente sa Rizal at Batangas. Umabot naman sa mahigit 3 milyong individual o lagpas 1 milyong pamilya ang apektado sa iba't ibang rehiyon sa bansa kung saan mahigit 50,000 individual ang nananatili sa higit 500 evacuation centers.
5: Mas maulang panahon pa sa mga susunod na araw. Magpapatuloy naman ang mas mabigat na pag-ulan sa Bataan, Zambales, Occidental Mindoro. Alerta po sa posibleng pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Habagat pa rin ang nagdadala ng pag-ulan at kaulapan sa buong bansa, lalo na sa bahagi ng Luzon. Babala ng pag-asa, lalakas muli ang habagat sa susunod na linggo simula sa araw ng Lunes next week. Bukas naman sa Luzon, maulap at maulan pa rin sa malaking bahagi nito kabilang sa Metro Manila. Samantala, sa Visayas, makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Aklan, Antique at Capiz. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, mas maaraw ang panahon pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ganyan din sa Mindanao, good weather pero may posibilidad ng isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niya. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalawak pa ang social protection coverage para sa contract of service at job order workers sa gobyerno.
4: At alamin ang mga lugar na nagkansela na ng klase bukas dahil sa epekto ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ula Bayan!
20: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
21: Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds?
22: May mga tipo dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
21: Sa joint circular na minention mo, ano ba talaga ang definition ng confidential funds?
22: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
21: At itong binasa mo, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
22: Hindi po.
23: For our next food crawl. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
24: Videohan ko to ah.
23: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
24: Okay na ako. Masaya na ako. Nakatikim na ako nito.
23: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Sumigla ang pananaw ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong makapagtala ng 14-point increase noong June 2026. Base sa pinakuling survey ng social weather stations, tumaas sa positive 1 o neutral ang net satisfaction rating ng administrasyon kung saan 42% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kasiyahan sa performance ng pamahalaan. Ipinakita rin ng survey na nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa ilang pangunahing programa ng pamahalaan, partikular sa pagbibigay ng basic education sa kabataan, pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon, pagtulong sa may hirap at paglikha ng oportunidad sa trabaho. Nakuha rin ang positibong marka ang administrasyon sa mga larangan ng science and technology development, housing programs para sa may hirap, food security, pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea at pagpapabuti ng public transportation. Ayon sa SWS, ang pag-angat ng rating ay nagpapakita ng patuloy na pagbuti ng pananaw ng publiko sa ilang mahahalagang programa at serbisyo ng pamahalaan.
1: Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Social Protection Coverage para sa mga Contract of Service o COS at Job Order o JO workers sa gobyerno. Sa bisa ng Administrative Order No. 43, papayagan ang voluntary deduction at remittance ng kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig mula sa kanilang sweldo kung may paunang pahintulot ng empleyado. Batay rito, dapat itong i-facilitate ng employer sa mga sakop na ahensya kabilang ang National Government Agencies, GOCCs at State Universities and Colleges. Inaatasang magtatag ng mekanismo para mapadali ang paglahok ng COS at JO workers sa mga programang ito. Hinikayat din ng mga local government unit na sundin ang nasabing provision. Muling iginiit ng isang senador ang pagbubuwag sa allocable sa national budget habang mariing pinasinungalingan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at Senador Bongo ang mga sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Boon Bonoan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Itinanggi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dumaan sa kanyang tanggapan ang mga listahan ng proyekto ng mga senador nung siya pa ang Senate President. Matapos sabihin ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bawat senador umano ay binigyan ng infrastructure allocation na umaabot sa 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso sa ilalim ng Leadership Fund. Naharap si Bonoan sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umunay kickbacks sa mga flood control project.
3: For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators.
2: Sinabi ni Zubiri na walang masama sa mga amendment na naglalayong pondohan mga kalsada, tulay, paliparan, pantalan at iba pang mahalagang imprastruktura sa mga komunidad na kulang sa serbisyo.
3: Almost all legislators, and I want to put this out, almost all legislators, except maybe for Senator Ping Lacson and a few, from senators to members of the House of Representatives, introduce amendments to the budget.
2: Inihalimbawa ni Zubiri ang naging papel ni dating Senate President Franklin Drilon sa mga infrastructure projects sa Iloilo bilang isang paraan kung paano maaaring gamitin ang institutional amendments para maisulong ang development.
3: But look at Iloilo City. He's my idol on how he was able to develop his own area through institutional amendments, Mr. President. And bring, it is our responsibility to bring much needed development to communities that we have long left behind.
2: Binigyan din ni Zubiri na hindi ang mismong paglalagay ng budget amendments ang pangunahing issue, kundi kung ang proyekto ay tunay, maayos na ipatupad at hindi nasasangkot sa anumang corrupt intervention. Itinanggi rin ni Senator Christopher Bongo ang pahayag ni Bonoan na mayroon siyang listahan ng mga priority project na popondohan umano sa ilalim ng Leadership Fund. Pinunarinigo ang mga pahayag ni Bonoan at sinabing dapat muna niyang harapin ang sarili nitong mga kaso.
4: Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa kami ni Senator Robin.
2: Samantala, muling nanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson na buwagin ang leadership fund o mga alokabos sa national budget.
5: Hindi dapat paki-dip ng fingers si mga congressmen, mga senators sa budget preparation because that is within the domain of the executive down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng Congress, congressmen and senators, doon sa tinatawag na authorization phase.
2: Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Hirsuto na magpapatuloy ang mga reforma sa 2027 proposed national budget.
6: No more amendments or insertions during my camp. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
2: Siniguro ni Ehersito na magiging balance ang budget sa usapin ng accountability o pananagutan at economic progress o pag-unlad ng ekonomiya. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Naniniwalang Malacanang na pwedeng pagsabayin at walang conflict sa bagitan ng impeachment trial grave threats case na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magkaiba ang layunin at kalikasan ng impeachment proceedings at criminal case, kaya maaari itong isagawa ng sabay. Paliwanag ni Castro, sa impeachment, tinitingnan kung dapat pang manatili sa pwesto ang isang opisyal, habang sa criminal case, sinutukoy naman ang pananagutan sa paglabag sa batas.
7: Halimbawa man na ito, halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad dyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats.
1: Taugay po niyan, nakatanggap ng impormasyon ang Department of Justice na naghain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash para sa kasong grave threats kaugnay ng umano'y pagbabanta nito sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pa sa kanila ang dokumento sa ngayon kaya't hindi pa makapaghain ng komento ang prosecution. Pero iginiit nilang walang anumang legal na provision na nagsasabing hindi pwedeng hainan ng kriminal na kaso ang isang impeachable official. Ito ay matapos sabihin ng depensa ng bise na hindi ito maaaring litisin dahil siya ay nahaharap sa impeachment case.
8: Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No? This is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no? How it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No? Kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
1: Paralisado na ang isa sa mga kapwa akusado ni dating Acobicol Representative Saldico na si Juliet Calvo, dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief matapos ma-stroke noong August 5 sa Camp Caringal. Ayon sa kanyang abogado, hirap nang makipag-usap si Calvo at tanging mga daliri na lang ang nagagalaw. Dahil dito, nagain ang kampo ni Calvo ng urgent motion for hospital arrest na hindi tinutulan ng prosekusyon. Ayon sa Sandigan Bayan 6th Division, kailangang maipresenta ng doktor ni Calvo ang kanyang kabuuang medical condition. Samantala, hindi natuloy ang pagtestigo sana ni dating DPWH Mimaropa Project Engineer Felizardo Casuno, isa pa rin sa mga akusado matapos siyang palitan ang kanyang abogado. Dahil dito, itinakda ng korte ang susunod na paglilitis sa September 1 at inatasan si Casuno na magpresenta ng bagong abogado. Pinagpapasa rin si Casuno ng kopya ng kanyang judicial affidavit sa prosecution 5 araw bago ang paglilitis. Nasa 100 Pilipino sa China ang naharap ngayon sa immigration actions dahil sa umano'y illegal na pananatili at pagtatrabaho roon. Bago nito, nakatanggap umano ang paok ng banta laban sa mga Pilipino sa China matapos ang pagsalakay sa isang steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental kung saan higit 60 Chinese nationals ang hinuli. Narito ang ulat.
9: Sa pagbinig ngayong Webes ng Senate Committee on Economic Affairs, isa sa natalakay ang sinalakay na steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental na gumagawa umano ng mga substandard na bakal at may radioactive materials. Kasama sa hinuli sa raid, ang 69 na Chinese nationals na nagtatrabaho sa planta. Isiniwalat ni Presidential and

0: yan po tayo na there is a threat na uhulihin din ang mga Pilipino sa ibang sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ang mga world Chinese workers.
1: Not something to be appreciated at all. Yung ganyang mga banta of simple retaliation para sa legitimate law enforcement operations dito sa ating bansa. Pero hindi yata ito unang pagkakataon na nangyari yan, yung mga pagbabanta dito sa loob ng ating bansa mula sa embahadang iyon. And I know that also from personal experience.
2: Sa isang press briefing nito lamang Lunes, kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry ang pagsasagawa ng special operations laban sa 100 Pilipino na illegal umanong naninirahan at nagtatrabaho sa China. Hindi direktang sinagot ng Chinese Foreign Ministry kung may kaugnayan ito sa pag-aresto sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Pero ang operasyon ay bahagi umano ng mahigpit na regulasyon laban sa mga dayuhang illegal na pumapasok, naninirahan at nagtatrabaho sa China. Kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga ipinatupad na hakbang laban sa mga Pilipino. Tinawag ito ng kalihim na isang uri ng panggigipit at paninira at kanyang inilarawan bilang parte ng panghihimasok ng China sa mga ipinatutupad na batas sa Pilipinas. Ipinagtanggol din ni Teodoro ang mga Pilipino sa China na wala anyang kakayahang lumabag sa mga batas doon kumpara sa mga kinasasangkutan ng Chinese nationals dito sa Pilipinas. Binweltahan pa ng kalihim ang gobyerno ng China na aktibo anyang pinagtatakpan ang mga ilegal na aktibidad dito sa bansa at itinuturing niya bilang pakikipagsabwatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Marami pang ibang balita na dapat agaman sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds?
5: May mga tipo dito ng pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
4: Sa joint circular na minention mo, ano ba talaga ang definition ng confidential funds?
5: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
4: At itong binasa mo, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
5: Hindi po.
6: Susunod sa Skumex. Pagban sa mga violent video game, napapanahon na ba? Pick a side at makidebate na with the students of Mayamut High School Antipolo.
7: Violent games should not be considered as games for entertainment kasi we should never tolerate violence.
8: Violent video games isn't for children in the first place. So, sinong may kasalanan? Yung bata, yung video games, o yung magulang?
6: Pagdating sa mga isyong pambayan, stay woke mga kabataan. Skumex, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Goldenberg, the concert series presents In Harmony, a musical journey. Embark on a new adventure and journey with music to new and fantastic places. With the voices of Jasmine Cañares, Shekinah Salteras, John Patrick Pacay, and Gabriel Ramos, with Raul Sonico joining them on the piano. Celebrate the timeless magic of music. Goldenberg, the concert series, only here on PTV.
1: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Inaasahang magiging mas ligtas at iwas disgrasya na para sa mga residente at motorista ang lubak-lubak na kalsada sa Maysan Road sa Valenzuela City. Toy dahil sisimulan na ng DPWH ang agarang road rehabilitation project sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
3: Sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsadang ito sa Barangay Maysan sa Valenzuela City matapos makarating kay Public Works Secretary Vince Dizon ang tatlong taon ng sira-sirang daanan na delikado para sa mga residente at motorista.
4: Pinondohan natin ngayon 2026 and dapat nag-umpisa na tayo kaya gang magang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magbumobigay na tayo, magsisimula na tayo.
3: Ayon sa mga residente at motorista, matagal na nilang tinitiis ang kalbaryo sa daan dahil paulit-ulit man itong lagyan ng mga aspalto na pantapal sa mga lubak-lubak na kalsada, paulit-ulit din itong nasisira.
5: Sobrang hirap kasi sobrang one of the problems here in Venezuela is yung lubak na daan. So sobrang struggle siya, especially sa mga commuters as well as sa mga drivers. No? Sobrang delikado kasi pag maulan, alam natin na madulas yung kalsada. So talagang very dangerous siya sa mga tao dito.
3: Pero wisyo rin ang baku-bakong kalsada kay Paul dahil nagdudulot anya ito ng mabigat na trapiko na nakaapekto sa mga commuter, lalo na sa mga kagaya niyang estudyante.
6: Lalo pag mga gantong maulan, di mo nakikita na hindi na pala patag yung dinadaanan mo since yung mga lubak na fill up siya ng tubig. Mabagal tayo magpatakbo kasi ganyan eh, lahat nag-iingat. Tapos, ayun, mahirap siya when it comes to, lalo dito, maraming school sa part na to eh. Maraming nalilate na estudyante dahil sa mga ganyan lubak.
3: Tinitiyak naman ng DPWH katuwang ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City na pang matagalang solusyon na ang kanilang gagawin sa Maysan Road, hindi kagaya dati na patsi-patsi.
7: Ang gagawin natin dito, of course, with DPWH is yung magandang quality na ng concrete ang ilalagay at yung bakal. May bakal tayo sa ilalim. Makapal na bakal. Kasi talagang daanan ho ito ng trunk. Ang NLEX kasi dito lang sa kanan natin, ito talaga ang preferred labasan at pasukan ng mga truck.
3: Isa kasi sa malaking dahilan ng pagkasira ng kalsada ay ang mga malalaki at mabibigat na truck na dumadaan. Kaya bilang bahagi ng rehabilitasyon,
7: i-divert na rin ho natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa EDTEX.
3: Pinamamadali naman ni Secretary Dizon ang pagsasaayos ng naturang kalsada nang sa gayon ay mabawasan na ang abalang dulot nito sa mga motorista.
4: Konting tiis lang to, sinabi nila 8 to 10 months hindi tayo papayag doon. Kailangan within 6 months tapos na tayo dito.
3: Binigyang diin din ng kalihim na kaakibat ng pagsasaayos ng kalsada ay ang kanilang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga estero at kanal para mapanatili ang kaayusan at kalinisan nito.
4: Ang number one nakaaway ng kalye, yung tubig. Pag ang tubig, naiiwan ng matagal, sira ang kalye.
3: Hinihikayat din ni Dizon ang ating mga kababayan na huwag mag-atubiling isumbong sa kanilang ahensya ang mga hindi maayos na proyekto kaugnay ng mga pambansang infrastruktura.
6: Ipagbabawal munang dumaan ang mga truck dito sa Maysan Road hanggang Bagbagin Road simula ngayong August 15 sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para magbigay daan sa rehabilitasyon ng kalsada. Umaasa naman ang mga residente at motorista na matutuldukan na ang tila umaalong kalsada at mapapalitan ng patag, konkreto at ligtas na daanan. Mula rito sa Valenzuela City, J.M. Thompson, para sa bayan.
2: No Leadership Fund under 2027 proposed budget. Ito ang pagtitiyak ng Malacañang matapos ang mga naging salaysay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may inilaan umanong ₱500 milyong para sa mga senador sa ilalim ng Leadership Fund. Yan ang ulit ni Clayzel Pardilla.
8: Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon.
9: Walang leadership fund na inilaan ng Department of Public Works and Highways para sa mga senador sa isinumiting 2027 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Tiniyak yan ng Malacañang kasunod ang pagbubunyag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng ₱500 milyong leadership fund sa bawat senador para pondohan ang mga pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa lahat ng mamabatas noong 2025.
8: No Leadership Fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
9: Sabi ng palasyo, kung tutuusin, wala namang masama kung lehitimo at mapapakinabangan ng taong bayan ang mga infrastructure projects ng mga senador, pero giit ng Malacañang.
8: Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari, way way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo.
9: Matatandang naging kontrobersyal ang pagsusumite umano ng ilang opisyal ang listahan ng mga proyekto sa DPWH na nagmistulang ghost project at pinagkakitaan umano. Sa mismong State of the Nation address ni Pangulong Marcos, binanggit niya ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na masasampahan na ng kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasunod yan ang pagkakaaresto kina dating Senador Revilla at Senador Jinggoy Estrada na nasa likod umano ng ilang guni-guning proyekto kontra baha. Pero hindi dyan kumbinsido si Caloocan Representative Egay Erice na tinawag na pang-optics umano ang ginawa ng presidente. Hindi umano kayang ipakulong ng Pangulo si Romualdez dahil hindi mangyayari ang pagsisingit ng pondo kung walang kooperasyon ng buong administrasyon. Bagay na pinalaga ng Malacañang.
8: Ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo unless papalitan niya ako dito.
9: Binanggari ng Malacañang ang batikos ni Erice na puro ayuda lamang ang laman ng panukalang pondo at walang nakalaan para sa infrastruktura. Batay sa 2027 NEP, sektor ng edukasyon ang nilaanan ng pinakamalaking budget. Refleksyon na nakafokus ang administrasyon sa pagpapataas ng antas ng edukasyon. Sumunod ang DPWH, sektor ng kalusugan at depensa. Pinatatatag din ang pagtugon sa kalamidad. 31 evacuation ang nakatakdang itayo sa susunod na taon. Clayzel Pardilla, para sa bayan.
6: Kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang formal request hinggil sa hiling na extradition ng US kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at dalawa pang kapwa akusado. Pero may proseso pa nila itong dapat pagdaanan.
10: Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Sinisiyasat na ng Department of Justice ang mga dokumento hinggil sa hiling na extradisyon ng Estados Unidos kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at dalawa pang kapwa akusado. Kinumpirma ng DOJ na natanggap na nila ang formal request ng US na isinumita ng Department of Foreign Affairs noong August 7. Pero may kinaharap ding kaso si Quiboloy dito sa Pilipinas. Qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Iba pa ito sa mga kasong isinampa sa kanya sa US. Itinuturing siyang wanted doon sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at maging ng bulk cash smuggling.
12: The state here has the option of whether to, one, proceed with the filing of the petition for extradition and then let it play out in court, or two, to defer any action on filing the petition and wait for the local cases to reach its conclusion.
11: Naaayon ito sa nakasad sa Article 11 ng Philippines-US Extradition Treaty. Sa Article 11 ng kasunduan natin sa US, sinasabing pwedeng isuko pansamantala ng Pilipinas ang isang wanted sa US para harapin ang paglilitis doon kung mapagkakasunduan ito. Pero pwede rin namang ipagpaliban ng hiling na extradition hanggat hindi pa tapos ang paglilitis o wala pang formal na hatol sa mga kasong kinaharap ng nasabing individual sa bansa.
12: Extradition court will base its ruling on the limited issues presented before it, which is whether or not the person being sought is extraditable under the Philippine-US Extradition Treaty.
11: Sabi ng Chief State Counsel, may dapat ding sundin na extradition proceedings na nakasaad naman sa batas natin. Sa inaprubahang rules on extradition ng Korte Suprema, nakalagay na pinapayagan lang ito kung ang krimen ay may kaparusahan sa ilalim ng batas na umiiral sa atin at sa bansang humihiling nito. Mag-uumpisa lamang din ang proseso ng extradition kung ang Justice Secretario itinalaga nitong otorisadong State Council ay maghain ng petisyon sa extradition court. Kapag na-file na ang petisyon, may exclusive jurisdiction ang korteng ito sa kaso kahit pa magtago ang extradite sa ibang lugar. Sabi rin sa extradition rules ng SC, ikukulong ang extradite sa NBI Detention Facility o malapit sa extradition court. Kung kailangan namang magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ng extradition court sa loob ng isang buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. Kung wala namang testigo mula sa huling petisyong natanggap ng korte, maaaring iapila sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna ito pwedeng ipatupad habang may apila. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon. Ang kanila namang magiging husga ay final at executory.
12: We have to also ensure and validate that the imprisonment that these respondents will face if and when convicted in the United States is at least 1 year and up. We also would have to check na hindi pa prescribed yung offense. We will just try to hasten our action on this because I know that the public is keenly and closely monitoring the development.
11: Giit ng DOJ, sila at ang DFA lamang ang magkakaroon ng ugnayan hinggil sa paghahain ng petisyon sa extradition court. Hindi rin umano ito saklaw ng magiging desisyon ng palasyo. Naniniwala ang DOJ na dapat maipatupad ang hustisya pero dapat tinaan nila ay masunod ang mga legal na proseso bago matugunan ang formal extradition request na inihain ng Estados Unidos para kay Quiboloy. Sheila Natividad, para sa bayan.
10: Nakikita na ang magandang epekto ng walang gutom program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, aabot na sa 600,000 Pilipino ang nakakakain ng tama na bunga ng programa. Batay sa resulta ng survey ng
13: Flagship Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang gahapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Philippine Space Week na to, yung satellite image is a big ano sa atin tool sa Department of Agriculture, especially monitoring yung mga crop stages, pest and diseases, and you can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can ano, identify them so that we can plan ahead, then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
1: Apo, bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga, ano po, ang mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication. Then, sa mga onion naman po, sa other crops, so sa GeoAgri, dito natin makikita ano po yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 4 na minuto na, kapitbahay. Makalipas yun naman ang alas 5 lang, madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon. Friday the 14th. Araw ho ng mga misis. Well day pala ngayon. Ay, ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin, kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin isang mapayapang morning, isang agrikulturang araw sa ating lahat. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating manging isda at nagusuyan sa kanilang mahal sa buhay. Of course, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat na rin ho ng miyembro ng pamilya, ingat po sa mga nasa biyahe ho. Yung mga motorista natin, yung maagang papasok, may pasok ho naman talaga ngayon. Pero may mga ilang suspensyon ng klase ho. Sa Mindanao, ang suspensyon ng klase dyan po sa habagat, sa Bagyo, hindi sa sama ng panahon. Matinding init na nararanasan po sa ilang bahagi ng Mindanao. Ilang lugar ho dyan, ang Cagayan de Oro, Iligan, suspendido. Mamaya, titignan natin ho ng klase mga bata dahil sa sobrang init ho naman. Kagaya ho ng dati, sabay-sabay tayong napapahinga sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. King sa Radyo Television 104.3 The Capital FM. Yan po ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Yan rin dyan po naman sa DWCJ po naman sa Mepati ho ng Cagayan. Patutak at magandang umaga naman kay General Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, sir? Ganun din kay General Tom Lanchon. Kamusta ka na, GT? Kasi naman mga pananim mo ngayon. Good morning din kay Parang Lando Marquez ng LDAP. Ayun! Sa lahat po nakatutok sa atin ngayon sa mga ibang ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kami sa lahat po ng isang oras para pakipaghunayin natin sa mga taong nasa ligid po ng mga balita. Kinalaman pa rin sa usaping agrikultural. Ano ba yan? Hindi tayo makalampas dito sa mga napipinsalang agri-products na natin. Oh. Sunod-sunod, laki na tayo, still counting. Pinsala sa agrikultura ho natin. Okay. Ay, doon sa mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng isla, ano ho, pakiusap lang, ingat pa rin. At doon sa mga hindi kaya, na dire-diretso yung pagmamanay ho. Gilid-gilid lang ho tayo, ano ho. Gumilid at mag-power nap. Importante ho yung 15, sige, 30 minutes, sige. Huwag natin balikan yung manibela. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ay, tambay po lamang sa mga report galing sa labas ng ating himpilan at siyempre sa mga galing ng mga balita at report pa rin sa mga kapatid ating himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, nakatutok na ho sila, ho, alive and kicking. Ingat po sa mga TNVS na nakatutok sa atin. Marami palang TNVS na nakatutok sa atin. Nakikinig. Nagabang ko na ang kaselesyon ng klase. Ano, good morning kay nanay, good morning kay tatay. Good morning sa mga estudyante natin. Ako pa rin po naman ang inyong abang ningkod. Makasama niyo pa rin po ngayong araw ng Biyernes, TGIF. Ang bilis ng araw, ano? Pala yung Labada Day na naman namin ni, ano? Ano yung Julius? Oho. Labada Day na naman namin bukas. Ay, nasa batis, nakatapis, nagpipis-pis. Ayun, gilong lang kasimple yun. Tungkol sa panahon dyan sa Mindanao, date lang po tayo, ho. sobrang init pa rin sa maraming bahagi ng Mindanao. Asapong nasa 43 degrees Celsius ang heat index. Ibig sabihin, kategoryang mapanganib, danger. Ilang lugar po, ayaw po naman sa pag-asa. Aring makaranas yun ang paminsan-minsang ulan, kulog sa ibang rehiyon. Ngunit mananatiling mataas ang temperatura dyan po naman sa karamihan. A lugar na walang pasok dahil sa init. Ha? Ito'y official na anunsyo po, ha? Kayang De Oro City, walang pasok sa lahat ng antas na pampublikong paaralan. Nasa desisyon na po ng mga pribadong paaralan at sa kolehiyo po naman. And sami-sami sa Oriental, kasama po ang El Salvador, Gingoog, Opol, Hasaan, Initao, Tagulawan, at iba pang bayan, walang pasok sa lahat po naman ng antas. Ligan City, walang pasok sa lahat ng antas, pampublikong at pampribado. Kagamit po ng alternatibong pag-aaral po naman sa bahay. Yung mga lugar na yan, eh, walang pasok, hindi po dahil sa ng panahon, sa habagat, ganun ho, po sa sobrang init na nararamdaman sa mga lugar na yan. Klase yun, ibang klase panahon natin talaga. Kung hindi nakalista inyong mga lugar, walang pangkalahat ng suspensyon, kasi inyong mga LGU na lamang, mga paaralan ng desisyon kung itutuloy o ililipat po sa online modular ang inyong mga klase ho naman. Na walang pasok naman, 23 degrees Celsius eh. Abe no, init ho nun ha, mapanganib na yun. Huwag po naman sa habagat at ulan na walang pasok dito sa Luzon, Bulacan area. Pasok na pasok ang Balagtas, Baliwag, Malolos, Norsegaray, Paumbong, San Jose del Monte, Santa Maria, Hagonoy, Obando, Kalumpit. Walang face-to-face online modular na lamang. Ano ho? Kaya po naman ang Pampanga. Ang Candaba, Guaguam, Masantol, San Simon, San Buwan, Santo Tomas. Walang face-to-face. Isa mga nakatutok dyan. Senator Lito Lapid and Family. Guy! Ha? Oh. Director Bob Umali, kanyang may bahay na nakatutok dyan. Good morning, ma'am. Ma'am, masarap yung ano, buro mo, ha? Diyan sa may Pangasinan, ganun din, ho. Talinggayin, ho. Pampubliko po rin. Ngaldan, mga tarim, walang pasok. Kaya po naman ang Cavite, Bacoor, Cavite, Dabaleta, walang face-to-face. Kaya po naman sa Benguet, sa may Atok. Naku, napakalamig ko ron. Walang face-to-face hanggang senior high. Ano, ho, yan. Metro Manila, namang Quezon City, ay pasok. Ano wala? Ay pasok. Ang official na suspension. Galaw-galaw, bangon, kilos yung mga estudyante natin dito sa Quezon City. Laging inabangan na lang, may pasok ba? May pasok ba? Wala ba? Wala ba? Ili kayo, sobra kayo ha.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ambay lang sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Tutok muna tayo sa ating mga headliners. Pinsalang iniwan po naman sa mga panahon dulot po ng mga nagdang bagyo. Tataas pa rin. Hindi ng habaga sa sektor agrikultura pumalo sa may gitna 340 milyong piso. Sigurado tataas pa yan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Department of Agriculture tiniyak na staple at walang taas presyo sa mga agricultural commodities. Bilaho naman nagdang bagyo at matinding habaga. Eh yung mainit na panahon. Siyempre, mainit na panahon dyan sa Mindanao. Nasisira din at nasusunod yung palay. Tsaka yung mga, ano natin doon, mga mais.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ambay po lamang sa Bumper to Bumper Report. Galing ko sa mga kapatid nating himpila. Nakatutok na alam na alam, gising na gising. Ito muna tayo sa detalye ha. Aabot to sa migit 347 milyong pisong halaga ng pinsalang iniwan. Ang mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, hindi ng habagat sa sektor po ng agrikultura. Matayo sa datos ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nagmula ito sa 6 na rehiyon. Bilang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropan, Western Visayas. At ayang aabot po naman sa 12,160 mga sasaka, bang nasa alis po namang 5,500 metriko tonelada ng mga panalim. Ang apektado na sa mahigit 10 hektare ng sakahan at taniman. Sama na rin dito ang bigas, mais, kasaba, high-value crops, livestock, poultry, kaya hindi po na may pang agricultural infrastructure. At tuloy namang sumasailalim sa assessment at validation pa iba pang pinsalang tinulot ng masamang panahon sa nasabing sektor.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ito sa Luzon, yung pinsala, dahil nang sasamahan ng panahon, ano, sa habagat, sa bagyo. Mindanao naman, yung pinsala sa mga agri-production natin doon, matinding init. Ano ho? Nararanasan. Katunayan ay may suspension ho ng mga klase sa mga bata. Kasi delikado rin ho pag sobrang init naman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Anggap tayo ng report. Sabi nga sa inyo, tataas pa yan eh. Alaga ng pinsalang idinulot ng habaga sa sektor ng agrikultura. Ang panahon sa mayigit 680 milyong piso. Counting. Detalye ng balita po dyan si Chema Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pumalo na sa mahigit 680 na milyong pisong halaga ng mga pinsalang iniwan ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay ito sa ulat ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, buhat sa 6 na rehiyon sa bansa. Kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa mahigit 21,100 mga magsasaka, habang nasa mahigit 16,600 hektaryang lupaing sakahan ang apektado, na nagresulta naman sa pagkasira ng may mahigit 17,500 metriko tonelada ng mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, kasava, high value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures. Gayun din ang mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ng tataas pa naturang bilang habang patuloy nilang tinatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tugon sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Still counting. Asahan po natin natataas pa ho yan, no? Pinsala sa agrikultura natin sa Batilang Mindanao. Bunga po ng hit index doon. Mukha pang wala pang nababanggit na figures, ano? Okay, antapay ho tayo rin. Samantala, nagkaroon po ng isang magnitude 5.9 na lindol. Tumama ho sa Sarangani, Davao Occidental. Itala rin daw po yan sa Davao Oriental. Inahong alas 2:39 ng umaga, Biyernes. Kanina lamang ho yan, ho. Nung oras pa lamang nakakalipas, halos. Yung araw na ito. Okay, magnitude 5.9. 83 kilometers, timog silangan ng Sarangani, Davao Oriental. Alimong 10 kilometers. Mental intensity 3. Asa Kiamba po naman. Ayon sa P-Box, inaasahan po naman ang mga aftershocks matapos ang pagyalig na yan. Wala namang inaasahang malaking pinsala o bantalang tsunami. Tayo naman sa mga paunang ulat. Ano, mag-ingat. Check ho yung inyong mga tahanan. Kung sakaling may nakitang bitak o mga pinsala po naman, talagang yung lindol, ano ho? Saan-saan? Lindol, may digmaan, may sama ng panahon. Ano ba yan? Kompleto talaga.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, NFA Eastern Pangasinan, patuloy po ang paglalabas ng bigas para sa mga biktima ng masamang panahon. May detalye po rin sa Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Tuloy ang paglalabas ng bigas ng National Food Authority Eastern Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan para gamitin sa relief operations para sa mga residenteng naapektuhan at mga bakwit dahil sa mga pagbaha. Ayon kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFA Eastern Pangasinan. Kabilang sa mga LGU na nakakuha na ng supply, ang Kalasyaw na nag-withdraw ng 250 bags ng NFA rice, habang nagtanong naman ang LGU Bugalyon tungkol sa presyo ng bigas kahit wala pa itong formal na request para sa supply. Ang NFA rice ay binibenta sa halagang 32 pesos kada kilo at bawat sako ay may timbang na 50 kilo. Ayon pa kay Dulay, patuloy namang hinihikayat ng NFA ang mga LGU na makipag-ugnayan para sa kinakailangang supply ng bigas para sa kanilang relief operations. Sa ngayon ay kasalukuyang sinasagawa ang paghahatid ng food at non-food items sa iba't ibang lokal na pamahalaan na ibinibigay sa mga naapektuhan ng matinding bagyo at baha. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tiniyak ko ng Department of Agriculture na walang aasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultural kasunod ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Maymay, Luis at matinding habagat. Ayon pa rin kay Agriculture Spokesperson Asek Arnel de Mesa. Kumusta ka na, Asek? Long time long here. ay maliit na bahagdan lang ng agri-products ng bansa ang napinsala. Napapalo naman sa 9,000 o 10,500 metric toneladang mga pananim. Mga apektado sa mayigit mo naman sa 10 hektaryang sakahan at taniman. Maliit na bahagdan lang ito kung ikukumpara po sa 20 million metric tons na agri-produce ng bansa kada taon. Naman magiging stable pa rin ang presyo ng mga pangunahing agricultural products. Pinatitiyak pa ng opisyal ang magiging mahigpit na kanilang pagbabantay sa presyohan ng mga pamilihan upang walang magsamandala at magtaso naman ang presyo sa panahon po naman ng kalamidad na kinakaharap po ng ating bansa. Iligyan din po ng DA na kasado na ang lahat ng kanilang programa at intervensyon para sa mga mag-isak at mahing isda na labis kung sinalantala mga nagdaang bagyo at habagat.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: May babalita lang ako sa mga magsasaka natin, ho. Pinag-iigi, pinagtitibay, inaaral mabuti at pinaplansya lang ho ng mabuti yung usaping kooperatiba. Hoy, nationwide, ho. Ito yung mga pribadong irrigators ng mga kooperatiba. Para sa ganon, hindi ho masayang yung kanilang pananim. Wala silang pangamba na sino ang bibili. Ibabagsak sa tanim lang ng tanim. Ano, kinakailangan lang ho doon yung masusi at matibay yung pag-aaral. Para sa ganun eh, wala ho talagang sayang at kumita naman talaga. Sabi ko nga, pagsasaka sa kanila nang gagaling yung pananim. So, yung demand para magbigay ng presyo, eh bakit yung mga middleman? Eh di ba? Iwang negosyo, pag ikaw ang gumawa ng produkto, huwag magdidikta ng presyo. Sa mga magsasaka ho natin, iba ang dating. Kung gumasto, sila ho nagpagod, sila ho ang maraming bagay na sakripisyo. Magdidikta ng presyo. Ay, hindi sila eh. Yung mga middleman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
3: Ay, nakakaasar yun. Asa talaga yun? Ay, malaming siyam na minuto na makalipas ang ikalima ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, ito naman, mga nasabat na sigarilyo at illegal. Sigarilyo. Nasabat lang. PIR Revenue Region 13 mismo. Ha? Ibu. Mira na. Pinatid natin ang mga detalye si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Winasak ng Bureau of Internal Revenue or BIR, Revenue Region No. 13, ang nasamsam nitong kahong-kahong ilegal na sigarilyo at mga materyales sa paggawa nito sa isang bodega sa lungsod ng Mandaue, Cebu. Ang mga sigarilyong ito ay nasabat at na-forfeit ng BIR RR No. 13 na may hindi pa nababayarang buwis kabilang ang administrative penalties na aabot sa 240.64 million pesos. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang pagwasak ng mga sigarilyo sa pamamagitan ng paggiling at pagsira ng mga makinang ginamit sa paggawa nito upang hindi na magamit muli. Ang pagsamsam ng mga sigarilyo ay resulta ng serye ng operasyon ng BIR RR No. 13 sa pamamagitan ng kanyang Regional Strike Team mula Oktubre 2024 hanggang Hunyo 2025. Ayon kay BIR RR No. 13 Regional Director Douglas Rufino, arestado sa operasyon sa Bayan ng Daan, Bantayan, Cebu, ang pitong individual na sinapahanan ng kaso sa korte ng paglabag sa batas hinggil sa excise tax. Kabilang sa mga nasamsam sa mga operasyon ay ang mga peking internal revenue stamps, manufacturing machines, packaging materials, chemicals at iba pang production supplies. Paliwanag ni Go, hahabulin nila ang tax evaders dahil ang mga buwis na sana ay nakolekta nila ngunit hindi binayaran ay magagamit sana sa iba't ibang programa ng pamalaan tulad ng pagpapatayo ng mga silid-aralan at paggamutan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo
3: Pilipinas. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Shoutout lang sa mga natutok dyan sa Cebu, ho, sa Benedicto Family. Dyan sa Barangay Zapatera. Ikaw ba, Tata Frank, ang kapitan barangay dyan? Tagal na, ha? 90s, ikaw na. Unaming network manager ng araw ho yan at broadcast din sa Cebu. Ang magiting na Frank Benedicto ang pangalan. Ayun sa ano? Sa natin naging boss din dati si Tony Avila. Tony Avila, gandang umaga sa Avila family. Kanto sa Cebu, ano ho? Okay. Samantala, alos 18 milyong pisong halaga naman na mga makinari ang pinamahagi ng DA Bicol. Inaasa magpapalakas po sa produksyon ng mais. Aminado na mga detalye, nakatutok naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Napahalaga ng halos 17.9 million pesos na mga makinaryang pang-agrikultura ang ipinamahagi ng Department of Agriculture DA Bicol sa pamamagitan ng Regional Agricultural Engineering Division sa mga kooperatiba ng mga magsasaka sa rehiyon at sa LGU Calabanga, Camarines Sur. Layunin ang programa na mapalakas ang produksyon ng mais sa Bicol sa pamamagitan ng pagpapabilis at pagpapagaan ng mga gawain sa pagsasaka gamit ang makabagong kagamitan. Kabilang sa mga ipinamahaging makinarya, ang Corn Husker Sheller, Pump and Engine Set for Open Source, Hammer Mill, Silage or Forage Chopper, Heavy Duty 4-Wheeler Trailer, Disc Plow, Trailing Disc Harrow, Cassava Granulator, Rotavator o Power Tiller, 3-Bottom Furrower at Cassava Chipper. Ayon sa DA Bicol, inaasang makakatulong ang mga makinaryang ito upang mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka at higit pang mapaunlad ang produksyon ng mais sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Albay. Good morning pala ka at happy listening kay Kong Jonathan de la Cruz. General, Jen, kumusta ka na? Hindi kita na mukhaan, hap. Sorry, ha. Alala ko na yung barkada mong, sabi ko, miss naman yung sa Oyster, yung gumawa ng out of school youth, bla bla bla. Ano ho ng GMA yun, ha? Kalimutan ko yung pangalan ng general na yun. Ika din natin yun. Medyo kengkoy din yun. Samantala, Department of Agriculture, nagkaloob ng mga organic agriculture facilities sa asosasyon ng mga magsasaka po naman sa Panganiban, Catanduanes. May detalye ng balita dyan si Julius de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mas paigtingin pa ang pagsusulong ng organikong pagsasaka sa Catanduanes matapos ipagkaloob ng Department of Agriculture ang mga pasilidad at kagamitan sa Panganiban Organic Producers and Processors Association o PAUPA sa ilalim ng Organic Agriculture Learning Program ng ahensya. Idinaos ang turnover ceremony sa Barangay Bagong Bayan, Panganiban kung saan formal na ipinasa sa asosasyon ang mga pasilidad na inaasahang magpapalakas sa kanilang kakayahan sa produksyon, pagproseso ng mga organikong produkto at pagpapatulong tupad ng mas napapanatiling sistema ng pagsasaka. Dumalo sa programa ang mga kinatawan ng Department of Agriculture, Provincial Agricultural Services Office, PABEO, Regional Agricultural Engineering Division at ng lokal na pamahalaan ng Panganiban. Ayon sa LGU Catanduanes, sa pamumuno ni Governor Patrick Azanza, mahalagang hakbang ang naturang suporta upang higit na mapaunlad ang sektor ng organikong agrikultura, mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka at maisulong ang ligtas at sustainable production ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Hey, shoutout lang kay Manay Dolpo, kay Manay Pina, dyan sa Pandan, Catanduanes. Ay, ganun din po sa Alcantara, Rabago, Sadsad. Family, ano ho? King sa Canlas family, magandang maganda rin dyan. Oh, dala sa family, Robregada family, gandang magi sa mga nakututuwi dyan sa Pandan, Catanduanes. Kamusta na kaya ang galaw-galaw para hindi pumanaw?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Shoutout, nakikinig din si Congressman Edgar Mary Sarmiento. Kong, kamusta ka na, Kong? Mga congressman na magagaling na, nagpahinga na, nagpribado na lang eh. Si Congressman Rolex Obligo. Kamusta rin? Oh, auntie. Jeltong Lancho na palaging nakatutok at busy-busy sa pagtatanim. Sampulan mo nga ako ng tanim mo, Jen.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
3: Ay, sinasabi higit po sa 1.7 bilyong piso. Ah, 1.7 bilyon. Apya na crop insurance coverage mo naman sa naipagkaloob naman ng PCIC sa Eastern Visayas. Yun. Kami natin ang balitang yan, si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot sa mahigit 1.7 billion pesos ang kabuang insurance coverage na naipagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, sa mga magsasaka at iba pang agricultural beneficiaries sa Eastern Samar batay sa pinakahuling statistical report ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Cresly Normor Montalgiana, insurance underwriter at team leader ng PCIC, DTIC Provincial Extension Office, may kabuang 36,248 farmer policyholders ang nakinabang sa iba't ibang insurance program ng PCIC. Sakop nito ang 45,092 ektarya ng mga pananim at iba pang agricultural commodities na may kabuang insurance coverage na 1.7 billion pesos. Umabot naman sa 45.58 million pesos ang government premium subsidy na nagamit. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo, ang mga nakasiguro sa Rice Insurance Program na may 4,767 farmer policyholders at 5,044.18 hectares ng insured area. Kasama rin sa coverage ang mga high-value crops sa ilalim ng Coconut Farmers and Insurance Development Program para sa mga coconut farmers na may kabuang 45 hectares, gayon din ang HVC sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture na sumasaklaw sa iba pang pananim maliban sa coconut. Samantala, na itala rin ng PCIC ang 2,681 claimants na naapektuhan ng kalamidad at iba pang insurable risk. Umabot sa 2,525 hectares ang lawak ng mga nasirang sakahan, habang 9.61 million pesos ang kabuang indemnity na ipamahagi sa mga benepisyaryo. Patuloy namang hinihikayat ng PCIC ang mga magsasaka at mangingisda na magpatala sa crop insurance program upang magkaroon ng proteksyon laban sa pinsalang dulot ng kalamidad at iba pang panganib sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning din sa uncle mo, si Nilo Pumida. Ang Pasig at taga Rizal din ito eh. Kaya nasa Quiapo na yan, magaling kong gumawa ng salamin sa mata yan. No, sa mga antigot matatagal na rin sa lugaran ho, yung na-technician. Kasi katapagawa, dinadala ito pa nagkakaproblema eh. Ay, maring Nilo. Philpida Eastern Visayas, lumakbo naman sa Regional National Investment Programming Workshop sa RegionAid. Detalyo naman dyan, si Jeffy Gepis, Radyo Pilipinas, sagod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aktibong lumahok ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Philpida Regional Office 8 sa isinagawang Eastern Visayas Regional National Investment Programming Workshop na pinangunahan ng Department of Economy, Planning and Development Regional Office 8. Layunin ng naturang aktibidad na pag-ugnayin ang mga prioridad na programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na sektor upang matugunan ang mga layunin ng pagpapaunlad sa rehiyon. Naging mahalagang plataforma ang workshop para sa pagpapalakas ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya sa pagbuo ng mga estratehikong investment program na susuporta sa pangmatagalan, inklusibo at napapanatiling paglago ng Eastern Visayas. Sa pamamagitan ng pakikilahok nito, muling pinagtibay ng Philpida Region 8 ang pangako nitong isulong ang pag-unlad ng industriya ng fiber sa bansa, partikular ang abaka at iba pang likas na hibla. Tiniyak ng ahensya na ang pangunahing programa para sa sektor ng fiber ay nakaayon sa Regional Investment Framework ng pamahalaan. Nagbigay rin ang kilidad ng pagkakataon para maitaguyod ng Philpida ang mga inisyatiba na naglalayong mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka, mapalakas ang value chain ng mga produktong hibla, at makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga komunidad sa Eastern Visayas. Sa pamumuno ni OIC Regional Director Joseph S. Salas at sa patnubay ni Philpida Executive Director Arnold Ali Atienza, patuloy ang Philpida Region 8 sa pagsuporta sa pananaw ng pamahalaan para sa isang matatag at napaparatiling industriya ng hibla sa pamamagitan ng mahusay na pagplano, pakikipagtulungan at pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, sugod.
2: Usapang Agrikultura.
3: Usapang Agrikultura. Shoutout lang kay Filmmake Director Junicio Boy Alvinja, ha? At mga nakatutok sa atin dyan sa Nueva Ecija, maraming salamat. Sa Ilustre, sa Hoson, sa Sandoval Family, Faltes Family, dyan po sa Kabanatuan. Gandang morning sa inyo dyan. Ano ho? Kami pagbabalik, bibigyan ko kayo ng update about Alex Iela. Alam ho ba ninyong na Barangay Ginebra? Bago siyang tawag ngayon. Barangay Toronto. Babalik mo kami, sandali lang.
2: Usapang Agrikultura.
3: Usapang Agrikultura.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iingat ko dati o inalala na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
14: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
15: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
16: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong pinibo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
14: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas, 35 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Alurho ng Biyernes ngayon, TGIF Things Get It's Friday. Sabi ko nga kanina, magbibigyan natin ng update kay Alex Ayala. Ano ho? Ito yung pinakabago, pinakapresko. Nakatanggap siya ng first round bye sa Cincinnati Open WTA 1000. Bila ikalabing pitong nabinhi, ibig sabihin, di na ho siya maglalaro ngayong araw. Ano ho? Diretang papasok na ho siya sa ikalawang round. Oh, galing ha? Inihintay po niya kung sinong mananalo. Laban nina Elena Gabriela Ruse at Magda Lined. Alaw naman sa kanyang susunod na laro. Ano ho? Ananatili siyang world number 20 sa ranggo po naman ng WTA. Ay, nagpasalamat siya. Support ho ng mga Pilipino dyan sa Toronto. Ano ho? Tinawag niyang Barangay Toronto. May katapat ng Barangay Hinebra. Kakuha siya ng mahigit sa 5.4 milyong pisong premyo ho. Natimigil po siya sa round of 16. Kasalukuyan, bang si Alex Ayala ay nagsasanay po dyan sa Ohio, USA para po sa torneo. Ang kanyang posibleng laro ay inaasahan po naman sa Agosto 15, maring bukas, ano ho, o 16. Anunsyo na lamang ito eksaktong oras. Katapos po niyan, harapin na po niya yung US Open Grand Slam na magsisimula naman sa Agosto 23. Ayun, maraming salamat, Alex Ayala, Barangay Toronto, dyan sa Canada. Magandang morning sa inyong lahat dyan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Report tayo, report tayo. Balikan natin ang Tayug Pangasinan, ha? ATI Central Luzon, tinapos ng Techno Clinic 9 sa Baler, Aurora na pinakikinabangan po naman ng 25 mga cocoa farmer. Balikan natin ang detalye. Asiles Jimino, Radyo Pilipinas sa Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Matagumpay na tinapos ng ATI Central Luzon ang huling batch na Techno Clinic 9 Good Agricultural Practices on Coconut Production Management sa Piñaranda Farm sa Baler, Aurora, Constant 25 na magsasaka ninyo ang formal na nakinabang. Layunin ng nasabing pagsasani na pataasin ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa napapanatiling pamamahala ng nyugan habang ikinokonekta sila sa mga programa ng pamalaan para sa productive bidad, protection sa sakuna at pagpapaunlad ng kabuhayan. Sa buong programa nagbahagi ng mahalagang kaalaman ang iba't iba ahensya ng pamahalaan. Tinalakay ni Twinkle Mapindan ng Philippine Coconut Authority ang Coconut Farmers Industry Development Plan at ang kahalaga ng pagpaparehistro sa National Coconut Farmers Registry System. Samantala, tinuro naman ni Eugene Dayakusa ang mga earner rekomendang teknolohiya at pangkalatang good agricultural practices sa pagpaproduce ng nyuga. Ibinahagi ni Gloria Amansek ng PCIC ang mga programa sa insurance upang maprotektahan ang mga magsasaka sa matinding binsal at pagkalugi dulot ng mga bagyo at sakuna. Inilahad ni Elaine Bernabe ng Department of Trade and Industry ang tulong sa product development, packaging, negosyo at paghahanap ng merkado para sa mga produktong may karagdagang halaga. Habang ang ATI Central Luzon ay pinakilala ni Jenna Casolme ang Coconut Farmers Internship Program para sa mga batang magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Shoutout lang sa mga nakikinig sa atin dyan sa Las Piñas General Hospital. And then kay Dr. Pilar de la Rosa and the rest of the gang dyan. Magandang maga. Ano ho? Nakasama naman natin this morning. Yes, saan ba siya? Si Engineer Arlene Joaquin. Ano to? May barkada kaibigan ako noong araw sa Highway Patrol ng araw, Colonel Joaquin. Masa ka na bro, long time no look ha. Iganto, tao talaga din ni General Riberoya, the late Riberoya noong araw. Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Department of Agriculture. Pag-uusapan natin dito, parang sa moisture meter ito eh, no? At parang doon ano. Topic natin, digital moisture meters for copra. Ayun, ano yan? Para saan yan? Bakit importante yan? Kailangan mo talaga yan? Alamin natin. General Arlene Joaquin, Ma'am Arlene, magandang maga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, si Kahiro. Ma'am, good morning, General Arlene.
18: Ay, magandang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Isang maulan na umaga po.
3: No, nakita ko na si General Arlene Joaquin, Ma'am, kamusta ka na? Ma'am, kamusta ang lugar mo, Ma'am? Nasaan na ba siya?
18: Yes po, medyo maulan po for the last 2 weeks pero ayos lang naman po, hindi naman po binabaha ang bayan ng Muñoz.
3: Okay ma'am, ano nga po ba yung tinatawag na digital moisture meters for copra? Ano ho yan? Bakit kinakailangan yan? Ano bang sinong una mang ikinabang yan? Anong pwedeng ibigay ho yan? At bakit ho natin kinakailangan ho yan?
18: Yes po, ang digital copra moisture meter po na na-develop namin sa PhilMec ay isang napaka-importanting instrument or tool na magagamit po ng ating mga magsasaka, ng mga oil millers para po makuha ang level ng moisture content sa ating copra. Bakit po ba importante ito? Ang copra po ay ang pinaka-base na material para po ma-process natin ang copra sa iba't ibang produkto. At ang moisture content po ay napaka-importante dahil ito ang nagsisignal kung anong quality ba ng ating copra. At kailangan po natin itong makuha ng tama upang maging quality din po ang ating mga produkto.
3: Ano yun ma'am? Matagal na po natin ginagamit bago palang ini-introduce siya?
18: Ito po ay bago lamang. Actually po, ito ay wala pa sa merkado pero unumpisahan na po natin itong ipagamit sa ating mga copra processors under po ng ating CTF program. Meron na po tayong mga pinagagamit nito at pinasusubok upang malaman pa po natin kung meron pa po silang mga suggestions sa ikagaganda pa po ng ating digital moisture meter.
3: Meron nung bang batas dito sa Pilipinas na nag-uobliga sa paggamit ito ng moisture meter sa copra?
18: Ay, yes po sir, ang atin pong PCA ay merong executive order na nag-uutos po na lahat po ng ating mga oil millers should have a moisture meter. Ngayon po ang ginagamit po nila is yung dito na lang natin na brown double, medyo technical po. Ito po yung hindi siya digital, medyo matagal na proseso at ang gumagamit lang po nito ay yung po mga ayun nga po mga oil millers upang mapresyohan din po nila ang copra.
3: Ibig sabihin, ma'am, yung gadget na yan, yung gamit na yan, Philippine-made.
18: Yes po, 102% po. Yes po, gawa po ito sa Philmec, opo.
3: Anong gagawin kung sakasaling may mga lalabag ba't hindi susunod sa mga ganyang paggamit mo yan? May pagpato ba ng parusa? May multa ba?
18: Ang nagpapatupad po ng batas na ito ay ang Philippine Coconut Authority pero kami po ay meron ng ugnayan sa kanila. Kausap po namin sila palagi para po sa pagpapatupad nito. Dati po, medyo niluluwagan nila ng kaunti ito dahil napakamahal po ng presyo ng ating moisture meter kapag po mga imported. Pero with the introduction po of this, we hope na makatulong po tayo sa industriya na kahit farmer po, we believe, group of farmers, ay kayang-kaya pong bilhin ito.
3: Nasa magkano ba yan, ma'am, kung may chichismis mula akin?
18: Ang unang chismis po, pero ito po ay hindi pa presyo ng mga atin pong mga supplier. No? Opo. Ang pagkakagawa po namin ay wala pang 6,000. Pero yun po, plus dadagdagan po ng mga mark na ating mga supplier na i-accredit. So inaasahan po natin na sana ay hindi naman ito tumaas ng mga 20,000. Ang mga existing po, Sir Hero, ay nasa 200,000 plus.
3: Ma'am, kahiro na lang, Ma'am Arlene, parang nagkakapilan tayo dyan sa balkonahe mo. Yan, parang ganyan. Kahiro na lang po, parang nagkakapilan tayo sa balkonahe mo. Pero ma'am, so kung production nito 6,000, posibleng ang nasa 20,000 pagka binibenta na yan, no?
18: Opo, mataas na po 'yon. Hopefully po yung ating mga ma-accredit naman pong manufacturers ay hindi masyadong maging mataas upang maging affordable po sa marami.
3: Oh, bakit 'to ganun, ma'am? Sa nababanggit niyo kanina yung mga oil miller na kinakailangan na require ho 'yan. Pero bakit eksakto ba talaga? Talaga bang eksaktong 6% ang hinahanap na moisture ng mga oil mill?
18: Dapat po eksakto, pero dun po sa aming pag-aaral, hindi naman po sa... Bago po kami nag-develop nito, sinubukan namin gumamit, pero hindi po kasi husto yung aming mga nakuhang datos. May mga difference po kasi siya. I mean, ang pinagbabasihan po kasi natin ng tamang sukat po ng moisture content ay yung standard na oven method. So pag kinumpara po natin doon, meron po siyang mga diferensya pa. So kailangan po nating... bigyan niyo on ng pagtama sa paglabas po nitong maliit na gadget na ito. Hopefully, makatulong po tayo. Pati na rin sa kanila.
3: Oh, ma'am, may mga pumapasok lang na tanong. Ano? Sabi niya, maaari bang gamitin yung lumang paraan? Pagpukpuk o yung visual check, kapalitulang ng moisture meter. Pwede pa ba yung ganun?
18: Pwede naman po, sir. Ang problema lang po natin doon, sinatawag natin kasi puro ano lang yun, senses. So, wala siyang
3: objective. Puro tansya-tansya lang, no? Chamba-chamba.
18: Opo, puro tansya po. Puro tansya. So, medyo mahirap po, lalo na po kung gagamitin sa laboratorio yung mga susunod na proseso, kailangan po ng tamang sukat. At meron pong requirement na sukat pagka po gagawa na tayo ng ibang produkto out of the copra na atin pong tinutuyo.
3: Nagle-level up yung tanong ng nakikinig ko. Sabi niya rin ano ang siyentipikong prinsipyo sa likod ng digital moisture meter?
18: Ang digital moisture meter po na dinevelop natin ay gumamit po tayo ng resistance circuit. So ito po ay, actually pang digital meters, hindi po niya sinusukat na direkta yung tubig. Pero dito po ay sinusukat natin yung electrical properties. So tawag po
3: electrical,
18: natin
3: doon electrical conductivity yan.
18: Yes po sir. So yun po yung sinusukat natin at yun po yung aming laboratorio ng napakatagal upang makuhanan po ng equivalent na electrical characteristics, yun pong moisture content at yun po yung binabato natin. Ipinrograma po natin ito ng maayos at in-inject natin dito sa system para po maibigay sa atin ang tamang basa po ng moisture content.
3: Pang official na panuntunan po ang Philippine Coconut Authority sa moisture ng copra?
18: Sorry po?
3: Meron po bang panuntunan ang PCA, Philippine Coconut Authority, sa moisture po ng copra? Meron bang ganun?
18: Yes po sir, kompleto po si sa COPRA po, normally 10 6 po. 6% po ang level ng quality. Yan po yung tinatawag nilang premium quality. At kung hindi po masusunod dito ng ating mga farmers, napakalaki po ng bawas sa kanila. Meron po silang tinitingnan ditong table na inilabas din po ito ng PCA. Ito po yung discount kapag hindi po nila nasunod yung tamang sukat po ng moisture content. Kaya napaka-importante po nito sa level din po ng farmers pa lang upang makuha po nila yung kanilang optimum na benefits na dapat makuha po sa kanilang COPRA. Kaya napaka-importante
3: po. COPRA pagka binabiyahit nagbebentahan, ano ba yung mas pabor, yung basa yung COPRA o mas tuyo talaga?
18: Ay, tuyo po, sir. Opo, ang COPRA po ay laging safe kapag tuyo po natin siyang binabiyahe.
3: Eh dahil po dyan, paano naman nakakatipid yung magsasaka kung may sarili silang moisture meter?
18: Sir, kasi po, marami, there are times na, yun po, bukod po sa nadidiscountan sila, no, imbis na halimbawa po, 50 pesos, magiging 38 na lang. Kasi po, ang difference po, nasa 15 pesos po yung per kilo. And then another po, may possibility po na ma-reject sila kung hindi po tama yung moisture content. And then may double handling din po. Kung malalaman na hindi tama yung moisture content, uulitin po nila itong i-dry. So napaka-importante po na tama yung pagkakatuyo at tama yung susukat po ng level po ng
3: moisture yan, content. Eh, malabo silang babaratin. Hindi sila
18: yes
3: pwede
18: po, yun po, sir. Opo. Kasi kitang-kita po dito kaagad ng mga farmers at both nung bibili po ng kanilang COPRA yung ating level po ng moisture content. Nakikipag-usap po tayo sa PCA dahil upang isama po sana sa pulisiya nila kapag napatunayan nila na sa party po ng PCA na ito po ay pwede sana maging standard.

0: formula yan eh.
1: Yes po sir, opo.
0: Oh.
1: So yun po yung hindi na natin ano, yun po ay PCA po yung nagpatupad, sila po yung ang sa atin po ay matulungan natin yung ating farmers at sila din yung rice, yung atin po din pong mga oil millers na ma-prevent na mabawasan po sila ng presyo dahil po sa hindi tamang pagkatuyo o pagbasa po ng ating moisture content sa copra.
0: Oh, may tanong pa rin yung pumasok. Ano ho? Bakit daw ho magkaiba ang reading kapag itinutusok sa magkaibang bahagi ng iisang copra? Meron ba yun?
1: Opo, opo, yun po yung isang realidad po ng copra. Kasi ang kung makikita niyo po yung copra, sa labas po ito sinusukat eh, yung sa pinaka-brown po ng ng ano ng tag dito ng bao, hindi siya bao, ng copra mismo yung may takip po siya. So may tendency po talaga na magkaiba-iba siya kasi yung oil po noon ay hindi na rin siya pantay-pantay during the drying. Ang maganda po dito, nilagyan na po namin ito ng averaging and yun pong mga error na ganun ay na-correct na po natin dito sa moisture meters na to. Ang ginawa po namin, itinala po namin yun, record po namin at we made sure na yun po ay factor out na po doon sa ating reading. So makakasiguro po tayo na yung reading po nito is within the standard. May sinusunod po kasi tayo mga international standard.
0: Nakaka-apekto yung temperatura ng kopra sa reading ng meter. Sabi nga, pag mainito yung kopra,
1: yes,
0: yung mga bagong hanggos sa koprahan, eh, magpapakita na mas mataas na reading na sa moisture.
1: Yun po sir, hindi na po dito. Yun po yung isang kagandahan po ng ating na-develop sa Philmec na meter. Kasi nilagyan na din po natin ito ng temperature correction and then yung relative humidity din po na tinatawag. Kasi itong dalawang index po na to, ito yung nakaka-apekto po talaga kapag po nagre-read tayo. So ito po ay meron na rin pong correction factor within the system na gawa
0: Dura,
1: na po
0: pag
1: natin.
0: Pag hinango na yan, ilalagay mo na sa room temperature ano, bago i-reading.
1: So far sir, hindi naman pero ang practice po talaga mas magandang practice ay ite-temper mo muna talaga siya. Pero yun nga po, may correction naman siya. Pwede na rin siyang sukatin pero pinapayo po natin na palamigin muna ng konti upang makasiguro po.
0: I'm interesado sa pinag-uusapan natin. Sabi niya, paano yung tamang pagkuha ng sample ng copra para i-test? Ano po ang tamang pagkuha ng sample ng copra para i-test? Yun.
1: Wala naman pong tama kasi with this pong ano, dahil mabilis lang po siya, in 5 seconds may reading ka na po. So kahit po marami kang kuhan, actually kaya lang naman po tayo nagra-random dun sa mga bumibili nito para masiguro lang nila na pare-pare ano. Pero dito po kahit saan ka po kumuha ng within the drying bed para po makita mo. Pero para may representation po lahat ng area. Kasi nga po ang ginagamit natin ngayong mga dryers ng copra ay flat bed. So ibig sabihin layer-layer yon. So yun po yung ano, yung... Pero with this po, kahit anong reading naman po makikita natin.
0: No, wag daw kukuha ng isang sako lamang. Kumuha daw po ng maliliit na piraso.
1: Opo.
0: Sa itaas, sa gitna, sa ilalim. Dapat ganun daw.
1: Opo. Opo, yun po yung practice nila na nakakatulong din po ito kasi napakabilis na siya. Ngayon po, ngayon yung practice nila medyo matagal po, pero with this nga po, in 5 seconds, may reading ka na po kaagad makikita.
0: Pa, ma'am, importante itong tanong na to. Halimbawa, nakabili na siya at available sa market. May warranty ba yung digital motion na yan na pagkabinili?
1: Yes po, Sir Hero, lahat po ng aming kino-commercialize o ina-accredit natin sa manufacturers, sinisiguro po natin na meron itong warranty at merong mga after sales services. Meaning, pagka po may nasirang components, dapat po may available sila. And yun po ay isang karagdagan din dahil tutulungan po namin sila na mabenta din po yung mga most used na mga components po nito para po pag may nasira, may tatakbuhan po ang ating mga coconut farmers.
0: Wala akong nakikitang kable dyan sa katawan ho ng meter-reader. Ibig sabihin, baterya
1: nang kapatag mo yan? Ito pong, lahat po ng kable nito ay sininop natin sa loob and then pwede po ito sa battery at pwede din po itong isaksak po sa kuryente. So may choice po ang ating farmer kapag pag dinala po natin ito at sa sasakyan, yung mga nagtitransport, pwede pong baterya sa field. Pero pag sa laboratory po, pwede po natin gamitin ang ating normal na kuryente.
0: Ano daw po yung tinatagal ng baterya? Ilang buwan kaya? Abot ba na 1 taon yung baterya niya?
1: Ang baterya po so far ay na measure namin sa 1 week kailangan mo na po mag-charge. Rechargeable po yung ina-advise natin na ano para hindi pa bukas-bukas yung lalagyan po niya ng battery para
0: Pero last question na lamang ano ho? Eh, paro daw yung tamang

0: paglilinis ng moisture meter pagkatapos gamitin. Siyempre, kinakailangan maingatan yan.
1: Opo. So, lagi lang pong may basahan kayong malinis na cotton, iwasan lang po natin na merong matitira na basa na part kasi ito po ay may mga metal parts. And then, tanggalin po ang battery kung hindi po siya magagamitin ng matagal para po maiwasan natin yung pagkasira. At wag na wag pong gagalawin ang kanyang circuit, maghingi po ng tulong sa atin sa Philmec or sa manufacturers po nito.
0: Ibang meter reader niya, ma'am, ano ba yan? Pwede, Maria, may pagka-AI na ba yan?
1: Yes po, sir, kasi nagdi-decision na po siya kung anong reading. So, in a way, meron na po. We're starting into that po. Sa Philmec po, medyo nag-start na po kami doon na makasabay doon sa ating mga AI, yung pong buti ng AI. So, sinasama na po natin ito unti-unti sa atin pong mga instrumento na ginagawa po sa Philmec.
0: Engineer Arlene Joaquin, ma'am, siguro po yung baka meron kayong mensahe na ikinig. Sige po, ma'am, bago tayo magpaalam.
1: Ayun po, sana po ay makatulong sa inyo ang aming ginawa sa Philmec po. Lagi po namin iniisip ang kapakanan, lalo na po ang mga magsasaka po natin ng coconut because we know how difficult it is in the industry po. Ano, napakahirap at natutuwa po kami na naka-develop kami ng isa na sa tingin po namin at ng marami pang eksperte ng PCA ay makakatulong po sa inyo. So kita-kita po tayo sa field sa paggamit po ng ating copra moisture meter.
0: Ma'am Engineer, Ma'am Arlene Joaquin, Engineer Arlene Joaquin, ma'am, salamat po, ma'am. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung February breakfast mo. Ma'am, regal sa inyo, kasi po kay director, ha? Kasi po kay director, Albinja, kay Boy Albinja, ha? Paabot na pala, yes, naman. Thank you, po. Ingat.
1: Makakarating po. Maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am. Salamat po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Engineer Arlene Joaquin. Sa kanak, Colonel Joaquin. Best friend ni General Ray Beroya. Oh, alala ko si General Ray Beroya. Madalas kami, nakikwentuhan ito eh. Wala na kaming oras, oh. Alam po ni Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Buquiron, Marian Milios, Hila Soriano, Susan Barmeda, Gemma Rocamora, nandiyan pa rin po sila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Sungab, Camille Lumali, Rona Esperanza. Sa ngalan pa rin nila Julius Gonzalez, Lisbeth Romulo, Hero Ilustre Obrigado, nag-iiwan na magbagay na matindat tama hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Yan po isang paraiso. Ay, minsan pa. Wag po tayong basta-basta naniniwala sa fake news, ho. Wag po tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang na mga taong naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat, higit sa 3.7 milyon ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act, isa sa mga tinututukan ng Marcos administration sa gitna ng malakas na pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Posibleng pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng masamang panahon, mahigpit na tututukan ng Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Pasig City Regional Trial Court naglabas ng writ of preliminary injunction laban sa 85 pesos na dagdag sahod sa mga Metro Manila.
4: Headlines.
3: Fuel discount para sa mga public utility jeepney at UV Express drivers at operators magsisimula na bukas.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, August 14, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Higit sa 3.7 milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga naapektuhang individual ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Ayon pa sa OCD, umabot na sa 29 kataong iniulat na nasawi, 14 na iba pa ang sugatan at 3 nawawala. Dagdag pa ng ahensya, higit sa 2.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Halos dumoble ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Batay sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture, mahigit sa 689 million pesos ang kabuuang pinsala sa agrikultura. Mas mataas ito kumpara sa mahigit sa 347 million pesos. Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon, ganun din ang Mimaropa at Western Visayas ang naapektuhan ng mga kalamidad. Mahigit sa 17,000 metric tons ng mga produktong agrikultural at higit na 19,000 hektarya ng mga sakahan ang napinsala.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Samantala, pinakamalaking napinsala ang palay. Sumunod ang mais, saging, high value crops, livestock at poultry. Napinsala rin ang iba pang mga pasilidad at kagamitan sa agrikultura. Posibleng madagdagan pa ang halaga ng pinsala habang nagpapatuloy naman ang damage assessment at validation ng Department of Agriculture sa mga apektadong rehiyon. Patuloy na rin tinutukoy ng ahensya ang lawak ng epekto sa mga magsasaka at produksyon ng pagkain.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act, isa sa mga tinututukan ng Marcos administration, lalo na sa gitna ng mga paggulang nararanasan sa Pilipinas. mula ang Sambalacanang. Darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Marami pa rin paaralan ang ginagamit bilang evacuation center sa panahon ng sakuna. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng epekto sa bansa ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Base sa datos ng Office of Civil Defense at ng Department of Education, nasa 279 na paaralan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Har, Mimaropa, Calabarzon at Central Visayas ang ginawang evacuation center. Ayon kay Castro, gumugulong na ang Ligtas Pinoy Act o ang batas para sa konstruksyon ng mga permanente, ligtas at fully equipped evacuation facilities sa bawat syudad at munisipalidad sa buong bansa. Anya, nasa 16 na karagdagang evacuation centers ang ipagagawa ng pamahalaan ngayong 2026 habang karagdagang 32 naman para sa taong 2027.
8: Ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House panel, inaprubahan ang mga panukalang magpapabili sa disaster response mula sa Kamara. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaprubahan ng House Committee on Disaster Resilience ang ilang panukala na magpapalakas sa kahandaan at pagtugon sa panahon ng kalamidad. 8 panukala ang pinagsama para sa substitute bill na naglalayong magtatag ng disaster food banks at stockpiles sa bawat lawigan at highly urbanized city. Ayon kay Bulacan Representative Agatha Cruz, mahalaga na kahanda na ang pagkain, tubig, gabot at iba pang pangunahing pangangailangan bago pa man tumama ang kalamidad. Anya, bawat oras ay mahalaga sa emergency kaya hindi dapat saka pa lang hinahanap, binibili o dinadala ang tulong kapag naroon na ang sakuna. Pinagtibay din ng komite ang panukalang maglilibre sa freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Sabi ni Committee Chair at Cagayan Representative Jojo Lara, madalas na naaantala ang mga donasyon at supply dahil sa gastos sa freight at shipping, kaya makatutulong ang libreng serbisyo upang mas mabilis na makarating ang ayuda sa lugar na nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 400 tonelada ng basura at debris ang naialis mula sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Ito'y kasunod ng clearing operation sa nasabing lugar. Sinagawang operasyon matapos na inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang daluyan ng tubig at nagbigay ng direktiba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng clearing operations. Simula August 10, nasa 96 trucks na ang ginamit para sa paghahakot ng mga nakolekt ng basura at debris mula sa waterways. Sa kabuuan, tinatayang mahigit sa 1,255 cubic meters o katumbas ng mahigit sa 418 metric tons ng basura at debris ang naalis sa lugar. Layunin ng clearing operations na alisin ang mga bara sa daluyan ng tubig at mabawasan ang panganib ng matinding pagbaha, lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng masamang panahon. Mahigpit na tututukan ng Philippine National Police. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpapatupad ng zero tolerance sa policy ang Philippine National Police laban sa sinumang magsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod na rin ito ng epekto ng masamang panahong dulot ng mga nagdaang bagyo ngayon din umiiral pa rin hanging habagat sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Natates Jr., makikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade related industry at mga lokal na pamahalaan. Layan ito, natiyaking hindi magagamit ang delay sa delivery ng mga supply bunsod ng masamang panahon para samantalahin ang hindi makatuwirang pagtataas sa presyo ng mga agricultural product. Nauna nang sinabi ng DA na hindi nito inaasahang malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultural sa kabila ng pinsalang idinulot ng mga nakaraang sama ng panahon. Hinimok naman ni Nartate sa publiko na iulat sa kanila ang anumang overpricing upang agad nila itong matugunan. Para sa Bago Pilipinas, si Martikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendidong face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng habagat sa Mangaldan, Makatarem at Binmali sa Pangasinan, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga, Malolo, Subando, San Jose del Monte, Balagtas, Bulacan, Kalumpit at Santa Maria sa Bulacan, Cavite City, Naik, Rosario, Bacoor, Kawit, Maragondon, Noveleta at Tanza sa Cavite, Lian sa Batangas at Mariveles at Morong sa Bataan. Samantala, suspendidong klase mula preschool hanggang senior high school sa Atok at Kabayan Benguet sa Bagak sa Bataan at San Miguel sa Bulacan. Suspendidong klase mula preschool hanggang elementary sa Bakun, Bukod, La Trinidad, Mangkayan, Sablan, Tuba at Bugias sa Benguet. Suspendido rin ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Lingayen, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit, maagang nagkansila ng pasok sa mga paaralan ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sinuspindi ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Maynila ngayong araw. Biyernes, Agosto 14. Ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sa yellow rainfall warning at posibilidad ng thunderstorms. Pinayuhan naman ang mga paaralan na lumipat sa Alternative Delivery Mode o yung ADM. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naglabas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Writ of Preliminary Injunction laban sa NCR Wage Order Number 27 o ang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito'y habang nagpapatuloy ang pagdinig at wala pang pinal na desisyon. Sa 14 na pahinang kautusan na inisyo ni Presiding Judge Marie Joyce Manongsong, pinagbigyan ng korte ang hiling ng Ready Contrading and Construction Corporation at R2 Builders na maglabas ng injunction laban sa dagdag sweldo. Dahil dito, hindi muna matatanggap ng mga manggagawa ang unang 60 pesos na tranche ng dagdag sahod na dapat ay pinatupad noong Hulyo. Samantala, binigyan ng korte ng 3 araw ang mga partido para magkomento sa mga motion for intervention na inihain ng Federation of Free Workers at ng Association of Minimum Wage Earners and Advocates o PTGWO.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecutor, binigyang halagang respeto at decorum sa korte. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Binigyang halaga ni House Prosecutor at Takbayan Party List Representative Shell Jokno na ang pag-uugali sa loob ng hukuman ay dapat may respeto, decorum at tamang asal. Anya asahan ang hindi pagiging mabait sa magkabilang panig. Ginawa ni Jokno ng pahayag matapos hinga ng reaksyon ukol sa apela ng defense team ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng kindness o kabaitan sa gitna ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Inilahad ni Jokno sa higit na 30 taong karanasan bilang litigator na bagamat magandang asal ang kabaitan, hindi ito ang pangunahing kahilingan sa loob ng korte, kundi ang pagsunod sa mga alituntunin at respeto sa tribunal, sa kalabang abogado at sa mga testigo. Iginit ni Jokno na ang tunay na pundasyon ng decorum sa korte ay respeto sa judge at sa mga kalabang panig upang mapanatiling maayos ang paglilitis kahit matindi ang hindi pagkakasundo. Paalala ni Jokno sa mga nakatutok na estudyante ng abugas siya. Hindi tumitibay ang argumento sa pamamagitan ng pagtaas ng boses o pagsigaw sa kalabang abogado o pagputol sa testimonya ng testigo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
13: Ang pinaka-essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. That is what we are hoping and insisting will happen in this impeachment case. And we will always be ready to call out anyone who is not following proper court decorum pagdating sa bagay na ito.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
15: Kaalamang Asyan.
14: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagbigay direktiba sa Department of Social Welfare and Development na dagdagan ng hanggang 12 sa susunod na taon ang bilang ng walang gutom kitchen. Itong nagsisilbing libreng kainan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinadaragdagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD ang bilang ng walang gutong kitchen ngayong taon hanggang sa susunod na taon at maabot ang 12 target. Sa palaspas briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalia na daragdagan nila ng 3 pa ang 3 ng walang gutong kitchen na kasalukuyang nasa Pasay, nasa Pier area ng Cebu at Market area ng Zamboanga City. Isa niya sa 3 bubuksan sa taong ito ay isasabay sa birthday ng Pangulong Marcos sa susunod na buwan sa Caraga Region at 2 iba pa. Ipapwesto ni Gatchalia nila ang mga itatayong walang gutong kitchen sa mga area kung saan may mataas na hunger incidents na pati mga seasonal workers ay target na mapakain. Ang walang gutong kitchen ay para sa mga kwalipikadong benepisyaryo na kung saan may assessment at proseso ng pagtukoy ang DSWD sa mga kwalipikadong makakain sa nasabing kainan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
17: The President's instruction and directive sa amin is dapat 12 yan. We're about to open one more, hopefully by his birthday, sa Caraga Region, and then another 2. So within the year, remaining part of the year, ang goal namin 6, and then another 6 by early part of next year.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinag-aaralan at inasikaso ng Department of Justice sa mga dokumento kaugnay ng extradition request ng U.S. government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy at 2 pang individual. Natanggap ng DOJ ang nasabing mga dokumento mula sa Department of Foreign Affairs ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan. Kabilang sa sinusuri ng DOJ ay kung ang taong hinahanap ng US government ay siyang individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan may sasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality. Ito'y kung saan kailangan din o kailangan na parehong kilos o gawa na tinuturing na krimen sa Estados Unidos ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas, at kung may tuturing na extraditable offense. Tiniyak naman ng DOJ na kung pagbibigyan ng extradition request kay Kibuloy at mapapatunayang nagkasala siya sa ilalim ng batas ng Estados Unidos, hindi ang death penalty o capital punishment ang maaring parusang ipataw alinsunod sa extradition treaty ng Pilipinas at Estados Unidos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magsisimula na bukas, August 15, ang 12 peso kada litro na fuel discount para sa mga public utility jeepneys at UV Express drivers and operators. Sa anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, makukuha na mga kwalipikadong beneficiaryong naturang diskwento sa mga participating gas station. Ayon sa LTFRB, maaaring makabail ang bawat beneficiaryo ng hanggang 150 liters o katumbas ng 1,800 pesos kada linggo. Kailangan lamang ibigay ng beneficiaryo ang kanyang pangalan at plate number para otomatikong makuha ang diskwento sa pagpapakarga. Matatandang tinaas ang fuel discount sa 12 pesos mula sa dating 10 pesos kada litro para makatulong sa sektor sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ng LTFRB na naisakatuparan ng programa sa pagtutulungan ng Department of Energy, Department of Transportation, LTFRB, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maring tinututulan ng Estados Unidos ang patuloy na pagtatangka ng China na ipatupad ang tinatawag nitong National Nature Reserve sa Scarborough Reef. Sa isang pahayag, sinabi ni U.S. Department of State spokesperson Thomas Pigott na nakakapekto ito sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda na makapunta sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Ngunit anya o giniit niya na ang karapatang ito ay kinikilala sa ilalim ng 2016 Arbitral Award. Ayon pa kay Pigott, ang hakbang ng China ay isa na namang unilateral action na maaaring magdulot ng tensyon at instability.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi pa ng Defense Secretary na ginagamit ng China ang mga argumento tungkol sa pangangalaga sa kaligtasan o sa kalikasan at mga legal na batayan. Anya, sinasabayan din ng China ang ng coercion o pamimilit dahil sa pinatupad nitong malawak na territorial at maritime claims sa South China Sea. Binigyan din pa ni Pigott nang ganitong mga hakbang ay hindi lamang nakakapekto sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga karatig bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs patuloy ang sinasagawang verification hinggil sa muna'y pag-aresto ng nasa 100 Pinoy sa China. Narito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Alan, patuloy na minomonitor ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon matapos mapaulat ang pagkakaaresto sa 100 Pilipino sa naturang bansa sa China. Ayon niya sa DFA na patuloy ang kanilang coordination sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing at sa mga Consulate General upang alamin ang dahilan o eksaktong numero ng kalagayan ng mga Pilipinong naaresto. Respeto naman ng ating bansa ang immigration laws ng China, pero nanawagan ng DFA sa naturang bansa na siguruin ang kaligtasan ng mga naarestong Pilipino kung meron man, at agad ding ipagbibigay alam sa Foreign Service Post. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Batas para alisin ang mga politiko sa electric cooperatives, isusulong ni Senator Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Plano ni Senator Erwin Tulfo na isulong isang panukalang batas na magbabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamayari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ito ay matapos niyang ibunyag na may ilang opisyal umano na hindi nagbabayad ng kanilang mga bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa mga kooperatiba. Inilhad ni Tulfo ang panukala sa pagtinig ng Senate Energy Committee nitong Huwebes na tumalakay sa posibilidad na alisin sa singil ng mga consumer ang non-technical system loss o kuryenteng na ipamahagi pero hindi maayos na naitala dahil sa human error, meter tampering o pagnanakaw ng kuryente. Ayon kay Senator Erwin, maraming investors ang interesado sa mga electric cooperatives sa ilang lugar pero nahaharangan dahil sa pagkontrol o koneksyon ng mga ito sa mga lokal na politiko. Gayon ng senador, walang nagbabago sa ilang electric cooperative kapag gobernador, mayor o kongresista ang may control dito. Pero mas binigyang diin niya ang umano'y pagkakataong may mga politikong hindi nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa electric cooperative. Binigyang diin ni Tulfo na sa huli ay ibang consumer ang napipilitang sumagot sa kakulangan sa kita ng electric cooperative kapag hindi nagbabayad ang ilang opisyal. Sinabi rin naman mababatas na mahihirapan ang gobyerno na ipaliwanag sa publiko kung bakit kailangan nilang magbayad para sa non-technical system loss lalo na kung may bahagi nito na maaaring maiugnay sa mga hindi nagbabayad o illegal na paggamit ng kuryente. Sa pagdinig, kinumpirma naman ng National Electrification Administration na may mga insidenteng ganito. Bagamat sinabing agad itong nakikialam para tulungan ang mga electric cooperative kapag natutuklasan ang naturang mga kaso. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, nabawasan na ang mga ganitong insidente. Dahil dito, hinimok ni Tulfo si Almeda na humingi ng tulong sa kanyang tanggapan sakaling makapagtala muli ng mga kaso kung saan tumatangging magbayad ng bill sa kuryente ang isang politiko dahil sa koneksyon sa electric cooperative. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalawak ng social protection coverage para sa mga contract of service at job order o JO workers sa mga tanggapan ng pamahalaan. Sa bisa ng Administrative Order No. 43, mabibigyan daan ang voluntary deduction at remittance ng Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig Fund Contribution ng mga COS at JO workers. Inatasan ng mga tanggapan ng pamahalaan na tiyakin ang mga angkop na mekanismo para dito upang maging bahagi at may pabatid ng tamang impormasyon kaugnay ng social protection ng mga JO at COS workers. Sakop ng kautusan na itong lahat ng departamento, ahensya, bureaus, tanggapan, GOCC at SUC na kumukuha ng COS at JO workers. Inikayat din ng mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang kautusan. Samantala, inatasan din ng Palasyong Department of Budget and Management, Civil Service Commission, ang Commission on Audit, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund na maglabas ng mga kinakailangang guidelines para sa epektibong implementasyon ng kautusang ito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, New Zealand, pinigilan ng planong satellite tracking site na iniugnay sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pinigilan ng New Zealand ang pagtatangkang mag-install ng satellite tracking infrastructure ng Purple Mountain Observatory, isang organisasyong nakabase sa China na may malapit na ugnayan sa pamahalaan sa Beijing. Ayon sa New Zealand Security Intelligence Service o NCSIS, isinulong ang plano sa pamamagitan ng isang lokal na kumpanya na malamang ay hindi batid na maaaring gamitin ang kagamitan sa pagkolekta ng impormasyong may potensyal na halaga sa seguridad at militar. Hindi naman sinabi ng ahensya kung saan ang eksaktong lokasyon ng pagtatayuan sana ng nasabing pasilidad o kung gaano kalayo ang naging progreso ng plano. Inilahad ang insidente sa taunang Security Threat Environment Assessment ng NCSIS kung saan sinabi nitong ang China ang tanging bansang natukoy nila na nagsasagawa ng espionage sa malawakang antas. Samantala, patuloy na binabantayan ng New Zealand ang mga aktibidad ng dayuhang estado na maaaring makaapekto sa kanilang pambansang seguridad. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine goalkeeper na si Patrick Dato magre-retiro na sa national team. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Matapos ang naging kampanya sa ASEAN Hyundai Cup 2026 o ASEAN Championships, inanunsyo ng ating goalkeeper ng PMNT o Philippine Men's National Football Team na si Patrick Dato ang kanyang pagretiro sa international team duties. Ginawa ni Dato ang official announcement matapos ang pagkatalo ng Pilipinas sa group stage ng torneo kontra sa Malaysia sa Kuala Lumpur. Nakapagtala ng 22 appearances si Dato para sa ating men's senior squad at nakabalik sa national team ngayon taon matapos ang injuring kanyang natamo noong 2024. Magpo-focus na si Dato sa kanyang mga club commitments bilang goalkeeper ng Kaya FC Iloilo sa Philippines Football League. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrank per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Power generator set si binahagi ng lokal na pamahalaan sa lahat ng barangay sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito report ni Jude Pitpitan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Jude, hindi na mangangamba ang mga mamamayan sa Batac City kahit mag-brown out tuwing bagyo dahil mayroon na silang malapit na pag-charge sun ng kanilang gamit. Yan ay matapos na may bahagi ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac ang mga power generator sa lahat ng 43 na barangay sa lungsod. Paalala lamang ni Mayor Marquichua na pangalagaan ang mga nasabing generator upang tumagal ang pakinabang nito sa barangay. Ito rin nasasakyan ang mga ito dahil kailangan din ng maintenance at regular na check-up upang hindi masira agad-agad. At dahil tagulan, ani ng mga barangay chairman na malaking tulong ito bilang charging station upang mag-brown out man, makakatulong sa mga estudyante upang mag-charge ng kanilang kagamitan at tuloy-tuloy ang operasyon ng barangay kahit na mawalan ng kuryente. Suporta yan ng lokal na pamahalaan sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na ngayong tag-ulan at maraming bagyo ang nananalasa sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 16 billion pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera na itala dulot ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
8: Umabot na sa 16.47 milyong pisong halaga ang pinsala ng agrikultura ang naitala ng Department of Agriculture dulot ng bagyong Luis, Maymay at ang Habagat. Ayon kay DACA Regional Technical Director for Operations Danilo Dagio, mahigit 1,000 magsasaka at mangisda ang naapektuhan habang higit 300 ektarya ng agricultural lands ang napinsala. Aabot sa 400 metriko tonelada ng mga pananim na dapat sana ay aanihin ang nawala matapos masira ng mga pag-ulan at pagbaha. Sinabi ni Dagio na 70% ng pinsala ay naitala sa lalawigan ng Abra Particular sa mga lugar na pinagtamnan ng mais. Samantala, sinabi ni DACAR OIC Field Operations Division Chief Dr. Leslie Dilingen na may mga nakahandang binhi ang ahensya para sa mga magsasakang magsasagawa ng replanting. Para sa palay, may 14,000 sako ng hybrid rice at inbreed certified seeds ang nakaposisyon ngayon sa warehouse ng Kalinga at Apayaw, habang 6,000 sako naman ng corn seeds ang maaring kunin sa warehouse sa Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 100 hektaryang community hybrid rice model farm lulunsad ng Department of Agriculture sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Glenda.
23: Inilunsad ng Department of Agriculture Rice Banner Program ang 100 hectare community hybrid rice model farm sa Barangay Bawanta at Barangay Palintukang Bawang La Union. Ayon sa DA Ilocos Region, tataniman ang 100 hectare model farm ng 2 hybrid rice varieties na kinabibilangan ng LP937 at TH82. Bahagi ng programa ang hybrid varietal showcase na mayroong 32 na hybrid rice varieties. Gayun din ang technology demonstration area kung saan tampok ang 28 na biofertilizers, foliar fertilizers at soil amendments mula sa 13 na kumpanya ng pataba. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ang mga magsasaka ng pagkakataon na matuto ng mga bagong teknolohiya. Layunin ng 100 hectare community hybrid rice model farm na gawin ang mga sakahan bilang single production cluster na paggagamitan ng mga teknolohiya sa produksyon ng mga hybrid na bigas, mapabuti ang pagsasaka at mapaunlad ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 900 million pesos na pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala sa Ilocos Region dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mildred.
10: Mahigit 908 milyon pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Ilocos Region, bunsod ng Bagyong Luis, Maymaya, Tabagat. Sa datos ng RDRRMC Region 1 na ibinahagi ni OCD Region 1 Information Officer Adrian Tagsulingan, umabot sa 4,698 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Kabuo ang 1,970.08 hectares na pananim ang nasira sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Tinatayang 790.05 metric tons ang production loss na nagkakahalaga ng 62,432,407.7 pesos. Pinakamalaking pinsala sa Pangasinan na umabot sa 52 million, habang nasa 9 million sa La Union, 2 million sa Ilocos Sur at 610,000 sa Ilocos Norte. Samantala, 122 na infrastruktura ang napinsala sa Ilocos Sur, Pangasinan at La Union na may kabuuang halaga na 846,261,040 pesos. Walang nakatalang nasawi o sugatan sa datos na ibinigay. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagong Motorist Assistance Center sa Daraga Albay, magpapalakas ng police response at road assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Diana.
11: Mas pinalalapit sa publiko ang serbisyo ng kapulisan at pinaiigting ang mabilis na pagtugon sa emergency sa pamamagitan ng bagong bukas na ikalawang Motorist Assistance Center sa bayan ng Daraga Albay na matatagpuan sa Barangay Anislag. Ayon kay Daraga PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, malaking tulong ang bagong Motorist Assistance Center dahil mayroon ng mas maayos at angkop na pasilidad ang kapulisan na maaaring magsilbing sentro ng mabilis na police response at serbisyo sa publiko. Itinatag ang Motorist Assistance Center bilang bahagi ng Bicol Shield Project, isang inisyatiba ng Philippine National Police o PNP Bicol na naglalayong palakasin ang frontline police services at road assistance sa mga pangunahing lansangan, partikular ang Maharlika Highway na nag-uugnay sa Albay, Sorsogon at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukod dito, regular na magsasagawa gawa ng pagpapatrolya ang mga tauhan ng Daraga PNP sa Barangay Anislag at mga karatig na barangay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Ang pagtatayo ng mga ganitong pasilidad ay bahagi ng pagsisikap ng kapulisan na gawing mas accessible, mabilis at responsive ang serbisyo publiko, partikular sa mga lugar na nagsisilbing mahalagang daanan patungo sa iba pang lalawigan at rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Apat na uri ng bakawan na itala sa Lawak Island Critical Habitat sa West Philippine Sea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito ang report ni Julian Fay Ibanez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Julian.
13: Labas ng Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS ang ulat tungkol sa pagkakatala ng apat na uri ng bakawan sa Lawak Island Critical Habitat sa West Philippine Sea. Natukoy ang mga ito sa isinagawang siyentipikong survey noong Marso matapos beripikahin ng mga eksperto ang mga larawan at field documentation. Namataan din ang mga punlang bakawan na inanod sa dalampasigan na nagpapakitang may potensyal ang isla para sa pagdami ng bakawan. Ayon sa PCSDS, sinukat ng mga mananaliksik ang mga puno bilang datos para sa pangangalaga ng mga ito. Isinagawa ang pag-aaral sa ilalim ng Marine Resources Initiative Project na pinondohan ng Australian Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT. Ayon sa PCSDS, nakipagtulungan dito ang Geoscience Australia at University of Sydney para sa biodiversity research at conservation. Ipinakita ng pagkakatuklas ang mahalagang papel ng bakawan sa proteksyon ng baybayin at tirahan ng mga buhay ilang. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. BJMP Mandawi City at the

0: mga pamilya. Sa ilalim ng programang ito, aabot sa 50 dating PDLs mula sa dalawang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa lungsod ng Mandaue ang bibigyan ng kabuhayan sa pamamagitan ng Mandaue City Social Welfare Services Office or CSWS. Bawat kwalipikadong PDL makakatanggap ng 15,000 piso na livelihood assistance mula sa pamalaang panglungsod ng Mandaue. Ang tulong pinansyal ay gagamitin nila sa pagsisimula o pagpapatuloy ng kanilang negosyo bago pa sila makulong. Unang nakatanggap ang 15 PDLs, 5 mula sa female dormitory at 10 naman mula sa male dormitory. Sinabi ni Jail Superintendent Jesse James Hinguyon, Jail Warden ng Mandaue City Jail Male Dormitory, bago bigyan ng livelihood assistance ang dating PDLs, ay sinanay muna sila sa bookkeeping at financial literacy ng Department of Trade and Industry at CSWS. Ayon naman kay Jail Senior Inspector Maria Rosel Paracale, Jail Warden ng Mandaue City Jail Female Dormitory, matapos mabigyan ng tulong pangkabuhayan ang dating PDLs, ay minomonitor sila upang hindi masayang ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanila para sa kanilang pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Face-to-face classes at pagsusuot ng school uniform pansamantalang sinuspinde sa Ingog City at sa iba pang lungsod at mga bayan sa Misamis Oriental dahil sa high heat index. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog City. Narito report ni Joe Bayon on
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: Joe.
3: Pansamantalang sinuspindi ng lokal na pamalaan ng Hingoog simula kahapon ang pagsusuot ng school uniform sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod. Ito ang inihayag ni Mayor Eric Canusa sa ginawang press briefing sa nakaraang araw kung saan ipinag-utos din ng alkalde ang pansamantalang suspensyon ng face-to-face classes simula kahapon mula alas 11:30 ng umaga pataas para sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit mahigpit pa rin ipatupad ang pagsusuot ng school ID ng mga mag-aaral. Para sa tertiary level, maaaring magpatuloy ang face-to-face classes simula alas 4 ng hapon batay sa mga itinakdang alituntunin at pagsa sa alang-alang sa kaligtasan. Ayon sa pamalaang lungsod, ang mga hakbang na ito ay pansamantala at mananatiling ipatutupad hanggang sa susunod na biso, dipindi sa heat index at sitwasyon sa lungsod. Kasunod na Hingoog, nagdeklara rin ng suspension of classes ang isa pang lungsod at ang 22 bayan ng Misamis Oriental simula kahapon hanggang ngayong araw dahil sa pag-asa forecast na posibleng aabot sa 43 degrees Celsius ang maranasang pagtaas ng heat index. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng

0: gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Biyernes. TGIF, thank God it's Friday. Ngayon ay August 14, 2026. Ito po ang programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo sa Himpapawid hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oh, pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic.
5: Ang mag-atid sa atin si Charlie Nozares. Charlie, good morning.
7: Good morning din na sa'yo sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang daloy ng traffic dyan sa may bahagi ng Monumento Circle na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan dyan. At ang apektado yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway patungo ng Bonifacio Monumento Circle at maging itong mga nanggagaling ng Malabon at Navota sa via dito sa may Samson Road. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan. Apektado rin yung mga nagmumula naman ng Rizal Avenue papunta ng Monumento Circle. At yung mga nagmumula naman ng Bonifacio Monumento Circle patungo ng Edsel, nakakaranas din po yan ng pagbagal hanggang sa may General Latino. May konting build-up naman dyan na sa may Balintawak Cloverleaf hanggang Balintawak Market. At pagdating dito sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Santolan. Moderate traffic naman na sa may Ortigas hanggang sa may Shaw Boulevard. Ganon din po sa may Estrella sa Makati, may bahagyang pagbagal na rin hanggang sa may Buendia. Pagdating naman dyan sa may Cabrera sa Pasay, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan simula dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Magallanes pagbaba ng flyover patungo naman dito sa may Buendia MRT Station. At moderate moving din sa may Shaw Boulevard hanggang sa may Ortigas sa MRT Station. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Tuloy-tuloy yan sa may Aurora Boulevard hanggang sa may NEPA Q-Mart. And after ng NEPA Q-Mart, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, apektado na rin ang Luzon Avenue paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover. Mabagal na po ang daloy ng traffic dyan na tuloy-tuloy yan hanggang makarating na dito sa may intersection ng Ateneo. Moderately moving naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muling babagal ang southbound dito na po sa may C5J Vargas patungo naman po yan ng Bagong Ilog. Samantala northbound naman ng C5 mula po dyan na sa may Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley intersection. At nakakaranas na rin po ng moderate traffic dyan naman sa may Kalayaan elevated U-turn slot. At pag lagpas ng Kalayaan, maluwag ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy na yan dito na sa may bahagi naman ng Pasig, sa may bahagi ng Canley Road. Pagkalagpas ng Canley Road, moderate traffic yan hanggang sa may Lanusa intersection. At muling babagal ang daloy ng northbound ng C5 dyan na po sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Diyan pa lang sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Miriam College. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas rin po ng moderate traffic simula diyan sa may Regalado Highway hanggang Doña Carmen. Pero pagdating dito sa may tapat ng Diliman Doctors, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Tandang Sora. At moderate to heavy traffic na rin na simula dyan sa may Techno Hub papunta ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal na po kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan, lalo na't ngayon madulas ang ating mga kalsada dulot ng mga pag-ulan. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nosaris nag-uulat.
5: Charlie!
7: Yes po, opo.
5: Wala naman ang monitor ng mga vehicular accidents o kaya mga kalye na may baha sa mga oras na ito.
7: Ay, opo. Sa ngayon, wala naman pong mga namamonitor pang mga flooded areas sa ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At ang nai-report lang dito sa atin yung stalled wing van na dyan sa may bahagi ng Katipunan Miriam southbound. Kaya yung southbound ka nagkaroon ng pagbagal simula dyan sa may Luzon Avenue hanggang sa may Miriam College.
5: Okay. Thank you, Charlie Nosaris. Salamat na marami.
7: Maraming salamat at magandang umaga.
5: Thank you. Good morning. Charlie Nosaris. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 12 minutes, isang dosenang minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Department of Public Works and Highways. DPWH, patuloy po sa pag-iinspeksyon ng mga sira-sirang kalsada sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko. Lawrence!
8: Walang tigil ang ginagawang inspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa lubak-lubak na Maysan Road sa Barangay Maysan, Valenzuela City bilang bahagi ng pag-iikot sa mga kalsadang kailangang kumpunihin sa Metro Manila. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, nagdudulot ang sirang kalsada ng matinding trapiko at nagpapahirap sa mga motorista at commuter na papunta at palabas ng lungsod. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Dizon na agad solusyonan ang problema at tiyaking matibay ang pangunahing kalsada sa Valenzuela. Target ng pagkukumpuni na gawing mas ligtas ang Maysan Road, mapabilis ang daloy ng trapiko at mabawasan ang oras ng biyahe ng mga dumaraan sa nasabing lugar araw-araw. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Si Lawrence Tanhoko, mga kaibigan, mula po sa lungsod ng Maynila. 13 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses, tayo makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang kanilang General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
14: Good morning, Sir Alan, at good morning sa ating mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Una, sir, nitong nagdaang magdadalawang linggo na, sunod-sunod ang mga pag-ulan, how would you assess ang naging pagbaha sa ilang mga areas sa Metro Manila nitong nagdaang mga araw? Kapansin-pansin na napakabilis ng pag-recede ng floodwaters sa USEC, sir.
14: Salamat, Sir Alan. At napansin nyo na mabilis ang pag-recede ng tubig at hindi na nakikita ng kritiko ng gobyerno. Mabuti naman at sasabi nyo po. Kasi sa totoo lang, ang tunay naman talaga sukatan ng effectiveness ng flood control ay yung comparative comparison ng areas ng lapad na naapektuhan, yung lalim ng tubig na nangyayari at ang bilis ng pag-recede pag tumigil ng ulan. At nakita natin ngayon, maraming mayors at mga local government officials at yung mga neutral na observers.
5: Opo.
14: Na nagsasabi na ang mga dating nababaha gaya ng Kamanaba ay hindi na gaanong nabaha ngayon. At pagkatapos, yung mga nabaha pa rin or yung nagkaroon pa rin ng mga standing water ay hindi ganun kalalim ang tubig na nangyari sa kanila. At pagkatapos, ay mabilis na mag-recede. So, well, with that, we can say that this system is working, the improvements have been made, and of course, we don't pat yet ourselves on the back dahil may nakita tayo sa Paranaque na talagang nabaha pa rin sila na medyo malalim at hindi katanggap-tanggap yung ganong kalalim na tubig. So, we have to continue working to improve yung ating flood mitigation operations.
5: Opo. Yung binabanggit mo, Yusek Torres, sir, dyan sa Paranaque, no? In fact, kahapon, nakausap din namin itong si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. At siya rin mismo, binanggit niya na about 100 trucks ng basura yung nakuha doon sa Redemptorist Channel, kumbaga, na talagang naging sanhi noon nitong nagdaang mga araw ng pagbaha sa ilang parts ng Paranaque, Yusek, sir.
14: Opo, nagkita nga kami niya ni Mayor, nila Mayor at saka ni Congressman.
5: Opo.
14: At doon sa clean-up operations at napag-usapan namin ang mga bagay na yan. At ang pinaka-importanting gawain moving forward is to ensure na hindi na maulit ang ganitong klaseng insidente na pag-accumulate na pagkarami-raming basura sa isang major water channel.
5: Opo. Parang ang nangyari pala, nasira yung tinatawag na trash trap. At pumasok yung basura, even yung basura na galing sa Manila Bay. Ganun po ba yon, sir?
14: Well, isa ho yun sa mga naging resulta ng yung pagkasira ng trash trap ay, nagpapasok doon sa channel. Pero ibig sabihin, nandun na talaga yung mga basura na yun, palutang-lutang sa Manila Bay at na-accumulate lang dito sa channel dahil nawala yung harang. Pero kung may harang yun, ganun pa rin, andun yun sa harang. Hindi lang nakikita ng tao dahil malayo yung harang sa Rose Boulevard. Pero dahil, eto nga, naputol, at di lumapit sa Rose Boulevard, nakita ng mga tao, which is kwan pa rin. This is something that we have to address whether nakikita o hindi ng ating mga mamamayan.
5: Yes, at this brings us to the basic problem na may mga individual pa rin na talagang nagtatapon ng basura nila sa maling paraan, Yusek. Ano po?
14: Ganun po yan, pero hindi ko naman entirely mabiblame ang ating mga kababayan. Kaya ini-examine natin ang buong system.
5: Yes,
14: collection, disposal, yung recycling, at saka yung mga kung ano pa mang mga nire-require ng batas, yung compliance natin dyan. And of course, ang tingnan din natin yung naging partisipasyon ng ating mga kababayan dyan, especially yung nagtatapon ng mga basura na wala sa lugar.
5: Opo. Okay. Sa aspeto naman po, Yusek sir, ng mga pumping stations natin, we understand base sa inyong pag-iikot at pag-inspeksyon, meron palang mga described as faulty pumping stations dito sa halimbawa sa gawi ng Marikina, dyan sa Tumana at Malanday. Kaya nag-deploy ng mga mobile booster pumps para mapabilis yung pagpapa o pagde-drain ng tubig baha, Yusek Torres sir.
14: Lahat naman po ng mga stations natin ay may mga regular maintenance cycle yan. Ngayon, ang nandyan sa Malanday Tumana pumping station ay nakita na ng ating DPWH ni Secretary Vince Dizon mismo at under maintenance na, under rehabilitation na para mabak into action siya.
5: Mm-hmm. Ayan, okay. Well, nung isang araw may mga kumalat din na mga sinasabing larawan daw, pinalalabas ng larawan ng mga matataas na tubig baha. Yung pala, ito'y napakatagal ng mga picture. Meron pa rin tayong mga kababayan na nagpapakalat ng ganyang mga fake news, Yusek, sir.
14: Yan talaga, yung mga may mga tao talagang malisyoso at talagang wala nang ginawang tama ang gobyerno. Pero sige lang, nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ang kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talagang wala na sigurong may bato sa ating gobyerno. Ayan na, they are resorting to fake news. Walang pinagkaiba yan sa mga nag-criticize ng L-shaped barrier. Bagay, nalocate na namin yung tao dito sa bahay niya sa Pasay at siya ay naka-base sa Japan. E di, tingnan natin kung anong gagawin niya pag lumabas ang warrant yan.
5: Yun. Okay. Well, of course, moving forward pa rin, Yusek, paki-share natin sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Kumbaga, sa aspeto ng flood mitigation, ano po ang mga nasa pipeline insofar as the Metro Manila Development Authority is concerned, Yusek Torres, sir?
14: So, Alan, ganun pa rin ang ating template. Ano? Ang gusto natin is palaging yung drainage system natin maluwag, yung water impounding kung meron is ma-maximize natin ang gamit at pagkatapos yung pumping stations natin sa mga areas na mas mababa ang lupa kaysa sa water, sa sea level ay dapat talagang gumagana yan. And of course kailangan natin talaga yung ating mga kababayan ay makasama natin sa arigaing ito sapagkat ang gobyerno ang may obligasyon na gumawa ng sistema ng anti-flood, yung flood mitigation natin at saka lalong-lalo na yung garbage disposal. Yes, ang gobyerno ay kailangan gumawa ng tamang sistema ng pagkoleksyon at pagdala ng mga basura sa mga disposal facilities natin gaya ng landfill at ang atin namang mga mamamayan ay huwag naman kalimutan na sana ay huwag na silang tumagdag sa stress sa system sa pamamagitan ng pagsunod at pagtulong sa ating gobyerno, lalo-lalo na sa punto ng waste segregation, recycling, upcycling, at iba pang paraan para ma-reduce ang mga basura na nakakarating sa ating landfill.
5: Opo, at nabanggit nyo, Yusek Torres, sir, na may mga areas talaga within Metro Manila na below sea level na. Kaya, kumbaga, mas mababa ito, kaya naiipunan ng tubig, sir. Ganun ba yon?
14: Yes po, yan ang rason kung bakit meron tayong pumping stations para hindi na kasi kaya ng gravity na ilabas ang tubig.
5: Yun.
14: So kailangan natin i-pump siya papunta sa ating waterway.
5: Mm-mm. Pagkatapos, pag nag-high tide pa, di lalong tataas ang level ng tubig ng dagat.
14: Opo, ganun nga yun. Ganun nga yun, sir. Kaya kailangan natin ng pumping stations.
5: Opo, okay. Yusek, sir, salamat ng marami. Mensahe muli sa para sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning. Sir.
14: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating mga kababayan, laging tandaan, ang MMDA na riyan, dahil 136, para sa aming agarang tulong at kung ano man ang assistance sa inyong kailangan.
5: Okay, Yusek Torres, salamat na marami, sir. Good morning po. MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torres III.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, 26 minutes makalipas po ang 7 a.m. Ilan munang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Pagkakasala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Home Mortgage Finance Corporation. Ha? Ay, eto ha. Ang makakausap natin, ang Loans Management Department Officer in Charge, si Ma'am Ana Maria Yalong. Ma'am Ana, magandang umaga po.
18: Magandang umaga po, Sir Alan.
5: Yes, ma'am. We understand na kayo po ay mayroong o nag-o-offer ng payment relief. Ito ay sa mahigit sa 20,000 typhoon-affected borrowers o mga housing loan borrowers. Please share with us additional details tungkol dito, Ma'am Ana, please.
18: Okay po, Sir Alan. Ito po yung tinatawag nating one-month moratorium ng National Home Mortgage Finance Corporation, na kung saan po ay nilunsad po namin ito, alinsunod na rin po sa commitment ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating kalihim na si Jose Ramon Aliling ng The Shoot po at ang aming Pangulong si Renato Tobias po ng National Home Mortgage Finance Corporation. Ito po ay para mabigay po namin ng agarang tulong sa mga nasalanta po ng matinding kalamidad po natin. Para mabigyan po din natin sila ng financial relief at maunahin muna po nila ang mga agarang pangangailangan nila. Ngayon po, ano po itong one-month moratorium na to?
5: Opo.
18: Ito po ay epektibo mula Agosto 5 hanggang September 4 po ng taong ito, 2026. Ngayon po, sino po ang mga kwalipikado na mag-avail po ng ating one-month moratorium? Ito po ay yung mga nasalanta po ng ating Bagyong Maymay at yung pinalakas na hangin abagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region, sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin?
5: Yan.
18: Ito po ay automatic, no, sir? Mm. Sir Allen,
5: automatic po ito.
18: Hindi na kailangan mag-apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad yung mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. So, effective po, nabanggit ko na po, effective po ito August 5 hanggang September 4, 2026 sa mga tinatayang 20,000 plus po ng mga beneficiaries po natin.
5: Okay. Ma'am Anna.
18: Sige po.
5: Opo.
18: Sir. Opo, sir.
5: Sige po.
18: Sige po, sir.
5: Okay.
18: Kung...
5: Sige,
18: okay,
5: go ahead.
18: Sir, may tanong po kayo. Didiretso ko na po ba?
5: Tatanungin ko muna, yung moratorium is automatic. Sabi niyo, automatic. Ibig sabihin, yung pangalan ng mga may loan sa National Home Mortgage Finance Corporation ay, kumbaga, nasa database pag yung area nila ay apektado ng mga bagyo o habagat, gaya nung nabanggit nyo dun sa lugar na yon, automatic na no need to apply. Ganun ba yon, ma'am?
18: Tama po, Sir Allen. No need to apply na po. Automatic na po ito.
5: Mm-hmm. Okay. So, ibig sabihin, ang lugar na pinagbabasihan ay kung yung bahay na kanilang na nasa ilalim ng kanilang loan ay nandun sa mga area na yon. Ganun ba, ma'am?
18: Opo, sir. Tama po. Tama po, sir.
5: Okay. So, 1 month, August 5 until September?
18: 4.
5: Until September 4. Ayun. So,
18: opo, sir. Opo.
5: Okay. So, ibig sabihin, merong window pala na mag-a-apply itong moratorium na ito sa pagbabayad ng kanilang monthly amortization. Ika nga. Ito, may tanong. Magkakaroon po ba ng penalty o interest, halimbawa, yung pagkakaroon ng moratorium ng isang buwan, ma'am?
18: Okay, Sir Alan, hindi po kami magpapataw ng additional penalties or interest po. Makakaasa po ang aming mga borrowers na walang i-deal po sa kanilang mga accounts habang ang account po ay nasa moratorium po. So, sa magaling salita, hindi po nila babayaran yung amortization nila during amortization po. Ito po yung magandang balita po para sa kanila po.
5: Mm-hmm. So, ibig sabihin, uusod lang ng isang buwan yung term ng pagbabayad nila. Walang dagdag na babayaran, di ba?
18: Tama po yun, sir. Opo, uusod lang po ng isang buwan. Mm-hmm. Katumbas po ng kung saan nasa under moratorium po yung account po nila.
5: Ayun.
18: Equivalent po yun.
5: Okay. Opo. Malaking bagay dahil nga siyempre pagka ganitong panahon ng kalamidad ay maraming ekstrang gastusin ang ating mga kababayan lalo na kung tinamaan sila mismo ng kalamidad. Ito naman, Ma'am Anna, halimbawa halimbawa yung borrower ay kahit na tinamaan sila ng kalamidad o nandun sila sa area na inyong nabanggit pero may kakayahan naman na magbayad, halimbawa, during the moratorium period, uy, kaya pa naman ang aking budget na magbayad ng monthly, halimbawa, sasabihin niya, at hindi na lamang ako mag-a-avail ng moratorium. Meron bang procedure dyan, kung sakali, ma'am?
18: Meron tayo, Sir Alan, kung nais po na magbayad ang mga borrower natin, kahit under moratorium po sila,
5: opo,
18: pwede po sila magbayad, lalo na po sa mga updated na ayaw po nilang ma-default.
5: Mm-hmm.
18: So, sila tuloy-tuloy ang bayad nila. Yung ibabayad po nila, makakonsider natin yun as advance payment po nila.
5: Advanced,
18: so, yung po yung proseso natin dyan. Opo, advance payment. Doon naman po sa mga accounts na po na in default na gusto pa rin po magbayad,
5: opo,
18: i-apply po natin yan base po sa prioritization of payments na tinatawag natin.
5: Mm-hmm.
18: Ganun po ang aming proseso. Maari po din naman sila magbayad.
5: Okay. Anong tawag nyo? I-apply doon sa ano yung...
18: Prioritization of payments po.
5: Mm-hmm. Paki-explain nyo nga po ng konti yun, yung pag sinabing magiging applicable based on prioritization of payments. Ma'am Anna, please.
18: Opo, sir. Yung ibabayad po nila yung mga accounts in default sa prioritization of payments, ipapasok na po yun sa penalties, sa insurance, sa interest, at principal. Ganun po yung pagka-prioritization po ng ibabayad po nila.
5: Ayun.
18: Yun po yung ating tinatawag na prioritization of payments.
5: prioritization of payments. Yun, okay. Ako. Napakalinaw. Ngayon, Ma'am Ana, kung sakaling meron silang additional na katanungan, ano pong mga social media pages ang pwede nilang mapuntahan o kaya may mga hotlines po ba pwedeng pagtanungan ng ating mga kababayan tungkol dito, Ma'am?
18: Ako, sir, meron po tayong NHMRC Facebook page po natin. Maaari po silang mag-throw ng maglatak na mga katanungan po natin doon tungkol po sa ating moratorium at yung mga trunk line po natin sa offices po natin, lalong-lalo na po sa mga lugar na nabanggit ko. Maaari po silang tumawag po sa ating mga trunk line po, mga designated areas po, sir.
5: Okay. Ma'am Ana Maria Yalong, ma'am, salamat po ng marami ha, sa mga update
18: marami
5: po
18: namin sa inyo. Maraming salamat, sir Alan. Opo. Thank you po sa pagbibigay niyo po ng aming espasyo po sa inyong radyo po para po maibigay po namin yung magandang balita para po sa aming mga borrowers. Salamat po, sir Alan.
5: Yes, thank you, ma'am.
18: Magandang umaga po ulit.
5: Good
18: thank
5: morning.
18: You po.
5: Good morning po. National Home Mortgage Finance Corporation Loans Management Department Officer in Charge, si Ma'am Ana Maria Yalong. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron na tayong 37 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, pakikibalita naman tayo mula sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section. Makakausap natin ang kanilang chief, si Ma'am Annalisa Solis. O, eto ha. Oh, habagat ang nagdadala ng matinding pag-ulan. Wala namang mga bagyo, 'di ba? Yan, hingi tayo ng mga detalye at mga paglilinaw, no? Bakit nga ba ulan ng ulan, wala namang bagyo? Eh yung habagat ang naisip ng iba, yung habagat 'yun yung hangin eh. 'Di ba? Ito pala 'yung nakakapag-induce ng matinding pag-ulan. Yan nga ho, pag-uusapan natin maya-maya with Ma'am Annalisa Solis ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik ko tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Maulan-maulan yung mga lalabas, ingat-ingat. Although may mga nag-cancel na po ng klase, ha? O, ngayon po ang tagulan, mga kaibigan. Malaking posibilidad na dumami ang mga lamok, ha? Na nagdadala ng sakit na dengue. Yan po ay dahil na rin dito sa mga naiipong tubig sa paligid ng inyong bahay at sa mga communities, di ba? Stagnant water pero malinis. Aba, eh, pangingitlugan po ng lamok ang mga yan. Gaya limbawa doon sa inyong baga sa bahay, sa palibot ng bahay, mga nakatambak na kung ano-ano na maaaring pamahayan ng lamok. Naiipunan kasi ng tubig pag umuulan. Una, yung inyong mga alulod sa bubong. Yung alulod, baka mamaya punong-puno na ng, ano, ng tuyong dahon. Tuyong dahon, hindi nalilinis, naiimbakan ng tubig. E pangingitlugan ho ng lamok. Kaya mahalaga pong regular na linisin ang mga lugar na ito. At mga lalagyan ng tubig na maaring pamugaran o pangitlugan ng lamok para makaiwas po tayo sa dengue. Ito po yun eh. Meron tinatawag na 4 T's. Ha? Taob, taktak, tuyo, takip. Kung meron hong mga container na maaring maipunan ng tubig pag umuulan, itaob nyo ho yan, itaob, para hindi maipunan ng tubig. O kaya itaktak. Ha? Para matuyo ng maayos. Tuyo, yun yung pangatlong T. At takip. Kung halimbawa, yung mga water containers nyo, mga drum, ipunan ng tubig, dapat may takip ho ang mga yan para hindi nga pangitlugan ng lamok. Alam po ninyo, mga kaibigan, sa sama-samang pagkilos, sa pagtutulungan, makakatulong tayong mababawasan ang panganib na maaaring idulot ng dengue. Mapoprotektahan din po ang ating pamilya at ang ating komunidad. At siyempre, kung walang lamok, walang dengue. Kaya dapat tulong-tulong po, ha? Mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po, tayo makikipag-ugnayan naman sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section. Ating makakausap ang kanilang chief, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
0: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng ganunod na nakikinig ng ating programa. Good morning po.
5: Yes, ma'am. Good morning. Well, ito ang napapag-usapan, di ba? Ilang araw na, halos magdadalawang linggo na, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kahit na nakalabas na yung mga bagyo, naririnig natin palagi na itong habagat ay nag-i-induce ng mga pag-ulan. Well, iba itong habagat, iba rin yung pagkakaroon ng mga tropical cyclones, sa Ma'am Annalisa, please.
0: Yes, tama po, Sir Alan. So ngayon ay nararanasan po natin yung mga enhanced southwest monsoon habagat at nandito rin po tayo sa tinatawag natin peak ng southwest monsoon. At kasama na rin po dyan yung mga tanglay ng mga ulan, dulot ng mga enveloped rainfall po ng ating mga bagyo na nakaka-affect dito sa ating bansa.
5: Opo.
0: So, yun pa rin po ay dulot ng itong tinatawag nating impact na sabi po natin ay habang nananatili yung ating habagat sa panahon ng El Nino, ay ganito po yung mga kasigilin natin maranasan.
5: Okay, kasi di ba pag sinabing habagat, ito yung hangin, hanging habagat, di ba? Paano ito nakakapag-induce ng matinding mga pag-ulan na, Ma'am Annalisa, please?
0: Kung pag sinasabi po natin southwest monsoon or habagat, meron din po yung kaakibat ng monsoon rainfall. So usually po, gagaling po yan doon sa tinatawag natin Indian Ocean, yung Eastern Monsoon natin na tinatawag. And also yung mga more stable po na mga galing dito sa mga areas na dahil dito po sa may Australia, then po ay northern, southern hemisphere winter. So yung mga hangin po ay patungo din po dito at tumatawid dito sa ating bansa in a southwest wind flow. Kaya yan po yung mga nagdudulot ng mga moisture at maraming mga pag-uulan, dulot ng malakas na hangin ng habaga. Mm-hmm. At yun po yung nai-induce ng mga bagyo na posible po nakaka-apekto ito kahit po ito ay nasa labas or naandun sa Philippine Area of Responsibility pero wala naman po dun sa ganap na kalupaan.
4: Ayun. Okay. At saka isasama ko na ng bahagya itong ano, El Nino, di ba? Sabi niyo, pagka nandito ang El Nino, mas kukunti ang bagyo, pero chances are mas malalakas ang bagyo at kung ito'y magdadala rin ng pag-ulan, maaring mas matindi ang volume ng pag-ulan na dala ng mga bagyo kapag mayroong El Nino phenomenon in a particular area, Ma'am Annalisa.
0: Yes po, Sir Alan. So usually po, talagang marami pong nade-develop ng mga bagyo kapag meron pong El Nino dahil sobrang init ng ating temperatura.
4: Opo.
0: Kaya lang po, konti lang po yung mga pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Pumapapansin natin yung mga track ng bagyo medyo northward at medyo mas tinutumbot po itong Japan area. So ibig sabihin po, marami ang nade-develop ng mga bagyo sa May Pacific, pero mas kukonti pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ngayon, eto nga po, dahil nga po nagre-recurve yung mga bagyo, yan po yung nag-e-enhance o humahatak ng ating habaga. So that is why eto yung nag-feed ng mga maraming moisture, lalong-lalo na po dyan sa western section ng ating bansa, Luzon, kasama na po ang Metro Manila. So, yan, nakakaranas na po tayo ng maraming mga rainfall. So, may mga rainfall na po ng mga above normal. So, kagaya po nito mga nagdaang habaga, yung the span of around 5 to 6 days ay nagkaroon po ng mga significant na karagdagan sa ating mga dams.
4: Opo.
0: At significant na mga ulan, lalong-lalo na po dyan sa may parte ng Benguet, sa may Car, sa may Zambales, na nagkaroon po ng mga possible po ng mga yung flash floods at mga landslides sa mga naturang lugar.
4: Okay. Nabanggit nyo kanina, pag itong mga ulan dala ng habagat usually, halimbawa, pag nandito sa Luzon, mabigat ang mga pag-ulan sa western portion ng Luzon, which includes Metro Manila. Ma'am Annalisa.
0: Yes po, Sir Alan. So sa katunayan po ay yung pong ibinuhos na ulan nito mga nakaraang habagat, yung first 5 days.
4: Opo.
0: Yung mga around August 5 to 10 ay din po sa may Baguio, din po sa may Benguet area, din po nakapagtala ng more than 150% na po ng kanilang ulan na dapat na matanggap ay natanggap na po dyan sa may Baguio area, sa may Benguet. So may mga areas na po na more than 100% na gaya din dyan po sa La Union, sa Zambales, sa Bataan. So yan po ang nakapagtala ng maraming ulan. Included na rin po yung Metro Manila dito sa Quezon City na kung saan more than 90% ang ibinuhos po dyan sa Quezon City yung first 6 days po ng habagat natin from August 5 to 10 pa lang po yun. 90% na ng ulan ng Metro Manila na ibuhos po during the past yung August 5 to 10 na kasagsaga ng ating habagat.
4: Opo. Itong percentage na binabanggit mo, Mama Annalisa, 90% dun sa norte, sa Baguio, 100% ng ulan. Meaning, in a short period of time, bumagsak yung 100% ng volume ng ulan na dapat sana ay for how long? Paano po yun?
0: Para sa isang buwan. So halimbawa po dito po sa May Benguet, La Trinidad,
4: opo,
0: ang normal po ng ulan ay around 963.3 millimeters lang. Pero from August 5 to 10 pa lang po yung kasagsagan ng habagat, 1,332 millimeters of rain na ang ibuhos sa May Benguet area. So, ibig sabihin po, yung 6 na araw na yon ay mas lampas pa dun sa katumbas na dapat ng isang buwan niyang ulan.
4: Ayun. So, mabigat talaga ang volume. Ano? So, August 5 to 10, yung mga araw na yon na binanggit nyo, bumagsak ang 100% ng volume ng rainfall doon sa Norte, Baguio, Benguet area, na dapat sana yung mga pag-ulan na yon ay sa loob ng isang buwan. Ganun po yun, ma'am?
0: Yes, Sir Alan. Actually po, more than 100%. 138% po.
4: 138%?
0: Ng Baguio.
4: Uy.
0: Ang ibinuhos po, yung first 6 days po, dyan sa may Benguet at sa may Baguio City, na station ng Pag-asa. So, ganun po kadami. Mm. Yung buhos na ulan. Kaya po nagkaroon tayo ng mga landslide incidences po. Yung noong August 5 to 10 pa lang po, nakasagsaga ng habagat. So, hindi pa po kasama yung mula August 1 up to present. So, more than 1,000.

0: Batangas sa Trisan. So yan po ay nakapagtala din po. Ibig sabihin yan po yung mga top 10 na mga stations na nakapagtala ng maraming ilan sa panahon ng kasagsagan ng Halbagat from August 5 to 10.
1: Ayun. So itong
0: ating initial, opo.
1: Opo. So itong mga pag-ulan na ito ay induced talaga ng habagat kahit nawala na yung bagyo. Ma'am, ano ho?
0: Yes po, Sir Alan.
1: Okay. Now, dito sa darating pang mga araw o linggo, nagkakabiruan nga kami rito pag nagkukwentuhan sa stasyon eh. Di ba, meron tayong palasak na kasabihan na siyam-siyam ang ulan. Ibig sabihin yung tuloy-tuloy, nagbibiruan kami. Mukhang na-exceed na yung siyam-siyam kasi kung ilang, mahigit siyam na araw na na umuulan ng diretso halos, Ma'am Annalisa.
0: Yes po, Sir Alan. So talaga po marami tayong ulan. So nalampasan na po yung siyam na araw na sunod-sunod na maraming ulan. At maaari pa po itong magtutuloy-tuloy. So magiging manaka-naka pero nandyan pa rin po yung tinatawag nating thick kasi tayo ng habagat season.
1: Mm-hmm.
0: So kahit po walang makaka-apekto na direct o indirect na bagyo, ay posible pa rin po dahil may mga low pressure system po o yung mga PC-like vortices na posible pong makaka-apekto dyan po sa pag-enhance ng ating habagat. So, ibig sabihin Sir Alan, hindi pa man mag-inganap ng mga bagyo, ay posible pong magpa-enhance ng ating southwest monsoon.
1: Nako, so ayan, yung mga nagtatanong at nagte-text dito, maaring maging maulan pa rin pala itong darating na weekend, bukas at sa Linggo, ma'am.
0: Yes po, Sir Alan. So talagang kailangan pa rin po na magdala pa rin tayo ng ating panangga sa ulan, ng payong. So iwasan din po natin yung mga areas na maaaring prone sa mga tubig baha. At usually po, ito po yung pagkatapos ng mga ulan, mga baha. Yan din po, posibleng lalaganap yung mga sumusuong sa baha, yung mga sakit na left osteoporosis. So meron po tayong mga initial studies na after a week or after 2 weeks, diyan po lumalabas yung mga possible po na mga sakit gaya po ng leptospirosis. So, yun po yung ating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Metro Manila na sumusuong sa baha.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at yung mga paghimay dito sa ganitong mga weather concepts na ito and climate concepts. Ma'am Annalisa, thank you so much po.
0: Salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang Chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, umuulan-ulan, umaambon-ambon. August 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Villos, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga

0: pangarap nyo ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Learning from home, they need more egg.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas
0: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
14: Updated ka ba?
13: Swak na budget recipes.
14: Life na buong family.
15: Tala kayang makakalikasan.
13: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
16: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
17: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
16: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Chuck araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
17: sa Radyo Magazine.
16: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
17: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

Good morning, isang maganda malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha.